0: Sa Radyo Magazine, panibagong episode natin ng programang School on the Air. Kamusta kayo? Kamusta? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. It's a wonderful day today. Bago natin simulan ang ating mga gawain, sana naman ay naka-tune in kayo dito sa ating istasyon. Samahan nyo ako 8 a.m. until 9 a.m. Hatid natin ang mga bagong aral para sa umagang ito. Sasamahan rin tayo sa master control ng ating mga sound engineers na riyan Miss Marichal Malimban and Miss Camille Omalia. Bago natin simulan ang ating lessons of the day, please like, follow, and share our social media accounts. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Kung meron kayong katanungan, pwede rin mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, eto, para mas pagandahin pa ang serbisyo natin dito sa Radyo Magazine, lahat ng mga stories na ibinabahagi natin mula sa social media at dito na rin sa ating programa, ito ay uploaded or posted sa ating official website. Visit radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine, yan po yung ating official website. At kung wala naman kayong radyo sa bahay, hindi dahilan ito para hindi nyo kami mapakinggan dahil meron tayong mobile app. Anytime, anywhere, kahit on the go, basta may cellphone ka at meron kang internet, i-download na ang PBS Receiver. Libre ito basta meron kang internet connection. Again, download PBS Receiver. Available sa Google Play Store and App Store.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Okay class, recess, break time!
4: Yay!
5: Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
3: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Hachi!
6: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
5: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
2: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata! Sa unang bahagi ng ating lessons kayo umagang ito, kasama na natin ang inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kung hindi ang inyong kaibigang, si Enggoy. Good morning, Enggoy!
9: Ayan, good morning!
0: Magandang umaga sa iyo, Enggoy. How are you today?
9: I'm okay!
0: Mm-hmm. Dapat naman talaga very, very okay. And I like the color of your shirt
9: you.
0: Today. It's orange!
9: Orange!
0: Yan, ano? Isa yan sa mga kulay ng rainbow! It's a colorful day today. Ako naman naka-blue and yellow si Teacher Cha. Yeah. Yan, di ba? Mas maganda pagka-colorful. Mas nagbabrighten ano, yung ating umaga. Samantala ngayon, Enggoy, ikaw ba isang batang Pilipino?
9: Ay! Oo naman po!
0: Mm-hmm. Ngayon, maga, pag-uusapan natin ang mga katangian ng mga batang Pilipino.
9: Ah!
0: Pag sinabi natin katangian enggoy, hindi lang ito yung physical attributes or physical characteristics.
9: So, in and out.
0: In and out. Pero pag-uusapan natin ngayon yung inside. Ano ba yung mga katangian na ipinagmamalaki ng isang batang Pilipino? At mamaya tatanungin kita, Enggoy, sa mga katangian na babanggitin natin, alin dito yung pinaka-paborito mo at sa tingin mo, nagre-reflect sa personality mo bilang isang batang Pilipino.
9: Okay!
0: Unang-una na sa katangian ng mga batang Pilipino ay ang pagiging magalang.
9: Mm-hmm.
0: Pagsasabi ng po at opo.
9: Yan, dapat lang.
0: Oo, diba? Dito lang naman sa Pilipinas talaga na gumagamit tayo ng salitang po at opo.
9: Ayaw nga, sa ibang bansa, wala yan.
0: Meron, wala naman sila nung mga courtesy expressions kagaya ng meron tayo dito sa Pilipinas. Ang paggalang or ang pagiging magalang ay naipapamalas natin isa sa paggamit ng po at opo. Kapag ka nakikipag-usap tayo sa matanda, laging may po, diba?
9: Yes.
0: Nanay, kumain na po ako. Nanay, meron po akong assignment. Nanay, tapos ka na po bang magluto? Lahat ay merong po at opo. Pag tinatanong, dapat ang sagot ay opo.
9: Yes.
0: Hindi lang basta yes o kaya oo.
9: Opo!
0: Yung iba kasi mga bata sa henerasyon ngayon, kapag ka sumasagot yes o kaya naman oo, di ba? Minsan sa oo bro, bro na yung mga tawagan ng mga bata ngayon di ba? So kailangan gagamitan natin ng mga magagalang na pananalita kagaya ng pagsabi ng po at opo, makikiraan po, maraming salamat po, magandang umaga po. Isa pa sa mga katangian ng mga batang Pilipino na kailangan din ay pinapractice natin ay ang pagiging madasalin. Enggoy, napakahalaga nito, no? Yung mga bata, nakakatuwa every time na nakakakita tayo ng mga bata na bago kumain, marunong magdasal.
9: Nagpapasal, bago matulog.
0: Bago matulog.
9: At pagkagising.
0: Pagkagising sa umaga, marunong magdasal at magpasalamat. Kasi baka akala ay ng mga bata tuwing Sunday lang kapag ka magsisimba magdadasal. Hindi ganon. Mga bata dapat everyday ay nagiging madasalin dahil yan ay katangian ng isang batang Pilipino. At syempre ang mga batang Pilipino din ay masayahin. Pala kaibigan. Marami tayong kaibigan, di ba, Enggoy?
9: Yes!
0: Ang mga Pilipino laging merong kaibigan kahit saan mong dalhin na bansa, meron at merong magiging kaibigan.
9: Yes, kasi friendly tayo.
0: Friendly tayong mga Pilipino. At ang mga batang Pilipino din ay pala kaibigan. Dapat ganun mga bata, ano, hindi kayo yung magsisimula ng gulo bagkos kayo yung gagawa ng maraming kaibigan. Yan ang pagiging tatak ng isang batang Pilipino. Masayahin, kapag malungkot, pinipili pa rin maging masaya. At ang pinakahuli, Enggoy, na katangian ng batang Pilipino ay ang pagiging matulungin.
9: Ayoko.
0: Yan yung tinatawag natin na bayanihan. Ang pagiging matulungin, Enggoy, syempre kapag may kakilala tayo na nangangailangan o kaya naman kapos, kung meron ka naman ay marunong kang magbigay. Yung simpleng pag-comfort, ano, sa isang kaibigan na nangangailangan o malungkot, isa rin tong paraan ng pagtulong. At ito ay pagpapamalas ng pagiging isang batang Pilipino, ang pagiging matulungin. Enggoy, apat itong mga katangian ng batang Pilipino na binanggit natin ngayon. Sa apat na binanggit ko, alin dito ang sa palagay mo'y isinasabuhay mo sa araw-araw?
9: Matulungin!
0: Sa anong paraan naman, Enggoy, na ipapamalas mo ang pagiging matulungin mong bata?
9: Kapag may sobra po akong baon, sinishare ko.
0: Tama. Lalo na doon sa iyong mga kaibigan na medyo kapos at walang pambili ng kanilang baon. Si Enggoy ay matulungin sa pamamagitan ng pamamahagi ng bagay o pagkain na meron siya. Mga bata, ayan ang mga katangian ng batang Pilipino. Una ay pagiging magalang, madasalin, masayahin at matulungin. Sana isabuhay natin ito sa araw-araw dahil ito ay pagpapakita at pagiging very proud din na ikaw ay isang Batang Pilipino.
7: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah.
12: Wala.
11: Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
17: Sandal mo sana ang ulo mo sa
16: uya. May OPM na rock.
17: Pinoy ako.
16: May OPM na rap.
18: You know, last night, yo, it was the best.
19: May OPM na mabagal.
20: Agad magaganda mga Pinay.
16: May OPM na mabilis.
21: Bokakatay.
16: May OPM na Tagalog.
22: Ang himig natin.
16: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
23: Ang ating musika.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
24: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Kasama pa rin si Enggoy at Enggoy para sa ating English lesson for today. Ready ka na ba?
9: Yes! Ready na po!
0: Ngayong English lesson natin ngayong umaga, Enggoy, pag-uusapan natin, iisa-isahin natin ang months of the year. How many months are there in a year, Enggoy?
9: 12!
0: Tama, there are 12 months in a year. At ang tanong, kabisado ba ng mga bata kung ano-ano itong 12 months o 12 buwan sa iloob ng isang taon? So this is our lesson for today, ano, the 12 months in a year. So nasa screen natin ngayon, / blackboard yung ating 12 months in a year. So months of the year, ito yung pag-uusapan natin ngayon, Enggoy. At gusto ko, basahin mo ito isa-isa. Ready ka na ba?
9: Yes! Ready na po!
0: Sige nga, Enggoy, what are the months of the year? Para alam din ang mga batang kagaya mo.
9: Yes! Una ang January.
0: Mm-hmm.
9: February.
0: Mm.
9: March. April. May. June. July. August. September. November. At December!
0: Enggoy! Hindi mo nabanggit ang October.
9: Ay! Sorry. October muna bago mag-November.
0: Yan. Enggoy, magtatampo ko sa'yo. Birthday month ko pa naman. Yan.
9: Kailan po ba birthday niya? Anong date?
0: Nako, tapos na, Enggoy. October 1.
9: Ah, okay. Belated!
0: Belated. Ayan. So, these are the months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Mahalaga yan na alam ninyo dahil ang mga pets, ang mga months of the year ay tinatanong yan, ano, every time na tayo ay may mga tinatandaan ng mga dates o petsa. Baka naman kasi ang alam mo lang na buwan ay yung buwan ng kapanganakan mo. O kaya naman yung buwan na nakikita mo lang si Ninong at si Ninang, which is December. So dapat alam at kabisado mo ang different or ang 12 months of the year. Ngayon, Enggoy, may challenge ako sa'yo. At challenge ko rin ito sa mga batang maaaring makapakinig ng episode natin ngayon. May babanggitin ako na buwan at sasabihin mo kung ano yung mga selebrasyon na ipinagdiriwang natin sa buwan na yon. Ready ka na?
9: Ready na pa!
0: Simulan natin sa buwan ng January. Tuwing January, Enggoy, ano yung mga nilolook forward o sineselebrate natin? Sige nga.
9: Siyempre yung New Year!
0: Tama! New Year, January 1. How about February, Enggoy? Ano February? Ang selebrasyon na sikat na ipinagdiriwang tuwing February?
9: Valentine's Day?
0: Tama, o araw ng mga puso. E ang March, Enggoy, ano naman yung sineselebrate natin tuwing March?
9: March. Yan po ay yung... Teka ha, mag-iisip. Holy Week?
0: Pwede? Or
9: diba minsan nag-fall ng March. Holy Week sa March?
0: Oh, minsan naman April.
9: Yes, April. Mm,
0: pero March, ayan din yung isa sa mga celebration din natin or yung
9: observances.
0: Yes, o kaya naman yung Fire Prevention Month.
9: Ayun nga!
0: Yes, tuwing buwan ito ng March. Ayan ang kahalagahan mga bata, kaya dapat alam ninyo yung different months of the year at yung mga observances o celebration na ginaganap dito sa Pilipinas. Pag April naman, tama si Enggoy, ayan yung Holy Week. O kaya naman, simula ng summer, di ba Enggoy?
9: Yes!
0: Ayan ang isa sa mga nilolook forward natin. At kapag naman May, Enggoy, ano man yung mga sikat o alam mo na sineselebrate sa buwan ng Mayo?
9: Flores de Mayo!
0: Tama, o kaya naman Santa Cruzan.
9: Oo. Oh, oh.
0: At kapag buwan ng June o Hunyo?
9: June? Ayan yung... Ano ba yan?
0: Kaya mo yan. Gusto mo na ng help?
9: Sige po.
0: June, 'di ba? Dito rin natin ipinagdiriwang ang Independence
9: Ayaw
0: Day.
9: Ayun, June 12.
0: June 12 ang Independence Day at also kapag ka-June, diyan na rin nararanasan ng Pilipinas yung tag-ulan.
9: Ayun.
0: Nagkakaroon na ng habagat season ano sa pagsisimula ng buwan na 'yan. At ang July, meron ka bang naalalang observances o celebration pag buwan ng July?
9: July Sandugo Festival?
0: Mga festival karamihan, ano? Yan ang isa sa mga pinagdiriwang natin sa buwan ng Hulyo. Kapag naman Agosto, Enggoy.
9: Linggo ng Wika.
0: Tama, o kaya naman buwan ng Wika. Ayan, yung isa sa mga sikat na pinagdiriwang din sa buwan ng Agosto. At ang buwan ng Setyembre. May yan. September ba na alam mo na sineselebrate natin dito sa Pilipinas?
9: Yan ba yung translation? Sa Bicol?
0: Sa Bicol, ano, regional na rin ito. Pero bihira kasi yung mga selebrasyon sa buwan ng Setyembre. Hindi tayo masyadong nagsiselebrate ano, ng buwan ng September. Pero alam lang natin, dito sa Pilipinas, pag tumungtong ang September, simula na ng Pasko. Diba?
9: Ayaw nga!
0: Kasi Burr Month na yan. Yan yung pagsisimula
9: yan
0: ng Burr Month.
9: Ni ano?
0: Ni
9: Jose Marichan.
0: Sir Jose Marichan. Tama. At ang October naman, yan yung pagsisimula ng United Nations.
9: Ayaw.
0: At syempre, ang October din ay Teachers Month.
9: Ayaw nga!
0: At pagdating ng November, Enggoy, ano naman yung alam mo na sineselebrate natin?
9: Undas.
0: All Saints Day and All Souls Day. At ang panghuli, sa 12 buwan sa isang taon, ang December, Enggoy. Ano ang espesyal na selebrasyon tuwing December?
9: Pag tuwing December, yan! Marami tayong mga regalo! Pasko!
0: Kapaskuhan! Ayan mga bata, no? For sure ay nag-enjoy din kayo sa challenge na ginawa ni Enggoy. Maganda yung ganun, alam ninyo kung ano yung mga selebrasyon, yung pinagdiriwang at sa bawat buwan sa isang taon. Para aware kayo sa nangyayari sa paligid.
9: Yes.
0: Kasi yan din ay may impact ano, sa inyong pagkatuto. At may alam kayo every time na ito ay tatalakayin sa inyong eskwela. Di ba, Enggoy?
9: Opo!
0: So, ulitin nga natin, Enggoy, what are the 12 months of the year? Go ahead.
9: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, at December!
0: Ano ang birth month mo, Enggoy?
9: February po.
0: February, buwan ng mga puso pala,
9: yes,
0: si Enggoy. So ayan mga bata, sana ay nakabisado ninyo yung ating 12 months of the year. At hindi lang yung birth month ninyo ang alam ninyo. Lahat ng 12 buwan na ito, kung ano ang mga sineselebrate sa mga buwan na ito, yan ay mahalaga. At yan din ay pagpapakita ng pagiging makabayan. Dahil aware ka sa kung ano ang nangyayari sa bansa at sa iyong kapaligiran. Maraming salamat, Enggoy!
9: Walang anuman po!
0: Sa pagbabalik natin ay may regalo ka sa ating kwentong pambata ngayon.
9: Yes!
0: Ready ka na?
9: Ready na po!
0: Pero bibitinin muna kita, mga bata, magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, wala iba kung hindi sa programang
9: School on the Air!
3: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Okay class, recess, break time.
6: Yay!
12: Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman.
5: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
12: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
25: Teacher?
5: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po.
6: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
2: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon, iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
25: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
15: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
26: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
27: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
26: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
27: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the air sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: We're back! At ito na, isa sa mga paborito natin gawin ang ating kwentong pambata. Enggoy, meron kang hatid na kwentong pambata sa atin ngayon?
9: Yes, meron po!
0: Para sa ating kwentong pambata, ano ang pamagat nito, Enggoy?
9: Ang alamat ng langga!
0: Nako, masakit mga agat yan!
9: Oo nga!
0: Lalo na yung mga antik, di ba? Yung mga malalaking
9: yes,
0: langga
9: malalaki.
0: Sa puno ng mangga. Kadalasan nasa puno ng mangga. Ito ang ating kwentong pambata ngayon. Kaya naman, Enggoy, excited na ako. Sigurado ako may matututunan na naman ako mula rito. Para sa ating kwentong pambata, go ahead, Enggoy.
9: Alamat ng langga. Sa isang malayong bayan, ay may isang mag-anak na sobrang sipag. Mula ama hanggang sa ina at sa mga anak ay makikitang nagtatrabaho na sila pagsikat pa lang ng araw. Marami ang naiinggit sa samahan ng mag-anak dahil lahat ay nagtutulungan. Ang kasipagan ng lahat ng miyembro ang dahilan kung kaya naman kapansin-pansin ang tuwi na ay masagana nilang ani. Sa kabila ng masaganang buhay ay hindi kinakitaan ng pagod ang mag-anak. Habang gumaganda ang kanilang kabuhayan ay lalo silang sumisipag. Nagkaroon ng tagtugo at taggutom sa nasabing bayan. Pininsala ng labis na baha ang mga pananim. Karamihan sa mga taga roon ay hindi nakapag-ipon na makakain dahil nakonteto na lagi silang makapagtatanim. Mabuti na lang at mabuti ang loob ng masisipag na mag-anak. Hinati nila sa mga kababayan ang mga pagkain inipon nila. Walang masama na maging handa tayo sa mga panahong hindi inaasahan, anang ama ng pamilya. Maging aral sana sa lahat ang pangyayaring ito. Napakayabang mo naman, wika ng isang lalaki na minasama ang narinig. Nakapagbigay ka lang ng kaunti ay ang dami mo lang sinabi. Wala naman akong intensyong masama. Ibig ko lang, pare-pareho tayong maging handa sa panahon ng pagsubok. Ang sabihin mo ay mayabang ka dahil kailangan naming umasa sa iyo, diin ng lalaki. Natigil lamang ang diskusyon nang mamagitan ng isang matanda. Sinabi nito na mas kailangan nila magkasundo kesa mag-away. Hindi nakala ng lahat na magbubunga yon ng trahedya. Nainsulto ang lalaki na dahil makitid ang isip ay binalak gumante. Isang gabi, sinunog nito ang bahay ng pamilya na humantong sa kamatayan ng mag-anak. Nagluksa ang buong bayan. Nang hinayang sila sa pagkawala ng pamilyang nagbukas sa isip nila sa halaga ng kasipagan. Ilang buwang makaraang mailibing ang mag-anak, dalawang matanda ang dumalaw sa nasunog na bahay. Agad ay napansin nilang ang isang grupo ng maliliit na insektong namamay sa isang bahagi ng bakuran. Nakalinya ang mga ito at bawat isa ay may dalang butil na iniipon sa tirahan nila. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Alam nilang na ang insektong yun ay ang masisipag na mag-anak. Kaya tinawag nila itong mga langgam.
0: Ayun pala ang pinagsimulan ano, ng kwento at kung paano nagkaroon ng alamat ng langgam. Kung merong aral, Enggoy, kang natutunan mula sa kwentong iyong binasa, ano kaya ito?
9: Dapat ano, magtulungan at huwag masamain yung mga sinasabi kung ito ay totoo naman.
0: Tama, no? At kagaya ng mga langgam, totoo yung sinabi ni Enggoy na talagang lahat sila ay nagtutulungan. Sama-sama sila hindi lang sa paghakot ng mga pagkain, kundi sa marami pang iba. Kaya kapag nakakita kayo ng langgam, no? Lagi ninyong tatandaan yung kwento na ibinahagi ni Enggoy ngayon na sila ay simbolo din ng pagkakaisa o pagtutulungan. At napakasipag talaga niyan sila.
9: Yeah,
0: marunong sila mag-imbak ng mga pagkain nila paghahanda sa tag-ulan. Hindi lang ito basta alamat, talaga ito rin yung katotohanan o realidad ng mga langgam, ano?
9: O dapat tayo maging langgam.
0: Oo, marunong tayo dapat
9: mag-imbak
0: ng mga kailangan natin para in case of emergency ay meron at meron tayong dudukutin at kakainin.
9: Yan, lalo na yung darating na Super El Nino!
0: Kaya nga, nakakalungkot yun, Enggoy. At marami talaga ang maapektuhan ng Super El Nino na yan. Kaya mga bata, dapat ikaw ay marunong ka magtipid ng tubig.
9: Yes, pahalagahan natin ng tubig!
0: Pahalagahan ng tubig, ito ay pangailangan natin, basic needs natin para mabuhay. At ngayon, na china-challenge tayo ng panahon dahil sa El Nino, mas lalong dapat natin itong ingatan. Mag-conserve ng water. Yan, yung natutunan natin, ano, at babaunin natin araw-araw mula sa ating kwentong pambata, ang alamat ng langgam. Maraming maraming salamat sa iyo, Engoy.
16: Ay, wala kang naman po.
0: Samantala, magbabalik tayo, Engoy, dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa programang
16: School of the Air!
17: Okay, class, recess, break time!
16: Yay!
18: Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman!
17: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
18: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
19: Teacher?
17: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
18: Naku, nakakatakot naman po.
6: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
2: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
21: Magmula nung ako'y natutong umawi.
20: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Tunog, time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
1: Flight PR1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Dreaming of love while cruising at high altitude.
5: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
4: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Mga bata, we're back! Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Samantala, ito ay nasa bahagi na tayo ng School on the Air Advisories natin, Enggoy. At para sa ating School on the Air Advisories, meron lang ako ipapapanood sa iyo, Enggoy, at papakinggan. Ito ay isa sa mga naging programa ng Department of Education, yung tinatawag natin na Aral Program. Dito kasi, Enggoy, sinasana yung mga estudyante na makapagbasa ng mas mahusay. Kumbaga, ito yung Aral Tutor Program na tinututukan ito ng mga teachers, yung mga estudyante na medyo challenging para sa kanila ang pagbabasa. At alam naman natin na kailangan yung mga bata talaga bago tumungtong sa susunod na baitang mas mahusay na sila sa pagbabasa. Yan ay pagpapataas din ng literacy rate ng Pilipinas. Kaya naman, Enggoy, sabay-sabay natin panoorin itong video mula sa Department of Education.

0: Samantala, medyo puputulin lang namin kayo ano doon sa ating isang advisory ano patungkol dito sa naging positive result ng aral program ng Department of Education para mas mapahusay ang kagalingan ng mga bata sa pagbabasa. At bago natin balikan yan, Engoy, ano, gusto ko lang banggitin sa'yo na ngayon ng buwan na October ay Teacher's Month din.
1: Ay, oo nga po! Mm-hmm.
0: At ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Teacher's Day.
1: Ay.
0: Kaya naman kailangan nating kilalanin ano, yung talagang hindi matatawarang husay ng lahat ng mga guro. Mula sa preschool, elementarya, high school hanggang kolehiyo. Talagang deserve nila ang pagkilala na ito. Ikaw ba, Engoy, meron kang naging paboritong teacher?
1: Ay, meron naman po.
0: Talaga? Bakit? At ano ang dahilan kung paano mo siya naging favorite teacher? Sige nga.
1: Favorite ko po siya kasi... ano po siya? Lively magturo. Diba?
0: Yan ang isa sa mga kailangan ng mga estudyante kasi may mga araw talaga na parang nakakaantok.
1: Yes.
0: Boring makinig ng lessons. Yan ang realidad ng mga estudyante. Kaya very appreciative tayo doon sa mga teacher na talagang gumagawa ng paraan para maging mahusay yung kanilang pagtuturo.
1: Yes, yung iba, may mga gimmick na ginagawa.
0: May mga gimmick, may mga palaro para maging attentive yung mga bata sa pakikinig. Ako naman ay Engoy, nung nag-aaral din ako, meron din ako naging favorite teacher.
1: Ay, sino po? Bakit?
0: Ang naging favorite teacher ko noon, si Teacher San Jose. Naalala ko pa siya. Si Teacher San Jose kasi talagang tinuturuan niya ako sa mga bagay na alam niyang kakayahan ko. Kunyari, nakitaan niya ako ng galing sa pagsasalita. Isasali niya ako sa mga contest na kung saan matitrain pa ako na magsalita ng magsalita. Kagaya ng mga declamation contest, speech contest, poem recitation contest, at marami pang iba. So, nakakatuwa kasi yung mga teachers na talagang hindi pinapalampas yung talento at husay ng isang estudyante o bata. Tumutulong sila at sinusuportahan nila na mas maging mahusay pa sila. So, sila yung nagiging mentor. Tama ka dyan, Engoy. Kaya teacher mo na siya, mentor mo pa siya. So, hindi ko makakalimutan yun, isa sa favorite teacher ko. Ako ay grade 3 noon, Engoy.
1: Ay, talaga po?
0: Grade 3 ako noon, nung naging paborito kong teacher ko, si Teacher San Jose. So, nakakatuwa, no? Kaya ngayon, Teacher's Day, ay balikan din natin yung mga ginagawa ng mga guru natin, paborito man natin o hindi natin paborito. Dahil ito ay makakatulong para tayo ay mas maging mabuti at matalinong mga estudyante. Mamaya tatanungin kita, Engoy, kung ano din yung favorite line ng teacher na hindi mo makakalimutan nung nag-aaral ka pa. Ano ba yun? Pero bago ang lahat ng yan, Engoy, muli natin panoorin itong isang napakagandang video puno ng inspirasyon para sa isang programa mula sa Department of Education at sa tulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Napakaganda ng video na yan, ano? Isang patunay na naman ng positibong epekto at positibong nagagawa ng Department of Education, ng administrasyon ngayon para mas isulong pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
1: Oo, tsaka ano ah, biruin niyo po ah, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pumunta pa doon ah.
0: Oo, napakalayo noon.
1: Oo.
0: At maganda talaga yun ano, dati naalala ko nung elementary ako, kindergrade, hindi ka makakatungtong ng grade 2 kapag ka hindi ka marunong magbasa. Talagang uulit ka.
1: Ay, dapat lang po.
0: Dapat ganun talaga. Kasi may naging instances kasi, Engoy, ano, yung ibang mga bata kahit nasa grade 5 na hindi pa sila marunong magbasa. Nakakalungkot. Kaya malaking tulong talaga itong Aral Tutor Program ng Department of Education. Ayun na nga, Engoy, bago tayo matapos ngayon dahil Teacher's Day today, gusto ko itang tanongin, ano yung isa sa mga hindi mo makakalimutan na paulit-ulit na naririnig mo sa teacher mo?
1: Ang naalala ko po yung, kids, are you ready? Get one half sheet of paper.
0: Ako, alam nang
1: exam time.
0: Ang ibig sabihin na nun, may
1: exam.
0: May exam, may quiz na.
1: May quiz.
0: Oo, yung get one half sheet, get one for sheet, one yes. for sheet of paper. Naku, manginig na kayo. Ang ibig sabihin nun ay may exam or quiz na. Pag maingay, yan ang lagi sinasabi ni teacher, ang ingay nyo, di kayo tatahimik. Get one for sheet of paper.
1: Correct.
0: Oo, tahimik ang mga bata. Ako ang hindi ko makakalimutan ano, na naririnig ko paulit-ulit sa teacher ko, lalo na nung elementary ako. Boys at the back.
1: Oh,
0: di ba? Boys at the back, girls at the back. Ang ibig sabihin noon, ang iingay nyo.
1: Yes.
0: So, ayun na.
1: Face no? the wall.
0: Face the wall. O kaya, go outside of the room. Ayan, oh, yung iba naman, talagang aabusuhin din yung kabaitan ni teacher. Teacher, may I go out? Nakakailang may I go out ano, sa buong klase. So ito lamang yung mga nakakatawang experience natin sa ating mga guro. At ako dito sa School on the Air, feel na feel ko rin talagang isang pagiging teacher. Kaya mabuhay lahat ng mga teachers natin.
1: At ating pangalawang mga magulang!
0: Oo, at ipagpatuloy po ninyo ang inyong ginagawang kadakilaan para sa lahat ng mga estudyante. Dahil legacy nyo rin yan. Yung inyong mga batang...
1: Oo,
0: yung mga batang tinuturuan ninyo ngayon ay parang mga buto rin na itinatanim ninyo na balang araw ay yayabong din at makikita nyo na talagang hihitik din sa prutas.
1: Yes.
0: Diba, Engoy?
1: Kapalang araw, isa sa mga estudyante nyo ang maging pangulo!
0: Oo diba? Nga, bakit hindi? Yan ang magic ng pagiging isang guro. So again, happy, happy Teacher's Day.
1: Happy Teacher's Day!
0: Maraming salamat sa iyo, Engoy.
1: Wala ka naman po!
0: Thank you so much kay Ms. Marichelle Malimban and Ms. Camille O'Malley. Maraming salamat. At sa inyong mga bata, sana nag-enjoy kayo sa lessons natin ngayon. Sa lahat ng mga questions na tinanong namin ni Engoy, sana ay nakinig kayo. At huwag kayong aalis dyan, ano? Tuloy-tuloy pa rin tayo sa lahat ng mga programa natin dito sa Radyo Magazine. Basta bukas, mga bata, pagsapit ng alas 8 na umaga, buksan ang mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin ng Goy ang programang
7: School on the Air!
8: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ex-
10: extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
10: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!

0: matalino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
0: Dagling Kaalaman.
6: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3 yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Dagling Kaalaman.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulaw ng ating mga balita, Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao tinalakay ang mga gagawing hakbang para mas palakasin pa ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Para sa detalye, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report. Nagpulong kamakailan sina Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa Malacañang kung saan ay naging sentro ng meeting ang mga susunod na hakbang para mas palakasin at pag-ugnayin ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Nabigyan din naman sa pulong ni Pacman at ni Recto ang mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya para matiyak na ang mga programa laban sa kahirapan ay nakatuon sa mga komunidad at sektor na higit na nangangailangan. Base sa target ng Marcos Administration ay nais nitong maibaba sa 9% ang antas ng kahirapan sa taong 2028. Hamon naman, Recto, kay Secretary Pacquiao, sama-samang inakaut ang gutom at kahirapan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar.
2: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, prosecution panel tiniyak na sapat ang mga testigo para sa usapin ng unexplained wealth ayon kay Prosecutor Isabel Zamora. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Magazine Report.
3: Tiwala si House Prosecutor Isabel Mariel Bel Zamora na sapat ang mga saksi ng prosecution upang pag-ugnayin at buuin ang kwento sa likod ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pag-atras ni dating Senador Antonio Chelianis IV na humarap sa witness stand. Ayon kay Zamora, maghaharap ang prosecution ng mga saksi na magbibigay ng mga opisyal na record at authenticated na mga dokumento na ihahain sa Senate Impeachment Court. Bagamat ang mga paratang at dokumentong iniharap ni Chelianis sa kanyang press conference ay hindi formal na bahagi ng mga ebidensyang inihain sa korte, sinabi ni Zamora na pag-aaralan pa rin nila ito habang sinusuri ang posibleng money trail o daloy ng pera na lilitaw mula sa mga patotoo at records ng iba pa nilang mga saksi. Binigyan din ni Zamora na hindi agad basta-basta tatanggapin ng prosekusyon ang bawat paratang o impormasyon bilang katotohanan, kundi dadaan muna ito sa masusing beripikasyon at pagsusuri laban sa mga opisyal na records. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, mas maagang hatol sa impeachment trial, mas makabubuti para sa lahat, ayon sa House Prosecutor. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Magazine Report.
4: Naniniwala si House Prosecutor Terry Redon na ang mas maagang pagdedesisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay makabubuti para sa lahat. Sabi ni Redon na kung kaya ng Senate Impeachment Court na maglabas ng hatol bago ang December 16, ay mas magiging mainam ito para sa lahat ng panig. Gayon man, igagalang anya ng prosecution ang magiging timetable na itatakda ng impeachment court. Nauna nang sinabi ng court spokesperson na maaaring magkaroon ng final verdict pagsapit ng December 16 kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ng paglilitis. Pero nilinaw ni Senator Francis Mangilina na hindi pa formal na napag-uusapan o napagpapasahan ng impeachment court yung naturang petsa. Ayon naman kay Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., ginagawa ng prosekusyon ang lahat upang mapabilis yung kanilang presentasyon, ngunit nakadepende rin sa depensa kung kaano kabilis matatapos ang buong paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Manila Police District at pamunuan ng Manila North Cemetery ikinakasana para sa maayos na seguridad para sa Undas 2026. May ulat si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Magazine Report.
5: Maagang naghahanda ang Manila North Cemetery at Manila Police District para sa seguridad at kaayusan ngayong Undas 2026. Nagsagawa ng coordination meeting sila Manila North Cemetery Director Daniel Tan, kasama sila Police Station 3, Commander Lieutenant Colonel Jolly Soriano at Bloomington Detachment Head Captain Ferdy Cayabyab. Tinalakay sa pulong ang mga security measures, deployment at koordinasyong ipinatutupad upang maging maayos ang daloy ng mga bibisita sa sementeryo. Layunin ng maagang paghahanda na matiyak ang ligtas, organisado at mapayapang pagunitan ng Undas sa Manila North Cemetery ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: At sa iba pang balita, Valenzuela LGU hindi muna ipatutupad ang NCAP. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Magazine. Report.
6: Hindi muna maghihigpit sa pagpatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang Valenzuela City Government. Ayon kay Mayor Wes Cachalian, uunawaan ang lokal na pamahalaan ang layunin ng NCAP. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ipatupad ito sa lungsod dahil sa sunod-sunod na road construction sa mga pangunahing kalsada nito. Dahil dito, nais muna ng pamahalang lungsod na unahin ng maayos at ligtas sa daloy ng mga sasakyan, lalo na't patuloy na nagbabago ang traffic conditions dahil sa mga ginagawang kalsada sa lungsod. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, kapulisan ng Urdaneta City pinuri ng PRO1 Regional Director sa pagkakadakip sa HIV at pagkakasamsam ng 4.9 or HVI at pagkakasamsama ng 4.9 million pesos na marijuana. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayo, gamay ulat si Leslie Gemino.
2: Radyo Magazine. Report.
7: Pinuri ni Police Regional Office 1 Regional Director Brigadier General Crisaldo Tolentino ang mga miyembro ng anti-illegal drug operatives matapos ang matagumpay na bypass operation na nagresulta sa pagkakadakip sa isang high-value individual at pagkasamsam na mahigit 4.9 million pesos halaga ng marijuana at beril sa Barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan. Ang tuloy-tuloy ng operasyon ay kinasa ng pinangunahan ng Urdaneta City Police Station kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 1, Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at Provincial Intelligence Division. Nabatid na ang narestong SBI, isang binata at walang trabaho na kasalukuyang nag-uupa sa Urdaneta City, ngunit tubong baknot ang loan yun. Batay sa official inventaryo, umabot sa 4,913,400 pesos ang standard drug price na mga nakuhang droga, 27,730 grams ng suspected dried marijuana leaves, 511 grams ng suspected cash at 240 ml ng suspected liquid marijuana at vape cartridge sa may marijuana oil. Bukod sa may legal drugs na katala rin sa mga nasamsam na non-drug evidence, ang isang .22 caliber revolver na walang serial number at nakarga ng anin na bala, bypass money, boodle money at ang cellular phone na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nihanda na ang mga formal na reklamo laban sa suspect para sa paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Magazine. Report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
2: Suave.
10: Learning from home, may be boring.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
11: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
12: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 4 minuto makalipas ang 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Lunes. Happy, happy Monday po muli ano, sa ating lahat. At simula na nga po ng panibagong week. Ano? So hopefully, at ito pong first Monday of the month ano, ay magsilbing kasiyahan ano, at positive or good vibes lang ano, para nga po sa sunod-sunod na mga araw pa na darating. So again, today is October 5, 2026, Monday o Lunes na naman po muli, ano? At dahil Lunes nga, ayan, ano, panatilihin natin kalmado, wag mainit ang ating mga ulo para po ano, at Monday morning pa naman, ano, minsan na pagka ganito mga panahon ay sabay-sabay ang lahat, nagmamadali ang lahat, ano? So let's stay calm, let's stay siguro kalmado ano, at huwag pairalin na again, tulad nga na nabanggit ko, huwag pairalin ang init ng ulo. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. So gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito na niyahan ng mga kumare at kumpare natin na magpadala sa atin ng liham ano, dahil isa nga po sa mga segmento ng ating programa ay ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ano, ang mga letters mula sa ating Mare community. Sa mga kumare at kumpare po ito, take note ano, hindi lang sa mga kumare natin. So pwedeng-pwede po kayong mag-send again sa ating social media page. Yes, i-search lang ang username na At Radyo Magazine. At again, pwede po ano, kung ayaw ninyong magpakilala, maybe ano, anonymously, pwedeng-pwede ano, sa ating email address naman po sa radiomagazine@gmail.com. At syempre, bukod po dito, gusto ko rin kayong anayahan na i-download naman ang PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Ito po ay downloadable for free, libre lamang sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. Ito po nga PBS Receiver app ano, syempre ay kung wala kayong radyo, wala kayong talapitan, ay pwedeng-pwede nga po ano, mapapakinggan kasabay po tayo napapakinggan ngayon live na live dito sa PBS Receiver app. So hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi 'di ba ay nakakapagdala tayo ng radyo. So ito na po, ayan na. Kami na ang lumalapit sa inyo ano, sa pamamagitan nga ng PBS Receiver. At para naman sa mga kumare at kumpare nating mahilig magbasa, ayan, inaanyahan ko rin po kayo na bisitahin ang ating website. Search na lang po ano, ang radiopilipinas.ph/radiomagazine, dahil tayo nga ang The General Information Station. So lahat po ano, ng mga feature stories, mga articles, mga viral trends, ano, anything under the sun naman, ano, ay pwedeng-pwede pong mabasa dito sa ating website dahil ang mga articles po, mga istorya na nandito ay isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ang mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine. So tungkol man yan sa education, tungkol man yan sa tourism, women empowerment, health, LGBTQIA+ community, ayan, nandyan po lahat, ano, and so on and so forth. So again, bisitahin niyo po ang radiopilipinos.ph/radiomagazine para manatiling updated sa mga news and happenings, sa mga current events, ano ba yung mga viral stories these days. radiopilipinos.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, at sa pagkakataon nga pong ito, dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liham mula sa ating komunidad, mula sa mga kumare at kumpare natin. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa. Babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Tawagin mo na lang akong Lindsay Perez. Ngayong Teacher's Day, gusto ko sanang batiin at pasalamatan ng lahat ng gurong naging parte ng buhay namin. Lalo na yung mga teacher na baka hindi natin na-appreciate ng gusto noong estudyante pa tayo. Pero mas naiintindihan natin ngayon kung gaano kalaki ang naging impact nila sa atin. Dahil dito, napaisip ako tungkol sa isang teacher na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Hindi siya yung teacher na masasabi kong favorite ko noong araw. Actually, madalas nga kaming matakot sa kanya dahil sobrang strict niya. Kapag sinabi niyang, "I'm waiting," alam na namin na kailangan ng tumahimik. Dati, feeling namin ang higpit-higpit niya. Pero habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na kung bakit siya ganun. Yung mga sermon niya, reminders, at kahit yung mga linyahang kiniinisan namin noon, may mga natutunan pala akong dala-dala ko hanggang ngayon. Kumakailan nakita ko siya sa social media. Bigla kong naisip na gusto ko siyang i-message at magpasalamat. Gusto kong sabihin sa kanya na kahit hindi ko na maalala lahat ng lessons na itinuro niya, naalala ko pa rin kung paano niya kami pinagsikapang maging mas responsable at mas confident sa sarili namin. Pero Mare, ilang taon na rin ang lumipas at hindi ko alam kung naalala pa niya ako. Nahiya rin ako na baka weird or awkward kung bigla akong mag-message ng "Thank you po, ma'am." Pagkatapos ng napakatagal na panahon. Mare, mas okay bang sabihin ko na lang ang thank you kahit date na kaysa hindi ko na sabihin at baka tuluyan ko ng pagsisihan? Lubos na gumagalang, Lindsay Perez.

maraming maraming salamat sa ating letter sender na si Maring Lindsay Perez, ano? And ayun nga po, dahil today is a very special day, October 5, ano? At ipinagdiriwang nga po natin ang National Teachers Day, or actually hindi lang sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ano? Ito nga pong World Teachers Day. So gusto nating batiin ano ang ilan sa mga actually hindi ilan lahat pala lahat ano lahat ng mga nagsilbing guro mga nagturo sa atin ano dito sa mundong ibabaw na ito. So thank you so much sa lahat ng mga teachers, ma'am, sir, prof, ano o kung ano pa mang tawag natin sa ating mga guro. Mabuhay po kayo at happy Teachers Day.

0: Alright, ayan, dahil nga napaka-special na araw na ito, ayan, syempre tutulungan natin, hindi lang si Maring Lindsay na ating letter sender, ano. Syempre, meron din tayo mga ilang mare tips para sa lahat ng mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayong umagang ito. Pero ay, ako siguro, before tayo dumako sa mismo mga tips, ano, personally, I would say it's never too late, ano. It's never too late to say thank you sa guro natin. It's never too late para pasalamatan sila, para kumustahin sila, or para bisitahin sila. Kasi mga mare, mga pare, without our teachers, wala tayo dito sa kinalalagyan natin ngayon. Even ako, ano, mga mare, mga pare, ano, without our teachers, more than likely, hindi niyo ako napapakinggan dito sa kinaupuan ko ngayon. So, napakalaki ng ambag, napakalaki ng influence, ano, ng impact ng mga guro sa buhay natin. Sabi nga nila, diba, mga guro, ang ating ikalawang mga magulang. Kasi, noong tayo nag-aaral pa, o para sa mga nag-aaral pa, up until now, hindi ba mas matagal yung ginugugol ng oras natin sa school, sa mga paaralan, ano? Mas matagal yung time na inaalot natin, at mas matagal rin yung time na yung mga guro at yung mga kaklase natin, yung mga kasama natin, ano? So imagine na lang kung paano nade-develop ang isang bata, ano? Dahil nga, syempre, nandyan yung kanyang mga guro at yung environment, ano? Na nakapalibot, yung environment na kinalalagyan niya. At dahil nga yan ang katanungan sa atin ni Maring Lindsay, sabi niya, is it too late to say thank you? Okay lang bang i-add ko siya? Baka medyo weird or medyo awkward? Baka hindi niya na ako nakikilala? Well, that's normal. Totoo naman yun. Ano? Kasi, di ba, sa ilang dekada ba naman ang nagdaan? Ilang taon ba naman ang nagdaan? Ang dami na rin mga naging estudyante ni teacher. Ang dami ng mga mukha na dumaan sa kanya. Marami ng mga memories ang kanyang pinagdaanan. Mga happy, mga sad, ano? Sad kasi pag makukulit ang mga estudyante. Ano? Pero of course, we have these mare tips. Paano nga ba magpapasalamat sa mga gurong naging parte ng ating buhay? Alright, mare tip number one. Syempre, huwag nang hintayin ang perfect time. Kung may teacher kayong gustong pasalamatan, okay lang kahit ilang taon na ang lumipas. Mas magandang maiparating ang appreciation na kaysa manatili lang itong nasa isip mo. So, di ba, wala rin namang masama kung ilalabas mo yung thoughts mo, ilalabas mo kung ano yung damdamin mo, yung saloobin mo. Di ba, give it a shot. Kasi wala namang mawawala. Kung hindi ka na maalala ng teacher, maybe you will feel a little bit disappointed. Pero ganun talaga mga mare, mga pare, ano, habang nga nagkakaedad minsan, 'di ba? Hindi maiwasan talaga yung pag-iisip natin, ano, yung memory natin mas nagle-lessen siguro, ano, or maybe dahil nga 'yon, tulad ng sinabi ko kanina, napakarami ng estudyanteng dumaan kay teacher, napakarami na niyang tinuruan, napakarami ng mga mukha ang kanyang inaalala. So minsan, 'di ba? Yun nga, hindi na tayo syempre maalala talaga sa dami ba naman ng mga students na kanyang hinandle, and of course tagal na rin ng panahon. But then again, ano, huwag tayo magantay ng perfect timing. There is no perfect timing, ano. Kung gusto nating magpasalamat, magpasalamat tayo, ano. Kasi naalala ko, ano, dahil nga dahil Teacher's Day siguro, ano, or actually itong Teacher's Day hindi lang naman tuwing October 5 eh, 'di ba? Minsan isang buong week 'yung celebration nito. So, nakakatuwa kasi yung mga dati kong guro, yung mga dati kong teachers, ay friend ko sila sa Facebook, ano. And very thankful sila kasi may mga estudyante, dati silang estudyante na nag-message sa kanila. I remember, and I won't mention the name na lang, pero there's this math teacher, ano, yung sa aming sir, ano, sa math subject namin siya. And sabi niya sa Facebook post, ito lang, actually, kagabi ko lang nakita, I maybe nung isang gabi. Pero ito lang, sobrang recent lang. Sabi niya, the past few days daw, parang medyo pinanghihinaan na siya ng loob. Kasi hindi niya alam yung path na tatahakin niya. And there are times na parang, syempre, pagod na siguro. Ano, mahal niya yung profession niya bilang guro. Pero hindi minsan maiwasan na nakakaramdam ng pagod, ng burnout to be specific. Tapos, meron siya dito sa post na to, meron siyang screenshot. Screenshot ng dati niyang estudyante. Yung dati niyang estudyante na yon, sabi niya, pinahapyawan niya na sa umpisa. Sir, baka hindi mo na ako nakikilala, pero gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo dahil hindi lang ho yung pagtuturo ninyo yung naging impact sa amin, kundi pati yung mga life lessons na itinuro niyo sa amin. Diba? Nakakatuwa naman yung mga ganong klaseng liham, yung mga ganong klaseng messages. Kasi very easy naman na ngayon, mga mare, mga pare. Just one click away, mame-message mo na kung sino yung gusto mong i-message, diba? So, nakakatuwa kasi yung tipong ganong klaseng mga mensahe o yung message na tulad nun, parang nakapagpa-boost ano, ng damdamin. Ito nga dating math teacher namin. So, nakakatuwa kasi when a person is feeling down, kahit ganong kakarampot na message lang, ano, parang nagbabago ang lahat. Parang mas na-energize sila, nagbabago yung perspective nila in life na, okay, now I know my purpose. Now I know bakit ito yung profession na pinili ko. And siguro another mare tip, ano, mga mare, mga pare, hindi na naman kailangan ng napakahabang message. Ano, kahit na simpleng quote and quote, for example, ano, thank you po sa lahat ng itinuro ninyo. Malaki po ang naging impact ninyo sa akin. Yun na yun, di ba? Tulad na nabanggit ko kanina doon sa kwento ko na nakita kong post ng math teacher ko noon, di ba? Napakalaki ng tulong noon, napakalaki ng halaga o yung value noon, ano, para sa isang gurong makakabasa noon for sure. Kasi imaginein mo, di ba? Meron nagpasalamat sa'yo, lalo na siguro pagka nalaman ng guro mo na maybe, ikaw ay nakaka-achieve na ng ganitong klaseng bagay, meron ka ng posisyon, meron ka ng pamilya, meron ka ng pinagkakaabalahan sa buhay, business, and so on and so forth. Kahit ano pa man yan, diba? Imagine yung pride, sabi nga, diba? Yung pride ng isang gurong makita ang dati niyang estudyante na napakaliit, ano? Or paminsan ay makulit pa sa klase. But now, ano, ay may narating na sa buhay. So imagine talaga yung kasiyahan sa dami na mga guro kung halimbawa nga na magpasalamat ka sa kanila and makita nila na ngayon ay nasa mabuti o maganda na kayong kalagayan. And another mare tip, syempre bukod sa pasasalamat, sabihin nyo rin, diba? I mention nyo kung ano yung naaalala nyo sa inyong mga guro. So, mas personal kapag may specific kang binanggit. For example, ano? Alam mo, meron silang payo o mga lesson na itinuro sa inyo o kahit na anong iconic line, ano? Ang magpahanggang ngayon ay nakatatandaan ninyo. Ako, I remember, ano? We have this teacher nung high school naman din, ano? Ang naalala ko sa kanya, pagka sobrang gulo na namin. Sobrang ingay na namin sa klase, ano? She would say, children of God, ganyan. So kami, mayroong okay guys, tumahimik na tayo, ano? Kailangan na natin manahimik kasi imagine, di ba, yung patience ng mga guro. Parang anytime, pwede silang sumigaw na lang sana. Anytime, pwede sila sanang magwala na lang sana. Ano, pero no, hindi nila ginagawa yon. Kasi nga, yung patience, yun yung pinangahawakan nila. Kahit na gaano pa kagulo mga estudyante, gaano kahirap turuan, imagine, napakalaking sakripisyo ng mga guro para sa ating lahat, ano. So, I guess, that's one thing, di ba? kahit na mention lang natin, ma'am, naalala ko noon, ano, ang paboritong linya mo pagka magulo na kaming lahat, children of God, ganyan mo kami tawagin, children of God, quiet, ano. So, diba, parang yung mga ganong linya, mga litanya na akala mo noon, parang funny for you, pero now, diba, mas na-realize mo kung bakit nila ginagawa yun. And para kay Maring Lindsay, siguro na ating letter sender, you know? And for others na rin, ang mga kumare at kumpare natin, siguro I would just like to say na huwag nating isipin na late na yung pasasalamat natin, ano? Kasi may mga bagay na mas naiintindihan natin habang tumatanda tayo. Baka ngayon mo lang na-realize, di ba? Sabi nga sa atin ni Maring Lindsay na noon, hindi niya pa na-appreciate, pero ngayon, ano? Hindi man yun yung favorite teacher niya kasi nga strict noon, pero ngayon mas na-realize niya yung mga life lessons na natutunan niya. Ano, mas na-realize niya na kung gaano kahalaga yung mga itinuro ng guro niya noon. So I guess, 'di ba, nakakataba talaga ng puso kung sakali man, ano, na pasalamatan natin yung mga guro natin. Siguro ngayon lalo na nga na World Teachers Day or National Teachers Day, 'di ba? Mas may rason tayo para gawin 'yon. Kasi sometimes, yun nga, I guess hindi ko na naman masisisi si Maring Lindsay if she would just say thank you po, salamat po, randomly. Diba? Kasi yun nga, medyo weird nga naman na random ka lang magpapasalamat ng walang kahit anong context. But then again, diba? Anytime pwede ka magpasalamat sa mga guro na dumaan sa buhay mo. Anytime pwede kang mag-thank you, mag-chat, mag-reach out, ano? Pero ngayon, I guess now is the perfect time. Kanina, diba? Sabi natin, there is no perfect time. Basically, wala naman talaga. Kasi again, pwede kang magpasalamat anytime. Anyway, there, ano? Kasi nga, one click away na lang ngayon. Especially yung mga teachers din, di ba? They learned how to adapt na rin. Especially sa klase na kailangan mag-online class. So, it's easy, ano, to reach out to them these days. Kasi kahit di ka makabisita sa dating school mo, sa dating university, sa dating kuleyo, kung saan ka nag-aral, you can still reach out to them. You can still make them smile, make them happy, ano, sa pamamagitan nga ng munting mensahe na ipapadala mo sa kanila. And kaugnay po nun, syempre, ang pangling maritate natin siguro is to say thank you. Magpasalamat po tayo habang may pagkakataon. Pero hindi lang sa Teacher's Day, di ba? Hindi lang sa mga panahon na tulad nito. Kapag may taong naging bahagi ng growth natin, ano, ipaalam natin sa kanila. Minsan yung simpleng salamat po, yung simpleng thank you po ay maaaring maging magandang alaala para sa kanila. So nakakatuwa, 'di ba? And even up until now, lalo na kung halimbawa man na nandun ka pa rin sa town, sa area kung saan ka lumaki, minsan may mga pagkakataon na randomly makakasalubong mo rin yung mga naging teachers mo eh, 'di ba? So bukod sa pasasalamat, syempre yung gestures din. Magmano tayo. Ano, magmano or batiin natin sila. Minsan yung iba nahihiya siguro. Ano, nakakaloka, ano, iwasan para hindi nila daw makausap, ano. Pero mga mare, mga pare, imagine yung guro, ano, na nagbigay ng impact sa buhay mo. Siguro hindi man minsan gaano maganda yung naging memories mo with that teacher, 'di ba? Kasi minsan talaga sablay tayo, ano. Aminin natin, 'di ba, sa klase, may mga pagkakataon na nahihirapan tayo maka-catch up, ano. So minsan may ganung memories talaga. Hindi lahat tayo ay may napaka-positive or magandang memories with them. But that's all in the past, 'di ba? Bukod doon, imagine natin kung gaano yung sakripisyo o yung tulong na naibahagi ng mga guro natin sa atin noon sa kung gaano man or kung paano man yung pagkatao natin ngayon. So napakalaking bagay na siguro yung simpleng pasasalamat, yung gestures tulad ng pagmamano or kung may pagkakataon, 'di ba, mag-donate tayo ng mga maybe school supplies o mga pwedeng gamitin ni teacher. Ngayon na may trabaho na tayo, 'di ba? Pwede tayong mag-donate or medyo mabigat para sa atin yung mag-donate ay yun nga po, ano, pwedeng food siguro, ano, lutuan man lang natin sila, bigyan, bahagian ng kung anong pwede natin or kaya nating may offer. So again, mga mare, mga pare, ano, maraming salamat po. Magpasalamat tayo, ano, sa mga guro, sa mga teachers, sa mga professors, sa mga advisors na dumaan sa ating buhay. Happy, happy Teacher's Day po. And siguro bago natin naputulin, ano, pansamantala itong ating programa. Dahil kanina nga nabanggit ko na today is National Teachers Day and at the same time ay World Teachers Day. Baka medyo confused lang ang iba sa atin. Ano ba yung difference ng dalawa? Well, basically, ang National Teachers Day po, yung sakop nito ay dito lang sa Pilipinas. Kasi from the word, diba, national. But at the same time, dahil ipinagdiriwang din natin ang World Teachers Day, ito ay kalahatan, pang buong mundong celebration, ano? And of course, this has the same purpose. Ano ba yung purpose nito? Pagkilala at pagpapahalaga sa ating mga guro, ano? And ginugunita nga po itong National Teachers Day kasabay ng World Teachers Day, ano? So basically, it's just the same. Pero ang pinaka-celebration talaga is itong World Teachers Day na itinatag nga po ng UNESCO noong 1994 at ginaganap po tuwing October 5. So ito po, ano, again ay nagsimula dahil sa UNESCO noong 1994, ano, at yung petsa naman po na October 5 ay kaugnay ng pag-adopt noong 1966 ng ILO UNESCO Recommendation Concerning the Status of Teachers na naglalatag ng international standards tungkol sa rights, responsibilities, preparation, employment at working conditions ng mga guro. So kumbaga pandaigdigang celebration po ito, ano, pandaigdigang paggunita para kilalanin at pasalamatan ang ating mga guro. So hopefully, ano, tayo bilang dumaan din tayo sa pagiging estudyante, kung kayo ay may mga chikiting na, kung kayo ay may mga mahal sa buhay na bata-bata pa at nag-aaral pa, let us remind them, ano, to always respect their teachers, to always follow their teachers, ano, kasi napakahirap po, sa totoo lang, napakahirap ng pagiging isang guro. Imagine talaga yung sakripisyo nila para sa atin, ano, wala tayo dito, wala tayo sa kinaupo, wala ako sa kinaupuan ko, wala kayo sa kung nasaan man kayo, kung dahil sa mga guro na umagapay at gumabay sa atin. And siguro just one last, ano, gusto ko lang din i-share kasi last night naman din, ano, I was watching a feature show, ano, that's how I can call it, ano, isa nga din sa mga dilema pa rin talaga magpahanggang ngayon, ano, kasi may mga ilang eskwelahan na hindi pa rin talaga na papaabot, ano, ng maayos na kuryente or tubig or even school supplies. So doon sa napanood kung feature show na yun, may isang guro, ano, na kahit na anong mangyari, she never stopped teaching, ano, kahit na may mga pagkakataon na sarili niyang bulsa, kailangan niya maglabas ng pera, ano, para nga makapagbigay ng supply sa mga kabataan na tuturuan niya. This is kindergarten, ano, so imagine, ano, kaya nga sana, hopefully, ano, mas magkaroon pa ng mas mataas na kasahuran, ano, ang sahod para sa mga teachers natin, mas mataas na recognition, mas maraming benepisyo, ano, na maaaring makatulong sa kanila, mapapribado man o pampublikong paaralan, ano. So ayan ang tanging hiling natin sa mga teachers kasi yung hirap nila, ano, walang kapantayan. Parang the same din sa mga magulang natin at iba pang siguro iba pang trabaho or hanap buhay na mayroon tayo. So maraming salamat po sa mga guro, ano, sa ating mga guro, sa ating mga teachers, professors, advisors at sa mga taong nagturo sa atin hindi lang sa loob ng paaralan, ano, kundi sa ating buhay. Alright, 44 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
19: Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine, 1278.

Mare, mga pare, 11 minuto na lamang po bago mag-alas G's ng umaga. At syempre, kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung AKA Maring Jolie. Kayo po'y patuloy na nakikinig dito sa Radyo Magazine 1278 kHz. And ngayon nga po, ano, mga mare, mga pare, ay dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, anong linyahan ni teacher ang pinakatumatak sa iyo? Napakarami niyan for sure, mga mare, mga pare, ano. Pero ito lang po ang ilan, ano, sa mga, I guess, very iconic lines, ano, ng ating mga guro. Meron po tayong mga pagpipilian dito, ang heart react para sa take out one whole sheet of paper. Ayan. Pag narinig na natin yan, matik, ano, may exam, may quiz, ano, may kailangan na sagutan, may kailangan gawing activity. And of course, meron ding like or act. Ang like naman po, ano, don't make me call your parents. Ganyan. Ganon, don't make me call your parents. Ayan, huwag nyo nang hintayin, ano, natawagin ko pa. Ipatawag ko ang inyong mga magulang. Ayan, ang litanya ni teacher pagka ang siste ay makulit ang estudyante, pasaway, ano, or may hindi magandang ginawa sa eskwelahan. And meron din tayong haha react para naman sa who wants to volunteer. Diba, ganyan ang siste. Pagka may nagtanong na teacher na who wants to volunteer, ay wala. Tahimik ang buong klase. Dapat pala, the best yun, ano? The best line siguro pagka gustong patahimikin ni teacher ang klase, who wants to volunteer, ano? Kasi wala nang gusto mag-volunteer. Iba dyan, ay lalayo pa ng eye contact, ano? Kung wari, may ginagawa. Kung wari, may hinahanap. Ayan, mga sekreto, ano? Ng mga estudyante. Alam natin yan, syempre, dumaan tayo sa pag-estudyante. Who wants to volunteer, wala talagang gusto mag-volunteer, ano? So, walang choice si teacher. Minsan, ang well, pagka kasi, ano na, high school, I guess high school, ano? I remember, back in high school, and even college, lalo sa college, diba? Parang maiwasan yung, para fair sa lahat, merong index card, diba? Sa index card na yon, doon, nakalagay yung pangalan, ano, yung section, and minsan meron pang 1x1 or 2x2 photo, eh, diba? Para makita ni teacher kung ano bang itsura ng estudyante. At pagka nagtawag na nga, ano, ayan na, kabado 20 na ang lahat. Walang choice, di ba? Walang choice kasi kahit di ka magtaas ng kamay, matatawag at matatawag ka. Kasi para siyang ruleta, ano, parang siyang baraha. Well, basically, kasi it's a card, di ba? Thick paper yung, di ba, index card. Kaya pagka niroll na ni teacher, di ba, wala na, posible ka na matawag. And ang sad react naman para sa I'm not mad, I'm disappointed. Ayan, ang isa rin nitanya ni teacher, pag galit na sa atin, ano? Yung tipong naikumpara na tayo paminsan sa kabilang section. Sabihin ni teacher, I'm not mad, I'm disappointed. Totoo naman talaga, di ba? Nakaka-disappoint tayo paminsan bilang mga estudyante. Ano? Well, I guess, ayan talaga ang isa sa hindi malilimutan ng ilan sa atin. And of course, ang care react para sa iba pa. So, base po sa resulta ng ating poll question, may pinakamababang boto para sa like react ang don't make me call your parents. Ayan. Sumunod naman po, may mas mataas na number of votes para sa heart react. Yung take out one whole sheet of paper. Ayan. Ano? Tapos pag kasi sinabi na take out one whole sheet of paper, may magtatanong pa, teacher, isang buo po? Ganyan, diba? Ganyan ang siste sa paaralan eh. Uulitin pa, one whole sheet of paper na nga. And hindi pa, hindi sige, sabihin ng teacher, isang buong papel, ano. And syempre, ang may pinakamaraming react is ito pong care react, ano. O yung iba pa.
And speaking of iba pa, ano pa ba ibang opinion ng mga kumare at kumpare natin? Excited ako dito. Ano ba yung mga naaalalang litanya ng mga kumare at kumpare natin? Unang-una si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, sometimes they tell a joke even when stressed or get distracted by one of our classmates during our discussions or activities. But of course, we should never forget to thank them because they teach us how to become better version of ourselves and prepare us for the future ahead. Happy Teacher's Day to all of you and God bless always. Suma sa inyo, suma sa puso. Ayan. So, para kay pareng Sean, ano, pagka nagjo-joke nga yung teacher, totoo, diba? Nakaka-light lang nung environment, nakaka-light lang nung ka-feeling, ano, magaang sa pakiramdam pagka talaga nagjo-joke si teacher. But sometimes, eh, diba, may mga estudyante din kasi talaga na feeling nila, porket nagjoke si teacher, ay tropa-tropa na, hindi, mali, ano, hindi ganon, ano. So, let's be thankful pa nga na nagjo-joke si teacher para at least we know na good mood siya. Ano, pero syempre that may limitations pa rin. We should know how to respect and alam natin yung boundaries natin. Si Maring Jeneline Akol naman, sabi niya, be polite at honest lagi. Ayan, yan ang natatandaan niya kay teacher. Totoo, di ba? Be polite sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. And of course, honesty. Ayan, ano? Sabi nga, di ba, napakagasgas na linya pero palagi applicable sa lahat ng pagkakataon. Honesty is the best policy. Yan ang madalas rin na nakikita natin ng mga nakapaskill sa school. And si pareng Romel Livid, sabi niya, marami po, maybe to give a few, tanda ko pa mula sa mga math teacher noong high school. Pag tinatanong namin si teacher kung paano ang proseso or anong isasagot sa mga tanong or kahit paano, madalas natugon niya, it's up to you. As long as makasusunod kami. Another teacher nagpapaalala sa amin every time na magtuturo o magpapasagot siya, don't worry, be happy. Maaring maikli ang mga ito, pero dala ko pa rin saan man maparoon. Kasi some sort of motivation para sa akin eh. Maligayang Teacher's Day po sa lahat ng mga guro. Ayan, nakakatuwa, ano, na magaganda rin yung mga alaala, yung mga litanya, ano, na naalala ni paring Romel mula sa mga naging teachers niya noon. Math din, ano. Same tayo, yung naalala ko yung kanina. Ay, not naalala, parang kwento ko kanina. Yung isang math teacher din namin. Ayan. And of course, last but not least, si Maring Julia Nicole Cases. Sabi niya, kami mga nasa pilot section, ito minsan ang naririnig. Daig pa kayo ng lower sections. Ayan. Pero that line also serves us as a reminder na hindi porket nasa higher section, mas magaling na. Being in a higher section doesn't automatically make us better. Sometimes we need a little reminder to stay humble, work harder, and never underestimate others. Ayan, totoo, ano, lalong-lalo na, di ba, pagka sa mga public schools, di ba, may ranking eh, may mga star sections, may mga pilot sections na tinatawag, special sections. So, minsan, dun mo lang din talaga ma-realize pag kinumpara ka na ng teacher ninyo sa ibang sections, di ba? Parang ang funny lang, nakakatawa na, you are the star sections, pero may pero, di ba? Siyempre, masakit din yun para sa damdamin ng mga nasa star sections. Kaya ngayon, di ba, sabi ni Maring Yen, na it doesn't automatically mean na mas magaling kayo. It's a little reminder na maging humble at hindi lang katalinuhan, ano, ang basehan na. Kailangan din talaga ang mabuting kalooban. Kailangan na meron kang good manners. Sabi nga, di ba, GMRC, good manners and right conduct. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin.

0: Schedule Magazine 1278.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
8: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang versyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
19: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakiisa sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Punong ehekutibo na nawagan sa mga guro na hubugin ang mga kabataang Pilipino na may sariling pag-iisip, prinsipyo at malasakit sa kapwa at bayan. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report. Nawagan si Pangulong Ferdinand

0: Marcos Junior sa mga corona, hugugin ang mga kabataan Pilipino na may sariling pag-iisip, prinsipyo at panasarin sa kapwa at sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa National Teachers Day, sinabi ng Pangulo na malaki ang influensya ng mga guro sa pagtubong ng uri ng lipo ng mabubuo sa hinaharap. Ayon sa Pangulo, higit pa sa pag-aaralin sa taong ng sinig-aralan ay naibibigay ng mga guro dahil tinutulungan nilang matuklasan ng mga bata kung ano ang kaya nilang maabot sa buhay. Hinigilano din ni Pangulong Marcos ang mga sakripisyo ng mga guro at sinabi na dapat silang suportahan sa pagganap sa nagbabago pa ang ngailangan ng edukasyon. Kinayot naman ng Pangulo na kasama ng kanyang administrasyon ang mga teachers sa paghahanda sa mga paaralan para sa mga habon at susunod na henerasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Samantala, sa iba pang balita, prosecution humingi ng pasensya sa publiko dahil tatalakayin na ang spreadsheets at line items ngayong Linggo para sa usapin ng unexplained wealth. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Ngayong Lunes, tatalakayin na ng impeachment court ang pagsusuri sa mga spreadsheet at individual na transaksyong pinansyal sa pagtalakay ng kasong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Lidon, asahan ng publiko ang mas kaunting madramang eksena sa korte at sa halip ay masusing pagsusuri ng financial records. Humingi ng pangunawa si Lidon sa mga manunood sa impeachment trial kasabay ng nakatakdang pagharap ng Anti-Money Laundering Council, bank officials at mga taga-BIR ngayong Linggo. Kinikilala ni Lidon ang mga teknikal na presentasyon ng mga dokumento ay maaaring hindi gaano nga kapanapanabik sa mga manunood kumpara sa mga may init na pagtatanong sa saksi, ngunit binibigyan din niya na ang totoong paglilitis sa korte ay hindi palaging may kasamang drama. Naniniwala si Lidon na nauunawaan ng publiko ang daloy ng mga pagdinig dahil kinakailangan dumaan sa mahaba at teknikal na presentasyon ng mga dokumento. Hinimok din niya mga manunood na maging mapanuri sa mga patutuong pinansyal dahil maaaring lumitaw ang mga makabuluhang ebidensya mula sa mga simpleng linya o entry lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Samantala, defense team sa impeachment trial nagpasalamat na binigyan ng panahon ng impeachment court upang masilip ang mga dokumento mula sa AMLC. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Nagpasalamat ang defense team ni Vice President Sara Duterte na imbis noong Biyernes, pinayagan sila ng impeachment court na ipagpaliban muna pansamantala ang pagpapresenta ng mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malaking bagay sa kanila na mapagbigyan ng panahon para masilip muna ang AMLAC records bago ito ay presenta ng prosecution ngayong araw. May mga detalye din kasi anya silang kailangang masilip sa mga dokumento upang sa oras na mag-object sa cross-examination ay malinaw na may matibay na basihan. Paliwanag pa ni Poa, bagamat na isumiti na sa kanila mga naunang kopya ng mga dokumento, mayroon kasing summary na bago lang na ibinigay sa kanila ng prosecution at ito ang dapat nilang pag-aralan muna. Matatandaan na noong nakaraang Linggo pa dapat iaharap si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, pero hindi ito iniharap dahil humingi ng panahon ng depensa. Kaya ngayong Lunes ito nakatakdang tumestigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Samantala, prosecution inaasahan na ang muling pagtutol ng depensa sa pagtestigo ng AMLC sa impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Inaasahan na ng prosekusyon na muling tututulan ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng AMLAC chief at paggamit ng financial records bilang ebidensya sa impeachment trial ngayong Lunes. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., malaya ang depensa na maghain muli na objection sa testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at sa formal na pag-alok ng mga dokumento bilang ebidensya. Giit ng depensa noong Webes ang confidentiality ng AMLAC records at humingi ng dagdag na panahon para masuri ang mga ito. Pinagbigyan naman ng Senate Impeachment
5: Supreme Court na hiling at inilipat sa Lunes itong testimonya ni Benaventura. Ayon kay Presiding Officer Senator Sheen S. Escudero, rerepasuhin din ng mga Senator Judge ang mga probisyon tungkol sa confidentiality bago talakayin yung issue. Sinabi naman ni Tolosa na may nauna ng ruling ang impeachment court na nagpapahintulot sa sabina ng AMLOC records na gagamitin kaugnay ng Article 2 ng impeachment case laban kay Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ang oras po natin, 11 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
1: Pasyal Pinas!
15: Pasyal!
1: Pasyal Pinas!
15: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
16: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 5, 2026. At alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marula Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at X. Kung may mensahe kayo sa amin, ipadala niyo lamang po yan sa radiomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download niyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At libre po yan ha, kaya i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at na-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan ng aming official website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, it's radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Lunes? Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga magigiting nating mga guro. Of course, sa aking kapatid, na isa rin pong licensed teacher. Happy Teacher's Day sa lahat po ng mga naging teacher ko ha. At mga nakasama natin yan. Maraming salamat, Ate Camille. At sa lahat po ng mga naging teacher natin nung daycare, yan, nung elementary, nung high school, lalo na nung college. Alam niyo po yung mga guru natin, talagang napakahahaba po ng pasensya ng mga yan eh. Especially sa estudyanteng kagaya ko. Uy, hindi ah, mabait tayo nung estudyante. Pero may kakulitan din, sabi nga nila. And kapag ho tayo nasa eskwelahan na, aminin nyo mga beshi, iba ugali mo sa school kesa sa bahay. It's either, dalawa lang yan, it's either mas makulit ka sa school or mas makulit ka sa bahay. Ako kasi ano yung wala eh. Mabait ako pareha. But happy Teacher's Day po sa lahat ng ating mga guro. Siguro even yung, di ba yung mga teachers, minsan meron silang mga assistant teachers or assistant professors. Kahit pa yung mga nag-OJT lang. Anong tawag doon, mga besh? Kahit pa paano na experience na rin nila no, kung paano maging teacher. At ang pagiging guru po ay hindi madaling profesyon. Kasi bukod sa pagtuturo, mga beshi, magagawa pa yan of course ng lesson plan, ng mga reports, may mga administrative jobs pa nakasama minsan, di ba? Madalas nagiging parent pa yung mga yan kasi ikalawang magulang nga eh, di ba? So, may mga pangaral pa yan sa mga estudyante bukod dun sa everyday, day-to-day lessons that they give sa kanilang mga students. And to be honest, napakarami rin pong pressure ano na nakaatang doon sa ating mga guro kasi marami silang mga limitations eh. Meron nga akong alam yung ibang mga teachers, no, parang dinidiscourage na mag swimsuit. May mga ganong uri po ng pressure na ipinuput, unnecessary pressure na inilalagay ano, sa shoulder, ika nga ng ating mga guro. Na kanina lang namang mga personal na buhay, diba? Outside na dun sa kanilang teaching profession. Pero parang ang mga teachers, bawal magalit, diba? Parang yung mga teachers, dapat laging kalmado kasi teacher ka pa naman. Ayan yung mga sinasabi ng mga, ng publiko, diba? So sana no, ibahin natin yung mindset natin mga beshies. Yung mga teachers, dapat ina-appreciate natin kesa kumbaga nine-neglect natin yung kanilang effort, ano? Na alagaan yung mga hindi naman nila anak. Alagaan yung mga estudyante no, na nasa kanila hong eskwelahan at mga klase. Kasi iba rin yung effort ano, na ipinuput ng ating mga guro sa kanilang profession. Parang nagiging devotion na ikang yung pagtuturo. It's more than just a job. Pag-uwi nila sa bahay, may mga gagawin pa yung mga teachers. And yung preparations nila no, para sa susunod pang mga araw. Kaya saludo po tayo sa lahat ng mga guro. I was once a teacher, mga beshi ha. Imagine ninyo, nangungurot ako ng bata dati. Joke lang. Oo, ano tayo dati? Nagtuturo tayo sa mga preschoolers. Another, ano yan, another level ano, ng pagiging teacher. Kasi yung mga preschoolers, hindi naman din sila madaling turuan dahil developing pa yung kanilang mga brains, diba? At marami pa silang tantrums, ika nga. Pero kahit anong edad, mapa high school, mapa elementary, preschoolers, or even mga college professors, or college students pala, eh, may kanya-kanya pong level ng hirap ano, para sa mga teachers natin. Kasi iba-iba yung approach eh, sa iba't ibang age range, ika nga. So saludo po sa lahat ng mga guro, and hopefully today ay makapagpahinga ang ating mga teachers. Sana ma-appreciate ho ninyo yung inyong mga guro, ano. At sana kapag, di ba pag Teacher's Day, may it's either may gift ka na ibibigay, small gift na ibibigay sa yung teacher, o kaya gagawa ka ng letter. Naalala ko lang kasi, baka naman puro kasinungalingan lang ilalagay nyo doon sa letter nyo sa teacher nyo, ah. Mean it. Kung ano man yung ilalagay nyong, ika nga ay letter or mensahe dun sa letter na ibibigay nyo sa inyong teacher, make sure na totoo po yung mga nakasulat dyan. Baka naman sinabi nyo lang yan dahil Teacher's Day. Alright mga beshies, pwede nyo pong i-comment sa ating live stream today yung pangalan ng inyong mga teachers at babatiin po natin yan. Gusto ko mang mag-mention ng mga teachers ko before, kaso baka hindi ko ma-mention lahat. Baka magtampo, no? So lahat na lang po ng mga naging guru ko. Happy Teacher's Day po sa inyo. Alright mga beshies, para po sa ating everyday kwentuhan tungkol po sa turismo ng ating bansa. Alam nyo, kamakailan ay ginanap ang 4th Mindanao Tourism Expo o MTEX 2026. Ito po ay sa pangunguna, of course, ng Department of Tourism sa pamamagitan po ng regional office nito, ang Region 12. At yung ating mga LGUs, ginanap po yan noong October 2, 2026 sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium Grounds. At napakarami pong naki-join sa MTEX 2026. Kahit po ito'y isang Mindanao Tourism Expo, hindi po ito nakalimit ano, sa mga exhibitors mula lamang sa Mindanao. Kasi exhibitors mula Luzon, Visayas at Mindanao ay nandyan po. Nagkaroon ng mga participants mula sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas para maki-join dito sa napakalaking platform na ito for tourism destination, products, services, and experience. Makikita po rito ang iba't ibang curated booth na nag-highlight ng kani-kanilang mga unique attraction, cultural experiences, local products, food, accommodation, and of course, yung kani-kanilang mga tour offerings. At mga beshies, layunin po ng ika-apat na MTEX na palakasin ang image ng Mindanao bilang isang safe, dynamic, diverse at world-class tourism destination. Kasi sa totoo lang mga beshies, ito naman ay napag-uusapan na natin dito sa Pasyal Pinas and even with our resource person, ano, nung nakaraan, kasama natin si Filtoa Secretary General ni Macaray na isa rin pong taga Mindanao at nag-offer din ano, ng mga tours sa Zamboanga. Nabanggit niya yan, no, na isa sa mga challenges talaga ay yung baliin ika nga, yung stereotype na hindi safe sa Mindanao. Kasi bukod po doon sa pagpo-promote ng mga tourism or tourist destination, isa rin 'yan doon sa kanilang pinagpupursigihan ano na maalis sa isip ng ating mga travelers. Kaya naman napakahalaga po ng mga tourism expo like this, itong Mindanao Tourism Expo 2026 para po maipakita ano na welcome ang lahat po ng uri ng travelers sa Mindanao region. Not to mention, mga beshies, na napakaganda po ng kanilang mga tourism destinations. Kasi hindi mo naman maitatatwa talaga na magaganda yung kanilang mga beaches, waterfalls, diba? Nature destinations, rolling hills, napakarami po dyan sa Mindanao. And of course, yung kanilang mga pagkain. So, ready na eh, no? Yung kanilang mga tourism products. Kaya lang, yung stereotype na hindi raw ligtas sa Mindanao, yan yung sumisira ano, dun sa mga efforts ng ating mga tour operators, ng ating mga kababayan dyan, ng ating mga LGUs, and of course, yung ating Department of Tourism. So, mahalaga ano, na mai-instill sa puso at isip ng ating mga biyahero, sa ating mga travelers, naligtas po na pumunta ng Mindanao. Kabilang din po sa nagpakitang gilas dito po sa MTEX ay ang SOC Sergeant. At kanila pong pinangalanan yung highlight nitong event na ito na Weaves of SOC Sergeant, kung saan tampok po yung creativity ng ating mga local designers, yung mga models and artisans gamit po ang indigenous textile kagaya po ng tinalak at inaul. Actually, hindi na lang napasama dito sa mga pictures na fina-flash natin ngayon, ano? Nagkaroon din ng parang mini fashion show, mga beshies, kung saan nirampa ng mga models natin yung mga gawang SOC Sergeant at iba pang bahagi ng bansa. So, napakaganda po nung mga indigenous textiles na ibinida dito sa MTEX 2026. Pinagsasama-sama po sa Weaves of SOC Sergeant yung traditional weaving heritage at modern fashion. Kasi nga naman, ngayon kasi pag sinabi mo ng Filipiniana, iba-iba na po yung itsura eh. May modern Filipiniana, may traditional Filipiniana. Pag sinabi mong kasuotan mula Mindanao, diba? Iba-iba na rin, may ini-inject na modern twist sa mga ito. Kagaya lang ng pagkain, diba? Nilalagyan na rin ng mga iba't ibang flavors yung mga traditional nating pagkain. So, ganun lang din po sa usapin ng fashion. Ano, nagkakaroon po ng fusion, ika nga, ng local fabrics. Tapos, tinatransform ito into contemporary designs habang hindi ho nawawala at patuloy na pinahahalagahan yung cultural identity ng Mindanao. Meron nga akong nakausap before, ano, nung pumunta tayo ng Mindanao. Doon sa patterns ng mga tahi ng ating mga local artisans, makikita po natin dyan talaga kung saan yan galing. Hindi lang tayo expert to actually identify kung itong pattern na ito ay mula sa ganitong probinsya, mula sa Zamboanga, o itong pattern na to mula sa Sultan Kudarat. Hindi lang natin yun kayang i-identify for now kasi hindi naman tayo expert. Pero meron pong mga ganun. So talagang pinag-gugugulan ika nga po yan ng oras, ng effort at ng pansin para maipakita no, dun sa kanilang mga gawa yung kultura ng kanilang probinsya or lugar na kanilang pinanggalingan. Of course, kagaya po ng iba pang mga tourism expo, hindi po natatapos ang isang expo without the business-to-business meetings. Kasi pagkakataon po ito ng mga exhibitors natin from different parts of the country na mag-reconnect, ika nga, magpalitan ng kanilang mga calling cards. And of course, mag-share ano, ng kanilang mga tourism efforts and tourism programs na maaaring i-adapt ng iba't ibang mga lugar o mga rehiyon. So, hindi po nawala yung B2B meetings, product presentations na nag-uugnay din po sa DOT regional offices, LGUs, MSMEs, at iba pang tourism stakeholders sa Mindanao-based travel agencies, hotels, and potential institutional buyers. Kasi ganun naman yan, mga beshies, diba? For example, ako, isa po akong traveler at gusto ko kong pumunta ng Mindanao, pero nakabase ako dito sa Metro Manila. So, gusto ko face-to-face na nakakausap yung mga tour operator. So, lalapit po ako sa mga tour operator sa nandito sa Maynila para personal ko silang makausap at mailatag sa kanila kung ito lang yung budget ko, pero ito yung mga gusto kong puntahan at ito yung mga gusto kong kainin. So, sila yung magko-coordinate doon sa mga local tour operators and establishments sa Mindanao. So, ito po yung perfect platform for them para magkaroon ng ganung uri ng connection. Diba? Para magkaroon sila ng personal ika nga po na relationship with their with other agencies and with other tour operators. So kaya nagiging madali, smooth ika nga yung coordination from the traveler to the tour operator na malapit sa kanya and from the tour operator papunta dun sa mga local tour operator. Kasi nga nagkakaroon ho sila ng mga ganitong opportunity kapag ka may mga tour expo o kaya mga travel expo like this. O, yan nga yung sinasabi natin na itong mga B2B sessions, nagbibigay po ito ng pagkakataon sa ating mga local tourism businesses na makahanap ng partners, buyers, distributors at bagong market opportunity. So it's more than just selling, mga beshies. Kasi yun yung front eh, di ba? Even nung nakaraang Philippine Travel Mart, ang lagi nating tanong, o magkano ang kinita nito? Magkano ang revenue nito? Pero ang hindi, kumbaga walang halaga, ika nga, na kinita at opportunity na nakuha ng isang tour operator ay yung magkaroon siya ng partner, local partner mula po sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Pero of course, dahil isa siyang travel expo, talagang ang bida rin dito ay yung mga expo goers na gustong makascore ng mga exclusive travel deals. At hindi naman po yan nawala dito sa Mindanao Travel Expo or Tourism Expo. Kasi nagkaroon pa rin po ng mga exclusive travel deals, tour packages, and tourism services. At nagkaroon din po ng mga local products na maaaring itry yung ating mga visitors. Kasi nung PTM, ang sinasabi ng mga tao, di ba, kaya nila nagugustuhan yung mga ganun. Kasi natikman mo na yung flavor ng Mindanao without going to Mindanao. So it's the same with the MTEX, itong Mindanao Tourism Expo. Natikman na nila yung mga produkto ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, o kaya ng Calabarzon, ng Mimaropa, dahil nag-join sila dito sa MTEX without flying to Calabarzon, Mimaropa, or other parts of the Philippines. Tapos from there, saka sila magde-decide, parang gusto kong pumunta ng Batangas kasi may mga offer yung Batangas ng ganito, ganyan-ganyan. So, parang ano siya, parang win-win situation, mga beshies. Nag-end po ang MTEX noong October 4 kahapon. At again, successfully, naging venue po ito for tourism promotion, networking, negosyo, cultural exchange, at discovery ng mga bagong destination sa Mindanao. At mga beshies, ang MTEX 2026, ang pinakalayunin talaga nito ay lalo pang palakasin ang tourism industry ng rehiyon, ang Mindanao region, i-promote ang kanilang mga local destination and products, and of course, lumikha ng mas maraming business opportunities para sa mga tourism stakeholders sa Sultan Kudarat at buong Soksarjan region. Congratulations po sa lahat ng organizers ng MTEX 2026. And hopefully, ano, ito po, pang-apat pa lamang to eh, fourth MTEX. So, we are hoping na yearly magkakaroon na po nito, ano, para mas magbigay pa ng maraming opportunity para sa ating mga local operators sa Mindanao, ano, na makilala pa yung inyong mga lugar and ang inyong mga tourism products. And mga beshies, dahil patuloy po natin binabanggit na ang turismo ay nagda-drive, of course, ng ating ekonomiya. Malaki po ang ambag ng ating ng turismo, sektor ng turismo sa ating ekonomiya, paglago ng ating ekonomiya. Patunay po dito ang paghirang sa Pilipinas bilang top emerging tourism economies sa mundo. Yan po ay ayon sa World Economic Forum o WEF 2026 Travel and Tourism Development Index o yung TTDI. Isa raw po ang Pilipinas sa top emerging tourism economies. Umakyat po ang Pilipinas ng 8 spots, ha? 8. At nasa 57th spot na po tayo sa 110 economies. Kaya kabilang po ito sa 7 fastest improving tourism economies sa buong mundo. Ang ating bansa, nakakuha po ng overall score na 4.08 out of 7 sa TTDI. Yan, yung Travel and Tourism Development Index. Proudly, ang Pilipinas po ay bahagi ng 10 major emerging tourism economies. Kalinya po ng Pilipinas ang China, India, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Turkey, Mexico at Brazil. Alam nyo ba mga beshies na pinakamalaki po ang improvement ng Pilipinas sa sustainability? Mula po sa 64th spot, umakyat po tayo sa 29th spot. At mas mataas din po ang ating score na nakuha sa nature protection at wastewater treatment. Yan. So, bagamat malayo pa tayo no, dun sa inaasam-asam natin ano, na talagang 100% nature protection and wastewater treatment. Ibig sabihin lang po nito, nagbubunga yung mga efforts natin kasi umangat tayo sa ranking. Pagdating naman sa travel and tourism demand sustainability pillar, rank 2 globally ang ating bansa, ang Pilipinas. At malaki rin po ang naging improvement ng Pilipinas sa geographically dispersed tourism. Mula po sa 3.2, naging 5.2 na po tayo. Out of 7 po yan. Another factor, mga beshies, yung ating improved transport connectivity. Para po sa ground transport and port connectivity, mula po sa dating nasa 80th spot tayo, naging ika-49th spot na tayo, mga beshies. Kasama po dito yung improvements ng ating mga seaports, yung ating public transportation at train efficiency. Ito po ay sa pakikipag-coordinate sa ng Department of Tourism at iba't iba pa pong ahensya ng pamahalaan kagaya ng DOTR, ng CAAP at ng DPWH para sa improvement ng ating mga airports, seaports, railways, roads and bridges. Di pa yan, di pa tapos mga beshies. Umangat din po tayo sa safety and security ranking. Dati nasa 93rd tayo, ngayon nasa 73rd na. 73rd spot. Ayon po sa naturang ulat, bumaba daw yung homicide incidents mula sa dating 10.5 ay nasa 4.4 na lamang po per 100,000 population. And we are hoping na talagang lalo pang bumaba itong numero na ito. Of course, with the efforts and coordination ng DOT at ng Philippine National Police para sa ating mga tourist safety and disaster response. Alam niyo naman po yan na noon sa Pilipinas, talaga pong lapitin ho tayo ano, ng mga kalamidad. Kaya mahalaga po na pinag-uusapan yung tourist safety and the ating disaster response, dahil lahat po tayo, hindi lang yung mga Pilipino ay affected kapag may kalamidad, even yung ating mga turista. Malaki rin po ang ating improvement sa policy and enabling conditions. Mula po sa 33rd spot noong 2019, umakyat po tayo sa 12th spot ngayong 2026. At tumaas din po ang ating government spending for tourism mula 3.1% naging 5.8% ng national budget. Napakahalaga rin pong usapin ng cultural heritage, and yan po ay malaki rin po ang naitala nating improvement. Base po yan sa report ng World Economic Forum. Tumaas po ng 43% ang score mula 2019. At dati nasa 52nd spot tayo, nasa 38th spot na po tayo ngayon. Mayroon na ring 5 UNESCO Creative Cities ang bansa kumpara po noong 2019 na 1 lang. Isa lang noong 2019. At marami rin po tayong nakuhang recognition patungkol sa Philippine Dive Tourism. Kabilang po dyan ang Global Dive Destination of the Year sa ADEX Big Blue Legacy Awards 2026. At tayo rin po ang tinanghal na Best Dive Destination sa DRT Show sa Shanghai 2026. Ba't ko ba binabanggit yan? Dami ko namang sinabi, no? Pero yan po yung mga factors kung bakit po tayo kabilang at naitanghal bilang or kasali dito sa top emerging tourism economies sa buong mundo ng World Economic Forum Travel and Tourism Development Index. Actually, summary lang yan ng mga dahilan ano, kung bakit tayo umangat na from dati ano tayo? Dati tayo ay nasa 65th spot. Ngayon po tayo nasa 57th spot na sa 110 economies po yan. Ito pong TTDI o itong binabanggit ko na Travel and Tourism Development Index ng World Economic Forum ay isa po sa mga ika nga sumusukat, ano, nagme-measure sa tourism development gamit po yung 5 major dimensions. Kaya may mga binanggit ako kanina, di ba? At meron din po silang 17 pillars and 102 indicators. Kabilang na po yung mga nabanggit natin kanina. Sustainability, infrastructure, safety, policy, culture, at iba pang factors na mahalaga sa sustainable at resilient tourism growth. Bagamat masakit sa ulong pag-aralan to mga beshies, ano, pero very crucial po ito sa pag-aaral ng turismo. Kaya mahalaga na mailatag din natin to sa inyo para nagigets nyo bakit pa tayo kasama dito sa mga top emerging tourism economies ng mundo. Ito pa, isang dahilan. Dahil hindi rin po tayo tumitigil ano, sa pag-join sa mga expo. Actually, kamakailan sa Japan. Ang Pilipinas po ay sumali dito sa Tourism Expo Japan o TEJ 2026. At yung ating mga tourism experiences ay atin pong naibida sa mga Japanese at iba pang mga turista na nandoon sa Japan. Kasi sa totoo lang, maraming mga turista sa Japan, diba? So, kapag nag-join tayo ng mga expo doon sa naturang bansa, hindi lang naman mga Japanese yung nagko-consume nung what we put out there. Even yung mga turista na nandoon sa naturang bansa. Kasi marami talagang tourist sa Japan. Marami tayong ano dyan, marami tayong dinala sa Japan. Kabilang po ang ating island escapes at beach destinations, ang ating heritage sites and cultural experiences, ang world-class Filipino hospitality, hindi po yan mawawala, ang wellness and relaxation experiences, Filipino culture and traditions, and local cuisine of food at food experiences. At alam nyo ba, no, isa rin sa mga hindi mawawala sa mga expo natin, yung talento ng mga Pinoy. Nakita ko dyan sa expo na ginanap po sa Japan. May mga Filipino singers, ano, na hinaharana yung ating mga expo-goers. So, what a way, ika nga, para i-presenta sa ating mga potential buyers and clients yung ating talento, no? Kundi dito sa napakalaking expo na ito. 183,000 visitors daw po ang dumalo sa TEJ 2026. Kasama na po dyan yung mga travelers, tourism professionals, buyers, and industry stakeholders. Napakarami rin pong exhibitors. Actually, ang dami natin kasama dito. 1,420 exhibitors mula po sa 74 countries at 46 regions across Japan ang sumali sa TEJ or yung Tourism Expo Japan. Pero ang Pilipinas, meron tayong 12 seller ang ating Philippine delegation, ano, na kumatawan sa tourism industry ng ating bansa na nag-alok po ng iba't ibang mga tourism products sa TEJ. Ang mga business meetings natin nakapag-generate po ng 404 million pesos in reported sale leads at nagpakita po ng strong potential ng Japan market para sa Philippine tourism. Actually, kasama talaga yung Japan, ano, sa pinakamalaki nating market pagdating sa mga turista. Kasi una yung proximity nito sa bansa, di ba? Medyo malapit lang yung Japan. Kung di ako nagkakamali, parang 4-hour lang na flight. Tapos yung climate natin, magkaiba kasi sa Pilipinas, 'di ba? Wet and dry lang naman. Sa Japan malamig, meron silang winter diyan. So, kung gusto nilang mag-beach trip, pwedeng-pwede sila dito sa ating bansa. Pero bukod po sa mga nature destinations natin, mga beaches natin na magaganda, meron din pong heritage, gastronomy, wellness, nature, adventure, culture, and community-based experiences na pwede pong tuklasin ng ating mga Japanese travelers. And actually, isa rin po yan sa kanilang mga na-appreciate. No? Kaya yung mga beshies, ano, sa pagpapatuloy po ng ating programa, i-share pa rin natin sa inyo kung ano-ano pa yung mga tourism expo internationally yung nag-join ng ating bansa. Kasi mahalaga po ito na malaman ninyo, no? Para, kasi ang hirap naman na in-offer natin yung Pilipinas, ano, sa ating mga visitors, pero online lang, kaya website lang. Although, convenient yan for some, pero iba pa rin talaga yung face-to-face, ano, na pakikipag-usap sa ating mga potential clients. Lalo na mas nararamdaman kasi nila yung Filipino hospitality kapag personal nila tayong kausap. Although may ano yan, meron niyang language barrier. Kasi Japanese, di ba? Nihongo, tama ba? Nihongo yung kanilang language. So medyo mahirap makipag-usap. Pero don't worry, mga beshies. Meron naman yan, of course, mga translator. And yung mga travelers natin, well-versed na rin yung mga yan sa universal language, yung English. At sa atin pong pagbabalik, mga beshies, pag-uusapan naman natin yung kaka-launch lamang na Love Bus. Ikatlo na ho ito, ha? Ikatlong Love Bus route dito po yan sa Davao City. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:45 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
4: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
4: I've fallen for you.
3: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada, and you get to see her there too.
5: Till I met you.
3: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal
10: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Kagaya ng kinikwento ko sa inyo earlier, mga beshies, ang ikatlong love bus route nasa Davao City na po, mga beshies. Inilunsad po ng Department of Transportation ang third love bus route sa Davao City na nagkokonekta sa Toril at Rojas Avenue. Layunin po ng bagong ruta na ito na mapalawak pa yung access sa mas maayos at commuter-friendly na public transportation sa Davao City. Yan. Diba? Hindi lang dito sa Metro Manila. Ang Toril Rojas Avenue route ay nagbibigay po ng dagdag na transport option para sa ating mga commuters na bumabiyahe sa southern part ng Davao City. Papunta po yan sa mga central areas. Ang Love Bus Program, mga beshies, di ko na ito naabutan eh, no? Pero I don't know, kung di lang ba ako aware, pero nung bata ko parang hindi ko alam tong love bus na to. Pero ito po ay dati ng programa no, na muli lang binuhay at layunin po nito na magkaroon ng mas accessible, comfortable at reliable public transportation para sa ating mga kababayan. At layunin din po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabalik ng Love Bus na palawakin yung operasyon nito at hindi lang ilimit sa Metro Manila, no, na ilabas talaga sa Metro Manila. Ayan, nakarating na siya ng Cebu, tapos ngayon nasa Davao naman siya. Ito po ay dagdag suporta sa mobility ng ating mga residente, yung ating mga workers, students, and visitors na gumagamit ng public transportation. Ako, malaking ginhawa ay po ito para sa ating mga commuter. So kapag nakita nyo, mga beshies, yung love bus, may mga pila naman yan. May mga designated din na pila at drop-off points. At so dun kayo pipila para hindi ho kayo malito, ano? At libre kasi ito eh, kaya talagang convenient for all. Diba? Yun lang, kapag libre kasi, talagang pipilahan yan. And hopefully, mas marami ano, ang i-deploy para naman hindi siksikan yung ating mga beshies. Although, wala naman ako nakitang love bus na ano, nasiksikan kasi they make sure talaga na comfortably nakaupo yung ating mga pasahero. Alright, mga beshies, speaking of love, ano na agad? Hindi pa Valentine's Day. Ito, love na love ng mga 18 o yung mga fans ng grupong SB19. Ang recently inilabas po ng Department of Tourism at ng ASEAN ang pinakabagong official ASEAN 2026 song na Together in Motion. Bahagi po ito ng hosting ng ating bansa sa ASEAN 2026. Ang grupong SB19 ang na nagsisilbi rin pong mga tourism ambassadors ng Pilipinas ang nagperform ng naturang song. Itong kantang ito, mga beshies, layunin po nito of course na maging musical, ika nga yung pag-i-express natin ano ng ating suporta, pagkakaisa in partnership with the ASEAN member states. Hence the title kasi Together in Motion po yan. Sumisimbolo po ito sa sama-samang pagkilos ng ating mga ASEAN countries tungo sa mas connected, inclusive at resilient na rehiyon. Ang SB19 lamang ang kumanta at nag-perform, pero ang composer po ng ang kantang ito ay si Mr. Anya or Miss Anya Lagman at sina Jimmy Antiporda at Louie Ocampo naman ang nag-arrange. Para sa iba pang latest information tungkol po sa Philippines ASEAN 2026 hosting, maaari po ninyong bisitahin ang website na asean2026.gov.ph. At bago po magtapos ang ating programa, mga beshies, ay ipaparinig ho natin sa inyo itong napakagandang kantang ito, ha? Itong Together in Motion. Maya-maya, obitinin ko muna kayo ng konti kasi baka bumitaw na kayo agad eh. Sa puntong ito, mga beshies, bigyang daan muna natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide. Ito na yung binabanggit ko kanina, ang Mindanao Tourism Expo or MTEX 2026, matugumpay po na naidaos kaysa ang mga Tourism Regional Office ng Mindanao. At para magbigay detalye sa naturang ulat, nasa linya po si Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan.
11: Radyo Magazine Report.
12: Matagumpay na naidaos ang ika-apat na pagtatanghal ng Mindanao Tourism Expo o MTEX sa probinsya ng Sultan Kudarat, ang host province ng MTEX 2026, nagsimula Oktubre 2 hanggang 4 sa pamamagitan ng Department of Tourism Region 12 sa pagkikipagkolaborasyon sa iba't ibang Tourism Regional Office ng Mindanao. Nakaangkla sa temang One Mindanao, Endless Wonders. Ipinagbubunyi at nagbigay galang sa mga sinulid na nagbubuklo para sa pagkakaisa. Ibinida sa entablado ang nakamamanghang cultural fashion show mula sa masiglang inaol ng mga Maguindanaon hanggang sa masalimuot na tinalak ng Tibuli at mga katutubong hinabi ng Zamboanga Peninsula, Davao Region, Northern Mindanao at BARMM. Nabigyan ng espasyo ang sining, kultura at local artists para ipakita ang yaman ng kultura at sining ng Mindanao. Kuminang ang presentasyon ng Northern Mindanao sa pamumuno ni Tourism Northern Mindanao Regional Director Marie Elaine Onchuan, naging bahagi ng lupo ng mga tagapagsalita kung saan kanyang ibinahagi ang kakaibang industriya ng turismo ng rehiyon, ang mga nakamamanghang destinasyon, sining sa pagluluto at paghahanda ng pagkain, mga kakaiba at kinaugaliang kultura at tradisyon ng rehiyong Northern Mindanao. Nagkaroon din ng pagkakataong magkaharap ang mga MSME, tourism stakeholders at Mindanao-based travel agencies, hotels at potensyal na business partners sa isang B2B o business-to-business meetings para sa hinaharap na koneksyon at kolaborasyon. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, AI pinalalakas sa promosyon at serbisyo sa turismo sa Region 1. Mula Radyo Pilipinas Tayog, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
11: Radyo Magazine Report.
13: Gagamitin ang Artificial Intelligence o AI sa paggawa ng mga video, larawan at iba pang creative content para mas maipakilala ang mga lokal na destinasyon sa Region 1. Maaari rin itong gamitin sa destination booking at iba pang transaksyon upang gawing mas epesyente ang ilang serbisyo sa turismo. Itong ilan sa mga gamit ng AI na binigyan diin ng mga tourism officials sa Region 1 Tourism Summit na may temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Ayon kay Department of Tourism Region 1 Regional Director Benjamin Bingo Manahan Jr., makatutulong ang AI upang mas maipakita sa mga turista ang mga destinasyon at atraksyon sa rehiyon. Ayon naman kay Pangasinan Provincial Tourism Officer Maria Luisa Elduayan, maaaring makatulong ang teknolohiya sa pagtugon sa ilang kakulangan sa sektor ng turismo. Maaari rin umanong magsilbing tulay ang AI sa paglipat sa digital platform ng mga tradisyonal na paraan ng tourism promotion. Inaasahan inaasahan ding mapapabilis at mapapahusay nito ang pagbuo ng tourism products, promotional materials at iba pang transaksyon. Kasabay nito, binigyan diin ng mga opisyal ang responsableng paggamit ng AI. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide. At sa puntong ito, mga beshies, magpapaalam na po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Rona Bel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. At mga Beshies, sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang official ASEAN song, Together in Motion, performed by SB19.

Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro. Ako talaga ay malapit ang puso ko sa ating mga guro. Dahil bata pa lamang ako, naobserbahan ko na kung paano maging stricto ang aking ina, si First Lady Imelda Marcos, ang aking lola, si Doña Josefa Edralin, sa pagtuturo sa loob at sa labas ng paaralan. Kaya naman, batid kong parehas ang pagdidisiplina ng mga magulang at guro. At noong ako'y naging governor ng Ilocos Norte, si First Lady Lisa naman, nakita ko ang kanyang dedikasyon bilang law professor doon sa amin sa Ilocos. Lagi ko ngang sinasabi, mahirap makipagtalo sa isang abogado, pero papano, teacher pa, hindi lang argumento, may lecture pa. Pero alam naman natin na ang pangaral ng isang mabuting guro ay hindi para pagalitan tayo. Ginagawa nila yon dahil gusto nilang matuto pa tayo at maging mas mabubuti at mahuhusay na tao. Kaya't sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga guro na naging bahagi ng paghubog sa kung sino tayo ngayon. Nagpapatuloy ang inyong kontribusyon sa mga pangarap na kanilang natutulungang abutin. Sa ating mga guro, patuloy ninyong gamitin ang bawat pagkakataon upang matuto, umunlad at mapalawak ang inyong kakayahan. Kayo ang kasama ng ating mga anak sa kanilang paglaki. Kayo ang

0: nagtuturo sa kanila ng mga aralin. Ngunit kayo rin ang nagtuturo sa kanila ng disiplina, ng malasakit at paniniwala sa kanilang sariling kakayahan. Sa inyong paggabay, naghahanda tayo ng isang henerasyong na handang mangarap, handang maglingkod at handang mamuno sa ating bayan. Happy National Teachers Day! Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga guro, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President.
2: And yes, Chad?
3: Yes, kapatid.
2: Chad, yeah. Kapatid, yun yung naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siyempre, ginikilala ng Pangulo yung kontribusyon ng mga guro sa mga kabataan na ay nagsisimpiring na magulang sa panahon nasa paaralan. Nakakalungkot nga lang, kapatid na Chad, na may mga record, na iulat na school partners, pero ginagawa na nga ito ng paraan ng ating pamahalaan, lalo-lalo na yung laban sa bullying, pero ng mga additional school counselors. Pero inilahad mo, Mang Pangulo, yung tuloy-tuloy na suporta sa mga guro at patuloy-tuloy yung career advancement at promotion sa ating mga guro. Ako sa sabi ng Pangulo, nasa 82,105 ng mga school teachers.
3: Kapatid.
2: Yes.
3: Subukan mo pumali sa kabilang side, medyo choppy yung dating ng iyong signal.
2: Yeah,
3: sige, sige, go ahead.
2: Signal dito sa akin. Anyway, kapatid, iyan na lang natin ito. Yung performance rate counter sa isa ito sa mga itinatuwa ng mga guro. Tuloy-tuloy yung pagpoproseso, yung PBB para sa 2024. Inatasan ni Pangulong Marcos yung mga kinaukulang government agencies na mabilis o pabilisin yung proseso. Muli na lang, kapatid. Ang mensahe ng Pangulo sa mga guro, panuwakin ang kanilang kakayahan sa pagkakaming kulturo ng disiplina at naghahanda ng isang henerasyon na handang mamuno sa bayan. Yan muna, kapatid na siya, ang ilan sa mga naging pinagalimpati. Pwede na ba, Marcos Jr., itong National Teachers Day. Nagulat mo na dito sa Araneta, Bulusiyo, Alvin Bagasara, Radio Pilipinas.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Hinga po ang ating kilos gampaning pangpanguluhan. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 11:09.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang parangal ang mga guro kasabay ng pagunita ngayong araw ng National Teachers Day.
0: Headlines.
4: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad.
0: Headlines.
4: Malacanang nanawagan sa publiko na makibahagi sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng Super El Nino. Pagitipid sa tubig, ipinanawagan.
0: Headlines.
4: Sapat na supply ng tubig sa mga dam, tiniyak ng National Irrigation Administration.
0: Headlines.
4: Dagdag bawas sa mga produktong petrolyo, asahan bukas.
0: Headlines.
4: Drainage improvement project sa Ross Boulevard, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon.
0: Headlines.
4: Desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayon.
0: Headlines.
4: At Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmula ng yaman ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga detalye. Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Kinikilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan ng kabataan at sa pag-akay sa kanila tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ay kay Pangulong Marcos, naway magsilbi ang pagdiriwang na ito para mas pahalagahan ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng edukasyon sa Pilipinas. Hinikayat din niya ang lahat na magtulungan upang magkaroon ng magandang kapaligiran kung saan makakapagturo ng maayos ang mga guro at makapag-aral ng may tiwala at pag-asa ang mga Pilipinong estudyante.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad, si Kathleen Forbes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kung nalagin sa KZRB Pacific and Kinyante Organsya, natalakayin ng kamera ang pamukang Teacher in Every Barrio Act kasabi ng pagbalita sa World Teacher's Day ngayong araw, October 5. Ang House Bill 8547 ay nagbunay ng patupad ng scholarship at incentive program para makahikayat ng mga kwalipikadong guro sa geographically isolated and disadvantaged areas o Gina areas at mga komunidad ng indigenous peoples. Sa ilalim ng pamukala, maaaring mabigyan ng scholarship ang mga kwalipikadong residente ng mga lugod na lugar para sa kanilang teacher education, kabilang ang suporta sa living expenses, books, technology, at school supplies. May return to service obligation naman ng mga scholar tapos makakuha ng professional license. May mga incentive rin para sa mga gurong nagdedipo sa remote areas, kabilang yung hardship at hazard allowances, housing assistance, government benefits, at professional development. Ayon kay Alganja, hindi dapat maghihagla ang layo ng isang komunidad para magkaroon ng mga bata na access sa kwalipikado at mga dedicated ng guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Positibo ang Commission on Higher Education o CHED na bubuo ng mas maraming oportunidad para sa Filipino students ang katatapos lang na Higher Education Partnerships Conference o HEPCON 2026. Pinangunahan ng CHED ang aktibidad nito October 1 at 2 kung saan nagtipon-tipon ang Philippine at international higher education institutions. Pinag-usapan ang mga posibleng pagtulungan sa larangan ng collaborative research, student at faculty exchanges at iba pa. Sa programang Boses, sinabi ni CHED Chair Dr. Shirley Agrupis na sa pamamagitan ng mas pinalakas na pagtulungan ay maibibigay din ang patas na oportunidad at pagkilala sa mga estudyante.
6: So ito sa mga estrategiya para mapalakas ang ating academic mobility, that means students coming in and Filipino going out. And then ipalakas din namin para ma-expand din ang ating scholarship program at yung credit transfer and joint program ang importante dito.
4: Si CHED Chair Dr. Shirley Agrupis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Naglabas ang bagong panuntunan ng Commission on Higher Education o CHED sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga paaralan. Nakasaad sa bagong guidelines sa kailangang ideklara ng mga mag-aaral kung gumamit sila ng AI at kung paano ito ginamit sa kanilang pag-aaral. Hindi rin pinapayagan ng ahensya na ipaubaya sa AI ang mahalagang desisyon tulad ng pagbibigay ng grado, admissions, scholarships at pagpasa o pagbagsak ng isang estudyante. Bibigyan naman ng komisyon ng isang kolehiyo o pamantasan ng sarili nitong tuntunin batay sa kanilang pangangailangan. Iginit ng CHED na dapat gamitin ng AI para pabilisin at palakasin ang kakayahan ng tao at hindi para palitan ito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Lalagdaan bukas ng Department of Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children o CWC ang kasunduan para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa ngayon kasi ay Makabata Helpline 1383 ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales, na sa pamamagitan ng kasunduan kasama ang DILG ay mas mapapalakas pa ang proteksyon sa mga kabataan, lalo na't ilan sa mga ito ay nasasangkot sa school shooting incident at pangbubuli sa mga eskwelahan.
7: Ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-EMOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary John Bicrimulia po dyan sa pirmahan po bukas. Kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC 1383 dyan naman sa Emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad.
4: Samantala, kasama ang CWC at iba pang ahensya ng gobyerno sa gagawing Safe School Summit ngayong Linggo sa pangunguna ng National Capital Region Police Office. Layon itong palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan at paigtingin ang emergency response protocols.
7: Noong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe Schools Secure Communities parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children, para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan.
4: Si CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magsisimula ngayong araw ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ni Polish President Karol Navratsky sa layong palakasin ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang pag-uusapan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Navratsky ang mga issue sa rehiyon at sa buong mundo na parehong mahalaga sa dalawang bansa. Ang pagbisita ng Polish President ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagtutulungan ng dalawang bansa, kabilang sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Tatagal ang state visit ni Navratsky sa Pilipinas hanggang October 8.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Umarangkada na, simula ngayong araw ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting sa Manila Marriott Hotel sa Pasay. Ang Philippine Postal o Philippine Post Corporation magisilbing host sa tatlong araw na aktibidad kung saan dadalo ang postal leaders mula sa ASEAN at partner countries. Pag-uusapan dito ang advanced business initiatives at regional technical projects na nakatuon sa cross-border e-commerce, logistics, operational improvement at revenue growth. Inaasahang malalagdaan sa aktibidad ang mga kasunduan at ilang desisyon. Tatagal ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting hanggang October 7.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng very strong El Nino. Pagtipid sa tubig, ipinanawagan si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Sa mamamayan na ginagawa ng gobyerno, ang lahat at tumatalima sa tunghuling ito sa gitna ng epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, marami nang natin usapan na gagawing mga hakbang kaugnay ng nararamdamang weather phenomena. Ito ani Castro ay may kinalaman sa climate information, agriculture and food irrigation, water supply at social protection. Kasabi nito ay nanawagan din naman si Castro sa ating mga kababayan na tumulong sa mga ginagawa ng pamahalaan. Malaking tulong na aniya ang makapagtipid sa tubig para makaambag sa pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot. Kung sakali namang may tagas o leak sa dalawin ng tubig, ay ipaayos aniya ang mga ito, lalo't napakahalaga ng tubig ngayon tatama ang Super El Nino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinangangambahang umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa urban areas gaya ng Metro Manila sa panahong may very strong El Nino. Ayon sa Climate Change Commission, kulang kasi ang greenery o mga halaman na sasalusana ng init. Batay sa temperature forecast ng PAGASA para sa October 2026 hanggang March 2027, mas magiging mainit kaysa karaniwan ng temperatura sa karamihang bahagi ng bansa. Sangayon para sa forecast, posibleng umabot hanggang 39.5 degrees Celsius ang temperature sa lowland area sa Mindanao, 37.7 degrees Celsius sa Metro Manila at 38.4 degrees Celsius sa lowland sa Luzon. Sinabi ng PAGASA na maaring tumindi ang epekto ng very strong El Nino sa huling bahagi ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat at tuloy-tuloy ang patubig ng malalaking dam sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na puno ang tubig sa high dams kabila ang Magat, Pantabangan, Halawar at San Roque. Inaasahang mapapataas ang mahigit 50% ang produksyon ng mga magasaka sa pamamagitan ng irigasyon ng nasabing mga dam.
9: Mga malalaking dam natin na buong bansa puno. Ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Eh around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So yung 25% na yan, Ang ibig sabihin po yan, kung diyan natin bubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production diyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield.
4: Si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilatag ng pamahalaan ang malawakang plano para mapalawak ang solar-powered irrigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, palalawakin pa sa 10,000 lugar ang solar-powered irrigation pagsapit ng taong 2030 upang mapababa ang gasto sa mga magasaka sa patubig at diesel. Sinabi ni Recto na meron ng higit 4,000 irrigation sites ang National Irrigation Administration o NIA sa 43 na lawigan. Inaasahang mapapakinabangan ito ng nasa 2,000,000 magasaka at madaragdagan ng 100,000 hektarya ang lupang sakahan na may irigasyon. Kumagamit ang mga pasilidad na ito ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang mapaandar ang mga water pump, kaya malakas ang natitipid sa petrolyo at kuryente. Inaatasan din anya ang NIA na pag-aralan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para maiwasan ang pag-aaksaya sa tubig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture o DA ang worst case scenario kaugnay sa epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., masanda ngayon ang kagawaran dahil maaga silang bumili ng mahalagang supply tulad ng bigas, pataba at iba pang agricultural inputs. Naibigay na rin ang karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidies at iba pang tulong para sa mga magasaka, mangingisda at tracker ng agricultural products. Samantala, plano ng DA na dagdagan ang mga pataba at binhi sa mga lugar na nangangailangan nito para mapalakas ang produksyon ng mga pananim. Pinalalaki rin ng kagawaran ang food buffer, lalo't dinagdagan pa ang mga pasilidad na pag-iimbaka ng palay habang pinalalawak din ang storage network. Samantala, sinimulan na ang cloud seeding sa mga lugar na tinamaan ng drought, kabilang ang Isabela at Negros.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. Ayon sa Department of Energy, posibleng na sa 1 peso and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabilang dako, tataas ang ng 1 peso and 93 centavos per liter ang gasolina at may dagdag din na 3 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinabi ng ilang kumpanya na LPG na posibleng madagdagan ng 17 pesos and 33 centavos ang presyo sa kada litro ng regular na LPG. Katumbas ito ng 190 pesos and 63 centavos sa 11 kilogram na tangke.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Fuel subsidy para sa mga magasaka, mangingisda at chuper ng truck matatanggap na ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: AJ?
10: Yes, Chad, tatanggap na ngayong buwan ng Oktubre ang mga magsasaka, mangingisda at chuper ng truck ng fuel subsidy ng aabot sa 300,000 na mula sa iba't ibang nabanggit kong sektor na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ito isa direktiba, Chad, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo sa langis. Ayon sa Department of Energy, ang fuel subsidy ay bahagi pa rin ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to AFLIP na inilunsad nga ng ating pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunga ng patuloy na gulo sa Middle East. Inihahanda na, Chad, ng Department of Agriculture katuwang ang Department of Energy ang naturang pamimigay ng tulong ng Development Bank of the Philippines maging ang Land Bank of the Philippines. Chad, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pamamahagi ng fuel assistance sa mga magasaka, sisimulan na ng Department of Agriculture ngayong Linggo. Si Meren Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kinumpit pa ni Agriculture Secretary Francisco Tularel Jr. na posibleng masimula na nga ngayong linggo ang pamahagi ng fuel assistance para sa mga mangingisda. Bahagi ito ng 6.2 bilyong uplift o unified package for livelihood, industry, food and transport assistance na layong tulungan ng agri-sektor na makayanan ng epekto ng global oil crisis at ang nakaambang very strong El Nino. Ayon sa kalihim, isinasapinal na rin ang listahan ng mga magsasaka na susunod na beneficiaryo ng assistance na target namang maipamahagi bago matapos ang Oktubre. Kabilang sa prioridad ang mga magsasaka at mangisda sa mga lugar na naapektuhan ng habagat gaya ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, pati na rin mga apektado ng Tagtuyot sa Cagayan Valley. Bukod sa fuel assistance, kabilang pa sa uplift ang nasa higit 2 bilyong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance sa ilalim ng presidential assistance for farmers and fisherfolk, at 1 bilyong fuel subsidy para sa agri-truckers. Kaugnay nito, nakikipag-negosasyon na rin anya ang isa mga toll provider para sa planong karagdagang assistance sa mga agri-trucker na nagdadara ng mga agricultural products. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang drainage improvement project sa kahabaan ng Rojas Boulevard bilang bahagi ng pag-isika para ibsan ang pagbaha sa Maynila. Iniutos noon ng kalihim na palawakin at paguhin ang drainage inlet sa malalaking kalsada gaya ng Rojas Boulevard para mas mabilis ang daloy ng tubig at mas maikli ang oras ng pagbaha. Plano ng kagawaran na magtayo ng 3 malalaking detention basins sa Rizal Park na kayang maglaman ng tubig na katumbas ng 18 Olympic-sized swimming pools. Tiwala si Dizon na makakatulong ito para mabawasan ang dami ng tubig na dumadaloy mula Taft Avenue, Calao, Burgos at Rojas Boulevard, pati na rin sa ilang bahagi ng Remedios at Malate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang balita, sa 33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayong araw ang desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery na may kinalaman sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Inaasahang tatestigo rin ngayon si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Benaventura. Hiniling naman ng depensa ang motion para huwag nang isalang si Benaventura sa witness stand. Pagkatapos ni Benaventura, inaasahang sasalang ng prosekusyon ang kinatawan mula sa iba't ibang bangko at insurance firms. Kabilang dito ang Land Bank, Asia United Bank, PS Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO Unibank. Kabilang naman sa insurance firms ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, PPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagbulan ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Naasahang ilalantad ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga transaksyon pinansyal na dumadaloy sa mga bangko ni VP Sara Duterte, pati na ang posibleng pinagmulan ng mga pondong ito. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, tatalakayin ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura, hinggil sa umano'y umaabot sa 6.7 billion pesos na halaga ng umano'y covered and suspicious transactions o pinaghihinala ang mga transaksyon na na-flag ng mga bangko mula sa mga accounts ni Duterte simula pa noong 2005. Ayon kay Adyong, napakahalaga ng testimonya ng AMLC upang matukoy kung lumalabag nga ba si Duterte sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth, partikular ang kanyang pagkabigong ideklara ang cash on hand at cash in bank sa ilang partikular na taon at ang practice na pagsamasamahin o lump sum ng kanyang mga personal na ari-arian sa isang kategorya sa halip na AIP-mice o isa-isahin gaya ng itinathana ng batas. Inaasahan din sa sala ngayon linggo ang mga kinatawan mula insurance companies, mga opisyal ng bangko at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue upang linawin kung ang mga transaksyon pinansyal ni Duterte ay tugma saka na idinigala ang net worth na 88 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Posibleng mapagkaitaan ang katotohanan ng sambayan ng Pilipino kung hindi itutuloy ng prosecution ang pagtalakay sa alegasyong bribery o panunuhol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Secretary Attorney Claire Castro, kung iaatras ng prosecution ng reklamong bribery, ay posibleng madehado ang mga Pilipino na nais malaman ng katotohanan sa usaping ito. Kung isinamaan niya sa Articles of Impeachment ang umano'y bribery ng Vice Presidente, posibleng may nakita sila noon na matibay na ebidensya para talakayin ang isyong ito. Gayunman, iginit ang palasyo na ang prosecution pa rin ang magpapasya sa tamang estratehiya sa paghahain ng mga testigo.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Paghahain ang petisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, posible pa rin. Si Luisa Erispe sa report.
0: Radyo Pilipinas report.
13: Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog pa rin sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng impeachment court patungkol sa voting threshold. Ito ay sa kabila ng pagbasura ng Supreme Court sa naunang tatlong petisyon na inihain ng ilang individual laban sa impeachment trial kamakailan. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, pinag-uusapan lang nila ngayon kung dapat ba talagang maghain ng petisyon at kung ano ang mga posibleng maging mga argumento. Anya, nais nilang matiyak na kapag sila na ang dumulog sa SC ay may sapat na basihan upang hindi masayang ang oras ng kataas-taas ang hukuman. Pag-aaralan naman ang kanilang panig kung bakit nabasura ang mga naunang petisyon, pero may sariling timeline o panahon na sinusunod ang depensa kung kailan sila dudulong sa Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Presiding Officer Cheese Escudero, pinabulaan ang nakatakda na sa Desyembre at 16 ang impeachment verdict. Si Ninfa Asuncion sa report.
0: Radyo Pilipinas, report.
14: Pinabulaan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pahayag na nakatakda na sa December 16 ang final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging paglilinaw ni Escudero matapos kasyonin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang naging pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Atty. Reginald tungkol na maaaring sa December 16 ay magkaroon na nga ng verdict. Ayon kay Escudero, hindi accurate ang naturang pahayag dahil ang mga projections sa timeline ay nakabatay lang sa mathematical computation mula sa pre-trial order kung saan 62 trial days ang hiningi ng prosecution at 30 days naman para sa defense. Binigyan din ng presiding officer na hindi ito batay sa aktual na takbo ng panlilitis, lalo na may mga naging kanseladong hearing gaya ng nangyari noong nakaraang linggo. Sinabi ni Escudero na aabisuhan niya ang spokesperson ng impeachment court na maging maingat sa mga bahayag tungkol sa timetable ng panlilitis. Samantala, hiniling ni Tulfo na ma-admonish sa itong goal dahil anya ilang beses na itong nauunahan ng mga senador sa pagtalakay sa mga posibleng kaganapan sa impeachment trial. Sinabi naman ni Escudero na pag-aaralan ng korte ang manifestation ni Tulfo at ikilos kaugnay nito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni na Escudero at Tulfo.
15: Our statements on timetable that came out over the weekend are all based, can only be based rather on the pre-trial order. But the court at this point in time, let it be placed on record and let it be known. It's based on math, not based on the realities on the ground of the trial. It may be a working mathematical equation, but certainly not based on reality, much less is that the point of view of the court. So the court will instruct the spokesperson accordingly.
16: Yeah, maybe it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer. Kasi this is not the first time. Mabubulaga na lang kami pag nagdakdak siya sa media. Kumbaga inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
14: Samantala, pinayagan naman na ng impeachment court na tumestigo si AMLAC Executive Director Donel Benaventura matapos ibasura ang motion ng defense na pigilan ang kanyang pagharap bilang testigo. Mula Senado, para Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Philippine National Police patuloy na nakikipag-ugnayan sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa pagusuko nito ng mga baril. Si J. Mark Dagala ang may dala na balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: na nanatili sa 71 mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang patuloy pa rin pinaghahanap ng Philippine National Police. Ito ang dahilan ayon kay PNP Civil Security Group Director Police Major General Aden Lagranante, kaya't puspusan ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa kampo ng senador. Buwat kasi sa kabuuang 117 armas, sinabi ni Lagranante na nasa 26 pa lamang ang naisuko na. Kasalukuyang may warado pa rin sa International Criminal Court itong si De La Rosa dahil sa madugong drug war noong panahon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Lagranante na mayroong letter for of reconsideration na pinadala ang kapo ni De La Rosa sa kanila para sa pagsusuko ng mga baril. Nabatid na dahil sa administratively revoke ang mga lisensya ng baril ni De La Rosa, kung kaya dapat ito ay maisuko sa pambansang pulisya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
18: From 117-26 yung Tony na, so we still have 91. Continuous yung ating coordination doon sa legal officer niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms.
17: Ang tinig ni Police Major General Aden Lagradate. Samantala, Chet, baka pwede makahingi ng isang flash report.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
17: Sugatan ang nasa hindi bababa sa 10 mga sundalo ng tambangan ang kanilang convoy sa bahagi ng sitio Bauno Dogao sa barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan. Batay sa ulat ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army, nangyari ang insidente dakong alas 7:45 kaninang umaga habang binabuntas ng 3 truck ng militar ang daan sa bahagi ng Tipo-Tipo pagkaan ng Lalita. Dahil dito ay nagtamo na pawang mga suta sa kanilang mga sakay na sundalo ng isang military truck. At patuloy ang isinagit sa gawang hot pursuit operations hinggil sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naibigay na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs o DFA ang impormasyon kasunod ng pagharang ng China Coast Guard sa legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ito'y para maging basihan sakaling maghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kasunod ng insidente. Magugunitang namataan ang isang foreign fishing vessel na umano'y nagsasagawa ng blast fishing malapit sa Sandy Keys 2 and 3, kaya sinunda ng interagency team para magsagawa ng law enforcement operation. Gayunman, hinarangan at sinundan umano ng China Coast Guard ang mga Philippine vessel. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na legal at routine law enforcement operation ang isinagawa laban sa mapanirang dynamite fishing sa territorial sea ng Pilipinas.
19: It's important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa Pag-asa K and Pag-asa K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng atin pong bansa. No? We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty and China does not have any jurisdiction over these waters.
4: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa 5 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dito ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Paranaque at Muntinlupa. Sa halip na nasa ground ng mga traffic enforcer, gumagamit ng closed circuit television, digital camera o iba pang teknolohiya para kumuha ng video at larawan upang sitahin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Maharap naman ang lalabag sa standardized fines sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaring i-check ang traffic violation alerts sa kani-kanilang online portals ng LGU. Pwede rin makita kung may violation sa mobile phones gamit ang eGovPH Super App o MMDA NCAP service. Maaring namang questionin sa LGU portals kung tila nagkamali ng paghuli sa motorista.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Violation mula sa no contact apprehension apprehension policy o NCAP. Susuriin muna ng pamahalaang lungsod ng Maynila ayon kay Mayor Isko Moreno. Si Lawrence Sanjoco sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sinimula na ngayong araw, Lunes, October 5, ang pagpapatupad ng Enhanced No Contact Apprehension Program o yung NCAM 2.0 dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, layunin itong higpitan ng pagpapatupad ng batas trapiko at bawasan ng pang-aabuso sa kalsada. Gumagamit ang NCAP 2.0 ng upgraded high resolution cameras na kumukuha ng mas malinaw na larawan ng mga posibleng traffic violation. Nilinaw naman ng pamahalaang lungsod na hindi automatikong violation ang kuha ng camera dahil kailangan muna itong suriin at i-validate ng otorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice of violation. Ang multa at penalties ay nakabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaari namang maghayin ng online protest ang mga motoristang kumikwestiyon sa violation at magbayad ng multa online o sa lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Pinaalalahanan ni Dumagoso ang mga motorista kabilang mga kawani ng gobyerno na sundin ang mga batas trapiko dahil maaaring madagdagan ng penalty kapag hindi pinansin ang kanilang notice. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hindi muna ipinatutupad ng Valenzuela City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw dahil inaayos pa ang mga kalsada sa lungsod. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, batid nila ang layunin ng NCAP pero hindi anya ito ang tamang panahon para ito ipatupad sa lungsod. Mahirap anya ipatupad ng patas ang camera-based na paghuli sa mga motorista dahil araw-araw nagbabago ang mga ruta at sitwasyon ng trapiko dahil sa roadworks. Sa ngayon, prioridad ng lungsod ang ligtas at gumagana ang traffic scheme bago ipatupad ang nasabing polisiya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, matapos ang matagumpay na kampanya sa Aichi Nagoya Asian Games, pagtutuunan ng Philippine Taekwondo Team na makasungkit ng spot sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
21: Bitang tagumpay mula sa makasaysayang kampanya sa 28th Asian Games, nakatuon ngayon ng pansin ng Philippine Taekwondo Team sa pag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ang pahayag ng Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson na nagsabing ang nakamit ng Pilipinas sa ASIAD ay indikasyon na maaaring maipamalas ng mga Pinoy Games kapag nagsimula na ang kanilang kampanya sa Olympic qualification. Nag-uwi ang Philippine Taekwondo ng 1 gold, 3 silvers at 1 bronze medal mula sa mga events na Kyorugi, Kumsei at Virtual Taekwondo. Ito ang best ever medal haul ng koponan sa Asian Games na naglagay rin sa bansa sa ikatlong pwesto sa Asia kasunod ng powerhouse team South Korea at Iran. Ayon kay Samson, mula sa kanilang Asia breakthrough ay higit na paiigtingin ang National Taekwondo Program sa pamamagitan ng pagtugon nila sa mga naging kahinaan at pagpapalakas ng training at ensayo, pagdevelop ng iba-ibang style para magkaroon ng bala sa mga international competitions. Target din ng PTA na mapataas pa ang world rankings, mapatibay ang seeding positions at maging aktibo sa international competitions bilang paghahanda sa Olympic qualifiers. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag, Pilipinas!
1: kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ang oras po natin na 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Unahin natin ang ating mga kasamahan dito sa Luzon. City Government ng Lawag tiniyak ang suporta sa mga barangay upang mapanatili ang pagiging drug cleared sa lungsod. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Mas malaking hamon ngayon para sa mga barangay matapos maideklarang drug cleared na ang lungsod ng Lawag. Ito ang pananaw ni Mayor James Brian Alcid matapos kinumpirma na ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang nasabing estado ng drug-related operations sa lungsod. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, dapat lamang na mas maging mapagmasid ang mga barangay officials ukol dito upang matiyak na ma-maintain ang estado ng Lawag City at maprotektahan ang lahat ng tao mula sa masamang epekto ng droga. Kaya nga kamakailan ay nagsagawa ang Department of Interior and Local Government ng training para sa mga barangay kung paano nila tratuhin ang mga drug cases sa kanilang barangay. Tinayak naman ng LGU na susuportahan nila ang bawat barangay dito upang isustain ang Lawag City bilang drug cleared. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May dadaling pag-uulat si Joseph Cabanas. Regional Economic Integration and Development Strategies ilulunsad sa mga lalawigan ng Cordillera.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Pinapalakas ang Regional Economic Integration at ginagawang angkop ang mga development strategies sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera batay sa 2025 Provincial Product Accounts. Ayon sa pagsusuri, lumilitaw ang tatlong antas ng economic structure sa rehiyon. Ang Baguio Benguet bilang Competitive Urban Core, Kalinga at Ifugao bilang Emerging Growth Poles, at Abra, Apayao at Mountain Province bilang Frontier Economies. Binibigyang prioridad ang Baguio Benguet bilang Innovation at Economic Hub habang nakatuon naman ang mga programa sa logistics, agribusiness, tourism at manufacturing sa Kalinga at Ifugao. Pinapaigting ang connectivity, renewable energy, agroforestry at social services sa Abra, Payao at Mountain Province upang matiyak ang mas pantay na pag-unlad. Ipinapakita ng datos na umabot sa halos 500,000 piso ang per capita GDP ng Baguio City, mahigit doble sa regional average na mahigit 200,000 pesos. Ang mas matibay na ugnayan ng agrikultura, industriya at serbisyo kabilang ang cold storage, irrigation, high value crop, food processing at iba pang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan. Pagpapaigting ng rice cluster isinusulong sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur. Si Ronnie Ofancia ng Radyo Pilipinas naga sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ngayon ng pamalang lokal ng San Jose Camarines Sur ang pagpapalakas ng rice cluster para sa mas produktibo, sustainable at matatag na sektor ang mga magsasaka sa nasabing bayan. Ito ang binigyang diin ng Municipal Agriculture Office ng nasabing munisipalidad kasabay ng ginawang consultative meeting ng Department of Agriculture Bicol Rice Program. Layo ng konsultasyon na mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholder, mapalawak ang suporta sa rice farmers at malaman ang mga hakbang na dapat gawin upang mas lalo pang mapaunlad ang pagtatanim ng palay sa nasabing munisipalidad. Ayon sa ahensya, nananatiling katuwang ng mga magsasaka ang lokal na gobyerno, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno upang maging progresibo ang rice sectors at maisaayos ang mga oportunidad para sa agrikultural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Visayas. Contingency measures pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water ang inaasahang Super El Nino ayon sa forecast ng PAGASA. Sa ngayon, patuloy ang paggawa ng contingency measures at intervensyon ng MPIW upang ma-maximize ang kanilang sources at makuna ng dagdag na supply ng tubig. Ayon kay MPIW Chief Operations Officer Angelo David Berba, nasa 5 million pesos ang halaga ng proyekto na kanilang nasimula na tulad na lamang ng drilling activities at pagpapaunlad ng kanilang connection pipelines. Hindi maikakaila noong taong 2024 nang na-eksperensyahan ang mild El Nino, ngunit aminado ang kumpanya na mas seryoso ang epekto na madudulot ng Super El Nino kaya kanila itong hinahandaan. Sa forecast ng PAGASA, simulang mararamdaman ang mild El Nino ngayong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at inaasahang mas maging malala ito sa first quarter ng taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tungo naman tayo sa Mindanao. Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 napagtala ng 0.4% na annual growth rate dahil sa gross domestic product o GDP ng Zamboanga City. Si Blessed Boyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Umakyat sa 152.43 billion pesos ang gross domestic product o GDP ng Zamboanga City para sa taong 2024 hanggang 2025 o katumbas ng 0.4% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 sa kanilang 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum kung saan tinalakay ang economic performance ng lungsod para sa nasabing taon. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing forum, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders kung saan tinalakay ang iba't ibang industriya na naging bahagi ng pag-akyat ng GDP ng lungsod. Ayon kay PSA 9 Regional Director Mutian Pamaran, ang top 5 industries na may pinakamalaking ambag sa GDP ng Zamboanga ay manufacturing na nakapagtala ng 24.7%, wholesale and retail trade na nasa 22.7%, 8.1% naman sa agriculture, forestry and fishing, 6.2% sa education habang 5.9% naman sa construction. Ang PPA ay isang programa ng kanilang tanggapan na naglalayong magbigay ng kumpleto at malawak na datos tungkol sa GDP ng mga probinsya at highly urbanized cities o HUCs. Para sa Bagong Pilipinas, Blessed Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At sa ibang bahagi ng Mindanao, City Government of Tandag nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa nutrisyon sa Caraga. Si Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Kinilala ang Tandag City Surigao del Sur sa Regional Nutrition Awarding Ceremony matapos itong makamit ang National Nutrition Honor Award, ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrisyon. Tinanggap ni Mayor Roxanne Pimentel ang parangal kasama si Health Committee Chair John Paul Pimentel. Bukod dito, kinilala rin ang ilang member ng Tandag City Nutrition Team, kabilang sina Mary Joy G. Ungayo, na tumanggap ng special recognition bilang 2024 National Outstanding City Nutrition Action Officer, Rigi Pude, Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator, at Jean C. Cortero ng Barangay Dukuktok na naging Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar Finalist. Nakibahagi rin sa pagkilala si Barangay Dukuktok punong barangay Irineo Zafra. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Lunes, October 5, 2026. Maraming salamat sa ating o sa lahat na bumubuo ng ating master control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: Dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno

0: academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan mansana sa tubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sa bawat tanong,

0: sa bawat ebidensya. Aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Anim na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ito po ang Paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Tayo po ay nasa ika-day 33 na po. Ay kinalaman pa rin sa ito po yung if I'm not mistaken ano article 2 ito from the articles of impeachment. Ay kinalaman pa rin dito sa mga suspicious transaction sa pagitan ni Vice President Sara Duterte ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio at iba pang mga kumpanya na itinuturo na may kaugnayan sa vice-presidente. Ito pa rin ang pinag-uusapan pa rin, mga kababayan, yung may mga kinalaman po no, dun sa Metro City Chow Food Corporation, GenCorp Industries, 888 Bistro at Calle 88 Foods Corporation. Nagiging tampulan tuloy ngayon ng usap-usapan sa social media sa pakikibahagi po ng ating mga kababayan sa panonood sa nangyayaring pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Pwede ka palang kumita ng ganong kalaking pera, no? Ang potato chips lang, ano? Hindi pala potato chips. Banana chips ba? Kasi yung isang kilala ko eh, ibang chips ang binibenta noon. Kangkong yata, hindi ko maalala eh. In any case, mga kababayan, ayon po ang stance dito ng prosekusyon, yung 4.4 billion pesos na iniulat sa AMLA ng mga transaksyon sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio mula po sa taong 2007 hanggang 2025. Ayon kasi sa prosekusyon, si Attorney Man Scarpio nag-withdraw ng 41 million pesos in cash sa loob lamang ng isang araw noong August 6, 2024. Bumubuhos ang pera nila mula sa China sa pamamagitan po ng Calle 88 Food Corp na pag-aari ni Attorney Man Scarpio. Halos 4.5 billion pesos ang transaksyon na pumasok at lumabas mula po sa taong 2022 at 2025 lamang. Po ay sa 15 korporasyon na may interes ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at si Attorney Man Scarpio. Sa bahagi naman po ng depensa, the defense maintains na ito pong mga pag-uusap na ito at ang paglalabas at pagsisiwalat ng iba't ibang mga impormasyon patungkol dito ay paglabag sa confidentiality at sa batas. Ang pagtestigo na rin, ito ang binabanatan ngayon ng depensa ni AMLA Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Piniyagan ho kasi ng impeachment court ang pagtestigo ng nasabing AMLA official. It is also the stance of the defense na wala raw personal knowledge itong si AMLA Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa nilalaman ng bank records ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio. In any case, mga kababayan, ito po ang mga pagdinig. Ang pagdinig na ginagawa ngayong araw po, day 33 na po. And alamin natin kung itong mga business interest ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio, ito nga ba? May suporta sa likod ang mga pinaghihinala ang transaksyon dun sa paglabas ng kanilang mga business accounts. Tanggapin muna natin ang ulat mula sa ating mga kasamahan na nakatutok dito naman sa prosecution, House Prosecutor. Tinindigan ang pagharap sa witness stand ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Pag-object ng defensa sa pagharap ng AMLA, paulit-ulit na nireject ng kampo ng prosekusyon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Miss Melanie? Teka, ayusin muna natin yung audio. Babalikan natin si Miss Melanie Valdos Reyes.

0: daw ang katanungan po dito ngayon. To illustrate, meron nga bang alam o wala nga bang alam si AMLAC o si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa nilalaman ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio? Well, meron ba? Is the AMLC privy to the information sa loob ng banko ni Vice President Sara Duterte? O ito ay covered nung tinatawag nating bank secrecy law? Have to wait for the distinction, ano? At kung ito ay kakatigan ng Senate Impeachment Court. Kung sa palagay po ng ating mga senator judges with their infinite wisdom, kung i-admit ba nila itong testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Samantala, balikan natin ang ulat ng ating kasamang si Ms. Melanie Valdos Reyes, House Prosecutor. Tinindigan ang pagharap sa witness stand ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Pag-object ng depensa sa harapan ng AMLC, paulit-ulit na nire-reject ng kampo ng prosekusyon. Balikan natin si Ms. Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Alian, magandang tanghali. Paulit-ulit nga nireject ng House Prosecution Panel ang paulit-ulit ding objection at motion ng Kampo ng Depensa na huwag nang iharap si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura sa witness stand. Ayon kay Private Prosecutor Attorney May de Villagracia, mistaken presumption o maling akalang naging pag-object ng paling ng depensa sa pagharap ni Attorney Buenaventura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit niya na kasi ang panig ng depensa na ang paglabag sa confidentiality law ang pagharap ng AMLC o sa Section 8A ng RA 11521. Ayon kay Attorney De Villagracia, walang sapat na batayan o grounds ang motion ni Attorney Binluan para i-exclude o huwag nang payagan tumayo sa witness stand ang opisyal ng AMLC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney De Villagracia.
3: First, Your Honor, the defense counsel raised Rule 128, Section 3 of the Rules of Court. Your Honor, the defense counsel seems to be laboring under the mistaken presumption that the offer of evidence is by and of itself evidence. Your Honor, it is not. The offer of evidence, the office of the offer of evidence is merely to inform the court of what the testimony of the witness seeks to prove. The evidence would be the testimony of the witness himself. Hence, Your Honor, the objection on this ground is rather premature.
2: Dagdag pa ni Attorney May na layo ng pagtestigo ng AMLC na matalakay ang covered transaction reports o yung tinatawag na CTRs at ang suspicious transaction reports o yung STRs sa account ng mag-asawang Duterte Carpio mula taong 2007 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos. Samantala, sa unang bahagi ng paglilitis, nilinaw naman ni Attorney Buenaventura ng AMLC na walang nilalabag na confidentiality laws ang kanilang tanggapan sa pagharap nito ngayon sa impeachment court. Ayon kay Buenaventura, batid nila ang mga provision ukol sa confidentiality sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, ngunit meron ding internal rules ang AMLC na nagpapahintulot sa kanila na tumalima sa mga competent court gaya ng impeachment court. Pakinggan natin ang paliwanag ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura.
4: No, Your Honor, let me clarify, Your Honor, under our law, there's a provision under Section 8, Your Honor, Section 8A, wherein we are supposed to ensure confidentiality of our documents. However, under Section 8A, paragraph 2 po, Your Honor, nakalagay din po dun that the Council can promulgate rules regarding the handling to ensure that the AMLC and the Secretariat shall not violate that confidentiality. Part po ng aming internal rules is, of course, we have to comply with the orders of competent authorities like the courts po. And of course, we recognize this honorable court as having the sole power to try and decide impeachment cases, Your Honor. So pursuant to the coercive and compulsory process of this court, we are in compliance with our internal rules, the law, and the order of this court, Your Honor.
5: At hindi magbaba.
2: Alang kabilang naman sa offer ni Attorney May De Villagracia kanina, ang 319 million pesos na inflow sa bank account ng mag-asawang Duterte Carpio para sa kumpanyang Cali 88 Food Corporation na umunoy galing sa mga kumpanya sa China, bagay na binanggit ni dating Senador Antonio Sanichuelianis IV sa kanyang press conference noong Biyernes. Isa pa sa mga highlight kaninang umaga ay yung pagpapasaring ni Private Prosecutor Attorney May De Villagracia sa gitna ng kanyang pagtatanong o direct examination kay AMLC Executive Director Ronel Benaventura matapos banggitin ang naging grado nitong 85% sa bar exam na nagdala sa kanya sa top 10 sa 2015 bar exams. Ayon kay Attorney De Villagracia, mas mataas ito kumpara sa abogado na kilala nila ni Attorney Alvin Binluan na may gradong 80%. Maaalalang noong mga umpisa pa lamang na impeachment trial, iniyabang ni Attorney Binluan ang 80% na grado ni VP Sara Duterte sa impeachment court na mas mataas pa umano sa mga grado na nasa korte. Pakinggan natin ang pagpapasaring ni Attorney De Villagracia.
3: Banggit niyo po na kayo ay abogado. Kailan po kayo kumuha ng bar examinations?
4: Noong 2015 pa po. Yung resulta po nakuha po noong 2016, Your Honor.
3: Ano naman po ang naging resulta sa inyong 2015 bar examinations?
4: Nakapasa naman po. I placed 10 po sa bar po, noong 2015 bar po.
3: Kung pwede ko pong maitanong, Attorney Benaventura, ano po ang inyong naging bar rating kung inyo po itong naalala?
4: 85.75 po, Your Honor.
3: 85.7. Sorry, Your Honor, naalala ko lang po. That's 5.7 percentage points more than yung 80 percentage points na nakuha nung kakilala namin ni Attorney Binluan. Anyway, I'll move on, Your Honor.
2: At yan ang sa panig ng prosecution, Alian Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang batas ng politics, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Vice President,
0: dalawampung minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. May konting pitik doon si Attorney May De Villagracia. Talaga yun, no? Simple lang yung pitik eh. In any case, mga kababayan, ang nagiging punto dito, ang punto de vista naman kasi talaga dito, at ang side, at ang trabaho naman talaga ng defense team dito is to discredit the witness. Especially if the witness does not share the theory of the defense. That happens. Ano, sa mga normal na court proceedings, normal po yan, mga kababayan. On the other hand, it is the job ng party who stands to benefit dito sa bibigay ng mga testimonya ng kanilang napiling testigo to defend, if not defend, to make it appear sa ating korte, sa ating mga senator judges, sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng impeachment trial that the witness is a competent witness. Ayan. But, well, with all due respect kay Attorney May De Villagracia, di ko gets how the bar rating figures in dito sa competency ng isang witness. But I understand her point. Napansin ko lamang. In case, matapos po sa bahagi ng prosecution, magtungo naman tayo sa bahagi ng depensa. Hirit ng defense team na tanggalin bilang testigo si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura, hindi piniyagan ng impeachment court. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al, imbis nga nakatiga ng impeachment court ay hindi pinalusot ang confidentiality na katwira ng defense team para hindi maging testigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ngayong araw ng prosecution. Ayon sa impeachment court, hindi absolute ang confidentiality ng AMLAC sa mga dokumento nito kaya pinayagan pa rin ng korte ang pagtestigo nito sa prosecution. Pero ang katwiran kasi ng defense team, breach of information, ang gagawin ni Buenaventura na paglabas ng mga dokumento. Lalabag din ito sa Section 8A ng Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering Act of 2001. Nakasaad din kasi dito na kahit ang pagre-reproduce umano ng mga dokumento ay ipinagbabawal ng batas at posible pa itong pick-upin ng media na magiging paraan ng pagsasapubliko at pagre-reproduce ng mga dokumento ng AMLAC. Isa pa, kailangan pa umanong beripikahin ang laman ng records sa mga bank at institutions at walang personal na kaalaman si Buenaventura kung totoo ang mga nakasaad dito. Giit nga ni Attorney Mark Winluan, Defense Counsel, wala namang tinatago ang Vice Presidente pero sana dumaan pa rin sa batas ang proseso. Narito ang pahayag ni Attorney Mark Winluan sa impeachment trial kanina.
5: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumuliti ka lamang.
2: Sa pagpapatuloy naman, Al, ng impeachment trial kanina habang bago ipresenta si Ronel Buenaventura, ang executive director ng AMLAC, ay sinabi rin ni Attorney Mark Winluan na magiging ad cautelam ang kanilang magiging cross-examination kung magkakaroon man mamaya pagkatapos ng direct examination. Ito nga ay ang may pag-iingat ang kanilang partisipasyon dito sa impeachment trial at hindi nila inaalis ang posibilidad na humanap ng legal remedies. Yan ay kahit nga nagdesisyon ang impeachment court na paharapin si Ronel Buenaventura. Samantala, sa pagpresenta naman, hindi pinadali ng defense team ang pagpresenta kay Buenaventura. Hindi pa man hinihimay ang mga records, binabaril na ng depensa ang summary na nais ipresenta ng prosecution. Kina-question ng defense, ito ba ay inihanda mismo ni Buenaventura o ang prosecution ang naghanda para kay Buenaventura? Ito kasing summary na ito, naglalaman na nung AMLAC record. Pero nailinaw din naman ng prosecution na ito nga ay mismong si Buenaventura ay kasama sa gumawa o isa rin sa gumawa nitong summary na ito. Kaya pinayagan pa rin ng impeachment court na ipresenta at yan nga yung hihimayin mamaya sa direct examination sa pagbabalik ng impeachment trial. Samantala, lahat naman ng offer ng prosecution ay dinenay ng defense. Kasama na dito yung pagdating sa sinasabi kasi dito na tumatanggap nga umano ng pera si Vice President Sara Duterte mula sa China sa pamamagitan ng Calle 88 na korporasyon at iba pa. Kasama ito sa dininay ng defense team at mamaya ay abangan natin kung madidiscuss ito sa cross-examination ng defense. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe.

0: Habang inaantay po natin, mga kababayan, ang muling pagre-resume ng pagdinig sa ika-day 33. 12:30. Okay, 12:30 inaasahan po na magbabalik ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy po ng pagdinig nito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sa bahagi naman mismo ang Senate Impeachment Court, sa ilang saglit, itutunguhin po natin. Ah, dito na. Tagtunguhin natin ang ating kasamang si Ninfa Asuncion, Presiding Officer Cheese Escudero, na nawagan ng civility at patas na pagdiliti sa Impeachment Court. AMLC witness pinayagang tumistigo sa impeachment trial. Narito ang ulat mula kay Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, Sal, bago nga magsimula itong day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay nanawagan sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero sa lahat ng sangkot dito sa impeachment trial na panatilihin ang paggalang, pagiging mahinahon at pagiging patas sa gitna nga ng tumitinding tensyon dito sa mga pagdinig. Ayon kay Escudero, nauunawaan niyang umiikli na ang pasensya at tumataas ang emosyon ng ilan dahil sa mga kaganapan sa paglilitis. Gayunman, igiinit niya nga hindi dapat mawala sa paningin ng impeachment court ang kanilang pangunahing tungkulin, ang patas at maayos sa pagdinig at pagdedesisyon sa kaso batay sa mga ebidensya. Sinabi ni Escudero na hindi dapat madistract ang korte ng anumang rant o tantrum mula sa loob man o labas ng courtroom. Inimok din niya mga abogado, partido, testigo, opisyal ng gobyerno, commentators at observers na panatilihin ang courtesy, civility, fairness at candor sa isa't isa. Binigyan din ni Escudero pero na hindi tungkol sa kanya o sino mang individual ang impeachment proceedings, kundi tungkol sa bansa, sa mamamayan, accountability, justice at fairness. Anya, maaaring maging matindi ang argumento at kritisismo pero hindi dapat maging personal o makasira sa dignidad ng sino man. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
3: Our duty is not to conquer one another in these proceedings, but to eliminate the truth and serve the cause of justice. Let the arguments be forceful, but never personal. Let the contest be exacting but never degrading. And when these proceedings are concluded, let it be the law, not anger, not pride, nor applause, be the final word. Kinikilala po ng presiding officer na sa yugto ito ng ating paglilitis, medyo maikli na ang pasensya ng karamihan, medyo mataas ang emosyon ng ilan, at medyo nag-uumapaw ang galit, puot, at inis. Bugso ng anumang nakikita o napapanood nila sa mga pagdinig na ito. Subalit, hindi tayo pwede mawala ng loob sa ating ginagampanan tungkulin. Hindi tayo pwede pumatol at dapat ipawalang bahala lamang. Anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado at sa hukumang ito. We will be focused on our job at hand, and that is to try and decide this impeachment case based on the evidence, with justice and with fairness. We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me. It's not about you. It's not about any one of us here. Rather, it is about the country, our people, accountability, justice, and fairness.
2: Samantala, pinayagan naman ng impeachment court na tumistigo na si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Matapos ng ibasura yung motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte na pigilan yung kanyang pagtestigo. Sa naging ruling ni Presiding Officer Escudero, sinabi ng korte na hindi nangangahulugan ang confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act o yung AMLA na ganap ng immune sa subpoena ang mga AMLAC report. Ayon kay Escudero, nananatiling umiiral yung naging isang ruling ng Supreme Court na ang Section 9C ng AMLA ay nagbabawal sa covered persons kanilang officers, employees na ibunyag ang pagkakaroon ni, nilalaman ng suspicious transactions report, pero hindi nito direkto ang pinagbabawalan ng AMLAC na mismong tumugon sa isang lawful subpoena. Binigyan din ng korte na ang Section 8A na idinagdag sa AMLA sa ilalim ng Republic Act 11521 ay nagtatakda ng proteksyon sa impormasyon ng hawak ng AMLAC, pero hindi nagtatatag ng absolute privilege laban sa subpoena. Dahil dito, maaaring niyang tukuyin o i-authenticate at ipaliwanag ni Buenaventura ang mga report na tinukoy sa subpoena. Gayunman, sinabi ng korte na hindi nito pinahihintulutan yung unrestricted public disclosure. Maaari ring isagawa ng in-camera kung kinakailangan ang ilang bahagi ng testimonya. May karapatan pa rin yung magkabilang panig na umapila o mag-object sa mga issue gaya ng authentication, relevance, hearsay, completeness, accuracy, admissibility, at evidentiary weight ng AMLA report. Kaya naman denied nga yung motion ng depensa na i-exclude si Buenaventura bilang testigo ng walang prejudice sa mga magiging objection ng defense team. Narito yung naging bahagi ng ruling ni presiding officer Espedero.
3: MLC is not a passive repository and confidentiality cannot be invoked in a manner that defeats its statutory mandate. Republic Act number 11521 strengthened information security. It did not overrule Republic versus Sandigan Bayan nor repeal MLC's functions or confer immunity from a subpoena. Further, Section 2 of Republic Act number 1405, as pointed out by Senator Judge Lacson in our last hearing, separately and expressly permits inquiry into bank deposits in cases of impeachment. The Supreme Court recognized this statutory exception in PNB versus Gangkaiko, GR number 18343. While this exception does not by itself dispose of the distinct confidentiality imposed on MLC information, it confirms the policy that bank secrecy is not an absolute bar to the constitutional accountability process. The MLC witness may therefore identify, authenticate, and explain the report specified in the subpoena.
2: Yes, samantala ay sa ngayon ay inaantay na lang natin na magbalik mula sa lunch break itong impeachment court at pagkasalang muli ng impeachment trial ay dadaan na sa cross-examination si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Ayan muna yung pinakahuling kagalapan mula sa panig ng impeachment court. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Nimfa Asuncion. Oras po natin, 34 na minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, huwag po kayong BBT o dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
16: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas.
17: News nationwide.
18: Trending issue. Na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: ang tangi kong pag-ibig.
2: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Pinas, pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278.
28: Sports Radio 918.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publico
34: 738.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3.
43: The AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas.
47: And Capital 104.3 collab.
48: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
49: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
50: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
49: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
50: Ang saya ng high school, sa juniors and my school, di na mapapantayan.
49: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
50: Till I met you.
49: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay ng love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
50: I love you more each day.
49: Only the beauty of courtship in Pinas.
48: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
51: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
52: Radyo Pilipinas.
53: Radyo Publiko.
54: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis.
55: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
56: Up
0: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM, tayo po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Abang inaantay po natin, mga kababayan, ang resumption na itong pagdinig pa rin ka-day 33 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May kinalaman pa rin sa Article 2 ng kanyang Articles of Impeachment, yung unexplained wealth. Minsan mapapasabi ko na lang, sana all may unexplained wealth. Sa atin kasi unexplained poverty ang nararanasan natin. But then again, mga kababayan, all jokes aside, napakahalaga po na tayo ay nakikinig, nanonood sa kasalukuyan pong nangyayaring impeachment trial. Hindi lamang po upang mapanagot kung sino man ang may sala. Dahil alam naman po natin na lahat ng tao mapanasa mataas na posisyon, kapag gobyerno man o pribado, kapag babae o lalaki, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng batas. Halaga na nanonood po tayo, nakikinig at nakikilahok sa mga diskusyon. Dahil dito po nabubuhay ang kamalayan ng ating mga kababayan. Dito tayo na-educate. Ano nga ba mga mekanismo na makikita natin sa ating mga batas? Lalo na po sa ating saligang batas. Pang maituwid, kung ano man ang kabaluktotang nakikita natin sa ating pong pamahalaan. Hindi ko kasi po pwede na walang accountability. Lahat po tayo, one way or the other, we all answer to one thing. We answer to accountability. Hindi naman kasi po pwede na ginagamit mong depensa ang iyong posisyon. Lalong-lalo na kung ang pinanggalingan ng posisyon na ipinangsasalag mo, galing ito sa mga taong naniniwala, nagtitiwala sa iyong kakayahan. More than anything else, you owe it to the people who voted you. Diba? Tayong mga bumoboto at patuloy na ginagamit ang atin pong karapatan at obligasyon upang bumoto ng tama, well, we also owe it to ourselves. Sabihin, obligasyon din natin sa ating mga sarili na bukod sa bumoto ng tama, panagutin ang nakikita po nating kamalian sa ating pong pamahalaan.
55: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Past 12:00 PM. Ngayon, naisisiwalat lalo, mga kababayan, na may mga, well, I'm not particularly talking about the Vice President in this case. Pero ang nangyayari kasi dito, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating president. Ibig sabihin, kung nakita natin ito sa ibang tao, baka ginagamit na rin to ng iba. Inutukoy natin dito yung circumvention. Nung accountability para sa ating mga public officers. Kasi dapat, kapag ikaw ay may business interest at ikaw ay papasok sa public service, dapat magdadivest ka. Pero, yung batas na namamahala kaugnay ng patakaran na yan, wala namang sinasabi na pupwede, ano, na pinagbabawal nito ang iyong asawa. But instead of divesting, edi sabihin mo, eh, yung asawa ko na lang muna ang hawak ng aming mga business interest. Inaway natin mga kababayan, ha, hindi ho masama, hindi ho pinagbabawal sa batas na magkaroon ng mga business interest sa mga korporasyon. Hindi rin masama na maging incorporator ng isang stock corporation. Di kaya naman eh, magkaroon ng iba't ibang mga holdings, di kaya naman mga investments sa iba't ibang mga business entities. Normal pong proprietary rights yan mga kababayan. Ang masama dito, well, nagagamit po kasi itong mga business interest na ito to simulate what should have been flagged as an siguro illegal na transaksyon. Kasi tanong-taon po natin, humahawak ang ating mga public officers nung tinatawag nating public funds. Ito po ay galing sa kabayan ng taong-bayan. Sama kasi nito kung pinapakita mo o makikita sa iyong mga business interest, pinalalabas mo na itong kita o yung pera na hawak ko o ginagamit ko ay proceeds ng aking mga business interest. Yung pala, ginamit ng panglaban ng pera ng kanyang mga business interest. Then again, mga kababayan, ito ay binibigay lamang po namin sa inyo. Ano ang mga maaari, ano yung mga tinitignan pong mga posibilidad. Dahil sa huli, magde-desisyon pa rin naman kung maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte o siya'y mananatili sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente. Ang Senate Impeachment Court sa pagboto po yan ng ating mga senator judges. Sunod pa rin sa mga provision na makikita po natin sa ating saligang batas. Panginaantay pa rin natin ang pagpapatuloy ng Senate Impeachment Trial. Ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
55: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh yung Higan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
2: Namamasyal pa sa Luneta.
1: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Publico Serbisyo.
4: Bayang Hot News Nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawa na pagbabalita.
7: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
12: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
13: Ang Radyo ng Publiko.
14: Radyo Publiko.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan.
16: Sa sambayan
17: ay inyo ring mapapakinggan
18: sa 104.3 FM band.
19: Magkaisa ang tulungan
20: para sa pag-unlad ng ating bansa.
21: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Sa 104.3
25: The Capital.
26: Ang ating mga programa at serbisyo
27: para sa mamamayan.
29: Mayang
6: Pilipino.
8: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and the Capital.
9: Ang boses ng Pangulo.
8: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
8: Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Abakada.
14: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Serbisyong kailangan.
19: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.

0: Tuesday morning.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: mahalagang impormasyon at mga usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
1: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo dito lamang, of course, sa Radyo Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Yes, at para naman po sa ating mga kababayan gustong makisabay at makinig online, live rin po tayo sa opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. At gayon din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Magazine sa facebook.com/radyomagazine. Nakasimulcast din po tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Ayan, kaya kung saan man po kayo nararoon ngayong hapon, nakikinig sa radyo, nanonood online, or nasa biyahe, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikisa sa ating programa.
1: Tama, Spokes, no? At gaya ng dati, sisiguraduhin natin, hatid natin sa inyo ang impormasyon na mahalaga sa bawat biyahero, mga balita, serbisyo, paalaala at mga usaping makakatulong upang maging mas maayos at ligtas ang inyong paglalakbay. At bago, of course, tayo magpatuloy, syempre, isang malaking pasasalamat sa ating mga kasamahan sa technical na bahagi ng programa na patuloy na tumutulong para maging maayos ang ating broadcast. Yes, pasalamatan natin si Julius Ongam, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at Marulas Transmitter. Maraming salamat po.
0: Opo, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine, sa ating mga kasamahan sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at higit sa lahat sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood.
1: Yes, oo, nakita natin, Spokes, no? Talagang nagpapasalamat tayo sa mga taong tumutulong sa atin. And that's very important kasi alam lang po natin may mga ginagawa tayo na dapat malaman din po ng ating mga kababayan. Oho.
0: Tama po.
1: Yes. At punta tayo sa ano, alam mo, Spokes, no? Nakita natin yung iba't ibang pangyayari international.
0: Yes.
1: Oo. Nakita natin even sa ano, sa last week, no? Nagkaroon tayo ng ASEAN, yung games ba yun? Ilang ASEAN games,
0: yes,
1: no?
0: Yes, oo.
1: Naka-apat na gold tayo. 4 golds, 9 silvers, and 16 bronzes. Total ng 29 medals. At congratulations po sa ating mga atleta.
0: Yes, congratulations. Oo. Congratulations po.
1: At
0: Your hard work has been rewarded.
1: Yes, oo. Iyang pagbibigay pugay din sa kanilang mga sakripisyo. Mm-hmm. Alam natin para sa bansa din po natin. At tuloy-tuloy din po yung ating mga usapin kasi that's very important din na bigyan natin ng pagkilala yung mga tao. At syempre, recognize din natin na dito sa buong mundo may mga pangyayari na dapat aware tayo.
0: Of course. Oo. Tama.
1: Oo. Last time, no? Yung langis naman bumaba, nagpapasalamat. Medyo bumaba siya ng presyo, no? Yung langis dahil bumabalik ang supply mula sa Middle East. And we're very grateful for that. Kasi medyo nabawasan ilang 8 pesos ba 'yon?
0: Malaking ginhawa 'yan.
1: Malaking ginhawa. Oh, yes, napaka-importante 'yan, Spokes, no? Kaya sana tuloy-tuloy na po ito. Kasi alam natin, kung hindi, araw-araw akong maglalakad dito.
0: Opo. Nandiyan naman po ang LRT-MRT.
1: Yes. Oh.
0: Ang magsasalba sa ating araw-araw.
1: Yes. At sa paglalakbay din, patuloy na nag-aapektuhan ang biyahe sa Middle East. Alam naman po natin na may mga bumaba yung presyo, pero andun pa rin yung banta ng kaguluhan sa Middle East. At talagang nakaka-apekto ito doon sa ating mga travelers, no? At yung kaguluhan sa Middle East ay patuloy ang tensyon sa karahasan ng mga pangyayari doon sa rehiyong ito. Alam naman po natin na pinapanalangin natin kasi marami pong naapektuhan dito. It includes as well yung mga biyahero natin papuntang Europe kasi ang alam natin na Spokes, no, na ang Middle East yan ang pinaka-

0: transit point, no?
1: Yes.
0: Going to Europe at marami din po tayong mga kababayan na nagtatrabaho doon sa Middle East, mga OFWs. Kaya makikita natin kung gaano kaimportante at nakakaapekto na. And we are praying na sana matapos ng mga kaguluhang ito at bumalik na. At yes. At mula sa mga usaping international hanggang sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, hindi rin pahuli ang Bureau of Immigration. At pakinggan muna natin ang ilang updates mula kay Adrian Rosita para sa Immigration News Roundup.
2: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Inilala sa pandaigdigang larangan ang mga hakbang ng Bureau of Immigration ng Pilipinas sa paggamit ng digital technology upang mapalakas ang border management at seguridad ng bansa. Dinampok ng International Border Management and Technologies Association o IBMATA sa September 2026 issue ng Border Management Today ang pagpapatupad ng Pilipinas ng Advanced Passenger Information System or APIS. Naibahagi rin ng BI ang karanasan nito sa pagtatayo at pagpapalawak ng airline connectivity sa International User Community on New and Go Travel Meeting na ginanap sa Chinsinau, Moldova noong September 23 hanggang 24, 2026. Kapansin-pansin din ang pagkilala sa Pilipinas sa 2025 Interpol Annual Assessment kung saan nangunguna ang bansa sa Asia-Pacific at ika-anim sa buong mundo sa database screening efficiency. Sa pamamagitan ng APIS, eGates Automated Screening at APIS Operation Center, mas napapabilis ang pagpoproseso at pagsusuri ng mga biyahero. Sa kasalukuyang, 49 airlines na ang konektado sa sistema na sumasaklaw sa halos 99% ng international flight operations sa bansa. Balita naman mula sa ating mga probinsya, naresto ng Bureau of Immigration sa Cebu ang isang 63 years old na American national na wanted ng mga otoridad sa Estados Unidos dahil sa kasong sexual battery sa Mississippi. Kinilala ni BI Commissioner Joel Antribiado ang suspect na si John Raymond Fenty na inaresto ng Fugitive Search Unit sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City noong Huwebes. Isigarawa ang operasyon matapos ipagbigay alam ng U.S. Embassy sa Manila sa mga otoridad ng Pilipinas ang presensya ni Fenty sa bansa. Ayon sa FSU, hinahanap siya upang humarap sa paglilitis sa Kemper County, Mississippi kaugnay ng kasong sexual battery laban sa isang taong may kapansanan o walang kakayahang protektahan ang sarili. Dumating si Fenty sa Pilipinas bilang turista noong Hulyo 21, 2026 at nagpapag-extend ng kanyang pananatili hanggang November 18. Nakatakda siyang i-deport matapos mailabas ang kakulang deportation order at isama siya sa blacklist ng BI. Pansamantala siyang nakadetain sa NBI Mandaue bago ilipat sa BI Warden's Facility sa Taguig. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang BI sa mga foreign law enforcement agency upang matukoy at maaresto ang mga pugante. Dito naman sa Luzon, inaresto ng mga operatiba ng BI Intelligence Division ang isang 69 years old na American national sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga dahil sa umano'y hindi kanais-nais na pag-uugali at paglabag sa mga batas ng imigrasyon ng Pilipinas. Kinilala ng BI si Patrick Nokwen Bulam Obison na inaresto noong September 24 sa visa ng Mission Order Number 2026-341. Nagpugat ang operasyon sa inulat ng alitan sa isang mall kung saan umano'y nagpakita siya ng mapang-abuso, rasista at mapanirang asal laban sa mga Pilipino. Naharap siya sa deportation proceedings dahil sa alegasyon pang insulto at paghamak sa mga Pilipino, pati na rin umano sa panggugulo sa isang establishmento, pag-abala sa kaparepaan at pangaharas ng mga lokal na residente. Natuklasan din ng BI na umano'y hindi niya na ipagbigay alam ang pagbabago ng kanyang restadong tirahan na paglabag sa Alien Registration Act of 1950. Dinala siya sa BI Warden's Facility sa Bicutan, Taguig City habang nagpapatuloy ang deportation proceedings. Pinalalahanan ni BI Commissioner Joel Antribiado ang mga dayuhan na igalang ang mga Pilipino sumunod sa batas at manatilihing maayos ang ugnayan sa mga lokal na komunidad. Patuloy ang kaso alinsunod sa due process. Sa pagpapatuloy, pinadeport ng Bureau of Immigration ang apat na Japanese nationals na wanted sa Japan dahil sa umano'y kasong pandaraya. Isinagawa ang repatriation noong September 29 mula sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at ipinasa sila sa mga otoridad ng Japan. Sina Takumi Oi, 31, at Shisho Okada, 27, ay naaresto noong April 28, 2026 matapos makumpirmang may outstanding warrant laban sa kanila mula sa Kokura Summary Court sa Japan. Ayon sa BI, sangkot umano ang dalwa sa pagpapanggap bilang mga law enforcement officers upang makasagawa ng financial fraud. Samantalang sina Yuki Sugita, Rintay 9 at si Yuta Takahashi, 45 ay may warrants din mula sa Umiya Summary Court kaugnay ng Umanoy Pandaraya. Napag-alaman din ang apat ay overstaying sa Pilipinas matapos hindi mapalawi ang kanilang otorisadong pananatili. Saklaw sila ng magkakahiwalay na summary deportation orders at isinuko sa Japanese authorities para sa kokolang legal na aksyon. Ayon kay BI Commissioner Joel Antribiado, patuloy na palalakasin ng BI ang pakikipag-ugnayan sa mga international law enforcement agency upang matukoy at mapauwi ang mga dayuhang pugante alinsunod sa batas at due process ng Pilipinas. Sa pinakahuling balita, hinarang ng Bureau of Immigration ang isang South Korean national na naka-flag ng Interpol matapos matukoy ng Advanced Passenger Information System or APIS sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong September 29, 2026. Kinilala ang dayuhan na si Lee Yong-soo, 31 anyos, na may Interpol alert kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa money laundering. Kabilang ang pagmamahagi ng mga illegal na nakuhang pang-accounts nang ginamit umano sa paglilinis ng pera. Dumating siya sakay ng Cebu Pacific mula Japan. Agad na nakita ng APIS Operation Center o APOC ang kanilang passenger information at nakipag-ugnayan sa BI Interpol Unit para sa verifikasyon. Matapos makumpirma ang alert, ipinagbigay alam ito sa mga tauhan ng BI sa Ninoy Terminal 3. Hindi siya piniyagan makapasok sa Pilipinas at agad isinuko sa airline para maibalik sa kanyang bansang pinagmulan. Ayon sa BI, ipinakita ang insidente kung paano nakakatulong ang teknolohiya, intelligence at real-time coordination sa pagpapalakas ng border security. Binigyan din ni BI Commissioner Joel Antimillado na maaaring tanggihan ang pagpasok ng mga dayuhang may criminal records o maaaring magdulot ng panganib sa seguridad at kaligtasan ng publiko alinsunod sa batas ng Pilipinas. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Mula sa pagpapalakas ng manpower at border security hanggang sa paggamit ng technology at online services, patuloy ang hakbang ng Bureau of Immigration tungo sa isang mas moderno, mas mabilis at mas mahusay na immigration services. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Adrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you so much, Immigration Officer Aldrin Rosita from Batangas Field Office.
0: Yes.
1: Mainit na mainit yung mga hinatid niyang balita, no? From all over the Philippines.
0: Yes.
1: Unang-unang-una sa ating balita, no? Congratulations po sa ating APOC, kung
0: yes,
1: saan po ang ating butihing Deputy Spokes Melvin po ang ating heperoon. Ano ba itong iginawad po na karangalan sa ating opisina patungkol dito sa APIS po natin, sir?
0: Opo, Spokes, no, napaka-importante na kinikilala yung ating advancement sa APIS, hindi lang sa Pilipinas pero sa ibang bansa. Ito pong IBMATA, International Border Management Technologies Association. Ito po ay UK-based po ito, no? Makita mo yung mga first world countries and to be recognized and part doon sa IBMATA sa kanilang issuance for September. Nakikita natin na ibig sabihin we are doing the correct way.
1: Yes,
0: kinikilala tayo. Ibig sabihin din na tama yung ating mga plano, yung modernization natin at hindi lang yun, no. When we were invited as well to speak international fora. Yeah, the latest is in Moldova. At the same time, meron din sa November. Na ang number one talaga, we are sharing yung kakayahan ng Bureau of Immigration in terms sa connectivity with other airlines because that is really very challenging kasi ibang bansa. At nakita din natin na Spokes, no, kung sa report na ito, na ang ating Interpol, kinilala ang Pilipinas nang ginamit natin yung API na nag number one tayo sa Asia Pacific in terms sa efficiency in sa mga hits ng Interpol at pang-anim tayo sa buong mundo. At we're very grateful and that's really a good indication,
1: yes,
0: Spokes, na ang ating Bureau of Immigration sa pangunguna ng ating Commissioner Joel Antimillado ay nasa tamang daan po para i-modernize po ang ating immigration.
1: Of course. Kumbaga, karangalan po yun na minomodel tayo.
0: Yes, diba? Oo. At hindi lang yun, Spokes, no? Ngayong November, pupunta din yung Samoa government because ang Pilipinas ang ginawa nilang model in the implementation.
1: Wow. Congratulations ulit.
0: Oo.
1: Congratulations.
0: Wala bang pakain dyan?
1: Sa inyong able leadership po, no? Congratulations po sa ating Commissioner Joel Antimillado. Maiba naman tayong balita, no? Meron na namang accomplishment po para sa ating Fugitive and Search, Search Unit po. Nahuli itong si John Raymond Fenty. Medyo malaki ang pananagutan nito sa Estados Unidos. Isang sexual battery case po sa US.
0: Yes,
1: doon kaugnay ng kaso niya, yun raw pong biktima ay sexual battery against a person na may kapansanan.
0: Ayun, na talagang nakaka... Talagang magagalit ka rin dito, Spokes, no? And we don't want ang Pilipinas ay ginagawa nilang pinagtataguan nila. And we're very grateful. Saludo po tayo sa mga tauhan ng Fugitive Search Unit sa pangunguna ni Sir Randall.
1: Congratulations.
0: Sir Randall, talaga matulog naman, matulog din naman po kayo kasi halos sa araw-araw meron kayong na-operate.
1: Oo nga po, no. Tama ka dyan, sir, no.
0: Yes, talagang nakita natin na very strong yung ginagawa ng ating mga tauhan. At dito naman sa pangatlong report, no. Dito sa Luzon naman, after ng Cebu, punta tayo ng Luzon. Kung inyong maalala, nagkaroon ng isang sa social media, isang American national na pinaglalait niya yung isang Filipino doon sa may mall, no?
1: Ako, gigil na gigil ako dito.
0: May gigil, nagkakaroon talaga na nagigil tayo sa mga ganung klaseng mga foreign national because ang Pilipinas naman pa, we are very welcoming.
1: Yes, hospitable.
0: Yes, pero please naman, huwag niyo pong abusuhin yung pagmamagandang loob ng ating mga kababayan. And we're very grateful na ito'y inaksyonan kaagad, Spokes, no, ng ating intelligence division. At siya po ay nasa kote at hindi lang pala yon ang kanyang naging pagkakamali, yung offense niya. Kasi meron din siyang pagkakamali dahil hindi siya nagbigay alam sa pagbabago ng kanyang rehistradong tirahan. Yan po ay dapat sumusunod tayo sa altuntunin na kasaad doon sa Alien Registration Act of 1950. At siya po ngayon ay nasa BI Warden's Facility sa Taguig City habang nagpapatuloy ang deportation proceedings.
1: Yes, another win for us, ano? Ayaw po natin sa mga foreigners na nakikitira at na namamalagi na nga lang dito, bastos pa, no, sa ating mga kababayan.
0: Hindi yung tama.
1: Hindi tama.
0: Yes.
1: So, syempre, pang-apat na balita, apat na Japanese nationals rin. Pinagbestahan to, no, ng press ng Japan. Apat na Japanese nationals po ang dineport natin. This last week lang, September 29.
0: Yes.
1: So, syempre, marami silang offenses at pinaghahabol rin sila ng authorities, ng Japanese authorities po, no? So, tama lang na na-turn over na natin sila sa gobyerno ng Japan para po sa kanilang kaukulang legal na disposition.
0: Yeah, kasi fugitive din po sila doon sa Japan. Kaya sinundo talaga sila dito ng mga Japanese, yung police nila. At yung panghuling report po natin, ito po ay pagpapakita ng kakayahan ng ating Advanced Passenger Information System na kung saan na isang Korean national na mayroong Interpol alert ay nasa kote po ng ating mga tauhan dito sa ating mga paliparan dahil po sa mga ugnayan ng mga iba't ibang operatives, mga units po ng Bureau of Immigration. Ito pong Korean national na si Lee Yong-soo is 31 years old ay mayroon pong Interpol alert kaugnay umano sa pagkakasangkot sa money laundering at kabilang sa pamahagi ng mga illegal na nakuhang bank account na ginamit umano sa paglilinis ng pera. Kaya laundering, naglaba.
1: Nililinis. Magandang nililinis. Paglilinis.
0: At siya ay nang nalaman po ng ating opisina ng API sa APOC. Siya at kaagad po tayo nakipag-ugnayan sa ating BI Interpol unit para sa verifikasyon. Nang na-confirm po, kaagad po tayo ay nagbigay ng paalaala sa ating mga tauhan sa ating paliparan. Kaya nga po, itong taong ito ay nasa kote at hindi na pinapasok sa ating Bureau of Immigration at sa Pilipinas.
1: Of course, ang ganda ng synergy, no, sir, ng APOC at saka ng ating Interpol. Congratulations po ulit sa inyo at saka po sa ating BI Interpol unit, Sir Peter, no?
0: At marami pa tayong pagkukwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon, pero break muna tayo sandali magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
6: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo

0: Ayan! Welcome back po ulit sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama pa rin po ninyo ako, si Spokes Anisha Haji Hassan.
1: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
0: Yes! So sa episode po natin ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bahagi ng Bureau of Immigration, ang ating pong National Operations Center o ang BINOC.
1: Yes! Tamang-tama ka dyan, Spokes Anisha, no? Aaring hindi ito direktang nakikita ng ating mga biyahero, pero sila ay nakakakita sa inyo, oh. Pero mahalaga ang papel ng National Operations Center sa pagmo-monitor, kasi malalaman nyo mamaya anong pinaggagawa nila at pagko-coordinate. Yes. At pagsuporta sa iba't ibang operasyon ng ating Bureau of Immigration.
0: Yes po, wala po kayong maitatago. Sa patuloy na pagdami ng mga biyaherong pumapasok at lumalabas ng bansa, mahalaga pong mabilis yung access na ating impormasyon, maayos na communication at agarang koordinasyon upang mas maging epesyente at organisado yung ating immigration operations.
1: Yes, tama, Spokes, no? At sa panahon ng modernization, malaking bahagi rin ang teknolohiya sa pagpapahusay ng monitoring at coordination sa pamamagitan ng mga makabagong sistema, mga real-time information. Real-time information, napaka-importante. Yes. Yan, no? Kasi alam natin na dapat nalalaman ka agad.
0: Para mabilis din ang aksyon,
1: no? Mas manapapalakas ang kakayahan ng Bureau of Immigration na tumugon sa iba't ibang operational concerns.
0: Yes, and kaya nga po ngayong ating episode na ito, mas makikilala natin kung ano ang National Operations Center ng Bureau of Immigration. Ano ang mga pangunahing tungkulin nito at paano nga ba nakakatulong sa pang-araw-araw na operasyon ng Bureau of Immigration?
1: At para mas maunawaan natin ang trabaho, tinatawag nito BINOC. Mm-hmm. Ang kalagayan nito sa ating immigration operations, makakasama natin ngayon ang isang opisyal na direktang namumuno sa National Operations Center.
0: Siyempre, without further ado, makakasama po natin si Sir Mario Francis Evangelista, ang ating Acting Chief of the Bureau of Immigration National Operations Center.
1: Yes, welcome po, sir.
0: Welcome po. Good afternoon.
2: Magandang hapon po, Attorney Anisha, Sir.
0: Yes,
2: Melvin.
0: At
2: sa mga
0: po
2: nakikinig, at siyempre doon po sa mga kasamahan natin sa BINOC.
1: Yes, oh, kasi ang BINOC 24/7 po ito. Katulad po ng office ko ngayon, 24/7 din. Mm-hmm. Talagang hello po kayo diyan sa ating mga operation centers. Magandang hapon.
0: Oo. Yan. Hindi na nila alam kung umaga o hapon. Oo. Dahil walang tulog po.
1: Yes,
0: silang dalawa.
1: Oo, hindi mo alam eh. Parang ano. Para sa ating mga tagapakinig, of course, tatanungin natin, kasi BINOC, sabi pa, baka hindi nyo nakikita. Pero yung BINOC, ano ba talaga yung BINOC o Bureau of Immigration National Operations Center? At ano ang pangunahing papel ng operasyon ng Bureau of Immigration? Sir Mario.
2: Yes. Kagaya ng sabi niyo, Sir Melvin, kanina, no? Ang BINOC po, ang tinuturing naming mata at tenga ng Bureau.
1: Ayun.
2: Okay. 24/7, we monitor po lahat po ng ating mga paliparan, pati kasama ang seaports at yung mga ibang mga offices natin.
1: Uh-huh.
2: At the same time, kami rin po ang nag-handle ng communication, tumatanggap ng mga messages through email, hotline, and yun pong ating social media.
1: Ah, kayo pala yung kung titingnan, alam na alam kung anong nangyayari sa sa mga paliparan.
0: Unang-una sila sa balita.
1: Unang-una sa balita. Talagang kayo ang pwedeng ma-accredit as mga marites. Kasi alam na alam po dito.
0: Oh. So bukod po dun po, no, sa ating monitoring na immigration operations, ano-ano pa po ba yung mga mahalagang trabaho at responsibilidad ng BINOC na pwedeng hindi alam po ng publiko?
2: Ayan, under po ng BINOC or yung National Operations Center, yun pong ating hotline.
1: Ayan.
2: Yung nakita po natin kanina na nakapost doon sa atin. Nasa office po namin yon, kami ang sumasagot sa kanila. Yung email messaging, under din po ito ng BINOC, at yun pong social media.
1: Ayun,
2: at ang latest po na napasok sa amin is yung hotline para sa ating online services.
1: Aha, yan, napaka-importante yan, no? Kasi ano, kailangan ng mga tao at least may mag-guide at andito kayo.
0: Yes.
1: Oo.
0: Susumbungan nito, no, sir?
1: Yes. So, kung talagang inaano ka, inaaway ka, may pagsusumbungan ka, kayo pala yun.
0: Yes. Huwag po kayo mag-aatubili. Yes. No, nakumontak sa mga hotlines po na ito.
1: Oo. Ano, isa po sa mga serbisyo, no, Sir Mario, ng Binok ay pagtanggap at pag-asikaso ng mga katanungan o concern ng publiko sa pamamagitan ng BI Telephone Hotline. Yung sinabi po na, ano ang mga concern po ng karaniwang tinatawag o tinatanong ng ating mga kababayan?
2: Opo, Sir Belvin, madalas po na inquiries na natatanggap natin, yung mga simple queries is requirements sa pagbiyahe, kung ano po ang mga kailangan nilang dalhin, mga requirements na kailangan nilang ipakita sa immigration officer. Meron din naman po tayong mga queries na tungkol sa mga dokumento na kailangan nilang isubmit sa mga applications po nila doon. Ayun, sa ating opisina.
1: Ibig sabihin, pag ikaw ay gustong mag-travel, nanghihingi ka ng ano, advice kung anong mga kailangan pwedeng tumawag sa inyo.
2: Tama po.
1: Okay. And that's good, no? Para at least nakikita natin, natutulungan. Oo.
0: So kung may nakakarating pong mga ganitong tawag sa inyo, paano po hinahandle ng Binok yung mga matters that are being called po sa inyong opisina? Meron po bang proseso para ma-record, ma-verify, o maipasa dun sa tamang office yung mga concerns po na itinatawag sa inyo?
2: Yes po. Meron po, no? Ang atin pong hotline is recorded na po siya. Kasi ano na po tayo, naka-IP phones na po tayo.
1: Good, no?
2: So at the same time, namomonitor po natin on how the calls has been handled.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ngayon po, pagdating naman po sa kung tawagin namin is mga complex na mga tanong, immediately we forward their calls sa mga local numbers po ng atin pong mga opisina.
1: Aha. Mm-hmm. Parang yung ginagamit yung phone, talagang may pang-connect, no? Tama sa iba't ibang po. Oh, that's good, no? At least, napaka-important. Pero sa bukod sa telephone hotline, no? Kasama rin po ba sa trabaho ng Binok ang pag-monitor at pag-handle, no? Na-mention ko ng email, no? Ng bureau. Paano po ninyo sinisiguro na ang email at inquiries ng publiko ay nabibigyan ng tamang tugon?
2: Ayan po. Pagka po mga simple queries kagaya po ng sa hotline, nasasagot na po ito ng ating pong mga email handlers. Ngayon po, kung meron naman pong mga katanungan or mga pangangailangan na complex din, ino-forward po natin to, paperless na po tayo.
0: Okay.
2: Ino-forward po natin ito via sa official email ng mga opisina na kailangan sumagot. At the same time, para po sigurado na matatanggap, meron din po tayong DRTS or yung document tracking system po natin na pinapadalaan po dito.
0: Ayun. Mabilisan lang, sir. Ano po yung mga, para lang alam ng mga nanonood sa atin, kung sakaling yung kanilang concern po ay mag-fall under dun sa complex, ano ba yung mga usual na complex?
2: Meron po kasing mga tanong na ang makakasagot po is yung opisina na naghahawak nito.
0: Mm-hmm.
2: Mahirap pong sagutin na yun pong ating mga handlers yung sumagot.
0: Mm-mm.
2: Kaya lalo na po kung mga kailangan i-comply ng mga requirements.
1: Mga status. Ano na yung status ng application po?
2: Tama po.
1: Yan.
0: So mas matagal dapat yung parang ibibigay nila naman na panahon para mabigyan sila ng kasagutan.
2: Tama po.
1: Yes, oo. No? At talagang napaka-importante yon na mayroong kayong ganong klaseng sistema. No? Pero ano additional natin, may mga reklamo or urgent concern or reports bang natatanggap yung Binok?
2: Meron po. Hindi lang po reports, no, Sir Melvin, Attorney Anisha. Marami po tayong natatanggap na tips sa atin pong mga communication channels. So, napakahalaga po na ma-forward agad, ma-verifika kung totoo or tama ang mga tips na ito.
0: Yes.
2: At the same time, kung meron man pong mga tips na maibibigay sa atin na makakapigil ng human trafficking, agad po natin itong ipino-forward sa mga kasamahan natin na nasa airport or sa commissioner's office.
1: Yes, mention na attorney, no, kasi doon sa ano isang meeting with IACAT, Interagency Council Against Trafficking, na mention nila yung accomplishment ng bureau sa mga tips na natatanggap at through the Binok po yan, at napaka-importante yan, ha. Isang magandang medium yung Binok, tawag, email, at alam ko maraming mga ano, mga pamaraan paano kayo nakaka-receive ng mga information, no? Oo.
0: Of course, maraming medium, ano? So paano po ba nakikipag-ugnayan yung Binok sa mga immigration officers? At saka yung mga iba pang opisina ng Bureau of Immigration na naka-assign sa airports, seaports, at iba pang ports of entry.
2: Sa ngayon po, once na nakatanggap po tayo ng reklamo or tip sa ating pong social media, email or hotline, immediately we forward it through email din po. Hinihingi lang po namin yung kompletong informasyon na maaring maibigay sa atin. Mm-mm. We forward it to email. Ngayon po, meron din naman po tayong mga official communication through Viber sa ating pong mga kasamahan sa opisina. Mm-hmm. Pero in time po, we have a existing project na paparating. We will be having a instant na communication like the push to talk radio para mas mabilis po
1: mabilis po ating communication. Oh, sa isang araw naman, Sir Mario, no. Sa isang araw, ano po ang karaniwang mga insidente o sitwasyon ang minomonitor at inaaksyonan ng Bino?
2: Hindi lang po ang pasahero ang aming binabantayan. Sinisigurado rin po ng ating mga tauhan sa monitoring na bawat pasahero ay napoproseso ng tama. So kung mapapansin po ninyo sa ating mga paliparan, kompleto po tayo ng CCTVs na nakatapat sa ating pong mga immigration.
1: Ayun, oo. Ibig sabihin, hindi ka lang basta-basta na pinapabayaan na lang ng opisina. Ibig sabihin, may nakamonitor din.
2: Tama
1: po.
0: So, total, nandun na tayo sa real-time monitoring. Ano? Gaano ba yun kahalaga para matugunan natin yung real-time monitoring at saka yung communication po, no? Ano yung role niya para yung CBI maagaran niyang maaksyonan po yung mga insidenteng may kinalaman sa, for example, border security, yung mga passenger concerns po?
2: Mahalaga po ito sa operation natin sa BI. Mayroon na po tayong mga ilan na napigil na tangka ng paglabas ng mga tao, ng mga pasahero na hindi po napoproseso ng tama.
1: Ayun.
2: Maari pong papaalis ng kulang sa dokumento. Maari rin naman pong may mga tao na hindi dapat makalis or makapasok na atin pong nakikita.
0: Okay.
1: Oo, napaka-importante pala nun, no? At na-mention, marami na kayong mga insidente na natulungan, napigilan para sa pag-alis, no? Sa isa sa mahalagang teknolohiya sa operasyon ng BI, yung CCTV, ano? At ano po ang kasalukuyang papel ng Binok when it comes to CCTV monitoring sa mga paliparan? At iba pang, alam ko, hindi lang to sa paliparan, no? At sabi pang mga immigration offices at facilities.
2: Apo. Ang Binok po ang management ng CCTV. So, kami po ang repository. Kami po ang may access. Kami po ang nag-handle ng mga CCTV. At kasama po dyan yung pagmo-monitor ng real-time ng ating pong opisina sa lahat po ng CCTVs ng immigration.
1: At talagang medyo challenging. Maduduling ka nun dahil sa dami. Ibig sabihin, nationwide, tinitingnan yun, no?
2: Tama, Sir Melvin.
1: Parang dapat maganda-ganda yung mata, yung pagtingin, no? Kaya syempre, pero marami pa tayong pag-uusapan, spokesanisya, no? Pero bago ang lahat, break muna tayo sandali. Magbabalik tayo matapos ang ilang paalaala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy,
4: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Welcome back sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo pa rin. At kasama pa rin po ninyo ako, si Spokes Anisha Haji Hassan.
1: And of course, at ako naman, si Spokes Belby Mabulak. Patuloy nating pinag-uusapan ngayon yung papel ng teknolohiya sa pagpapalakas ng ating borders at kung paano ito nakakatulong sa mas mabilis, mas maayos at mas coordinated na immigration processing. And very important po yan kasi yan po ang gusto din ng ating mahal na Pangulo to modernize. At we are very grateful na tuloy-tuloy yung ginagawa ng Bureau of Immigration at nagpapasalamat tayo. Na ngayon, mayroon tayong guest na of course galing sa isang opisina na they are very involved in terms sa modernization ng ating Bureau of Immigration. Kaya, sir, no, patuloy ito. Parang mayroong rivalida tayo. May mga katanungan tayo, no? Ang tanong, ano po ang layunin ng BI, ng Bureau of Immigration, sa patuloy na pagpapalawak at pagpapahusay ng CCTV monitoring system sa mga ports of entry?
2: Malaking tulong po ito, no? Para sa transparency and accountability natin po agency.
1: So,
2: sa lahat po ng mga process na ginagawa natin, lalong-lalo na po sa mga paliparan natin.
1: Yes, hindi lang yun, no? Transparency, deterrence din ito.
2: Yes.
1: Kasi kung at least kung alam ng pasahero na may mga CCTV, hindi basta-basta lang to gagawa ng kalokohan kasi makikita. At the same time din po, yung ating mga personnel, no? Ano, spokes nakikita natin pag mayroong camera, talagang dadalawang isip.
0: Yes, pag alam mong may nakabantay sa'yo.
1: Oo, nakabantay. Mm-hmm. At kung may nakabantay, alam mo, si Sir Mario yun ang nakabantay. Oh. Kaya, kaibiganin nyo Sir Mario, baka makita kayo niyan na siguradong may mangyayari sa inyo.
0: So, syempre, Sir, no? Alam naman natin yung ating CCTV footage, kaya yung anong nabanggit nyo, no? Ano ba yung purpose nun? Paano ba makakatulong yun dun sa incident monitoring, investigation, yung accountability po na sinabi nyo po kanina, habang sinasaalang-alang natin yung mga tinatawag nating privacy and data protection?
2: Ayan po, no? Hindi po lahat ng gustong manood ay nakakapanood sa CCTV natin. Yun po ang ating area is restricted area. Ganun din po sa pag-request ng kopya ng mga CCTV footages, nagiging mahigpit po tayo dito at kasama po nito na may paalala about sa data privacy sa bawat pong hihingi nila. Pagdating naman po sa evidence gathering, patuloy po tayong nagpapalinaw, no, nung magpapalit ng mga CCTVs natin para po pagkakailanganin ng atin pong mga kasamahan sa trabaho na for investigation purposes. Nandoon po, nakasave na po sa amin yung mga footages po nila.
1: Yeah, okay. That's good, no? Siyempre, lawyer ka, no? Pag doon sa sinabi kanina ni Sir Mario na pwedeng gawin sa ebidensya, may mga cases ba tayo na yung CCTV footage sinumpina ng ating ano?
2: Marami na po, Sir Melvin, Attorney Anisha. Ang CCTV footages po is nagiging mahalagang bahagi na,
0: yes,
2: na mapatunayan or ma-acquit ang isang
0: key
2: tao.
0: Evidence. Oo. Tama po.
1: Oo, kasi napaka-importante din na mayroon tayong ano, na-mention mo kayo, ini-store. May storage tayo. Tanong na, ilang ano? Ilang buwan yung storage dito?
2: Ngayon po, nagde-depende pa sa dami ng CCTV na nakakabit sa bawat airport, no, sa bawat po opisina. Pero patuloy po natin itong papalakihin dahil pumapasok na po tayo dun sa AI functions ng ating po mga CCTV.
0: Ayun. So, pala tayo nagpapalakas.
2: Lumalaki po yung storage.
1: Daming ano, dami pala kayong nakukuha na dapat andun pa rin. Kasi alam natin sa investigation ng immigration, medyo may panahon. Hindi mo alam, after 2 months, doon hingin.
0: Yes.
1: Tama po. Good, good.
0: So, may mga plano pa po ba ang Binok para mas mapalawak pa yung paggamit ng CCTV technology, no? Kabilang ang mas centralized or integrated na monitoring ng mga, ano ba to, strategic BI facilities.
2: Opo. Kagaya po ng sabi ko kanina, no? Patuloy po tayo sa pag-enhance ng ating pong mga equipments. Mabilis po, para po siyang cellphone. Mga equipments, mabilis na nagde-develop, mabilis na umuunlad. So, pinipilit po nating humabol o sumabay dito. Nilalagay na po natin yung mga AI like facial recognition. Pag natapos po natin ang yun pong ating pong ginagawa ngayon, magkakaroon na po tayo nun sa ating mga CCTV.
1: Kasi kakaiba yung iba yung facial capturing, iba yung facial recognition. Kasi medyo mahal yun, facial recognition. Talaga makikita. Ito pala yung pinaghahanap namin. Ito pala yung kahit sa dami ng taong nasa na-capture ng ating mga cameras. Pero ano, isa din sa we've talked about the CCTV kasi isa yan sa napaka-importanteng proyekto. Pero ngayon, isa namang bagong proyekto ng BI na kayo po ang nangungunang opisina. Ang deployment ng tinatawag nating body-worn cameras. Ano po ang pangunahing layunin ng paggamit nitong ating mga immigration officers sa mga palibaran?
2: Okay po. Pareho rin po ito ng ating pong mga CCTVs, no? Nagka-capture ng videos, nagka-capture ng audio. Ngayon po, ang unang-una siyempre, kagaya ng sinabi niyo kanina Sir Melvin, deterrent sa ating pong mga kasamahan.
1: Yes.
2: Para po kung meron man pong maka iniisip na maaaring gawin, magiging deterrent po sa kanila. Accountability and transparency. At the same time, ito rin po ay magsisilbing protection na rin sa ating mga kasamahan na nasa duty para po sa kanilang araw-araw na pagharap sa mga pasahero, makikita po natin kung paano nila nahahandle, nakikipag-communicate ba sila ng tama, at naibibigay po ba ang tamang serbisyo sa mga tao.
1: Oo, napaka-important. Lahat yan, no? Mayroong body-worn cameras.
2: Yes, sir.
0: Ayun. Sa pagkakaalam natin, itong body-worn cameras, may voice recording capabilities din, ano?
2: Opo.
0: So, ano ba yung nakikita nating purpose ng voice recording capability niya para doon sa mas ma-advance natin yung feature na transparency, accountability, at saka po yung documentation ng mga immigration transactions?
2: Meron po kasi tayong mga natatanggap din na mga complaints tungkol sa immigration officers na sinasabi nila ay rude, hindi maayos ang pag-usap. Dito po mamomonitor na po natin silang lahat. Maaari po natin kasi silang i-view live sa atin pong operation center. At the same time, pag meron pong mga ganyan, maaari na rin po nating reviewin yun pong mga footage na nandoon sa body-worn cameras.
1: Ayun, oh. May dala kang ito Sir Mario, no?
2: Ito po yung sample na.
1: Pakita mo sa ano. Kita natin. Yan ang ating body-worn cameras. Yan kinakabit, no? Sa immigration officers natin. At talagang napaka-importante na mayroon Ano din yan na spokes, no? Alam natin na pag may, may body-worn cameras, just like yung nangyari sa secondary inspection, na nagsimula silang gumamit ng body-worn cameras, bumaba yung complaints.
0: Yeah.
1: Oh, kasi nung una, syempre madali mag-complain, ganito ginagawa. Pero yes, pag mayroon kang body-worn cameras, bumababa kasi alam nila na kung ano ang nangyari talaga, yun ang makikita doon, yes, no? And that really is very important. Yan po ay ano po yung estado ngayon, yung ano, yung paggamit ngayon ng mga ano body worn cameras.
2: Nakapag-deploy na po tayo, no, sa halos lahat ng atin pong mga airports and seaports. Ang natitira na lang po natin is na EIA 1 and na EIA 3. Mm-hmm. Mayroon po kasi tayong mga challenges dahil alam naman po natin na nagre-renovate ang na EIA. Pero pipilitin po at ginagawa po natin ng mga kaya na ma-deploy po ito bago matapos po ang October.
1: Napaka-importante, no? Kasi ang deployment niyan ay... Pero ibig sabihin, kung na-iya na lang, tapos na tayo sa, no? Sa Davao, tapos na tayo sa...
2: Working na po yun, sir. Once we deploy it to an airport, once natapos po, gumagana na po yun, nagagamit na po nila.
1: Ayun, oo.
0: So, kasama ba dyan sa tinatarget natin, Sir ano Mario, ang Wardens Facility sa Taguig at Muntinlupa?
2: Yes po. Kasama po dito sa project na to, ang BIWF, gagamitin po nila sa pag-escort ng mga PDL. Sila po ay kailangan lumabas at meron po mga attendang hearings or anything na kailangan nilang lumabas.
0: Kasama po nito,
2: meron na rin po silang mga dashcam na pwede din po nating i-view ng live.
1: Ay, very good. No? Napaka-importante yan. Deterrence talaga yan.
2: Kung sino, GPS po kasi silang.
1: Ibig sabihin kung GPS, kung asang kayo nakikita ng
2: monitor. Lahat po ng body-worn cameras natin naka-
0: Real-time din yan, sir, no?
2: Yes, po.
1: Talaga? Kaling. Hindi mo pwedeng dalhin yan sa CR kung mag-ano ka, kung nasa airport ka. Parang nawala to, hana ko. Yan talaga, napaka-importante.
0: Hindi na makakapag-loiter around.
1: Napaka-importante. It's a dream before, no? Nangarap tayo noon at ngayon nare-realize natin sa modernization. Isang pagsalulo, napaka-importante talaga yan. Pero paano po makakatulong yung CCTV, yung body-worn cameras sa pag-iwas o pagpigil sa misconduct, yung irregularities, at iba pang panglabag ng, of course, yung ating mga pasaway, nagpapasaway na hindi natin maiwasan, yung mga bad eggs natin na ilan lang naman yan, no? Pero nakikita natin paano ito makakatulong sa ating operation sa airport.
2: Ayan, Sir Melvin, Attorney Anisha. Yun pong ating mga head of offices. Magde-deploy din po kami sa kanila ng mobile tablets. So, kahit nasan po sila, they could also monitor the body-worn cameras and the CCTVs ng respective offices. Tapos po noon, sa atin pong operation center, doon sa head office po natin, lahat po yan pwede nating i-view live. And ito pong body-worn cameras natin, once na pinatay po ang recording, mag-a-alarm po sa ating operation center.
1: Makikita nyo.
2: Opo.
1: Sige. Huwag kayong dapat magdalawang-isip kayo. Huwag nyo papatayin. Dahil talaga,
0: ipapa-alarm namin kayo.
1: Monitored na monitored pala.
0: Yes.
1: No? Grabe. Siguro ang isa niyan pag nag-duty ka, hindi ka pwede matulog kasi may voice recording din. Baka yung hilik mo maririnig. Kaya hindi talaga pwedeng. Yan ang camera niyan.
0: Tama.
1: At least naman makikita natin kung no, tapos na. Kaya ang susunod yung na-EIA terminals na. Mga taga na-EIA, yung mga ano natin na kayo nang susunod, kaya ngayon, enjoy muna kayo. Pero in the next few days, hindi na kayo makakaano, lalakwat.
0: Kailangan lagi mong tatandaan para kang may kasama, no? Kasama mo ang buong opisina ng Bureau of Immigration. Siyempre, no, sir, bukod sa CCTV at saka yung mga body-worn cameras, ano pa yung mga technology-driven projects ng BINOC na ipapatupad o binubuo pa lang upang mapalakas ang border security, monitoring, and serbisyo sa publiko?
2: Ayan po, kagaya po ng sabi ko kanina, pumapasok na po tayo sa AI.
0: Yes.
2: Meron na po tayong face recognition. Mm-hmm. Advanced search po natin. Kung mm-hmm. meron po tayong hahanapin, ipapasok lang natin po yung description.
0: Mm-hmm.
2: Uh-huh. Magkakaroon po tayo ng instant communication through mm-hmm. the push-to-talk mm-hmm. na naka-data po ito, hindi po yung ordinaryong push-to-talk.
0: Mm-hmm.
2: And then at the same time, we are trying to enter the world of drones, no?
0: Ayun.
2: Magkakaroon po tayo ng implementation ng drones para po sa ating pong BIWF, ating pong mga enforcement units
0: mm-hmm.
2: para po sa kanilang information gathering or surveillance.
1: Oh, napaka-importante yan.
0: Dami nating aabangan.
1: Oo, kasi especially sa intelligence natin, if you're gathering information, kailangan yung mga ganyang klase, yung mga drones, no?
0: Mm-hmm.
1: Ginagamit natin. Magandang steps yan ng ating bureau, no? Pero anong tinatanong natin, syempre, may nakuha kayong information, that's very relevant to sa mga investigation. Paano naman yung ibang offices, no, makakapag-request if they are having an investigation? Ano yung proseso sa pag-request ng mga footages?
2: Madali na po yung process once po ang head of office yung magre-request.
0: Mm-hmm.
2: Lalong-lalo kung gagamitin po ito sa investigation.
1: Mm-hmm. Yes, napaka-importante kasi syempre sensitive information ito.
0: Yes.
1: Na hindi basta-basta, dapat lang para sa official na paggamit ng mga information.
2: Mm-hmm. Tayo na lang po ang nag-a-approve sa BINOC ng mm-hmm. mga request kung head of office po. Pero ganun pa rin po, bawal pa rin pong lumabag sa data privacy.
1: Yes.
2: Ito po ay para lang sa investigation.
1: Oo, napaka-importante yan. At very, very happy naman, no, spokes, no, na ganito yung ginagawain ng ating opisina.
0: Very proactive.
1: Very proactive. Ang hindi lang, BINOC is very close to my heart kasi before, nag-head din ako ng BINOC.
0: Of course, ang ating napakagaling na Sir Mel.
1: Kaya ngayon, si Sir Mario, very able to, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang daming mga proyekto, mga programs na ginagawa po ng National Operations Center natin, no? Bilang panghuling mensahe, Sir Mario, kasi marami tayong napag-usapan, saludong-saludo kami. Ano po ang nais niyong ipabatid sa ating mga kababayan tungkol sa papel ng BI, National Operations Center, at sa mga hakbang ng BI upang maging mas ligtas, moderno, transparent at mas mahusay ang serbisyo sa mga biyahero?
2: Okay po. Patuloy po kaming mag-e-enhance ng amin pong mga kagamitan, sa amin pong mga tao para uh-huh. po sa ma-monitor natin ng maayos kung naibibigay ng tama ang serbisyo para sa taong bayan. Sa atin naman pong mga kababayan, huwag po kayong mangimi na mag-send ng mga information.
1: Yes.
2: Kung meron
1: yes.
2: po kayong matatanggap or alam na information
0: mm-hmm.
2: na lalong-lalo na po, no, against sa mga illegal na nandirito sa ating bansa
0: mm-hmm.
2: sa against sa human trafficking.
0: Yes.
2: Lahat po 'yan ay tinatanggap po namin via email or social media.
0: Mm-hmm.
2: Lahat po ng information, maliit or malaki,
0: mm-hmm.
1: uh-huh.
2: lahat po ay tinatanggap namin at bineberipika.
1: Ayun. Ayun, at napakagandang mensahe yun. At maraming salamat, Sir Mario, sa inyong pagbigay ng oras sa invitation po namin. At marami po kaming natutunan sa inyo. At sana po din po yung ating mga kababayan ay marami din silang napulot na mga information. Maraming salamat po, Sir Mario.
0: Of course po, no, lahat ng ito, lahat ng mga pagbabago, modernisasyon, mga bagong programa, lahat po ito handog natin para sa lahat ng mamamayang Pilipino po na ating pinagseserbisyuhan.
1: Yes, opo. At ngayon po, dito po nagtatapos ang isa namang episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulak.
0: Yes, at ako naman po ang inyong spokes, Anisha Haji Hassan. Maraming salamat po at makakaasa kayong muli na marami pa pong balita at updates sa ilalim ng ating bagong immigration.

0: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo
1: Magazine,
0: 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo. Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
13: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo. Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
13: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.

0: Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao, tinalakay ang mga gagawing hakbang para mas palakasin pa ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Ang pagulat yatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagpulong kamakailan sina Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa Malacañang kung saan ay naging sentro ng meeting ang mga susunod na hakbang para mas palakasin at pag-ugnayin ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Nabigyan din naman sa pulong ni Pacman at ni Recto ang mas maigpit na koordinasyon ng mga ahensya para matiyak na ang mga programa laban sa kahirapan ay nakatuon sa mga komunidad at sektor na higit na nangangailangan. Base sa target ng Marcos Administration ay nais nitong maibaba sa 9% ang antas ng kahirapan sa taong 2028. Hamon naman, Recto, kay Secretary Pacquiao, sama-samang inakaut ang gutom at kahirapan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Mas maagang hatol sa impeachment trial, mas makabubuti para sa lahat ayon sa House Prosecutor. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Naniniwala si House Prosecutor Terry Ridwan na ang mas maagang pagdedesisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay makabubuti para sa lahat. Sabi ni Ridwan na kung kaya ng Senate Impeachment Court na maglabas ng hatol bago ang December 16, ay mas magiging mainam ito para sa lahat ng panig. Gayun man, igagalang anya ng prosecution ang magiging timetable na itatakda ng impeachment court. Nauna na sinabi ng court spokesperson na maaaring magkaroon ng final verdict pagsapit ng December 16 kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ng paglilitis. Pero nilinaw ni Senator Francis Mangilina na hindi pa formal na napag-uusapan o napagpapasahan ng impeachment court yung naturang petsa. Ayon naman kay Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., ginagawa ng prosecution ang lahat upang mapabilis yung kanilang presentasyon, ngunit nakadepende rin sa depensa kung kaano kabilis matatapos ang buong paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Valenzuela Local Government Unit o LGU hindi muna ipatutupad ang NCAP o No Contact Apprehension Policy. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Hindi muna maghihigpit sa pagpatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang Valenzuela City Government. Ayon kay Mayor Wes Cachalian, uunawaan ang lokal na pamahalaan ang layunin ng NCAP, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ipatupad ito sa lungsod dahil sa sunod-sunod na road construction sa mga pangunahing kalsada nito. Dahil dito, nais muna ng pamahalang lungsod na unahin ng maayos at ligtas sa daloy ng mga sasakyan, lalo na't patuloy na nagbabago ang traffic conditions dahil sa mga ginagawang kalsada sa lungsod. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, MPD at pamunuan ng Manila North Cemetery, ikinakasang maayos na seguridad para sa Undas 2026. Ang buong detalye naman ni hatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Maaga naghahanda ang Manila North Cemetery at Manila Police District para sa seguridad at kaayusan ngayong Undas 2026. Nagsagawa ng coordination meeting sila Manila North Cemetery Director Daniel Tan, kasama sila Police Station 3, Commander Lieutenant Colonel Jolly Soriano at Bloomington Detachment Head Captain Ferdy Cayabyab. Tinalakay sa pulong ang mga security measures, deployment at koordinasyong ipatutupad upang maging maayos ang daloy ng mga bibisita sa sementeryo. Layunin ng maagang paghahanda na matiyak ang ligtas, organisado at mapayapang pagunitan ng Undas sa Manila North Cemetery ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala,

0: ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
14: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
15: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali na magbe-birthday na rin, ano, kasabay, kasunod ni Engineer Julius. At ganun din dyan sa ating Marulas Transmitter. Ang dami palang may birthday ng October. At 81 days na lang, ha? Pasko na! Naku, macho, 80 days na lang. Birthday mo na. Pero bago yan, babatiin ko lang muna, no, ng belated happy birthday ang aking mga pamangkin. Si Pia noong October 2 at si Gia kahapon, October 4. Happy, happy birthday! Na-surprise sila eh. Nakakatuwa. Samantala, paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din, paki-download na rin po ang ating mobile app na PBS Receiver.
21: Walang radyo? Walang problema!
20: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay!
22: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
22: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Yung mga solo parent dyan, makinig kayo, makinig. Makinig tayo. Kasali ako dyan sa solo parent. Ang Solo Parents Welfare Act po ay batas sa Pilipinas na nagbibigay ng proteksyon, benepisyo at suporta sa mga magulang na nag-iisa pong umaako sa responsibilidad sa pagpapalaki at pagsuporta ng kanilang mga anak. Ang kasalukuyang batas ay Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act na nag-amend po sa RA 8972. Naging batas ito noong June 4, 2022 at pinalawak ang mga kategorya na maaaring kilalaning solo parent. Tanong, sino ba ang maaaring maging kwalipikado bilang solo parent? Kabilang po sa mga kinikilala ng batas ang nanay or tatay na naiwang mag-isa dahil namatay ang asawa. Ayan, check ako dyan. Dyan ako kasali. Dyan ako nabibilang. Nanay na naiwang mag-isa dahil sa namatay ang asawa. So, eto pa. Nanay o tatay na mag-isang nag-aalaga ng anak dahil nakakulong ang asawa or partner at nagsisilbi ng sintensya ng hindi bababa sa isang taon. Eto pa, magulang na mag-isang nag-aalaga ng anak dahil incapacitated ang asawa dahil sa physical or mental na kondisyon. Or hiwalay o estranged na magulang na siya lamang ang may aktwal na parental care at suporta sa anak, alinsunod yan sa mga kondisyon ng batas. Or unmarried mother or father na siya mismo ang nag-aalaga at sumusuporta sa anak. Or legal guardian, adoptive parent o foster parent na siya lamang ang nagbibigay ng parental care at support sa bata. Or kamag-anak hanggang fourth degree, halimbawa lolo or lola, kapatid, tiyuhin or tiyahin o pinsan na umako ng parental care at support dahil sa pagkamatay, abandonment, pagkawala o kawala ng magulang na hindi bababa sa 6 na buwan. Or buntis na babae na siya lamang ang nagbibigay ng parental care at support sa kanyang unborn child. Mahalaga pong tandaan ano, na hindi sapat na single or walang asawa lamang para maging automatikong solo parent. Ang mahalaga po ay ikaw ang eksklusibong nagbibigay ng parental care at support sa anak at walang cohabitation o co-parenting arrangement na hindi naaayon sa requirements ng batas. Yan po ang isa sa nilinaw ng Department of Social Welfare and Development ano, o DSWD noong 2026. Ito naman yung mga benepisyo, yung qualified at registered solo parents. Yung mga benepisyong po pwede nilang matanggap, ano? Social Protection Services, Livelihood Assistance, Counseling, Educational Assistance, at iba pang benepisyong nakadepende sa kwalifikasyon at kita no ng solo parent at may mga karagdagang benepisyo para sa kwalipikadong low income solo parents. So paano ba no mag-apply nitong solo parent na ito ano para makakuha ng solo parent ID? Ito po yung mga steps ha, babanggitin natin. Step 1. Pumunta lamang sa mga local government units, ano? Pumunta sa city or municipal social welfare and development office or solo parent office ng inyong lungsod or munisipyo. Ako nga din, wala pang solo parent ID eh. Asikasuhin ko nga to. Step 2, ihanda ang mga requirements. Ito yung mga karaniwan pong maaaring kailanganin, ano? Valid ID. Siyempre, unang-una, ha? Valid ID. Birth certificate ng anak. Barangay certificate o proof of residency. Dokumentong nagpapatunay sa iyong status bilang solo parent. Proof of income kung kinakailangan. At iba pang dokumento na maaaring hilingin ano, ng inyong LGU. Eto po, mahalagang tip ha. Magtanong muna sa inyong LGU para sa updated na checklist dahil maaaring magkaiba po ang requirements depende yan sa sitwasyon. So, step 3 na tayo ha. Pumunta sa LGU, ihanda ang requirements. Ang step 3, magpa-assess sa social worker. Susuriin ng social worker ang inyong mga dokumento at sitwasyon para matukoy kung kwalipikado ka bilang solo parent. At hindi kasi lahat ng mag-isang nag-aalaga ng anak ay automatic ano, na kwalipikado. Kaya mahalagang dumaan sa assessment. Step 4 na tayo. Kunin na ang solo parent ID. Kapag na-aprobahan ng registration, maaari kang mabigyan ng Solo Parent Identification Card o SPIC at booklet. Mahalagang itago ang mga ito dahil ginagamit bilang patunay para sa mga benepisyong naaangkop para sa solo parent. Ang step 5, eto nako, alamin ang mga benepisyo. Depende po yan ano, sa inyong qualification. Maaring kabilang sa mga benepisyo ang monthly cash subsidy para sa kwalipikadong solo parents. PhilHealth coverage. Mga discount. Etong maganda eh. Mga discount at VAT exemption para sa ilang pangangailangan ng batang kwalipikado sa ilalim ng batas. Nandiyan din ang educational assistance, livelihood assistance, legal assistance, counseling at psychosocial services, housing assistance, at parental leave at iba pang employment benefits. Tatandaan lang po, hindi automatic na makukuha ang lahat ng benepisyo dahil lamang sa pagkakaroon ng solo parent ID. Kaya nga alamin eh, di ba? Ang ibang benepisyo ay may karagdagang requirements tulad ng income qualification. Yun lang. So, alamin. Kaya nga magpapa-assess kayo eh para malaman nyo kung saan ba kayo qualified. Ano? Ayan, ang mga solo parent. Tayo'y sabay-sabay na mag-apply nitong solo parent ID. At least sa mga discounts man lang, ano, makakuha tayo ng mga discounts. Ayan. Sa mga, alam ko, sa mga batang may anak, pwede yan, ano, yung sa educational assistance. O kung hindi man, edi livelihood, di ba, pagkakakitaan, ano, para makatulong sa solo parent na maitaguyod ang kinabukasan ng kanyang anak. Magtanong po kayo no, sa inyong mga LGU kung paano makakuha ng solo parent ID. Samantala,
3: wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home eka nanay.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
25: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
26: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
27: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layon ng manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
26: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
27: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
28: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo no, sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At ay dadako na para sa Wais Tips ni Nanay. Minimalist ka ba? Oo. Biglang sumagot eh. No? Oo, ako ganun eh. Ito po yung mga tips ano, para sa mas simple at organisadong bahay. Ang minimalism sa bahay ay isang paraan po ano ng pamumuhay na nakatuon sa pagiging simple, maayos at walang sobrang kalat. Sa mamagitan po ng pagtatago lamang ng mga bagay na mahalaga at kapaki-pakinabang, mas nagiging malinis, komportable at payapa po ang ating mga tahanan. So una, maglaan ano, ng panahon para mag-declutter ng bahay. Kasi ang pagde-declutter po ay ang pag-aalis ng mga gamit na hindi na kailangan, sira na, or hindi na ginagamit or pinapakinabangan. Nakakatulong to kasi para magkaroon ng mas malinis at maaliwalas na tahanan. Para kumbaga eh, lumuwag ba ang inyong bahay, hindi ba? Kasi minsan sobrang sikip na, punong-puno ng mga gamit. Sabi nga natin, hindi naman na ginagamit. Yung iba naman, sira na, nang hihinayang pa. Huwag nyo nang panghinayangan, ano, lalo't hindi nyo na ginagamit, ipamigay nyo. Or i-garage sale, ano, para naman pakinabangan pa ng ibang tao. Lalo na sa mga damit, yung ibang appliances. Ako ganun eh, bago bumili ng isang bagay, ano, halimbawa gusto kong magpalit ng ref. Isipin ko muna yung pinagpalitan ko buo pa. So saan ko dadalhin? Nakakatuwa nga eh, no? Pag ibebenta mo, walang bibili. Pamigay mo, nag-uuna-unahan. Kainis. Biglang ganun eh. Sundin ang one-in, one-out rule. Ito sa bagong gamit na papasok sa bahay, dapat may isang lumang gamit na aalisin, ano? Nakakatulong to para hindi dumami ang kalat. Which is yung sinasabi ko nga, di ba? Pag bibili ka ng ref, dapat aalisin mo yon, papalitan mo ng bago. Para hindi doble-doble, lalo na pag ang liit lang ng bahay mo. Okay lang kung sobrang laki ng bahay mo eh. Kahit triple pa yung ref mo, okay lang. Pero pagka maliit, ay nako, eh dapat bago mo bumili ng bago, i-dispose mo na yung luma. Pumili ng muebles ng mga furnitures na maraming gamit, ano, yung mga multifunctional furniture, nakakatipid kasi ng space yan. At nagbibigay ng karagdagang imbakan, ano, storage. Diba usually ngayon yung mga furnitures ngayon eh, madami ng gamit, diba? Yung, minsan nga yung mga kama, hindi ba? Lalo kung double deck, yung hagdanan paakyat doon sa itaas, eh nagagamit siya bilang mga cabinet, hindi ba? Or diba meron tayo yung mga sofa bed, sa umaga sofa, sa gabi bed. Yung mga tipong ganun, ano? Gumamit ng mga neutral na kulay, ang mga kulay tulad ng puti, ng beige, ng gray at cream ay nagbibigay yan ng malinis at kalmadong pakiramdam, ano, sa ating mga bahay. Panatilihing malinis at walang kalat yung mga ibabaw. Nako, kami nga ngayon ang kalat-kalat eh. Biglang ganun ang kalat-kalat kasi to si Matthew eh. Sinisi. Ang sobrang daming dekorasyon or gamit sa mesa at estante ay maaaring magmukhang magulo sa isang silid. Totoo naman yan, ano? Dapat talaga walang masyado. Halimbawa, kung sa center table, pwedeng isang vase lang or pwedeng yung candle lang ang pinaka-display, hindi ba? Hindi pwede yung napakadaming samot-samot na nandyan sa ibabaw. Merong bote, merong... yung bote ng nuts, bote ng candies, ng chocolates. Nako eh, nakakaasap ng mata pagka ganun, ano? Piliin ang kalidad kaysa dami. Quality versus quantity, ano? Mas mabuting bumili ng matibay at dekalidad na gamit kaysa maraming mura. Pero madali namang masira. O, yun na lang isa na matibay, ano? Yung tipong panghabang buhay na siya. Katulad nung araw, yung mga Nara, ba diba? Nara sets, Nara table, eh talaga namang ilang pun taon na buhay pa. Bahain at ano dyan, buhay pa rin, ano? Gumamit ng nakatagong storage solutions. Nakakatulong yung mga kahon, ano? Basket, built-in cabinets para maitago yung mga gamit at mapanatiling maayos ng bahay. Ayan, marami niyan, hindi ba? Yung mga boxes ilalagay mo sa ilalim para hindi naalikabukan, maayos yung pagkakalagay, hindi yung tambak-tambak lang, hindi ba? Nakakagulo sa paningin, ano? Magkaroon ng nakatalagang lugar para sa bawat bagay. Ayan, kapag may tamang lugar ang bawat gamit, mas madaling maglinis at maghanap, ano, ng kailangan. So, hindi na, ma, nasan yung ganito ko? Ma, nasan yung ganon? Ma! O, oh, diba? Lahat ikaw. So, pagod yun. So, dapat merong talagang lalagyan ng bawat bagay para, o, oh, nasan yung sapatos? E di, nasa shoe rack, hanapin mo. O, oh, nasan yung ganito? E di, nandoon, tingnan mo. Minsan kasi yung iba, tamad-tamad na lang eh, no? Lahat, kunwari, hanapin. Pero alam naman kung saan nakalagay. Wag nga. Samantalahin ang digital storage. Ayan, ang pag-iimbak ng mga dokumento at larawan sa digital format ay nakakatipid ng spasyo at nakakabawas ng kalat. Ano? Kesa yung, kasi nung araw, di ba, yung mga photo album, o di ba, napakarami yan, per ano, no? Per anak, eh kung 10 ang anak mo, eh di 10 photo albums na yan. Maging mapanuri sa pamimili. Bago bumili ng isang bagay, pag-isipan muna kung kailangan mo talaga ito para maiwasan ang impulsive buying. Tatandaan po, ang minimalism ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kakaunting gamit, ano? Kundi tungkol sa pagpili ng mga bagay na talaga namang tunay na mahalaga at kapaki-pakinabang sa iyong buhay. At sa pamamagitan nga ng mga simpleng hakbang na ito, eh mas magiging maayos, malinis at komportable ang iyong tahanan. Lalo na pag maliit lang kasi tulad kami sa condo lang. So talagang minimal lang yung dapat na gamit. Ano? Kung hindi, eh wala ka nang gagalawan talaga. Ano? So dapat yung mga appliances din eh sakto. Bago ka bumili, susukatin mo muna kung kakasya sa bahay mo. Ganun po ang ginagawa namin. Tsaka sabi ko nga sa inyo, bago ka bumili ng kapalit, yung papalitan mo, eh dapat alam mo kung paano mo siya i-dispose. Kasi hindi pwedeng magpang-abot sa loob ng bahay. Wala ka nang gagalawan. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
28: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Ay, grabe. Tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
2: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
2: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
2: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
2: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
25: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
25: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
26: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
27: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
26: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
27: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
28: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
15: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Eto, pag-usapan naman natin itong mom guilt. Paano ka raw ba makakawala ano, sa bigat ano, ng pagiging nanay? Hindi po kasi biro ano, ang maging isang nanay. Akala lang nung iba napakadaling maging nanay eh. Pero hindi po ah. Ang mom guilt eh yung pakiramdam ba ng isang nanay na parang lagi siyang may pagkukulang. Kahit ginagawa naman niya yung kanyang makakaya. Pero normal daw itong nararamdaman ano. Pero hindi kailangang hayaan itong kontrolin ang iyong buhay. So minsan kasi dahil sa guilt eh hindi na natin hindi na tayo makapamuhay ng tama. Ano? Lagi na lang natin iniisip ano bang kulang na ginawa natin bilang isang ina. So una, dapat tanggapin natin ano, na hindi kinakailangan maging perpekto. Walang nanay kasi na laging tama. asawang laging tama, oo, pero nanay parang hindi. Kalmado at available. Ang pagiging mabuting ina ay hindi nangangahulugan ng pagiging perfect. Diba? Kasi may mga pagkakataon kapag napagalitan natin yung ating mga anak, eh talaga namang ang pagsisisi natin bilang magulang, eh talaga namang hindi matawaran din, ano? Pero sabi nga, pwede ka rin namang humingi ng tawad kung sa tingin mo, eh, mali yung ginawa mo, ano? Kasi minsan bilang magulang tayo, eh, nahihiya tayong tanggapin na tayo mag-sorry, ano? Pero kung talagang mali, eh, bakit kinakailangang mahiya ka? Eh, which is yun ang tinuturo natin sa ating mga anak, di ba? Na kapag ka nagkamali, eh, humingi ng paumanhin. Huwag ikukumpara ang sarili sa ibang nanay. Nako, yan ang napakahirap sa lahat, eh, no? Yung comparison. Kasi magkakaiba naman po kasi, ano, ang sitwasyon, ang resources, yung pangangailangan ng bawat pamilya, no? Hindi mo kinakailangang gayahin, ano, yung nakikita mo online. Nako, lalo pa online. Sabi nga natin, lahat ng nakikita natin online, eh, yung mga magaganda lang, eh, di ba? Yung ibang mga pangit, eh, hindi naman ipinupost yan, eh, di ba? So, mas lalong napakahirap kapag sa online ka, nagkumpara, no? Talagang bigo ka. Alalahanin yung mga bagay na ginagawa mong tama. Ayan, kapag guilty tayo, madalas puro pagkukulang na lang, ano, yung nakikita natin. Which is dapat subukan nating pansinin din yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin para sa ating mga anak. Hindi ba, minsan nga kahit pagod na tayo, eh, pag dumating yung mga bata, eh, talagang iintindihin mo pa yan. O, diba, kapag may mga kwento yan, makikinig ka kahit ganong pagod mo, pakikinggan mo yan, hindi ba? Kasi alam natin na mahalaga yon para sa ating mga anak, eh. Matuto din na humingi ng tulong, ano? Hindi ibig sabihin kasi na mahina ang nanay kapag ka ito'y humingi ng tulong. Hindi naman kinakailangang akuin mo ang lahat. Nandiyan ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ano? Ang kapatid mo, ang nanay mo. Pwede kang humingi ng tulong. Hindi po kahinaan ang paghingi ng tulong. At hindi rin dapat ikahiya na ikay humihingi ng tulong. Bigyan ng oras ng sarili, ano, para makapagpahinga. Ang pahinga ay hindi pagiging selfish. Kailangan din ng nanay ng oras para makapag-recharge ng kanyang katawan at isip. Totoo naman yan, ha? Sabi nga yung 10-15 minutes na nap sa hapon, naku, napakalaking bagay yan para kay nanay. Huwag isipin na kailangan mong gawin ng lahat. Ayan. Alam naman natin ang mga nanay, ano, pag nasa bahay yan, talagang hindi yan napapahinga. Hindi natatapos ang gawain yan. Unless tumigil si nanay. Pero hanggang hindi tumitigil si nanay, eh wala pong katapusan, ano, yung kanyang gawain talaga. At hindi rin kasi pagiging, hindi maaring maging sukatan, ano, ng pagiging mabuting ina, ano, ang dami ng gawain kaya mong gawin. Minsan sapat na yung pagpili kung ano, yun talagang mahalaga. Unahin, hindi ba? Palitan ng negative self-talk. Kung palagi mong sinasabing ang sarili mo na masama kang nanay, eh mas lalakas ang guilt, ano? Subukang gumamit ng mga compassionate na salita. Purihin mo din yung sarili mo, ano? Pag hindi mo pinurihan, walang ibang pupuri sa'yo dyan. Sige ka. Talagang guilt ang abutin mo. Napakahirap nun. Lahat na lang. Ikaw na lang ang problema. So, dapat din, ano, pinupuri. Tandaan na hindi kailangan laging masaya ang mga anak. Ayan, hindi mo kailangan pagbigyan ang lahat ng gusto ng mga anak mo para maging mabuti kang ina. Bahagi ng parenting ang pagtatakda po ng boundaries. Halimbawa, alam mong gusto pang maglaro ano ng iyong anak pero oras na para matulog. So, malungkot ka pero kailangan mong sundin ano, yung bedtime ng mga bata. Mag-focus sa connection, hindi perfection. Totoo yan. Hindi kailangan ng anak ng perfect na ina. Mas mahalaga ang pakiramdam na siya ay minahal, pinapakinggan, at ligtas sa tahanan. So, hindi kinakailangan mag-focus sa connection, hindi perfection. At panghuli, paalalahanan ng sarili, ginagawa ko ang makakaya ko. Yan ang lagi mong iisipin, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa iyong mga anak. So may mga araw na magiging magulo, nakakapagod at hindi ayon sa plano, pero hindi ibig sabihin ito ano, na failure ka bilang isang ina. Ginagawa mo ang lahat. Yan ang lagi mong tatandaan. Best effort eh, diba? So talagang lahat ginawa mo na. Eh, merong mga, sabi nga, mga bagay-bagay na hindi natin kayang kontrolin. So kahit anong pagpupursige or pagsisikap na magawa mo ito ng tama at wasto, maayos, maganda, eh hindi sumasang-ayon, ano? So tatandaan, ang pagiging mabuting ina po ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pagkatuto, at paghingi ng tawad kapag kinakailangan. At patuloy po na pagsisikap. So, ayan ha, tatandaan nyo yan. Ang pagiging mabuting ina ay hindi lang tungkol sa pagiging perpekto. O ha? Ito'y nakatuon din sa pagmamahal. Lalong-lalo sa pagmamahal ano, sa mga anak.
28: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Okay class, recess, break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
1: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
4: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
16: Teacher?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
18: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
20: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
23: Interesting na usapan.
29: Hindi heavy.
30: Tugtugang chill.
23: Suave.
31: Learning from home, plenty boring.
32: Radyo Magazine.
33: 1278 AM.
28: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay at ako pa rin po ang inyong makakasamang inyong momshi
15: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At para sa recipe ni Nanay, ito tokwa steak at squash soup with saluyot. So, unahin natin ang tokwa steak, ano? Yung mga ingredients na gagamitin natin. Siyempre, tokwa, mantika, bawang, sibuyas, kinchay, soy sauce, sugar, black pepper, salt, water, at mantika, ano? So, ang gagawin natin sa isang pan, mag-iinit tayo ng mantika at ipiprito natin ang ating tokwa hanggang sa maging golden brown kabilaan. Pagkatapos, iset aside muna natin ito, ano? Tapos, sa isang pan ulit, or pwedeng yun na rin pinagprituhan natin ng tokwa, no? Babawasan lang natin yung mantika. Igigisa na natin, ano, yung bawang, sibuyas, tapos dadagdagan na natin ng soy sauce, ng sugar, tsaka ng pamintang durog, ano? Tsaka asin, pagsasama-samahin na natin siya. Pagkatapos, dadagdagan natin ng konting tubig. Tatakpan natin hanggang sa kumulo ito, ano? Ng mga, siguro, 5 minutes, 3 to 5 minutes. Pagkulo nito, pwede na nating idagdag ang ating tofu or tokwa, ano? Para masipsip niya yung ating sauce. Tapos pwede na natin din ilagay yung ating kinchay, ano? Pampasarap, pampalasa. Hayaan natin itong kumulo ng ilang minutes, ano? Or pag medyo konti na yung sabaw, ano? Pero dapat ma-blend siya doon sa ating tofu. Pag kulo nito, luto na yung ating tokwa steak. So itatabi lang muna natin, ano? Kasi lulutuin naman natin kasunod yung squash soup with saluyot. Para terno ang ating pagkain, ano, balance, ano. Ang gagamitin naman nating mga ingredients or sangkap dito sa squash soup with saluyot, syempre squash or kalabasa, ano. Mantika, bawang, sibuyas, tubig, asin, black pepper, durog, ano, gatas na evaporada, sugar, at saluyot leaves. So, ang paraan ng paggawa nito, papakuluan muna natin, ano, yung ating kalabasa, yung ating squash hanggang sa lumambot ito, ano. Siguro mga 15 minutes. Pagkatapos, sa isang mixing bowl, imamash na natin yung ating squash, ano. Tapos, iset aside muna natin. Pagkatapos, sa isang pan, tayo magigisa na ulit, ano, sa mantika, bawang, sibuyas. Tapos, idadagdag na natin yung ating minash na squash, ano. Hayaan natin siyang kumulo ng mga 5 minutes. Pagkatapos, dagdagan na natin ng tubig, konting tubig. Tapos, isison na natin siya ng asin, ng pamintang durog. At hayaan natin siyang kumulo. Pagkatapos, pwede na natin dagdag yung ating evaporada, no? Na gatas. Pero hinaan natin yung apoy kasi ano yan eh, yung susubo yung gatas, matatapon, ano? Sayang. Sa medium heat lang tayo, Tapos, pwede na natin idagdag yung asukal at saka yung saluyot. At pagkulo uli na yan, luto na po ang ating squash soup with saluyot. Kasama na ng ating tokwa steak. So, ihahain na natin yan. So, ano pang inaantay nyo? Di, kainan na! At sa pamamagitan ng recipe ni Nanay, ano, babatiin muna natin, ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Sa pangungunayan ni ating nenet ko at kuyang Andy dyan sa Salakot. Nandyan din si Romel Livid. Mapagpalang week pa rin pong muli, Ma'am Shimarinella, at sa ating lahat. At Happy Teacher's Day pa rin po sa lahat ng mga teachers. Ano? Nandyan din si Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Ayan, bumabati rin ng Happy Teacher's Day and God bless. Ayan. At syempre kay Mami Nida. Good afternoon po, Mami Nida, dyan sa Bulacan, ano? At syempre, pinangako ko ito kay Abram dyan sa Canada. Babatiin ko siya ngayon kay Abram kasama ni Lolo Piz at ni Lola Chi. Nandyan din si Mami Edith at si Daddy Abe. At syempre si B-Boy and si Mimi. Yan sa Canada. O yan, Abram ha. Happy listening, Abram. At muli, happy birthday kay Pia at kay Gia. Ang saya-saya nung Sabado at Linggo. Overnight kami. Ayan, na-surprise. Ang na-surprise si Pia. Kasi si Gia alam eh. At syempre, kay Madam Cecil na talaga namang namudmod, ano? Nang kadatungan. Masaya ang lahat ng umaten. Bukod pa syempre do sa birthday girls, o, diba? Pati yung mga umatend, o, masaya din. Maraming salamat, Madam Cecil, Boss Edwin. At ang tabayanan po, susunod na ang kwentuhang Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras, ikadalawa hanggang ikatatlo ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278. 81 days na lang, Pasko na. Ganun din sa ating technical engineer, si Julius, na magbe-birthday bukas. Si Mary Scholl, si Sam, si Rona, si Camille, sa Ajis. At syempre dyan sa Marulas Transmitter. Ako po ang inyong Momshi.
15: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan!
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Magazine
33: 1278 AM.
9: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
33: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
21: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
22: Ampalaya!
24: Ampalaya!
22: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
25: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
22: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
26: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
26: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
26: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
14: Agahan.
8: 66 Impormasyon
17: GIS, your general information station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
15: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
5: Green Mindset.
15: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 5, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
15: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Pag-usapan
0: para sa tuloy-tuloy ang nagkuwentuhan at talakayan. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming

Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, dahil Lunes po ngayon at ngayong araw po, no, ay binibigyang pugay po natin ang ating mga teachers, ang ating pong mga guro. Kaya po mula dito sa kwentuhang Green Mindset, nako, kami po ay bumabati rin sa lahat po ng ating mga guro. Binabati ko rin po, no, lahat ng aking mga naging teachers na talagang gumabay at naging instrumento po sa kung ano tayo ngayon. At syempre, dito po sa ating programa, mas nais po nating bigyang pasasalamat yung atin pong mga guro, yung atin pong mga teachers na kabahagi po ng ating green mindset. Yung mga teachers po natin na talagang kaisa po natin sa pangangalaga at pagmamalasakit para po sa ating kalikasan. Yung mga teachers po natin na tumatayo ring advisor sa mga green-related organizations. For sure, kayo po, no, ay familiar doon sa mga YesO organizations, sa mga schools na nakatutok po, no, sa mga pangangalaga at sa pagkakaroon po ng malasakit sa ating kapaligiran. Yung kapaligiran po, no, within the vicinity of our school, yung mga teachers po natin na katuwang sa pagtuturo po sa atin ng tamang pagtatapon ng basura, yung mga teachers na katuwang po natin sa pagtuturo ng tamang pagtatanim, lahat po ng green related, lahat po ng kaisa sa isinusulong ng green mindset. Alam natin na marami po tayong mga teachers na talagang sumusuporta at kaisa po natin sa green mindset. Kaya naman po, no, hindi lamang ngayon pong araw ng mga guro, kami po ay araw-araw na nagpapasalamat sa atin pong mga guro na kaisa natin sa green mindset at patuloy pong ipinapaunawa sa ating mga kabataan ang pangangalaga ng ating kalikasan at patuloy pong itinatanim sa ating puso at isipan kung bakit po natin dapat mahalin at patuloy pong proteksyonan at pangalagaan ang nag-iisa po nating mundo. Kaya muli po, no, Happy Teachers Day. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng inyong pagsusumikap at sa lahat po ng inyong mga ginagawa upang bigyang kaalaman at patuloy na pangalagaan ang ating kalikasan. At kaugnay po ng pagbati sa ating mga guro, ang atin pong DNR National Capital Region ay nagbahagi rin po ng kanilang pasasalamat sa atin pong mga guro at sa lahat po ng ating mga katuwang sa pagbibigay kaalaman at impormasyon sa atin pong kapaligiran. Ngayon pong World Teachers Day ang pagbati po ng DNR National Capital Region. Ayon po sa kanila, ang mga guro ay hindi lamang nagtuturo ng kaalaman, humuhubog din sila ng mga pagpapahalaga, pananaw at pagkilos na makatutulong sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Sa pagdiriwang po ng World Teachers Day, kinikilala ng DNR National Capital Region ang mahalagang papel ng mga guro sa paghuhubog ng mga kabataang may malasakit at pananagutan na sa kalikasan. Sa pamamagitan ng edukasyong pangkalikasan, na paiunawa nila ang kahalagahan ng pangangalaga sa likasyaman, pagprotekta sa biodiversity, wastong pamamahala ng basura, at pagpapanatili ng malinis at ligtas na kapaligiran. Sa bawat aral tungkol sa kalikasan,
may binhing na itatanim para sa kinabukasan. Napakaganda po.

0: Nitong linyang ito na sa bawat aral tungkol sa kalikasan may binhing na itatanim para sa kinabukasan. Yan po no yung impact, yan po yung epekto ng ating mga guro sa atin pong mga kabataan at sa atin pong kasalukuyang henerasyon. Ang mga kaalamang ibinabahagi ng mga guro ngayon ay maaaring maging pundasyon ng mga makabuluhang pagkilos para sa isang mas luntian at napapanatiling bukas. Ang pagbati po ng DENR-NCR sa lahat ng gurong patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagtuturo ng pagmamahal sa kalikasan. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at walang sawang paglilingkod. Ayon po sa ating DENR-NCR, edukasyon para sa kalikasan, aksyon para sa kinabukasan. Muli po ito ang pagbati at pagpapahalaga mula po sa ating DENR National Capital Region para sa lahat po ng mga guro at sa lahat po ng nagbibigay impormasyon at kaalaman patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maaari nyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng DENR-NCR upang makita po ng personal itong pagbati nila para po sa ating mga guro. Ang oras po natin na 3:10 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
12: Hala, ma. Ano bilang din po yata?
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
12: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
12: Nay! Yung pintana!
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
12: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
12: Sige, ma. Tara po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
12: Got it, ma. Thank you po sa reminders. ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
2: Asus, ang anak ko talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
4: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
18: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
19: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
20: Tamang impormasyon.
21: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
20: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
4: Radyo Magazine 1278.
1: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
0: Ang oras po natin at 3:15 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito po tayo sa dagdag impormasyon at kaalaman mula po sa ating DENR National Capital Region. Ito po yung kanilang tinatawag na Project BES Basura, nagiging school supplies sa Pinagbuhatan Elementary School. Ito po yung ibinahaging impormasyon ng DNR-NCR kung paano na ang isang bote, karton o papel na akala natin ay basura ay maali palang maging school supplies. Sa Pinagbuhatan Elementary School, Pasig City, binibigyan po ng panibagong halaga ang mga recyclable materials sa pamamagitan po ng kanilang tinatawag na Project BESS o BESS. Ibig sabihin po nito, basura equals school supplies. Isa pong inisyatiba na nag-uugnay sa waste recovery at suporta po para sa edukasyon. Sinimulan daw po ito noong 2020 ng School Parents Teachers Association. Limang taon na nang isinusulong po nitong Project BES ang paghihiwalay at pagbawi ng recyclable materials mula sa komunidad ng paaralan. Sa ilalim po ng programa, maaaring dalhin ang mga mag-aaral ang kanilang mga recyclable materials at ipalit ang mga ito sa school supplies batay sa itinakdang points system. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng DNR-NCR na nagpapakita po kung gaano po ka-efficient itong Project BES na ito dito sa Pinagbuhatan na Elementary School. Kung natatandaan niyo po no, yung konsepto ng palit basura ng ilan po nating mga LGUs dito po sa may Pinagbuhatan Elementary School, dahil tayo po ay nasa school setting, tayo po ay nasa paaralan, kaya naman po no, yung ipinapalit ng mga dala at naipong recyclables ng atin pong mga mag-aaral ay ipinapalit po no sa school supplies na kanila pong magagamit sa kanilang pag-aaral. At syempre po no, merong itinakdang points sa meron pong point system na sinusunod upang maipalit po natin at mai-convert yung atin pong mga basura into school supplies. Ang mga nakokolekta pong recyclable materials ay ipinagbibili. At ang nalilikom mula rito ay ginagamit po upang makabili ng mga karagdagang school supplies para sa mga mag-aaral. So nakikita nyo po no, kung paano po nagiging circular, kung paano po umiikot na itong mga basurang ito ay pwede pang mapakinabangan, lalong-lalo na po ng ating mga estudyante. Nakakatanggap din po ang programa ng suporta mula sa mga pribadong organisasyon na nagbibigay ng karagdagang school supplies upang mapalawak ang benepisyong natatanggap ng mga kabataan. Ito po no, yung magandang epekto, yung magandang idinudulot po ng mga ganitong mga programa dahil kukuha po natin yung suporta at yung dagdag na tulong mula po doon sa mga nagmamalasakit pa upang magpatuloy po yung mga ganitong programa na nakatutulong sa atin pong mga mag-aaral at syempre nakatutulong din po sa ating kalikasan. Higit pa sa simpleng sistema ng pagpapalit, itinataguyod ng Project BEST ang mga prinsipyo ng waste reduction, segregation, recycling at resource recovery na kaakibat po ng layunin ng ating Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Alam naman po natin na yung usapin sa basura ay hindi lamang po problema natin sa komunidad, hindi lamang po ito problema at yung mga basura ay hindi lamang po nagmumula sa residential area o sa atin pong mga tahanan. Mayroon din po tayong mga basura na nalilikha kapag tayo po ay nasa paaralan. Kaya po yung ganitong effort, yung ganito pong programa tulad ng Project BEST ay talagang isa pong hakbang upang mahikayat at maipaunawa sa ating mga mag-aaral kung paano po sila maaaring makatulong sa ating suliranin sa basura. Ayon po kay SPTA President Monique Avendano, nais nilang higit pang palakasin ang programa at mahikayat ang mga mag-aaral na huwag basta itapon ang mga materyales na maaari pang mapakinabangan. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng pang-araw-araw na karanasan ng mga mag-aaral ang wastong pamamahala ng basura. Ang isang recyclable material na maaaring mapunta sa disposal facility ay maaari palang magkaroon ng panibagong gamit at maging bahagi ng suporta sa pag-aaral ng isang bata. Sa Project BEST, ang basura ay hindi basta itinatapon. Binibigyan ito ng halaga para sa kalikasan, para sa komunidad at para sa edukasyon. Muli po no, ito po ang mga ganitong uri ng programa na humihikayat po no sa recycling efforts. Muli po no, yung mga inaakala nating basura na itatapon lamang po natin at maaaring mapunta lamang sa mga disposal facility sa atin pong mga landfills ay pwede pa nating ayusin yung lagi nga pong isinusulong at lagi pong ipinapanawagan sa ating mga tahanan na dapat po no, at source mula po sa ating mga bahay ay nagre-recycle na tayo. Mula sa ating mga bahay dapat nagsisegregate na po tayo. Ito rin po yung konsepto nitong Project BEST na pinagbuhatan elementary school na nais pong ipaunawa na pwede rin pong gayahin at pwede rin pong tularan ng iba pang mga paaralan sa Pilipinas. Muli po, no, sabi nga natin, yung mga ganito pong uri ng programa, yung mga ganito pong uri ng inisyatiba ay dapat pong ipinagbibigay alam at nais po natin na mas marami pa sa ating mga kababayan, mas marami pa po sa ating mga mag-aaral at sa ating pong mga eskwelahan ang makita po yung mga ganitong efforts. Muli po, no, pwede nyo po itong gayahin, pwede nyo po itong tularan at gusto po natin, no, na mas marami pang paaralan sa bansa ang tularan din po ang ganitong proyekto. Muli po, no, ito ay proyektong makatutulong na sa edukasyon, na sa pag-aaral ng ating pong mga mag-aaral, at syempre ito po ay mayroon ding napakagandang dulot at epekto para po sa ating kalikasan. Muli, ito po yung ulat at impormasyon na mula sa DENR National Capital Region. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para po sa mga ganitong uri ng kwento na kapupulutan po natin ng aral at kapupulutan natin ng inspirasyon. No? Dito naman po tayo sa ibinahaging impormasyon at dagdag kaalaman mula naman sa Las Piñas sa Paranaque Wetland Park patungkol po sa kanilang isinasagawang Bantay Ibon, Bantay Kalusugan. Sa kanila pong ibinahaging impormasyon, nagsasagawa po ang Protected Area Management Office ng Las Piñas Paranaque Wetland Park katuwang ang DENR Metropolitan Environmental Office South, Senro Las Piñas, Senyo Paranaque at Department of Agriculture Bureau of Plant Industry. Dito po nga tinatawag nilang Avian Influenza Virus o AIV Monitoring dito po sa Las Piñas Paranaque Wetland Park na iginawa po, no, nito nga nakalipas na September 29 to 30. Katuwang din po sa naturang siyentipikong pagsusuri ang UP Institute of Biology sa pangunguna po ni Dr. Jelaine Gan at Dr. Carmela Espanyola. Ang natura pong Avian Influenza Virus Monitoring ay bahagi po ng Wildlife Disease Surveillance na layon pong alamin ng maaga kung may mga pathogen sa wildlife na maaari pong makaapekto sa kalusugan ng hayop, tao at kapaligiran. Muli po, no, ito pong isinasagawang monitoring na ito, isa pong halimbawa kung paano pong ginagamit ang siyensya, kung paano po napakahalaga yung mga ganitong monitoring at pagbabantay upang masiguro ang kalusugan po nating mga tao at syempre yung kalusugan din po ng mga hayop, particular na po dito sa bahaging ito ng Las Piñas sa Paranaque Wetland Park. Mahalaga ito sa LPPWP bilang isang wetland area at stopover site ng mga migratory water birds sa atin pong East Asian Australasian Flyway. Alam naman po natin na may mga nakikita na po tayong ulat at reports kung saan may mga ibon na po, no, na talagang kinakailangan mag-migrate at dito po, no, sa kanilang ruta. Dito nga po sa binabanggit natin na East Asian Australasian Flyway ay bahagi po dyan ang ating Las Piñas Paranaque Wetland Park. Kaya po napakahalaga nitong latian na ito para sa mga ibon. At syempre po, no, for safety, for security, mahalaga po yung mga ganitong pag-aaral at monitoring na isinasagawa po ng ating DENR. Bahagi po ito ng mas malawak na One Health Approach ng Pilipinas kung saan kinikilala na magkakaugnay ang kalusugan ng tao, hayop at ecosystem, at kinakailangan ang koordinasyon ng environmental, animal at human health sectors. Muli po, no, isang holistic approach, isa pong napakagandang hakbang upang masiguro po ang kalusugan ng bawat isa. Sa pamamagitan po ng gawaing ito, ang LPPWP ay hindi lamang nababantayan bilang tirahan ng mga ibon, kundi nagsisilbi ring mahalagang sentinel site para po sa wildlife health surveillance. Isang konkretong halimbawa ng pagtutulungan ng pamahalaan, akadim at iba't ibang sektor para sa One Health. Muli po, no, pinag-uusapan po natin dito ay kalusugan. Kaya naman po, no, saludo po tayo at nagpapasalamat sa lahat po ng mga kawani at sa atin po ng katuwang ng mga paaralan akadema upang masiguro po ang ating kalusugan. Na muli po, no, ito ay hakbang, ito po ay aksyon ng ating DNR at katuwang Las Piñas Paranaque Wetland Park upang masiguro po ang ating kalusugan at ang kalusugan din po, no, ng mga ibon at iba pang wildlife na dito po matatagpuan sa Las Piñas Paranaque Wetland Park. At dahil pinag-uusapan po natin kung gaano po kayaman itong Las Piñas Paranaque Wetland Park, alam nyo ba na hindi lamang po mga ibon ang matatagpuan at maaari nyong makita kapag kayo po ay bumisita dito sa Las Piñas Paranaque Wetland Park, dahil bukod sa mga ibon, mayroon din pong mga reptiles na dito po ay naninirahan. Sa ibinahagi pong kuwento ng Las Piñas Paranaque Wetland Park, hindi lang po mga ibon ang naninirahan sa Las Piñas Paranaque Wetland Park, dahil kabilang din po sa mga naninirahan dito itong Luzon Monitor Lizard. Isa nga po itong buhay ilang na nakikinabang sa isa sa mga natitirang natural habitat sa Metro Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakakita nitong Luzon Monitor Lizard o bayawak ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, ito po yung pangalarawan na ibinahagi ng LPPWP. Ito rin po, no, ay pwede niyong makita. Ito po ay nakapost sa kanilang Facebook page sa isa pong highly urbanized region. Mahalaga ang LPPWP bilang kanlungan at tirahan ng buhay ilang. Mga lugar tulad nito ay nagbibigay sa mga hayop ng espasyong mapapagpahingahan, mapagkukunan ang pagkain at lugar para mabuhay at magparami. Kapag patuloy na lumiit o tuluyang mawala ang mga wildlife habitat, mas malaki ang posibilidad na mapilitan ng mga ganitong uri ng hayop na lumapit sa ating mga kabahayan at pamayanan na maaaring magresulta sa madalas na human-wildlife encounters. Ito po, no, yung mga pagkakataon na kung saan nakatanggap po tayo ng mga ulat na yung mga reptiles, yung mga ganito pong uri ng hayop tulad ng bayawak o yung mga angas ay nakikita po sa mga residential areas na hindi naman po dapat, dahil po lumiliit yung kanilang natural habitat. Mas malaki po yung chance na mapunta at maligaw sila sa tirahan nating mga tao. Kaya naman po ang pangangalaga sa Las Piñas Paranaque Wetland Park ay hindi lamang po sa wildlife. Nakatutulong din ito para mapanatili ang isang ligtas na distansya at balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Bagamat nakatutuwang maobserbahan ng wild animals sa kanilang natural na gawi, mahalagang tandaan na mahigpit pong ipinagbabawal ang panghuhuli, pananakit o pagpatay sa anumang wildlife sa loob ng protected area. Ito po ay alinsunod sa Section 20 ng RA 7586 na inamyandahan ng Section 18 ng RA 11038. Gayun din, ito pong Luzon Monitor Lizard ay kabilang sa other threatened species sa ilalim po ng DNR Administrative Order Number 2019-09 o yung updated list ng atin pong mga threatened Philippine fauna and their categories. Kaya naman po kapag may nakitang wildlife dito po sa LPPWP, ang dapat lamang po natin gawin ay tingnan na pahalagahan pero huwag huhulihin o gambalain. Muli, ito po ay kwento mula sa LPPWP. Sundan nyo lamang po ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:32 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
15: Sandal mo sana ang ulo mo sa
3: ulo. May OPM na rock.
15: Pinoy ako.
3: May OPM na rap.
22: What you know last night, yo, it was the best.
3: May OPM na mabagal.
23: Agad magaganda ang mga pinay.
3: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
23: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
23: Ang ating musika.
13: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
25: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
24: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
25: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
24: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
25: A moment for you.
24: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
25: Till I met you.
24: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
25: I love you more each day.
24: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
13: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
26: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
27: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
28: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kung yan, maraming puno, maraming phytoncides in the air. No? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nauso yung dati yung mga may diffuser ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
27: Kaya baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
28: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin hanap tayo ng natural environment, park, Basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no? Connect tayo doon. Tapos, afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti. Nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin kausap, kapag kaminsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap. Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin. No? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno, and that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin. No? So, I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doktor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa ospital, no? Nagreseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga, talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka, hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
27: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ang mga puno at ang ating kalikasan.
28: Recommendation ng mga research studies ng mga dalubhasa, sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kaya sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize. No? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan kung yari may choice ka, kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon, or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas, kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Mm-hmm. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin, or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall, or ng loob ng sarili nating mga bahay.
27: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhan Green Mindset.
0: Ang oras po natin, 3:41 ng hapon, at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa dagdag ulat at impormasyon mula naman po sa ating DENR SOC Sergeant, ito po na good news dahil isa po ng Philippine Tarsier ang namataan na rescue at naibalik din po sa kanyang natural na tira na dito po sa bahagi ng Midsayap sa may Cotabato, sa tulong po ng isang concerned citizen na isa pong magsasaka. Siya po, no, ang naka-rescue dito sa isang Philippine Tarsier matapos niya po itong makita dito po, no, sa area kung saan po siya nagtatanim dito po, no, sa bahagi ng Barangay Tumado sa may Aliosan at sa may Cotabato. Ayon po sa ulat mula sa ating mabuting magsasaka, nakita niya daw po, no, itong naturang nocturnal mammal around mga bandang alas 3 po ng hapon na dito po sa area malapit sa kanyang property kung saan po siya nagtatanim. At nang makita niya po no, itong naturang tarsier dahil po sa pagkakaroon ng kaalaman kung gaano po kahalaga itong ginagampanan ng atin pong mga tarsier, ay agad niya po itong ipinagbigay alam ito po niya kanyang pagkakakita o pagkakatagpo dito sa naturang tarsier upang maisailalim po no sa proper health assessment. Muli po no, tayo po ay nagpapasalamat doon sa ating mga kababayan na talagang alam na po no yung gagawing aksyon kapag may nakita po na ganitong uri ng wildlife o anuman pong uri ng hayop na pakiramdam natin ay wala po sila doon sa kanilang natural habitat, maaaring naligaw o yung mga hayop po no, na pakiramdam natin ay nangangailangan ng tulong. Yun po, yung unang-una nating dapat gawin, yung ipagbigay alam po ito sa ating local authorities. At sa case po nitong ating concerned citizen na ng ating pong mabuting magsasaka, ito po no, ipinagbigay alam niya agad sa ating pong Community Environment and Natural Resources Office ng Midsayap na sila po yung agad nagsagawa ng retrieval operation upang mahuli at ligtas po na ma-i-handle ito pong naturang tarsier. Ito pong mga Filipina tarsier ay kabilang po sa listahan ng mga near threatened species sa ilalim po ng International Union for Conservation of Nature. Muli po, no, ito yung lagi natin binibigyan diin. Ano man po no yung classification, ano man po yung status nitong mga uri ng hayop, bawat buhay ilang ay mahalaga at bawat buhay ilang ay may ginagampanan po sa ating kapaligiran. Kaya mahalaga po na maproteksyonan po natin ang bawat isa nilang bilang. Matapos po ang isinagawang evaluation at natiyak po no, na nasa maayos na kondisyon ang natura pong Filipina tarsier. Sa pangunguna po ng Sentro Midsayap ay isinagawa rin po agad yung pagpapalaya dito at pagbabalik nito sa kanyang natural na tirahan. Ito pong matagumpayan na pagbabalik sa naturang tarsier ay pagbibigay halaga din sa kung gaano po natin dapat proteksyonan ito pong mayamang biodiversity ng probinsya po ng Cotabato. Muli po no, yung maispatan na makita po natin yung mga ganitong uri ng hayop sa wild ay pagpapakita po kung gaano kayaman, kung gaano po nagsisilbing tahanan ng iba't ibang mga uri ng hayop yung atin pong mga kagubatan. Maaring naliligaw lamang po yung mga ganitong uri ng hayop na napupunta o napapalapit po no sa tirahan nating mga tao. Kaya naman po no, muli patuloy po nating ipinapanawagan na tuwing may makikita po tayong mga hayop, ang unang-una po nating dapat gawin ay ipagbigay alam po ito no sa ating DNR, sa atin po mga local authorities para sila po yung gumawa ng aksyon. Muli po no, hindi lamang po yung mga mismong hayop ang dapat nating proteksyonan, maging yung kanila pong natural na tirahan. Muli, ito po ay ulat mula sa DENR SOC Sergeant. Samantala, dito naman po tayo sa malungkot na balita. Ako, for sure ay nakita, dumaan na rin po ito no, sa inyong mga social media platforms over the weekend kung saan ibinahagi po ng Philippine Eagle Foundation na isa na naman pong agila ang naipaulat na binaril no, o nagtamo po ng tama mula sa air gun sa ibinahagi nga pong ulat ng Philippine Eagle Foundation. Ito pong Philippine Eagle na pinangalanan po nila ng si Magpet na isa pong batang agila at presumed na babaeng batang agila ang narescue po dito sa bahagi po ng Barangay Manobo sa may Magpet, Cotabato nang ito po no ay makita na nanghihina at matapos po siyang makita ay kasalukuyan na po siyang nasa pangangalaga ngayon ng atin pong Philippine Eagle Foundation. Dito nga po no, sa bahagi ng Magpet, Cotabato, kung saan ito na rin po no, yung ibinigay na pansamantalang pangalan na dito po sa na-rescue ng Philippine Eagle. Ito pong batang agila na na-rescue dito sa Manobo, Magpet, ay nakitaan po no, ng tatlong airgun pellets sa loob po ng kanyang katawan. Isa pong malungkot na na pangyayari na paalala po muli no, yung mensahe po nito, yung makita po itong ating Philippine Eagle muli po no, itong ating mga critically endangered Philippine Eagle na magtamo po ng pinsala mula sa pananakit o mula po no, sa tama nitong mga airgun pellets na ito ay pagpapakita na itong mga rare Philippine Eagle natin ay nananatili pa rin pong mainit no, sa mata ng atin pong mga kababayan yung realidad na iilan na lamang po, no, kakaunti na lamang po itong mga Philippine Eagle na to at mayroon pa rin pong banta sa kanilang kaligtasan dulot nating mga tao. Ito po yung nakakalungkot na realidad. Ang natura pong agila ay nakitang nanghihina nitong gabi po ng September 27 at nang i-turn over po ito ng ating DNR, Community Environment and Natural Resources Office sa atin pong Philippine Eagle Foundation para po sumailalim sa proper examination at sa tama pong pangangalaga. At sa initial examination po, no, napag-alaman ang natura pong ibon ay approximately 5 years old, presumed female, na mayroon pong timbang na abot sa 5.15 kilograms. At sa kabila po no, ng tinamo nito ng tatlong tama po ng airgun, ay nananatili pong alerto at very responsive pa rin po no, itong naturang agila. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng Philippine Eagle Foundation. Maaari nyo rin po makita yan sa kanilang Facebook page at sa kanilang website dahil dyan po nila no, i-update kung ano na po yung kasalukuyang kalagayan nitong si Magpet. Sa naturang isinagawa pong x-ray, no, lumalabas na tatlong airgun pellets po no, ang nasa katawan ng naturang agila. Ang isa po ay malapit sa kanyang kanang pakpak. Ang isa naman po ay malapit sa kanyang kanang paa at ang isa po no, ay malapit naman doon sa base po no, ng kanyang buntot. Ito pong dalawang pellets ay two of the pellets were close enough to surface to be removed by the veterinarian under local anesthesia. So ito po no, yung pinagdaanan nitong si Magpet. Dalawa pong yung dalawa doon sa tatlong airgun pellets na po yung natanggal. At ayon po sa ibinahaging impormasyon ng Philippine Eagle Foundation, no fresh entry wound was seen during the initial examination, which means the eagle may have been carrying these pellets for some time. So yun po no, yung hinuha nila na maaring matagal na pong nabaril nitong airgun pellets itong naturang Philippine Eagle. Pero ganoon pa man po, no, syempre itong agila na ito ay hindi naman po niya maituturo, hindi naman po niya maikukuwento kung ano yung nangyari sa kanya. Pero ang mahalaga po ngayon, nakasurvive po no, at thriving itong si Magpet. At ang sa kanila pong ibinahaging impormasyon, For a Philippine eagle, even one shot can mean broken bones, infection, loss of flight, or death. This eagle was carrying 3 pellets. And this is not the first time an eagle from Magpet has suffered from gunfire. Muli po, no, itong kwento ni Magpet ay pagpapakita po, no, at pagpapatunay na hindi pa rin nauunawaan ang lahat ng mga Pilipino, lagal na po, no, sa bahaging ito na Magpet, Cotabato, na iilan na lamang po itong mga Philippine eagle na ito. At lagi pong ipinapaalala, no, sa ating local communities na hindi dapat sila hulihin, hindi dapat sila saktan, at hindi po sila dapat barilin. So, sa ulat po, no, at kwento ng Philippine Eagle Foundation, maganda na na-recover, nakasurvive po itong si Magpet. Pero ang nakakalungkot na realidad na mayroon pa rin pong banta para sa kanila, na mayroon pa rin pong iilan na mga individual na kaya po silang saktan. Muli po, no, sa ibinahaging impormasyon ng Philippine Eagle Foundation ay patuloy daw po nilang i-update ang publiko sa kasalukuyang kalagayan nitong si Magpet. Sa kanila pong madagdag impormasyon na ibinahagi, ito nga pong si Magpet, ito na po, no, yung inassign na pangalan sa kanya ngayon. Ay muli po, no, maaari nyo pong sundan yung kanyang kwento sa Facebook page po ng Philippine Eagle Foundation, at dito po nila ibabahagi yung mga updates sa patuloy na pangangalaga, recovery and rehabilitation, katuwang po, no, yung ating mga veterinarians dyan po sa Philippine Eagle Foundation. Muli po, no, ang malinaw na mensahe dito ay patuloy po nating dapat pang ipagbigay alam, dapat po nating mapalawakin pa yung atin pong pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan upang maging kabahagi sa pangangalaga po ng ating mga Philippine Eagle, gayon din ng iba pa po ng mga hayop sa ating bansa, ng mga iba pang buhay ilang na nanganganib na pong patuloy na maubos. So muli po, maaari nyo pong sundan itong kwento ng Philippine Eagle na si Magpet. Muli po, no, sa kasalukuyan, yung good news po, no, ay wala na po sa danger itong buhay ni Magpet. Pero syempre, ang mensahe po natin ay patuloy po tayong magtulungan upang matukoy at mahuli po, no, yung mga individual na patuloy pong nananakit at patuloy pong gumagawa ng mga iligala sa atin pong Philippine Eagle. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng atin Philippine Eagle Foundation, at dyan nyo rin po, no, makikita ang iba pang impormasyon, gayon din kung paano po natin matutulungan ang kanilang nagpapatuloy na rehabilitasyon para po sa ating mga Philippine Eagle. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side, kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merisyon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura, kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga!
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
16: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nuki!

0: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
3: This is a public service
4: announcement. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
12: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Habagat season, nagtapos na ayon sa PAGASA. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Idineklara na ng DOST PAGASA ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat Season sa bansa. Ayon sa PAGASA, kapansin-pansin itong mga nakarang araw ang paghina ng mga hanging dulot ng habagat at pagbaba ng dami ng ulan. Kabilang din sa mga naobserbahan ang pagpapalakas ng high pressure system sa East Asia at pag-usad patimog ng Intertropical Convergence Zone. Inaasahang magpapatuloy ang ganitong kondisyon sa mga susunod na araw dahil dito itinuturing na ring tapos na ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Patuloy namang imomonitor ng PAGASA ang lagay ng panahon at klima at pinapayuhan ang publiko na regular na sumubaybay sa mga opisyal na weather update. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, pambungad na mga aktibidad sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026, aktibong nilahukan ng mga lokal na ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng DSWD RFO Region 10 at National Commission of Senior Citizens sa Region 10 at mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Aktibong nakilahok ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Field Office 10 at National Commission of Senior Citizens Region 10 sa pambungad na programa para sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026. Kalahok din ang mga local government agencies

0: Iligan City, Northern Mindanao, Dandi Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, mga child development workers sa Tayug, sinanay sa first aid at basic life support. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito si Leslie Gemino.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Matagumpay na isinagawa ang dalawang araw na first aid and basic life support seminar para sa mga child development workers na ginanap sa Tayug Training and Assessment Center upang mapalawak ang kanilang kasanayan sa pagtugon sa mga emergency. Ang nasabing pagsasana isinagawa sa inisiyatiba at suporta ni Mayor Tyron Agabas at Vice Mayor Lorna Primicias. Layon nito magbigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa mga CDW sa wastong pagbibigay ng paunang lunas at pangalaga sakaling magkaroon ng hindi inaasang aksidente o emergency sa mga daycare center. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection Tayug ang pagsasanay sa ilalim ng pamumuno ni Fire Inspector Ernesto Credo Jr., Acting Municipal Fire Marshal. Nagsilbing mga tagapagsanay sina FO2 Divine Grace Arquero, FO1 Sheila Joyce Palis, FO1 John Patrick Bajola, at FO1 Daniel Christian Juarizo. Katuwang din sa maayos sa pagpapatupad ng aktibidad sina Municipal Social Welfare and Development Officer Cleb Sheila Maria Corpus at ng mga municipal links sa pamumuno ni Darlene Rose Orpia. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasana at pagiging alerto, mas tinitiyak ng bayan ng Tayug na ligtas at tanda ang mga pasilidad para sa kapakanan ng mga kabataan at buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, at TikTok at Radyo Magazine. At para sa YouTube at Radyo Magazine Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
4: Entertainment scene. Updated ka ba?
5: Swak na budget recipes light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
18: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
19: Kaliw na kwentuhan!
20: Kabataan, kasama sa usapan.
21: RG!
22: Radyo Magazine 1278.
23: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4, mga ka-frenny, samahan po ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At isang magandang hapon din sa ating mga kasama, sina Frenny Julie Sunga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At para tuloy-tuloy din po ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media accounts. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Magazine. Para naman sa aming YouTube, i-search lamang ang Radyo Magazine Live. At para naman sa ating email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa Radyo Magazine at gmail.com. At para naman sa ating official mobile application, i-search naman po ang PBS Receiver. Ito po ay libre niyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. I-search lamang ang PBS Receiver dito po sa ating mobile application. Maaari niyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kaya i-search lamang at i-download ang PBS Receiver. Samantala, live na rin mga ka-frenny ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website mga ka-frenny, maaari po nating mabalikan ang mga kwento ng mga naging panauhin po natin sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Ako mga ka-frenny, kung minsan ang init ng panahon, parang summer. Masure ko lang nitong weekend. Parang katanghalian hanggang hapon ay parang summer ang feelings, ang feels natin sa labas. Dahil na rin siguro yan sa El Nino na nararanasan po natin. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga paroroonan. Goodbye habagat ng araw ayon po sa pag-asa. Kaya itago na siguro muli natin yung mga payong, mga jacket. Pero pwede natin magamit yan para naman hindi tayo masyadong mainitan. Kaya ano pang initay natin mga ka-frenny, atin ang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura.

0: Uy, mga ka-friend, kumusta po ang pagpasok ng buwan ng Oktubre? Ngayong mag-uunang linggo, no? Ngayong buwan ng Oktubre, naku, ramdam na ba sa inyong mga lugar ang simoy ng Kapaskuhan? Naku, since September, marami na po sa atin ang nakapagsabit na ng kanilang mga dekorasyon. Kahit pa ano, hindi pa man din natin nararanasan itong undas, ay hindi tayo patitinag sa paglalagay ng iba't ibang palamuti sa ating mga tahanan. Pero bago yan, mga ka-friendly, alam niyo ba na ngayon pong buwan ng October ay atin pong ipinagdiriwang ang Museums and Galleries Month. Kaya wag na po kayo magtaka, mga ka-friendly, kung ang inyong mga paboritong museo o di kaya naman mga sinusubaybayang mga museo po sa ating mga social media accounts ay may mga pakulo, lalong-lalo na kung may mga free entrance na ibabahagi po ngayong buwan ng October ay dahil nga po ito ay Museums and Galleries Month. Ibig sabihin din ano, na mapa-private man yan, mapa-under po yan ng ating pamalaan. Eh, lahat po tayo magkakaisa sa pagdiriwang na ito. Kaya naman sana masuportahan po natin itong pagdiriwang na ito. Yan po yung pag-uusapan natin actually ngayong episode na ito. Dahil nasa napakarami po nating mga museo, nako, kulang na kulang ang isang araw, usually ang isang linggo, no, para mabisita natin yung mga museo dito pa lang sa Metro Manila. Kaya as much as we can, dito po sa ating programa, no, ay isa-isay natin yung mga maaari po ninyo, maaari nating mabisita na mga museo, mga museo dito sa Metro Manila. Pero umpisahan po natin yan, ito, kaugnay naman din po ito sa pagdiriwang natin ng Museums and Galleries Month, kung saan ito po ibinahagi naman ng National Commission on Culture and the Arts, kung paano po hinuhubog ng mga sistema sa ating paligid ang paraan ng ating pamumuhay, pakikibagay at pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya meron po silang inihandog na exhibition na A Meditation on Systems. Bilang panimula nga po sa ating pagdiriwang ng Museum and Galleries Month ngayong buwan po ng Oktubre, inilunsad po ng Metropolitan Theater dito po yan sa Manila ang Meditation on System. Ito po ay isang exhibition ng sining na nagtatampok sa mga mapangakit na gawa ni Dexter Lira kasama sina Marius Black at Tad Pagaduan. Alam niyo mga ka-friend, ano, na isa na rin yan sa mga isinusulong natin, pinopromote natin ngayong Museum and Galleries Month, yung mga obra na mismong makikita natin sa mga museo. Diba, napakalawak ng ating pagdiriwang na ito. Hindi lamang tampok natin yung mismong museum, yung mismong building, but of course, lahat ng different kind of arts na sinashowcase natin sa bawat museo. Nako, dito pa naman din sa Metro Manila, yung mga museo natin, may different kinds of museum. Parang, paano ba natin ito masasabi na ganun po tayo ka-creative, tayo mga Filipino na kung saan ay pwede pa natin makategorize yung iba't ibang mga sining na meron or yung mga nagagawa po ng ating mga local artists. At mabalik tayo dito sa ating kwento kung saan nakaisa po sa pagdiriwang ang mga katuwang ng institusyon at mga kagalang-galang na panauhin kabilang po ang mga mandudula. Kasama po si Sir Frank Rivera, Life Inc. President Arnel Guadalupe Caranto, Will Condipo President and CEO Lorraine Bello Quincochan. At ganun din ang Universidad de Manila Dean Yolanda Araneta Sebastian Lira. Ito pong exhibition na ito ay maaari niyo pong mabisita ng libre sa Gallery 2 ng Metropolitan Theater mula October 1, kung saan ito na nga po ay nagbukas hanggang October 22. Para sa iba pang mga detalye, maaari niyo pong bisitahin ang official social media accounts ng National Commission for Culture and the Arts at ganun din po ng Metropolitan Theater. Alam niyo, napaka-thankful natin sa Metropolitan Theater kasi ay parang napansin natin mga ka-friend ni recently, napakarami pong mga local artists ang dumudulog or pumupunta dito sa Metropolitan Theater para magamit yung espasyo natin dito sa Met. Hindi lamang ano, yung isa sa isinusulong natin, yung NCCA Gallery. But of course, pwede rin po ninyong gamitin bilang platform or bilang plataforma itong Metropolitan Theater para sa inyong mga obra. Kaya kung sakali man po, kung kayo ay mga aspiring artist, o di kaya naman, alam niyo yung mga ka-friend, sa dami rin po nating mga na-interview dito sa ating program ng mga local artist na kung minsan nga po, di ba, na sila rin po ay aspiring artist pa lamang, o di kaya nagsisimulang mga artist pa lamang, ay nais na rin of course nilang magkaroon ng sariling exhibition. Kung minsan, hindi rin po talaga nila alam kung saan magsisimula, paano, tayo makikipag-connect sa mga museum dito sa ating bansa. Maaari po kayo mag-umpisa dito sa NCCA Gallery at ganun din sa Metropolitan Theater. Samantala, ito mula pa rin po sa NCCA kung saan dinala po ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining ang mga pambansang pagkilala sa rehiyon ng Kabisayaan sa pagdaraos po nito ng ikalawang bahagi ng press conference para sa panawagan ng mga nominasyon para sa Gawad Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Alam niyo mga ka-friend, napaka-importante po no, ng itong panawagan na ito para sa ating lahat. Para po madagdagan muli yung listahan ng mga maaari pong magawaran ng NCCA para sa bilang manlilikha ng bayan. Ulitin natin ano na ito pong manlilikha ng bayan o tinatawag nga rin nga po natin GAMABA, no? Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay isa sa mga pinakamataas na pagkilala po na ibinibigay ng National Commission for Culture and the Arts para po sa ating mga local artist. At kung tama rin yung aking pagkakatandaan, no, kapag po kayo ay nakilala o binigyan pagkilala po bilang manlilikha ng bayan, or mapunta muna tayo dun sa mga requirements na hinahanap, usually ay 50 years and up na ginagawa ninyo yung isang ano bang tawag, the passion na ginagawa ninyo or di kaya naman yung type of culture or tradition dito po sa ating bansa na patuloy nyo pong ginagawa for almost or more than 50 years, ay pasok kayo, pwede din kayong manominate bilang dito sa Manlilikha ng Bayan. And of course, syempre, kayo ay Pilipino. At kung sakali man ay magawaran po kayo ng Manlilikha ng Bayan, hindi pa rin na doon natatapos ano, yung inyong paglilingkod sa ating bayan na makapagbigay ng aral, makapagbigay ng ilang mga tinatawag nga nating mga training, ano, parang ganon, mga pagtuturo ng ating mga tradisyon. Para may idea kayo, no, pwede rin yung mga pag-uukit, pwede rin yung paghahabi, ano pa ba, yung pagsasayaw, pagtutula. Pasok po yan sa ating arkitektura, literatura, at marami pa pong iba. At para sa iba pang impormasyon, maaari nyo rin po itong makita yung ilang mga detalye sa official social media accounts at website ng National Commission for Culture and the Arts. At ito pa, ang ikalawang bahagi po ng press conference ay gaganapin bukas, October 6, sa Pagwa Performing Arts Hall sa University of the Philippines Visayas, Iloilo City Campus, kung saan malugod po tayong inaanyayahan ng NCCA ang mga miyembro ng pambansa at lokal na mamahayag sa buong rehiyon ng Kabisayaan na iulat ang makasaysayang milestone na ito sa pagpapanatili ng ating mga intangible na tinatawag na cultural heritage dito po sa ating bansa. Baka sakali ano, may mga kakilala po kayo sa inyong mga indigenous community na hindi nakikilala, hindi pa nakikilala outside on your, of your mga lalawigan, lalong-lalo na ng inyong mga probinsya. It's about time, ano, na mabigyan po natin sila ng pagkilala bilang manlilikha ng bayan. Naabangan natin yan, mga ka-frenny, ano, excited din tayo na kung sino-sino ba yung mga pwedeng mapili ng NCCA. At kasama rin po natin dito yung Cultural Center of the Philippines. Isa po sila sa mga makakasama po ng NCCA para pumili dito sa mga gagawaran po ng bilang manlilikha ng bayan. At ito nga, mga ka-frenny, nabanggit ko nga sa inyo, ngayon pong buwan ng Oktubre, ay ipinagdiriwang po natin itong Museums and Galleries Month. Ito po'y mula sa pangunguna, of course, ng National Museum of the Philippines. Ano-ano ba yung mga dapat nating abangan ngayong Museums and Galleries Month? Actually, naglabas na nga po ng calendar of activities ng sarili ito, no? Itong National Museum. At meron din na kanyang mga activities ang NCCA. Pero ito, umpisahan natin sa NMP, dito sa ating Central Complex, dito po yan sa Manila. Kung saan na sa darating na October 5 to 8, 12 to 18 at 19 to 23 ay magkakaroon ng Immersion for Inspiration 2026 Basic Museology Training Program. Dito po yan sa National Museum of Fine Arts. Banggitin lang natin yung ilan sa mga pwede nating abangan, ano? Dito ngayong Museum and Galleries Month. Meron din sa dating bukas, Objects of the Past and Vessels of the Future sa National Museum of Anthropology. Sa October 7 to 11, Mobile Museum Boxes, Sierra Madre Education on Wheels. Ito po yung unang ibabahagi sa Real Quezon. At October 7 and 9, meron namang Museum Quest sa National Museum of Anthropology. At marami pa pong iba yan. Ito, meron din sa Luzon National Museums ng NMP, sa Visayas National Museums, and Mindanao National Museums. Nako, kung titingnan nyo rin po, no, yung following, punta muna kayo sa Facebook page ng National Museum of the Philippines. Kasi click nyo yung following nila. Makikita po ninyo doon yung mga Luzon, Visayas, and Mindanao Museum, National Museums po natin dito sa ating bansa under po ng National Museum of the Philippines. Kaya yan din po yung maganda, no? At pinapanalangin din natin, pinagpipray din natin na sana makapanayam din natin yung iba pang mga ahensya or yung iba pang mga regional component po na tinatawag natin ng National Museum of the Philippines. And even mismo, itong ating central complex dito sa Manila para maibahagi po sa atin yung kanilang mga activities na inihanda ngayong Museum and Galleries Month. Kayo ba, mga ka-frenny, saan-saan na ba kayo mga nakabisita na mga museo dito po sa ating bansa? Lawakan natin, ano, hindi lang dito sa Metro Manila, sa buong bansa. Naku, wala tayong ibang pag-uusapan kundi yung mga museo na yan. Kaya sana, mga ka-frenny, ngayong October po ay mas lalo po natin kayong hihikayatin na bisitahin yung ating mga museo dahil lalong-lalo na ay mas marami po tayong aabangang mga activities na kanila pong inihanda. At sana po inyo pong masuportahan. Naku, mga ka-frenny, marami pa po akong mga inihandang mga kwento sa inyo ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon na dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Maaraw, tapos biglang uulan. Ngayong pabago-bago ang panahon, may mobile app na kailangan mong i-install. Meron akong info.
7: Nito lamang June 2026 nang ilunsad ng DOST ang PAGASA National Hydro Meteorological Observing Network o Panahon Mobile Application.
8: Dahil nasa kamay na natin no, ng mga tao yung kanilang mobile phone, so dapat nandoon na din ang opisyal na impormasyon na kinakailangan nila mula sa DOST PAGASA.
7: Para sa araw-araw na weather information, bawat oras na pagbabantay sa lagay ng panahon at pagpaplano ng nalalapit niyong bakasyon, lahat yan accessible sa panahon.
8: Isa po sa mga pinakamahalagang features nito ay yung location-based na information. So, ibig sabihin nito, magiging relevant na yung makikita nilang impormasyon mula sa kanilang mobile phones dahil maaari nilang makita kung ano yung weather condition, pati na yung mga alerts or warnings na importante sa kanilang lugar na kinaroroonan. So, maaari po silang maglagay ng marami or multiple location or pin location. So, maaari nyong mamonitor hindi lamang yung panahon sa sarili mong location, kundi pati na rin sa ibang mga lugar na mahalaga sa inyo. So, ang goal po natin dito sa paggamit ng panahon mobile app is makapag-check ng information mula sa app, maunawaan kung ano yung forecast or warning sa inyong lugar, at higit sa lahat, mag-take tayo ng action base dun sa information na galing sa panahon mobile app. Mahalaga po kasi na yung warning ay hindi lang napapalabas po ng ahensya, no? Ang mahalaga po ay nagagamit at nauunawaan ang mga information na ito para sa tamang pagdesisyon.
7: Libre mong madadownload ang panahon mobile app sa Google Play at App Store. Ito na ang tamang panahon na dapat may panahon app sa iyong mobile phone.

0: At tayo ay nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon. Uy, ito mga ka-frenny, good news para naman sa ating mga chikiting. Kung saan kamakailan po ay dinaos ng NHCP Presidential Car Museum ang isang pagdiriwang ng lokal na kasaysayan at panitikan kasabay po ng opisyal na paglulunsad ng Dogs in Philippine History Children's Edition na mula po sa panunulat ni Dr. Ian Christopher Alfonso. At ito rin po ay pinangunahan ng ni NHCP Executive Director Carminda Arevalo na dumalo din bilang panauhing pandangal. Alam niyo mga ka-frenny, nakapanayam na natin si Sir Ian at nakakatuwa na meron nga tayong na-publish na libro para naman po sa ating mga fur babies. Pero actually, hindi pa nga natin tinatawag na fur babies noon. Eh, no? Kasi actually, parang most likely service dogs yung iba. O di kaya naman ay meron na rin namang mga fur babies talagang inaalagaan tayo noon. Pero most likely yung iba ay nagamit or ginamit or nakasama ng ating mga Pilipino noon bilang kasama sa kani-kanilang mga trabaho, sa kani-kanilang mga pakikidigma dito po sa ating bansa. At good news naman, para mas maunawaan din yung naging kasaysayan ng paano tayo nagkaroon ng koneksyon sa ating mga fur babies ngayon, ay bakit tayo ganun ka-close ano, sa ating mga fur babies. Kahit nga actually hindi natin tinatawag na fur babies. Ano? Kahit yung mga stray, yun, yung mga stray animals actually yan in general. Ay ganun tayo kalapit, lalong-lalo na tayong mga Pilipino sa kanila. At ngayon nga ay meron ng version na children's book itong Dogs in Philippine History. Maalala ko lang ano, dun sa naging panayam natin kay Sir Ian Alfonso ay nabanggit niya nga rito na siguro meron or marami man sa kanilang community ang nag-aaral patungkol nga dito sa topic na ito. Pero ano, no, napaka-konte ng mga nababasa po natin sa libro about sa ating mga stray animals na paano ba sila nagmula or paano natin sila nadiskubre dito po sa ating bansa, paano naging koneksyon or paano yung naging koneksyon ng ating mga bayaning Pilipino noon sa ating mga stray animals dito sa Pilipinas. At saka maganda rin na maunawaan din natin ano, na paano yung mga naging training ng ating mga kababayang Pilipino doon sa mga stray animals na nakakasama nila noon. Na even before naman pala, di ba ngayon kasi napapansin natin sa ating mga fur babies na most of them talaga ay napakatalino. Kumbaga ay natuturoan natin sila ng ilang mga commands na gusto nating ipagawa sa kanila. Pero possible pala siya na noon pa ay nakikitaan na ng katalinuhan itong ating mga stray animals. So when we say stray animals mga ka-frenny, ano, hindi lang to aso ah. We're not talking about aso lang ah. Hindi lamang aso, hindi lamang mga pusa. So dito sa libro na ito, kahit pa man din nabanggit na Dogs in Philippine History, nabanggit nga ni Sir Ian na marami pang pwedeng matuklasan natin na hindi lamang aso ang pwede palang naging nakasama ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga nakipaglaban para makamit natin ang kasarilan dito po sa ating bansa. Kaya finally, ano, meron tayong children's book. Dito nga sa naganap na paglulunsad ng children's book na ito ay isa po sa tampok na bahagi ng programa ay yung pagkakaroon ng sesyon ng pagkukwento o storytelling sa iba't ibang wika na nagbibigay buhay po dito sa nilalaman ng libro. Nasaksihan rin ng mga dumalo ang pagbabasa ng tatlong bersyon ng libro sa magkakaibang wika na inilahad din ni Dr. Vim Nadera sa Salin sa Filipino. Ibinahagi ni Ginoong Christian Joseph Bonpua ang bersyong Cebuano at ang may akda mismo na si Dr. Ian Christopher Alfonso ang bersyong ang nagbasa po sa bersyong Ingles. Wow! Yan naman ang mas maganda, no? Merong English, meron in Filipino, meron in Cebuano. Kaya mas nailalapit po natin sa lahat ng ating mga mambabasa yung ganitong klaseng libro. Maganda rin yan, ano, ma-endorse natin kay Teacher Cha na ma-invite sa kanyang programa na School on the Air, ano, na maibahagi itong children's version ng librong Dogs in Philippine History. Ayan. Invite ulit natin si Sir Ian pero sa School on the Air naman para mas maibahagi natin itong kanilang libro. Lalo-lalo na ngayon na meron po silang children's book. Ito karagdagan lamang na kwento. Tampok din po yung dito sa librong ito yung mga makukulay at kaakit-akit na ilustrasyon mula kay Ginoong Pepot Atienza. Alam niyo mga ka-frenny, napakabango ng pangalan ni Sir Pepot Atienza kasi parang ang dami na niyang nagawang mga illustration. Kumalala ko lang ano, parang si Sir Pepot din yung behind dito sa recent na book festival ng National Book and Development Board of the Philippines. Yeah, congratulations of course kay Sir Ian Alfonso. Magandang milestone din ito na magkaroon din ano ng tatlong version at children's book version itong Dogs in Philippine History. Samantala mga ka-frenny, eto naman. Alam niyo ba kung nabanggit ko nga sa inyo no mga ka-frenny, paulit-ulit ko kung sasabihin sa inyo na sana ay magkaroon po kayo ng pagkakataon na makabisita sa ating mga art fair, sa ating mga market fair or mga trade fair na tinatawag. Recently nga po nitong weekend ay ginanap ang Likha 5. Ito po ay mula sa panguna ng National Commission for Culture and the Arts. And hello na rin ano, kay Miss Anne Cabrera. Ayan, nakita natin siya nitong weekend. Yes po mga ka-friendly, pumunta rin po tayo dito sa Likha 5 kung saan ay napakarami, makukulay po ng ganitong klaseng art fair kung saan ay iniimbita po dito yung ating mga magagaling na mga artists, local artists po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nakakatawa nga mga ka-friendly dahil nga syempre ay in line itong ganitong klaseng event sa ating programa. Ay nakita ko na rin in person ilang beses sa po natin nakikita yung ilan sa mga nakapanayan po natin dito sa programa. Kaya hindi na rin siguro malabo no, sa mga susunod pang ganitong klaseng event. Siguro 50% or almost 100% ng mga makikita natin ay napakinggan na natin yung kwento nila no, dito sa ating programa. Pero mabalik tayo dito sa Likha 5. Ang nakakatawa kasi dito mga ka-frenny, yung makita nyo po mismo yung kanilang mga gawa. Dito nga rin mga ka-frenny kasi bukod sa lalong-lalo na sa mga hindi po natin napupuntahan personally, of course, dahil given na malayo or out of town talaga na Luzon, lilipad ka or ilang kilometro ang kailangan nating bunuin para mapuntahan itong ating mga local artists sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Pero dito sa ating mga art fair na kumaka-frenny, ay paulit-ulit kayong iimbitahin na mapuntahan yung ganito pong klaseng mga event. Why? Kasi bukod po sa nakikita lang natin sila sa screen, sa kanilang mga social media accounts, nakikita po natin sila personally at makikilala po natin sila. Kasi ito po mga local artists na ito ay talaga napaka-approachable. Kung sakali man mga ka-frenny na maging curious kayo, makita yung kanilang gawa, lalapitan ka nila at magugulat ka na lang actually na magkakwento na lang sila about sa kanilang mga obra, about sa mga nakikita po nila, po ninyong mga obra doon na inilatag sa nasabing event. ma-share ko lang, for example, si Ma'am Sigrid dito sa Pottery, dito sa Sagada. Actually, sobrang nagpakilala nga ako sa kanya kasi nakita ko na siya personally, actually, dito sa Likha. Hindi ko rin ina-expect na makikita ko si Ma'am Sigrid doon. Ay, napaka-approachable. At makikita niyo rin po yung mga nagagandahan niyang gawa or mga obra throughout dito sa kanyang tradition and culture sa pag- pottery. And aside from that, ay isa nga po sa isinusulong natin na napakalaking kultura pa rin po dito sa ating bansa, yung pag-hobby. Nako, sobrang excited ako nung makita ko doon na hindi mawawala, mga ka-friendly, na makakita kayo ng ating mga tinatawag na handloom devices, mga handloom na makikita po natin yon, yung makikita natin sa screen natin sa ating live, yung ganitong klaseng mga equipment. And what more pa po kaya, no, na makita po ninyo personally yung kung paano po hinahabi yung tinatawag nga natin na paulit-ulit natin kinikwento dito sa ating programa, yung pag-hobby. Yun po yung nakakatuwa na makita personally na ganito kahirap po. Of course, hindi ko man matry personally itong pag-hobby, pero makikita po natin sa ating mga local artists, sa ating mga weavers, yung kanilang pagod, ano, yung kanilang oras at panahon na inilalaan po dito sa pag-hobby. And when we say naman pag-hobby, hindi lang ito yung paggamit natin ng mga handloom equipment. Eh, pwede rin naman ito gawa sa kamay lamang, tulad na lamang yung gamit sa pag sa pandan. Pwede rin natin pwede tayo makagawa ng mga bag, mga handicrafts, tulad na lang ng bag, ng mga banig gawa sa pandan. Pero yung parang pattern lang, ano, yung ano bang tawag sa pattern na yung salit-salit lang. Pag-hobby na rin, of course, ang tawag doon. Kaya yun naman po yung nakakatuwa na makita po ninyo sa ganitong klaseng event. And of course, bonus na lang din po, ano, doon, yung mga free taste na mapupuntahan po ninyo, lalong-lalo na sa mga nag-o-offer po ng kani-kanilang mga delicacies sa kani-kanilang mga probinsya. Kaya thankful po tayo, ano, lalong-lalo na sa National Commission for Culture and the Arts sa successful event sa pagkakaroon po ng ganitong klaseng art fair. And actually, no, hindi natin napuntahan last time yung National Arts and Crafts. Parang nga, tama ba? So, yan yung aabangan natin sa susunod pang pagkakataon. Mula pa rin yan sa pangunan ng NCCA. And actually, ma-i-promote na rin natin, ano, dahil nakapanayam natin sila before. Yung Likhang Hobby po ay yan naman ang aabangan po natin this weekend. Alam niyo, mga ka-friendly, ma-share ko lang, wasensya na, dami kong daldal ngayon. Dahil ilang weekend na siguro po tayong may pinupuntahang mga art fair. Parang nitong nakaraan naman, yung Negros Fair, Trade Fair. Pumunta rin po tayo yan dito sa Taguig. Tapos nitong weekend, or maumpisahan natin, yung sa Philippine Handloom Weaving Festival, tapos yung sa Negros Trade Fair, tapos nitong weekend, etong Likatas next week, pupunta naman tayo dito sa Likhang Hobby. Yes po, mga ka-friendly, pinuntahan po natin yan personally. Kaya ini-invite ko kayo, mga ka-friendly, na masuportahan yung ganitong event. Kasi iba talaga yung experience, mga ka-friendly, kapag nakita po ninyo personally yung kanilang mga gawa. At makita nyo po personally yung mga local artists po na nakakapanayan po natin dito sa ating program. Samantala, ito last na lang. Since ngayon nga pong Oktubre ay ating ipinagdiriwang ang Museum and Galleries Month. Nako, susubukan po natin na meron po tayong maibahaging kahit isang museo dito po sa ating programa na maaari nyo pong puntahan. At isa na po dyan, actually, itong kakabukas lang ngayong taon, yung Museo ng Sandatang Lakas ng Pilipinas o ng Armed Forces of the Philippines, o AFP Museum. Ito po yung matatagpuan sa loob ng Camp Aguinaldo. Dito po yun sa Quezon City. Na hindi lamang po ay siguro kung isipin imbakan ng mga lumang armas. Ito rin po isang bahay na monumento ng ating kabayanihan, kasaysayan at sakripisyo ng ating mga sundalong Pilipino mula pa noong panahon ng revolusyon laban po sa Espanya hanggang sa modernong henerasyon. Kaya sana no yung mga ganitong bagong bukas na museo, lalong-lalong under ng ating pamahalaan ay ating mabisita. Kung alin din pong maibabahagi na nito pong actually taon pang 1996, itinatagpo ang museo sa pamamagitan lamang ng isang verbal pronouncement o pasalitang utos ni General Arturo Enrile na siyang Chief of Staff ng AFP noong panahong iyon upang masiguro na hindi mapapabayaan ang museo at mapagpatuloy ang operasyon nito. Binuo noong sumunod na taon ng AFP Museum and Historical Library Foundation. Dahil sa pundasyong ito, ang museo ay pinapatakbo sa tulong ng pribadong sektor at ng Philippine Veterans Affairs Office. At kamakailan lamang, pinangunahan din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng modernisado at bagong renovate na pasilidad nito. At sana no, makapanayam din natin yung ating mga kababayan dito sa AFP para po dito sa kanilang museo ng sandatang lakas ng Pilipinas. At mas maunawaan natin ang kwento sa likod nitong kanilang museo. Sana ngayong Museum and Galleries Month 2026 mga ka-Frenny ay makapaglaan po tayo ng oras at panahon, lalong-lalo na kasama ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga boyfriend, girlfriend, asawa, ano pa ba, pinsan, mga barkada, mga ka-office mate, na makabisita po sa ilang mga museo dito sa ating bansa. Ngayon pong Museums and Galleries Month, ngayon pong buwan ng Oktubre. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side. Andyan sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo may patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine, 1270 AM.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Phil.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
3: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
4: Philippine Standard Time, it's 5:01 PM.
5: Kayo ay sumusubaybay sa
4: Makabata Teleradyo.
5: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan niyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako po si Ate Jules.
4: At ako naman ang inyong Ate Kams. Maraming salamat sa muling pakikinig sa ating programa ngayong araw. Mga ka-MTR, sa panahon ngayon, hindi na mahihiwalay sa araw-araw na buhay ng mga bata ang mga gadgets, online games at iba't ibang digital platforms. Sa pamamagitan ng mga ito, nakakapaglibang, natututo at nakakakonekta sila sa ibang tao. Pero sa dami ng oras na ginugugol natin sa harap ng mga screens, naitatanong na ba natin kung paano pa natin mapapalalim ang samahan ng pamilya sa pamamagitan ng mga paraan ng paglalaro na hindi nangangailangan ng gadgets?
5: Tama, Ate Kams. Dahil kung pag-uusapan natin ang paglalaro, hindi lamang ito tungkol sa paglilibang o pagpapalipas ng oras. Mahalaga rin ito sa kanilang pagkatuto or sa kanilang learning, paglinang ng mga kakayahan at pagpapatibay ng ugnayan sa iba pang bata, lalo na sa kanilang pamilya at sa kapwa.
4: Yes, Ate Jules, sa pamamagitan ng paglalaro, nagkakaroon ang mga bata ng pagkakataong magpahayag ng kanilang mga ideas, matutong makipagtulungan, at harapin ang mga hamon sa isang masaya at makabuluhang paraan. At isa sa mga paraan upang magawa ito ay sa pamamagitan ng tabletop games.
5: Ayan, example na nga dyan, Ate Kams, ay ang mga board games, card games, at iba pang larong karaniwang nilalaro sa isang mesa kasama ang ibang tao. Ako, ang paborito kong board games, Ate Kams, natatandaan ko talaga yung classic na Snake and Ladders na hanggang ngayon na enjoy ko pa rin kasi madali lang siyang laruin and siya yung pinaka sikat kaya madali ka lang din mag-invite ng other players na maglaro kasama ka.
4: Wow.
5: Ikaw ba, Ate Kams?
4: Paborito ko rin yung Snakes and Ladders, pero itong, hindi ko alam kung 90s to na board game. Yung paborito ko naman ay yung Game of the General. Siguro dahil bukod sa exciting siya, kailangan mo talagang mag-isip ng strategy, mag-observe sa moves ng kalaban, at magplano talaga ng next move. Hindi lang siya yung basta laro, nag-exercise din talaga.

0: concept, nag-isip sila ng rules at saka kanya-kanyang mechanics, at nag-strategize kung paano gagawin yung sarili nilang tabletop games. Yan. Para sa akin, no, Ate Jules, ang maganda dito ay nabibigyan ang mga bata ng opportunity na gamitin yung, yung mga bata ng opportunity na gamitin yung kanilang creativity, yung critical thinking nila, at saka teamwork. At the same time, nakikita din nila yung paglalaro ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo. Pwede rin ito maging paraan para matuto, makipagkaibigan, at saka makipag-collaborate sa ibang bata.
1: Ayan nga, nandun tayo Ate Cams mismo sa Game Makers Workshop last year. And talaga namang nakaka-enjoy. Bukod sa tinuruan sila paano magawa ng tabletop games, pinatry din ng ating consultant yung iba't ibang laro na commonly pinapalaro nila. And hindi ko din makalimutan dun yung mga gumagawa ng kape at saka yung iba pang card games na talaga namang nakaka-enjoy. And beyond dun sa mga napag-usapan natin kanina, and ladders, game of the general, marami pa rin talagang tabletop games na kailangan pa nating i-explore. At ang maganda pa rito, hindi lang mga bata ang maaaring makinabang sa ganitong uri ng paglalaro. Maaari rin itong maging pagkakataon para sa mga magulang or kaya sa lolo at lola at iba pang tagapag-alaga na makasama ang mga bata or makabanding sa isang activity na pare-pareha silang nag-e-enjoy. Sa isang simpleng laro, maaaring magkaroon ng tawanan, kwentuhan, at mga alaalang magpapatibay sa samahan ng pamilya. Family bonding but true play.
0: Kaya naman sa ating episode ngayong hapon, tatalakayin natin kung paano nagiging makabuluhang paraan ng paglalaro ang tabletop games para sa mga bata. Paano ito nakakatulong sa kanilang paglinang ng mahahalagang kakayahan? At paano ito magagamit ng mga pamilya upang magkaroon ng mas makabuluhang oras na magkakasama?
1: Pag-uusapan din natin ang mga local na tabletop games na gawa ng mga Pilipino at kung paano nakakatulong ang mga ito sa pagpapahalaga ng ating pagkamalikhain at kultura sa pamamagitan ng paglalaro. Kaya mga ka-MTR, manatili lamang dito sa Makabata Teleradyo dahil siguradong marami tayong matututunan sa ating talakayan ngayong hapon.

0: Sa Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
8: Pagbata Teleradyo.

0: Exclusive!
1: Magandang araw mga Kidsclusive! Ako si Atiel at welcome sa panibagong episode ng Kidsclusive! Ngayong episode natin ay espesyal dahil nandito tayo sa Hotel Kimberly, Manila. And nandito tayo para sa workshop for development of the 4th National Plan of Action for Children or NPAC and Social Behavior and Behavioral Change SBC Plan. Isa ang child marriage sa mga isyung kinakaharap ng mga kabataan ngayon. Ayon sa UNICEF, ang child marriage ay tumutukoy sa formal na pag-aasawa o informal na pagsasama ng isang batang wala pang 18 taong kulang. Maaari itong mangyari sa mga babae at lalaki pero mas madalas itong nararanasan ng mga batang babae. Kaya naman, samahan ninyo akong kausapin ang ilang sa mga child participant or child representative mula sa iba't ibang organisasyon. Alamin natin ang kanilang pananaw, kaalaman at opinion tungkol sa child marriage. Hi mga kids to see you. Ngayon, kasama natin ulit ang ating mga child participants. And ngayon, marim mo na ba yung magpakilala sa ating mga kids to see?
2: Ako po si Felicity Rose Añosa mula sa VCLCF.
3: Isang makabatang araw po sa inyong lahat. I am Alojashin Ansumawa, LCPC Montenlupa, and RCWC Child Rep.
4: Isang

0: I am Jania Redota po. Jania Mesha E. Redota, QCCPC Child Representative.
1: Thank you. So, para sa ating unang katanungan, bilang kabataan, ano ang alam niyo tungkol sa child marriage? At sa inyong opinion, bakit kailangan pong pag-usapan, lalo na kayong mga kabataan?
2: Bilang isang kabataan po, ang aking alam sa child marriage ay ang sapilitang pagpapakasal sa isang bata sa isa pang tao, either legal na sila o minor pa rin. At para sa akin po, mahalaga po maging usapin ang issue na ito sapagkat dito po ay isa po siya sa paraan ng pagkitil sa karapatan ng isang bata sapagkat napipilitan po silang magpakasal dahil baka may kapalit itong pera o baka ito ay sapilitang pagkasal dahil na-rape yung bata. Kaya para sa akin po, dapat po mag-iusapin ito.
1: Thank you. So, para sa ikalawang tanong, sa inyong tingin o palagay, ano ang maaaring maging epekto nito sa buhay, pag-aaral at mga pangarap ng isang bata?
3: So, first of all po, ang buhay ng child is should flow as smooth as a river. But if we include child marriage, it can be the reason to stop the flow. So, marami pong epekto ang child marriage sa bata. For example, yung masastop po yung education nila. And if na-stop po yung education nila, mahihirapan po sila maghanap ng quality jobs, which will lead to a not very good future for them. Kaya, as a youth leader, that we should continue or advocate to maintain the smooth flow of the child's life. And we should avoid child marriage, even though it's like traditional or it costs something else like money. We should prevent it. Thank you.
1: Thank you sa inyong sagot. So, para sa huling tanong, bilang kabataan, ano ang maaaring magawa natin upang makatulong na maiwasan ito at paprotektahan ang mga bata?
0: Dahil nga po nabanggit na ang child marriage ay isa rin parte ng tradisyon at kultura ng isang grupo, dapat ang mga kabataan ay aware kung paano ito nangyayari at kung paano ito makakasama sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa kanilang kinabukasan. Maganda na ang bawat isa ay alam itong child marriage upang ating maiwasan at malaman natin kung ano yung cause at magiging epekto o effects nito sa ating youth.
1: Thank you so much sa inyong mga katanungan ay sa mga sinasagot. And I hope na marami tayong natutunan sa ating workshop and magpaalam na tayo sa ating mga kick-exclusive. Bye! Maraming salamat sa mga kabataang nakibahagi at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ang child marriage ay isang mahalagang issue na dapat natin pag-usapan dahil maaari itong makapekto sa pag-aaral, kaligtasan, mga pangarap at kinabukasan ng isang bata. Bilang mga kabataan, mahalagang alam natin ang ating mga karapatan at hindi tayo natatakot na magsalita tungkol sa mga isyu na kakapekto sa atin o sa ating kapwa kabataan. Hanggang sa huling episode mga ka-Kidsclusive, ito muli ang Kidsclusive! Paalam!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: At ngayon, upang mas makilala natin ang mundo ng tabletop games at ang mga paraan kung paano ito magiging bahagi ng masaya at makabuluhang oras ng pamilya, makakasama natin ang isang panauhing may malawak na kaalaman at karanasan sa larangang ito.
7: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, play me boring.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
13: 1278 AM.
6: Welcome back mga ka-MTR! Ngayon, mas lalaliman natin ang ating usapan. Mga ka-MTR, para sa ating talakayan ngayong hapon, makasama natin si Mr. Mark Ruben Cuento o si Kuya Mikey, co-founder ng Kalaro Collective na sumusuporta ng sa mga Filipino tabletop game designers at tumutulong na maipakilala ang mga lokal na ginawang laro para sa mas maraming tao. Welcome sa Makabata Teleradyo, Kuya Mikey! Bati po muna kayo, Kuya Mikey.
14: Ako. Okay, hindi naman ako naka-mute, no? Okay, so magandang araw po sa mga kalaro at kabata, no? Ako po si Kuya Mikey, minsan Teacher Mikey, pero okay na po ako sa Kuya Mikey. Nandito po kami para pag-usapan yung... Sabihin ko na ba, no? Pag-usapan natin kung ano, paano ba natin magagamit yung laro, specifically mga board games, para mas lalo pang mapalapit yung mga magkapamilya, magkaklase, sa anumang setting, no?
6: Ayan. Para naman po sa ating mga ka-MTR, para sa inyong impormasyon, si Kuya Mikey ay isang close friend na ng CWC. Ano? Dahil kasama po natin si Kuya Mikey sa ating Game Makers Workshop, kung saan tinuruan po natin yung mga ating child participants kung paano gumawa ng mga board games and mga card games na mukha naman talagang nag-enjoy sila. And ito naman pong mga ginawa ng mga bata na laro na ito ay i-reproduce din ng CWC and ni-launch para po malaro din ng ating ibang mga bata. And dahil dyan, mas kilalanin pa natin si Kuya Mikey. Ano po? So, Kuya Mikey, bilang unang tanong, at bago po tayo dumako sa ating paksa tungkol sa tabletop games, pwede nyo po bang ipakilala kung ano ang Kalaro Collective at ano po yung pinakang layunin nito, Kuya Mikey?
14: Bale, Ate Jules, no? Yung Kalaro Collective, isa po siyang artist collective. No? Paramihan dito ay mga game designers, pero may mga katrabaho din kami na mga illustrators, graphic designers, at yung goal namin ay matulungan. No? Hindi po kami talaga publisher, pero tinutulungan namin yung mga gustong maglabas ng mga board games, card games, o yung kinatawag natin na tabletop games. Kasi lalaro madalas sa mesa, minsan so sa hikto. Marami tayong mga aspiring game designers dito sa Pilipinas. At karamihan sa kanila, gusto lang talaga maglabas ng laro. O yung sabi nga ng co-founder ko, no, si Thomas Regala, to get a game out. Maglabas lang ng disenyo. Pero parang hindi pa sila familiar dun sa mga paraan o yung mga sustainable approaches para maglabas ng simpleng game na pwede nilang maging stepping stone para sa paglabas pa ng mas malalaki, mas complex na games. So, dinadala namin sila sa mga conventions, mga art markets, mga open house game nights, para lang ma-expose sila sa iba't ibang audiences. And sinishare din namin, walang bayad doon, no? Sinishare lang namin doon sa mga willing talagang makinig at matuto kung paano ba tayo mag-design ng games na papatok sa iba't ibang klaseng audience. At madalas, ito yung audience na hindi masyadong familiar yung designer na yun. Well, games sa pambamilya, games sa pambata, di ba? Yan yung mga tinatawag natin ng underserved pagdating sa design. And inihikayat namin itong mga aspiring designers sa to na tingnan natin, ano pa ba yung mga iba't ibang audience na pwede natin ma-reach? Ano pa ang mga game design techniques na pwede natin magawa para, una, hindi tayo malugi sa resources, hindi tayo mahirapan maglabas, hindi tayo gagawa ng game na mahirap ituro. At ito yung mga kaalaman na gusto namin ibahagi dun sa mga gustong sumali sa Paalaro Collective, humihingi ng tulong sa kanilang mga game design. And ano to, all of all ages po ito ha. Mga designers of all ages, meron kaming mga humihingi ng thesis consultation, mga university students pa sila, and ano na, mga working class adults.
6: Ayon, salamat po Kuya Mikey. So para sa ating mga audience na medyo bago pa lang sa ngayon lang nila nakinig yung tabletop games, in simpler terms, and paano nyo po ma-explain kung ano yung tabletop games, and pwede po ba kay Sir Mikey magbigay ng mga famous na mga tabletop games para baka mas maging familiar sila pag nakinig nila?
14: Okay, so yung tabletop games, matagal na nating alam yan. Alam na natin, matagal na natin nalalaro yan, hindi lang natin nabigyan ng
6: nabigyan ng term.
14: Oo, halimbawa, ang chess. Mm. Game of the Generals. So, siguro ngayon may fina-flash na ngayon na images no, ng mga estudyante namin, mga teachers namin na naglalaro ng mga tao. Pero yung chess, Game of the Generals, sungka, yan. Bakit sila tabletop games? Simple lang, nalalaro sa lamesa. Pero hindi lang sa lamesa, kahit sa lapag pwede. Kahit nasa bus kayo, nasa o kaya naghihintay ng bus, no? Basta pwede mong buksan, analog siya, meaning walang
6: device.
14: Digital, walang electronic. Opo, walang device. Yan po ay saklaw ng tabletop games. Kahit baraha. Mm-hmm. Kahit baraha. Kasama po yung mga monkey-monkey, 1-2-3 pass, uno, yan. Board or card game, pasok yan. Basta nalalaro sa lamesa, nalalaro sa lapag, pag isa o may kasama, tabletop games po ang tawag natin dyan.
6: Ayan, so mga ka-MTR, nakirinig na natin kay Kuya Mikey kung ano ba ang tabletop games as well as kung ano ba ang Kalaro Collective at ang kanilang layunin. And makikita nga natin na very passionate talaga ang mga katulad ni Kuya Mikey sa pag-promote ng tabletop games. Ano, lalo na sa age ng digital na medyo ang ating mga focus ay mga nasa devices na. And hindi na minsan nabibigyan ng pansin yung mga analog na hobbies, and maganda rin talaga i-explore ang tabletop games. So, in line naman dyan, Kuya Mikey, paano nakakatulong yung paglalaro ng tabletop games sa paglinang ng communication, creativity, problem solving, at pakikipagtulungan ng mga bata?
14: Ayun. So, nabanggit nyo kanina, Ate Jules, no, yung Game Makers Workshop natin last year, no, na napaka-matagumpay. Nakapaglabas tayo ng iba't ibang mga laro na dinesenyo ng mga bata, no? May konting patnubay lang namin, mga mentors. Tapos nakita natin na nung in-implement natin to sa Quezon, no? Sa Lucena yun.
6: Opo. Sa Lucena, National no? Play Advocacy Week during National Children's Month.
14: Oh, nakita natin na itong mga dinesenyong laro ng mga bata. Pati yung nakita natin yung history game ni Kuya Thomas, no?
6: Historia ano nga ba yun, Kuya Mikey, pangalan?
14: La Historia.
6: La Historia. No? Okay po.
14: Pero ano, shout out po, no? Magre-rebrand siya sa Kalaro Collective as Historoyal.
6: So
14: nakita natin sa mga dinisenyong games ng mga bata, no? Pati yung history game ni Kuya Thomas. Dapat susama-sama talaga yung mga bata. Tapos hindi na lang siya nagiging basta competition. Usap talaga sila, nagsa-strategize, nagko-cooperate sila with each other kahit na nakikipag-compete. And that's the thing about tabletop games. So, harapan kasi, no? Harapan kayo, magkatabi, iba talaga yung epekto niya kumpara sa kung yung kalaro mo nasa kabilang dulo ng monitor. Diba? Ang layo niya, nagkaka-chat kayo, tapos minsan, may mga masasabi kayo sa chat or may masasabi kayo over speaker na hindi mo naman talaga sinasadya kasi o kaya tingin mo hindi ka magagantihan, hindi ka mapabalikan.
6: Kaya kahit ano yung sabihin nila.
14: O kaya iba pa rin po talaga yung tabletop games kasi meron kayong face to face component.
6: Actual interaction.
14: O paharap mo yung kalaro mo, kasama mo siya at tabi mo siya at ano talaga, kailangan may paggalang. di ba? At ganun din, dahil dun sa pag-communicate ng rules, hawak niyo siya, iba yung nagagawa niya. Kasi nagpapasahan kayo ng cards, nagbibigayan kayo ng cards, tapos ano, ginagalaw niyo yung mga pyesa ninyo. No? Iba talaga yung tinatawag natin na tactile. No? So, meron tayong face-to-face contact, meron tayong tactile engagement. Dun sa laro, no? Nahahawakan mo yung laro, nakakausap mo yung katabi mo. At dahil hindi ito video game na automatic lahat ng functions, yung may pipindutin ka lang, no? Meron talaga kayong agreement nung inyong kalaro. Hindi kalaban, ha? Kalaro. No? Meron kayong agreement o kasunduan ng inyong kalaro na susundan natin yung rules, na ipapatupad natin to. At kapag may hindi sumusunod dun sa rules, meron pwedeng pumuna or mag-call out at iwawasto natin yung isa't isa para maging mas masaya yung ating experience ng paglalaro.
6: Ayun nga, ano, yan din Kuya Mikey yung pinakang pinapahalagahan namin dito sa CWC, lalo na maraming child protection issues ngayon. Eh, pinopromote din talaga namin yung mga opportunities for socialization ng mga bata. Kasi po, dahil masyado na tayong online, nagkukulang din minsan yung face-to-face interaction nila at hindi sila masyado nakapag-form ng actual friends na kung saan pwede nilang makausap kapag nararamdaman nilang malungkot sila. Kasi iba pa rin po, di ba, yung interaction kapag actual na nakakasama mo yung kaibigan mo, nakapagbulungan kayo habang naglalaro kayo, di ba? Ayan po. So, sa panahon naman po na malaking bahagi ng libreng oras ng mga bata ay ginugoogle sa screens, paano nagiging oportunidad ang tabletop games para magkaroon ng quality time yung mga bata kasama ang kanilang pamilya? And ngayon nga pong ano, katapusan ng September, di ba, pinagdiwang yung Family Week din, ano, Kuya Mikey. So, sa tingin nyo po, Kuya Mikey?
14: So, syempre, ang konteksto ng tanong na to ay sa pamilya, sa tahanan. Pero, syempre,
6: sa magsasalita din ako bilang...
14: Oo. Pero magsasalita din ako bilang isang guro, no? Kasi may mga... So, yun, kasalukuyan akong nasa aming classroom sa high school, sa Blended Learning Center. So, baka may mga... Baka kasalukuyan may naka-flash ulit ng mga retrato galing sa paaralan namin. So, sisimulan ko sa paaralan. Tapos pupunta tayo sa tahanan, tapos babalik sa paaralan at babalik tayo sa tahanan. Kasi ganun talaga yung cycle. Na sa digital age tayo ngayon. At yung current generation natin, actually kahit yung kinatawag natin na Gen Z, na kasalukuyang nasa workforce na, no, mga limang taon na sila na nagtatrabaho or pag-graduate na sila, may ilan pang nag-aaral pa, sila ay mga digital natives. Pati yung Gen Alpha ngayon, yung mga high school na tinuturuan mo ngayon, no? Nasa Gen Alpha na
6: Gen
14: sila.
6: Gen Alpha natin.
14: Oo, Gen Alpha, no? Tayo, magka Gen Y, no? Co-millennials tayo. Ano tayo eh? We were born in an analog age. Nangyari ang internet nung may malay na tayo. Pero itong mga to, pinanganak sila sa...
6: Meron na.
14: Malamang pinanganak sila sa harap ng monitor.
6: Apo.
14: Oo, pinanganak sila na may hawak ng telepono, yung isa sa mga magulang, no? Ganun tayo ngayon. And may immediate exposure sila sa tinatawag natin na fast entertainment, no? Or mga quick distractions. Nasa panahon din tayo na mga double income families na kailangan parehong nagtatrabaho. Alam naman natin yung ating global situation, no?
6: Tama.
14: Na naapektuhan talaga yung income sa mga tao, nasan ka man sa daigdig, no? Hindi lang sa Pilipinas. Pero, kailangan talaga ng may iwan na device para ma-distract yung bata, no? Unfortunately. At saka, pagdating na rin sa remote learning, pagagaling lang natin sa pandemya, nakita natin yung value, yung utility ng paggamit ng mga device para magturo, magbantay, at mag... So, babalik tayo dun sa function niya inside the classroom. Unti-unti namin binabalik yung paggamit ng board games para... At saka, no, dinodocument namin to, pinipicturean namin, pinapadala namin sa mga magulang, no, na, uy, naglalaro ng board games yung mga anak natin, no? At nag-enjoy sila, no? At pag nakikita to ng mga magulang namin, natutuwa sila kasi hindi na kasi sila talaga nakakapag-board game sa bahay. Mm. Diba? Siguro nakakalabas. Ano ba? Pagsisimba, mag-mall, pupunta sa parke ng magkasama, mag-outing. Pero yung entertainment sa bahay na hindi Netflix, na hindi video games, na madalas ang video games ngayon, solo na siya. Naglalaro sa sariling laptop. Naglalaro sa sariling telepono.
6: Hindi talaga dati, siya for family activity.
14: Oo, hindi, no? Or, kung may Nintendo Switch kayo, no? So, hindi po promotor ng, hindi po endorser ng Nintendo Switch. Pero nakikita natin, may mga console na pwedeng 4 players naglalaro, no? Ganun talaga siya minamarket. Pero, yung mga digit, yung mga ganyang console, malayo sa, ano, sa budget ng karamihan sa pamilyang Pilipino. Meanwhile, meron tayong mga board games na forever na yan. Hindi mo kailangan ng kuryente. Mm. Diba? Pwede mong laruin ka. Sabi ko nga, diba? Pwedeng sa lamesa, pwedeng sa lapag. At ang maganda niyan kasi, gagamitin ko yung halimbawa ng pandemic na board game. Ironic, no? Kasi, ano siya, board game tungkol sa pandemic. So, ang biro namin, kung yung mga world leaders ng lahat, no? Lahat ng mga ahensya, lahat ng mga bansa sa mundo, naglaro ng pandemic na board game na gawa pa to ng 2012, no? Na-predict niya pala yung mangyayari 8 years later, no? So, nilaro namin siya sa school. Nilaro namin siya kasama ng mga estudyante. And you're probably seeing photos right now of the kids in action. Natuto sila ng communication skills talaga. Nakikipag-interact sila. And in a way na hindi namin nakikita usually sa typical lessons. And whenever we take pictures of these, tapos pinapadala namin siya sa mga na may message back sila, o kaya the next day sa school, sasabihin nila, Teacher Mikey, ano po yung board game na yon? Saan po ba makikita yon? Saan po ba napipili yon? No? Kasi nag-enjoy po talaga yung anak namin. Ganyan. So, kaya natin pinag-uusapan kung connection between the classroom and the home. Kasi, ano yan eh, they feed into each other. Madalas nga kasi, di ba, yung mga console, out of budget, di ba, nabanggit natin yan kanina. Tapos usually solo lang naman na naglalaro yan. Pero kapag sa board games na say, forever na siya, pwedeng balik-balikan ng mga pamilya. And na-encourage lalo yung behavior at home na hindi na lang basta, kasi ano yun eh, the school and the home, nagtutulungan talaga, the teachers and the parents, talagang teamwork yan para turuan yung mga bata. Diba? So, yun po yung nakikita natin na nagiging benefit kapag ginagamit siya, hindi lang sa tahanan, hindi lang sa paaralan, ginagamit talaga siya kahit saan, and nagkakaroon tayo ng modeling. And overall, no, mas gumaganda yung critical thinking skills, yung communication skills ng mga bata, yung mga dati naming mahiyain, no? Lumalabas bigla yung competitiveness nila. Or rather, lumalabas din yung ability nila to cooperate with each other. And pagdating nila sa bahay, mas nag-uusap na, lagi silang may baon na kwento sa mga magulang nila. And ganun din, nagiging board gamers na rin yung kanilang pamilya.
6: Ayan. So, natutunan natin dito na nakaka-acquire din talaga yung ating mga bata ng soft skills lalo na pagdating sa kanilang communication and yung kanilang critical thinking skills kasi nakakapag-isip sila ng kanilang mga strategy, di ba, kung paano sila manalo. So, para sa next question natin, Kuya Mikey, ano naman po yung maaaring gawin ng mga magulang or guardians upang maging masaya at engaging yung family activity kapag tabletop gaming kahit hindi pa sila nakapaglaro nito noon? Kasi ako, personally, Kuya Mikey, kapag may tabletop games, may nag-aaya kunwari sa office or kaya with my other friends, tapos ang pinakang mahirap na part yun, sa simula, yung i-brief ka, i-orient ka kung tungkol saan yung laro, kung ano yung mechanics. Minsan kapag hindi ko na-gets, na-overwhelm na ako, parang kayo na lang. Ayun po, diba? Medyo nawawala din yung appeal kapag mahirap magets yung laro in the start. Ayun po. So, Kuya Mikey, paano po natin gagawing mas masaya at engaging ito para mas maging prefer na family activity ang tabletop gaming?
14: Okay. So, totoong problema yan. Kasi, kumpara sa electronic, no, sa digital games, sa automatic,
6: mas tutorial, madali siyang i-navigate.
14: Mm. Oo, di ba? Ang board games merong on-board games. And fortunately, marami na tayo ngayon mga how to play videos na makikita online. Mm. Pero yun ay kapag meron ka ng laro na gusto mong bilhin. Paano kung hindi mo alam? Kasi actually, doon naman po nagsisimula yun. Maganda talaga kapag from the very beginning, makapag-curate na ang bawat pamilya ng isang maliit na board games library. So meron tayong mga, yung dalawang unang tindahan na naiisip ko para dito. Yung gaming library at neutral grounds. No? Meron silang sarili ng mga website. May mga board game selections sila doon na curated by age or the kind of group that you have or kung anong klaseng experience. Merong board games for kids, merong board games for adults, adventure games, party games, puzzle games, or mga tinatawag natin na gateway games. Gateway, parang pang-beginner siya. Mm. Ito yung first experience mo. So, ang mga re-recommend ko talaga ay wag lang tayo basta-bastang bumili ng board games, no? Kasi, syempre, exciting. Mm. Nakita mo, may dragon, may mga sundalo, o kaya may mga nag-a-adventure. Ang ganda tingnan, pero baka hindi natin alam kung para sa atin ito. So, maganda ngayon sa mga board game stores na nabanggit ko, ulitin ko, no? May mga ano na sila. So, hindi po ako paid endorser ng mga tindahan. Pero sila po kasi yung pinaka-accessible natin na stores. Hanapin nila by age group or yung by demographic. Tingnan nila yung appropriate para sa kanilang age group. And madalas din, pag pinuntahan nila yung mga physical stores, so yung mga nabanggit ko na yun, halimbawa, si Gaming Library, meron po siyang physical stores sa Greenbelt and sa SM North, pwede lang puntahan to, at may playing space sila. Mm. And meron silang mga available na game coaches na pwedeng ituro yung laro ng store.
6: Pwede siya itry bago bilhin.
14: Oo, may mga open copies na sila. Pwede silang mag-demo sa inyo. Tapos, ano, at no pressure yun, no? And in fact, kung gusto nyo, you can just rent a table for a few hours. Mura lang naman. And play as many of the games as you want. Ano lang, tapos let the kids decide kung ano yung pinaka-nagustuhan nila. No? So, yun yung ano, that would be the best way, no? Huwag yung alamin mag-isa. Na magpatulong tayo sa ating mga board game coaches, tumingin tayo sa mga major board game stores and check kung anong offerings nila for your age group and the kind of experience that you want to have.
6: Ayan. So, Kuya Mikey, sinusuportahan naman po ng Kalaro Collective yung mga Filipino tabletop game designers at tinutulungan silang maipakilala or introduce yung kanilang laro sa mas maraming tao. Ano naman po ang natatangi sa mga tabletop games na gawa ng mga Pilipino at ano ang maaaring matuklasan ng mga pamilya sa pamamagitan ng mga ito?
14: So, di ba nga, napag-usapan natin kanina na ang mga digital games, may mga console na pwedeng pampamilya, yan yung mas mahal. Ang pinakamura talaga na entertainment experience ay yung mga libreng mobile games or yung mga mura lang bilhin or i-download, di ba? Yun yung medyo quote-unquote competitor. Pero sa totoo lang, ayoko tawagin na competitor ng tabletop games ang video games. Kasi pwede naman yan magsabay. Saka depende din kasi kung ano ang experience na mas akma dun sa sitwasyon mo, no? Or yung means mo. Kaya sa Kalaro Collective, ang focus namin ay paggawa ng mga board games, card games, na tasya sa bulsa at hindi masakit sa bulsa. Mm. Maliliit lang sila. matatandaan nyo, ito hindi to galing sa Kalaro Collective, pero nung dumaan yata ako sa office last year, meron tayong nilaro na halo-halo. Maliit lang siya, no? Maliit na package lang siya. Galing to sa Megalodon Games. No? So mga kaibigan namin yan, Megalodon Games, magkapatid sila. Nag-design sila ng game tungkol sa halo-halo. 18 cards lang siya. Tapos, parang nasa 500 pesos lang siya. Pero maganda kasi yung art. Mabilis siyang matutunan. Pwede siyang laruin ng apat na tao. So, parang party game siya na pwedeng dalhin kahit saan. Sa Kalaro Collective, ganun din yung design philosophy na gagawa kami ng mga games na mabilis matutunan. So, mura, mabilis matutunan, mabilis din laruin. And, para lang mapalitan yung perspective natin. Na pag board games ang naiisip agad, ay, magbubukas tayo ng chessboard, alabas natin yung Snakes and Ladders, yung Games of the Generals, kailangan may set up pa, tapos matagal laruin. Eh, alam naman natin sa, lalo sa, ano, sa ating fast-paced world, halos walang oras, no? Walang budget yung mga tao para maglaro. Kaya, hinihikayat namin yung mga designers sa Kalaro Collective, no? Yung mga different artists na gusto maglabas ng laro, baka pwedeng tingnan natin yung ganung klaseng design approach na kakaunti lang yung mga components, no? Kunti lang yung baraha, kunti lang yung mga pyesa niya, mabilis si setup, mabilis si turo. Tapos ano, ma-enjoy ng paulit-ulit.
6: Ayan, para sa ating last question, Kuya Mikey. Para naman sa mga pamilyang nais magkaroon ng mas makabuluhang oras na magkakasama sila or quality time, ano po yung maipapayo nyo sa pagpili ng tabletop game na maaring laruin kasama ang kanilang mga anak?
14: Ayan. So, kanina, di ba, nung napanggit natin yung mga online board game stores and yung ating mga board game coaches, yun talaga yung ating number one tools na tingnan talaga yung selection. Kilatisin natin, suriin natin kung ano ang meron. Tapos, tanungin din natin yung mga bata kung ano yung gusto nilang klaseng experience. Mahirap kasi yung basta-basta na lang tayo bibili kasi magastos yun. Tapos, di pala nila magugustuhan. Ma-re-recommend na talaga na puntahan natin yung mga physical game stores na to o yung mga board game cafes na to. Sumubok lang ng iba't ibang klaseng laro. Tapos, again, no, dito mahalaga yung observation at communication sa pagulang. Pansinin natin saan nag-gravitate, saan nahihila papunta yung mga bata. Nagustuhan ba nila yung mga trivia game? Kasi pwede din naman yun. Gusto ba nila yung mga trivia game? Gusto ba nila yung mga adventure game? Gusto ba nila yung mga card games na nagpapasahan? Mga kung ano yung hilig ng mga bata, pay attention tayo. No? Pansinin talaga natin, hindi yung basta lang tayo magbibigay ng board game at expect natin na magustuhan kagad nila. No? Tingnan natin yung kanilang edad, tapos i-angkla din natin sa mga interest nila. Sabihin na lang natin, mahilig sa dinosaurs yung anak natin. May mga board games tayo tungkol sa dinosaurs. Yung nag-evolve sila, tapos yung survival nila. Mahilig ba sa marine wildlife yung anak natin, yung estudyante? Napakarami nating mga games tungkol sa marine wildlife. Tapos, ganun, no? Kung ano ang hilig, ang hindi maganda sa board games ngayon. Sa 2026, spoiled for choice style. Sa bawat tema, sa bawat hilig o interest ng mga bata at ng matanda, merong board game para sa kanya.
6: Ayan, bago po tayo magtapos, Kuya Mikey, meron po ba kayong any upcoming activities or gustong i-promote sa Kalaro Collective?
14: So, sa kasalukuyan, wala pa kaming na-schedule na open house events. No? Yan yung ginagawa namin kasi every quarter. Pero, makamagkaroon kami sa October. Pero, sa ngayon, pwede mong i-shoutout ko na lang muna yung mga kaibigan namin sa Kalaro Collective na may sariling events, yung mga Bears and Board Gamers namin na grupo. Yan. So mga kaibigan namin doon, sila George, sila Amiel, meron sila nalimutan ko din yung pecha na, pero sa November to. Pero check nyo na lang yung page na Bears and Board Games. Open naman po sa lahat yan. Wala pa kami ngayong ibang ma-promote no, na event. Kasi pagkatapos na yung taon, at malapit na rin yung mga iba't ibang mga bazaar. No? So medyo napaplano pa may para sa lalim.
6: Ayun, Kuya Mikey, paano naman kapag gusto nila mag-reach out sa inyo, saan po sila pwede, saan po kayo pwedeng makikonnect ang mga tao? Ano po ang inyong Facebook page?
14: So yun, Kalaro Collective. Yun po yung pangalan. So lahat kaya, walang, so Kalaro Collective. Yan kami sa Facebook at sa Instagram. Mag-message lang po sila kung kailangan nila ng board game recommendations, kailangan ba nila ng may mag-host ng game night para sa kanila, sa kanilang area. Usually Metro Manila nga lang. Pero baka may baka meron kaming kakilala sa inyong lalawigan. Oo. Kahit sa iyo, baka sa lalawigan nyo, whether sa north or sa south, baka may ma-i-recommenda kami na pwede magturo sa inyo. Pag-message lang po, lang po sila, doon din nila masusubaybay yung mga upcoming events na.
6: Ayan, mga ka-MTR, like and follow po natin ang page ng Kalaro Collective. Maraming salamat po, Kuya Mikey, sa napakahalagang kwentuhan natin ngayong hapon. Muli si Mr. Mark Ruben Kwento ng Kalaro Collective o si Kuya Mikey. Salamat at paalam po!
14: Maraming salamat, Ate Jules.
6: Salamat.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, they need boring.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
6: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Nais po naming pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo. Sa aming masugid na mga tagapakinig at manonood, ang ating mga kasama sa Radio Magazine, ang ating team sa Tech Booth, ang aming Executive Director Yusek Angelo M. Tapales, ang ating mga divisions at syempre ang aming mga regional counterparts at aming mga partners. Salamat po sa inyong suporta.
7: Panghuli sa bawat bata at kabataan Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
6: Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo. Dito lang sa Radio Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli ako po si Ate Kams.
7: At ako po si Ate Jules.
6: Basta bata, kami ang bahala.
7: Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
6: Makabata Teleradyo. Watch EDJ!

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Sa pagdiriwang ng National Teachers Day, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala at binigyang pugay ang dedikasyon at sakripisyo ng mga guro sa buong bansa. Pagpapaigting ng mga hakbang para kina Mama at Sir, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. sa harap ng libu-libong dumalong guro sa nasabing selebrasyon sa Quezon City. Mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng posibleng Super El Nino. Habagat season, nagtapos na ayon sa PAGASA ang magiging epekto niyan sa bansa at iba pang update sa lagay ng panahon, tutukan! Pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lugar sa Metro Manila o Marangkada na. At sa opisyal na pagtatapos ng 20th Asian Games, Pilipinas muling gumawa ng kasaysayan matapos makapagdala ng pinakamalaki.

0: Leader ng bansa. Narito ang ulat.
1: Pagbibigay, pugay at pagkilala sa mga guro. Diyan sumentro ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa selebrasyon ng National Teachers Day. Hindi anya lingid sa kaalaman ng karamihan kung ano ang mga sakripisyo ng mga guro sa kanilang trabaho para lamang matiyak na mahuhubog ang mga kabataan para mahasa ang kanilang kakayahan.
2: Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral. Pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan na nangangarap sa loob at labas ng paaralan. Kadalasan, kayo na rin ang tumatayong pangalawang magulang nila.
1: Ayon sa Pangulo, hindi mailalarawan sa anumang salita kung gaano kahalaga ang papel ng mga guro. Kaya bilang ganti, pinalalakas anya ng pamahalaan ng mga hakbang para kahit paano'y masuklian ang mga pagpupunyagi ni na ma'am at sir. Kabilang na riyan ang pagpapalakas ng non-teaching workforce, pagbawas sa classroom observations, benepisyo at insentibo gaya ng teaching at medical allowances.
2: Kabilang dito ang World Teachers Day Incentive Benefit na matatanggap ninyo sa tuwing ikalima ng Oktubre.

0: Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro.
1: Ibinidapa ng presidente ang nasa mahigit 80,000 na bagong promote na guro sa ilalim ng Expanded Career Progression System na layong bigyang daan ang career advancement ng mga guro. Malaking bagay yan kay Nessa na napromote bilang Teacher Formula Teacher 1 matapos ang kanyang 13 taong pagtuturo. Sabi niya, nagpataas ito ng kanyang moral bilang guro dahil hindi anya na isantabi ang kanyang iginugol na panahon sa pagtuturo.
2: Ako siyempre, as a breadwinner kasi, siyempre, lahat ng ano is nasa iyo. So malaking tulong yun as a family, sa family ko, kasi nga naibibigay ko na yung maibibigay ko kung ano yung needs at syempre yung wants na kailangan din nila o yung kaya kong ibigay para sa kanila.
1: Nasa proseso na rin ang promotion ni Marisol.
3: Posa kasi nagkaroon ng program which is ECP, which is nakatulong din sa mga teachers, mas lalo na rin po especially talaga doon sa mga matatagal na sa ano namin, sa DepEd po.
1: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ipinagkikibit-balikat ng pamahalaan ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kaya pinalalakas na raw ng pamahalaan ang guidance at mental health support sa mga paaralan. Nagdagdag na rin ang mga school counselor associates at pinaiigting ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang uri ng karahasan.
0: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat, pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
1: Hinimok naman ng punong ehekutibo ang mga guro na panatilihin ang momentum matapos ang pagtaas ng score ng Pilipinas sa PISA 2025, kasabay ang pagtiyak na mananatiling prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
4: Ngayong ipinagdiriwang ang National Teachers Day, pinalawak pa ng Government Service Insurance System o GSIS ang Adopt a School Program sa pamamagitan ng pagbibigay ng 12 million peso na learning support sa 30 pampublikong paaralan sa buong bansa. Kasama sa suportang ito ang solar power system sa mga paaralang kailangan ng maaasahang supply ng kuryente. Bawat paaralan ay makatatanggap ng 400,000 pesos na assistance, technology and

0: Assistive learning device at mga kagamitan para sa online at face-to-face class session. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, mahalaga ang suportang ito dahil karamihan sa mga gurong nagtuturo sa mga paaralang kailangan ng kuryente ay kanilang miyembro. Dagdag pa niya, binibigyang pagkilala nila ang mga guro sa pamamagitan ng suporta sa mga paaralang sineserbisyohan nila araw-araw.
1: Target na bigyan ng scholarship program ang mga guro sa pampublikong paaralan at educational assistance para sa kanilang mga anak bilang dagdag na suporta. Sa ilalim ito ng House Bill Number 10954, a Public School Teacher Scholarship Grant Act ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro, na layong tiyakin ng suporta para sa professional development ng mga guro at edukasyon ng kanilang mga anak. Kapag nais ang batas, ang mga kwalipikadong guro ay bibigyan ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na inaalok ng state university and colleges sa ilalim ng Commission on Higher Education. Ang kanilang mga anak naman ay maaaring apply ng scholarship grant sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan at hanggang sa tertiary education sa alinmang state university o college sa pamamagitan ng CHED.
2: Samantala, iginiit ng liderato ng pambansang pulisya na ipinatutupad lang nila ang panuntunan para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaugnay ng nangyaring tensyon at bilang kilos protesta ng isang grupo noong bisperas ng World Teachers Day. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
3: Kung wala sa Freedom Park, illegal assembly. Ito ang belta ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narates Jr. matapos mauwi sa Girian. Ang isinagawang rally ng Alliance of Concerned Teachers kahapon. Nag-umpisa ang Girian matapos magpumilit ang grupo na makalapit sa Gate 7 ng Malacañang. Pero hindi sila pinagbigyan ng mga nakabantay ng mga kapulisan. Dahil sa insidente, ilang individual ang nasugatan at nasaktan. Sigaw ng grupo na bigyan ng solusyon ang sangasangang problema sa sektor ng edukasyon. Sabi ng hepe ng pambansang pulisya, hindi pinigilan ng PNP ang pagpapahayag ng mga grupo. Ang naging aksyon ng PNP ay bahagi lang daw ng tinatawag na security measures consistent with existing protocols.
4: Ang rally ay may permit pumunta ka sa Freedom Park at doon mo gawin. Other than that, it is called illegal assembly, no? Ngayon, kung kinocurtail natin ang kanilang sinasabi, hindi natin kinocurtail. We are asking them to peacefully disperse at umalis doon.
3: Ipinagtanggol din ni Narates ang mga responding police at nag-disperse sa mga rallyista.
4: Ang police ay nandyan to respond, to keep the place safe and the people safe. Not only yung mga tao doon, but including yung grupo nila. Pagka medyo violente na sila, and then we disperse peacefully. We negotiate.
3: Matatanda ang kinundina ng Alliance of Concerned Teachers ang naging hakbang ng PNP. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
1: Samantala, papalitan ng mas malaki ang drainage system sa Ros Bolivar. Magsisibiring isang malaking detention basin na sasalo sa baha sa ilang kalsada ng Maynila. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Pagkatapos sa ayusin at pag-anahin ng DPWH sa mga pumping station sa Maynila, kasunod nitong tinitiyak na ayusin ang mga drainage system sa lungsod.
6: Pinapalaki natin itong mga drainage natin dito sa Ros Boulevard.
5: 135 meters ang haba ng aayusing drainage system sa kahabaan ng Ros Boulevard, kung saan may sukat na 2 metro ang laki ng ipapalit na drainage pipe. Inaasahang matatapos ito ngayong taon.
6: Halos yung buong kalye ng Ros Boulevard, isang malaking detention basin na to, para habang hinihigop nung pumping stations natin yung tubig, pwedeng magstay muna dito yung tubig. Pero mawawala yung tubig dahil meron tayong imbakan dito, itong mga malaking to. Bago pumunta ng pumping station, bababa muna yung tubig dito. Mawawala yung tubig sa taf tsaka sa kalye.
5: Mahalaga para sa vendor na si Carla ang pagpapalaki ng drainage. Ikinuwento niya kay Public Works Secretary Vince Dizon ang kanilang nararanasan kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Anya, tulong-tulong sila para maglinis ng mga drainage na may nakabarang basura para mabilis na humupa ang baha.
7: Ako minsan nagbibigay ng basurahan para yung mga customer ko doon nila itatapon.
6: Importante yun kasi syempre kung malaki nga itong drainage mo pero yung tubig naman nababara dahil sa mga baradong inkit dahil sa basura. Bagay, wala din, magbaba pa rin. So, tulong-tulong lang. Ang maganda ngayon, pinapagaki na namin yung mga inkit. Pero still, kung may basura, babarahin pa rin ang mga basura yan. So, kailangan natin yung tulong ng community.
5: Tinitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang aksyon kontra baha, kabilang ang pagpapagana ng mga pumping station, pagsasaayos ng mga drainage system at pagpapalaki ng inlet nito.
6: Paulit-ulit nga sinasabi ng Pangulo natin, no? Kailangan sabay-sabay natin itong gagawin. So, yung ating mga pagpapalaki ng inlet, all districts of Metro Manila ginagawa na sabay-sabay.
5: JM Thompson, para sa bayan.
1: Sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi nila pababayaan ang mga beneficiaryo ng kanilang mga programa na posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Ito ay sa pamagitan ng mas pinalawak na pagpapatupad ng Project Lawa at Binhi. Inuulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
8: Simula nung buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon, naramdaman na ng mga magsasaka dito sa Barangay El Yongto, Davao City ang epekto ng El Nino. Ayon sa magsasakang si Consuelo, napansin talaga nilang naglalanta ang kanilang tanim na gulay, lalong-lalo na ang lettuce. Nangangamba siya na kung patuloy ang matinding init at maubusan sila ng supply ng tubig, bukod sa pagkalanta ng kanilang tanim, maaapektuhan din ang lasa nito. Papait kasi ang lettuce kapag kulang sa tubig.
9: Ang amo laging tanom na naapektuhan kay gaano malaya manggod mao na siya. Oh, tong grabe ka ang ulan. Nya di makasustainer ang tubig na mo kay ang lettuce manggod buntag hapon yun na siya. Tubig ang iyang panginabuhi.
8: Gayon paman, inihayag ngayon ng DSWD 11 na hindi nila pababayaan ang kanilang mga beneficiaryo. Ayon sa Regional Director ng DSWD 11 na si Benchy Gonzales, handa sila sa mga ganitong pangyayari. Pinalakas na nila ang kanilang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished, kung saan binigyan nila ng kapasidad ang mga asosasyon at grupo upang makagawa ng paraan kapag nakaranas ng kakulangan sa tubig. Inihayag din ng DSWD 11 na kabilang sa itinuro dito ang paggawa ng water embankment upang may pagsidlan ng tubig habang nakakaranas pa ng ulan.
10: So para to have a water storage kapag merong baha or heavy na rainfall. And at the same time, kagaya itong parating na El Nino, at least meron silang maliit doon na water reserva na pwedeng pagkuhanan na ang water na pangdilig doon sa kanilang mga halaman.
8: Ang nasabing programa ay malaki ang tulong sa food security. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa bayan.
0: Halos taon-taong nararanasan ang isang fenomenon na kung tawagin ay El Nino. Mayroong mahina, normal at ngayon ay strong El Nino ang ibinabala ng pag-asa. Gaano katindi ang epekto nito sa bansa at paano ito mapaghahandaan? Alamin sa special report ni Elijah Canlas.

0: internet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Niño? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Niño at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Niño, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance ng mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Niño at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Niño Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadesenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Na pong humina o nagtapos ang habagat season ayon sa PAGASA. Naobserbahan ang unti-unting pagbabato ng panahon itong nakalipas na ilang araw tulad ng paglakas ng high pressure system sa East Asia, ang pagbaba ng intertropical convergence zone at ang kapansin-pansin paghina ng hangin at pagbaba ng ulan na iuugnay sa southwest monsoon o habagat. Ang tanong ngayon ng marami, hindi na ba uulan dahil wala ng habagat? Ang sagot dyan ay posible pa rin ang mga pag-ulan o localized thunderstorms pero hindi na kagaya noong mga nakaraang buwan na halos sunod-sunod na araw o linggo nag-uulan maghapon. Ito man ng hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm o yung mga panandaliang buwan. Samantala nagpapaulan muli ang intertropical convergence zone sa bansa. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemispheres at bumubuo ito ng rain clouds sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Palawan, gayon din sa malaking basay, bahagi ng Visayas at ng Southern Philippines, so Mindanao. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Makararanas po tayo bukas ng maaraw at mainit na panahon, maliban na lang kung may localized thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan niya.
4: Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan.
3: Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura humarap bilang testigo kaugnay ng umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
5: At silipin, ang opisyal na awitin para sa ASEAN 2026 na inawit ng Philippine Tourism Ambassador at P-Pop Kings na SB19. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our gold medalists! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines! PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker, na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
3: Nagbabalik ang ulat bayan. Sa bawat problema, desisyon at hakbang na ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas ay may kaakibat na pananagutan at responsibilidad. Kaya't bilang leader at ama ng bansa, paano nga ba binibigyang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat suliranin ng bansa kasabay ng pagharap sa personal na buhay? Narito ang ulat.
4: Bilang pinakamataas na opisyal ng bansa, alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat desisyon ay may kapalit at may taong maaapektuhan. Sa podcast interview kasama si Gary Valenciano, sinabi ng presidente na kailangang seryosohin ang bawat ginagawa at maging present sa bawat sandali kahit may iniisip na ibang problema. Kailangan anyang ituon ang sarili sa kung ano ang kailangang gawin. Dahil sa kanyang posisyon, hindi lang sariling kapakanan ang nakasalalay.
5: Even if you're not feeling well, even if you're worried about something else, at least you have to be in that moment and be really serious about what you're doing.
4: Dagdag pa niya na kailangan maging maingat sa bawat pagpapasya dahil hindi raw makukuha ang tamang desisyon kung hindi ito haharapin ng seryoso. At kasama sa responsibilidad na yan ang pagtanggap ng puna. Kaya giit niya, hindi siya sensitibo sa kritisismo at sa halip ay kailangan anya itong pakinggan.
5: I listen to criticism. Because sometimes they're right, and that for me is more important than if they're, sometimes they're just hurtful, sometimes it's just, you know, they don't like your face. Well, that's fine, it doesn't matter to me. But I try to get past, maybe it's a little hurtful what they say, and it's not but I try to get past that, and I try to be objective and say baka tama. They may have a point. Mostly they're not right, but sometimes they are.
4: Pero paano kaya nagpapatuloy sa trabaho ang Pangulo kung minsan ay pagod o hindi nakakondisyon?
5: You're not just, bahala na. Let them do it. Leave it up to them. You take responsibility for everything. And once you do that, you function. You are able to function.
4: Ibinahagi rin ng punong ehekutibo na hindi raw talaga politika ang balak niyang tahakin kahit naririnig na niya ito noong bata pa lamang siya mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Noon, mas gusto niya raw maging scientist at pangarap din niyang maging musician.
5: I had an affinity for mathematics and science in school. And I said, I'm going to be a scientist. I want to be a scientist. I dreamed of working in a lab in a white coat and doing really important research. Continuing to study, maybe teach a little bit. That was when once I started to think about seriously about what you're going to do with your life. That's one of the things that came up. The other thing that really was always there was music. And my mother, because she's so musically minded,
3: yes,
5: we always had music in our house. There was always music playing.
4: Ibinahagi rin ng Pangulo na ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay ay noong 1986. Dito anya nabago ang buhay na kanyang kinagisnan.
5: When my life was totally upended, and not only my life, but the life of every person around me. All my relatives, all my friends, all the people I worked with, everything changed. Everything completely changed. One day, you're the son of the president, and you're sitting in a palace, and the next, then 2 days later, you're in Hawaii, and you don't know what on earth has just happened. You're not allowed to go back home. You cannot even get a job. You cannot even talk to people that you need. You feel you have a need to talk to because they isolated us.
4: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
6: Matagumpay na nakumpleto ng 6 na Pilipinong analog astronauts ang kauna-unahang analog habitat waypoint o anahong misyon ng Philippine Space Agency. Ang analog misyon ay mahalaga bilang paghahanda sa space flight at iba pang complex misyon gaya ng pananaliksik, test systems at procedures para sa space missions. Samantala, nakipagkita naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong analog astronaut at ilang opisyal ng PhilSA para talakayin ang inisyatibo ng pamahalaan sa analog mission, paghanda sa human space flight at pagpapaunlad sa kayahan ng mga Pilipino sa space exploration. Ayon pa sa PhilSA, ipagpapatuloy nila na makapagbigay ng kontribusyon sa umuunlad na space capabilities ng bansa.
7: Sa iba pang balita, sumentro sa pagbuo ng ASEAN Power Grid ang talakayan sa ASEAN Energy Business Forum. Layon nitong magkaroon ng plataforma para magdugtong-dugtong ang electricity networks ng mga miyembrong bansa ng ASEAN para magkaroon ng energy security ang rehiyon. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Pinaiikting ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang mga hakbang upang maging mas matatag ang energy infrastructure sa rehiyon laban sa epekto ng climate change, kabilang ang mga pagbaha, bagyo, malalakas na hangin at ulan, gayon din ang tumataas na temperatura na nagre-resulta sa matinding tagtuyot. Sa ASEAN Energy Business Forum ngayong araw, sinabi ng pinuno ng Energy Modeling and Planning Department pang ASEAN Center for Energy na si Dr. Zulfikar Yunaidi na mahalagang maisama ang climate resilience hindi lamang sa disenyo ng mga energy facilities kundi sa buong life cycle ng mga ito.
9: Resilience becomes increasingly important for the region as we strengthen regional connectivity through flagship projects such as the ASEAN Power Grid. With our progressively interconnected energy systems, strengthening the capability to mitigate, adapt to, and recover from climate-related disruptions become increasingly important. This matter is also consistent with the direction of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation, or APAEC 2026-2030, where energy security and resilience become central considerations for ASEAN's energy cooperation.
8: Sinabi naman ng Program Manager for Energy and Environment ng Delegasyon ng European Union sa ASEAN na si Gaspar de Bussy na hindi maaaring ituring na optional ang climate resilience pagdating sa energy policy. Anya, maaaring maapektuhan ng climate change ang hydropower, renewable energy resources, transmission at distribution infrastructure, pati ang pagiging reliable at abot-kaya ng supply ng kuryente. Binigyan din rin ito na kailangan matugunan ng sabay-sabay ang energy security, clean energy transition at climate resilience.
10: The transition requires significantly more investment in electricity grids, renewable energy, storage, flexibility and cross-border interconnections. But investing more is not enough. We also need to ensure that these investments are resilient to future climate risks. For the EU, this means increasingly integrating climate consideration into infrastructure planning, investment decisions, and project appraisal from the outset.
8: Nakikita naman ng project manager ng ASEAN Climate Change and Energy Project na si Adhya Pratama na batay sa ASEAN Energy Outlook ay dodoble ang magiging demand ng rehiyon sa kuryente pagsapit ng taong 2050. Kinakailangan niya ng malaking investment sa mga transmission at distribution lines at binigyan diin na mahalagang isaalang-alang ang banta ng climate change sa disenyo at lokasyon ng mga energy projects na itinatayo.
11: So bringing these perspectives together help us connect and the conditions needed at the policy level with the practical needed of those managing energy infrastructure.
8: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
6: Pinagana na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kanang Task Group Metro Manila ASEAN 2026. Ang NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, bahagi ito ng patutupad na seguridad para sa narapit na ASEAN Summit mula November 16 hanggang 18. Bukod dito ay tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at law enforcement group para sa paglalatag ng security plan. Wala namang namomonitor na banta ang NCRPO para sa malaking aktibidad na ito. Bukod naman sa mga lugar na pagdarausan ng summit, babantayan din ng NCRPO ang mga transport hub na maaaring dagsain ng mga pasahero na sasamantalahin ang mahawang bakasyon.
12: Hindi naman po, wala po tayong namomonitor na banta. Patuloy yung ating intelligence monitoring, ganun din yung ating threat assessment. Gayunpaman, handa naman po ang pwersa ng NCRPO at meron po tayong naka-ready na ma-contingency plan.
7: Kung ang pag-iingat ay sasamahan pa ng disiplina, tiyak na bababawasan ang mga aksidente sa kalsada. Kaya't ngayong araw, muling ibinalik ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Kaliwat kanan ang mga aksidente sa kalsada dahil sa ilang motoristang lumalabag sa batas trapiko. Isa ito sa layunin na mabawasan ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP simula ngayong Lunes, October 5 sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Muntinlupa, Paranaque, San Juan at Manila. Hati naman ang pananaw ng mga motorista sa muling pagpapatupad nito dahil sa mas mahigpit at mabilis nitong paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng mga high-resolution cameras.
14: Kailangan po para madisiplina yung mga driver .
15: Para matuto yung ibang motorista na tumulo sa batas.
14: Kaya lang po, minsan po, yun nga po, hindi rin maiwasan. Gaya niyan, yung mga ibang stop rate po, walang mga timer. Hindi mo alam kung kailan hihinto yung iyan dahil magugulat ka na lang, uy, tumatakbo ka, bigla na lang magpa-flash ng green, hindi mo alam, dahil abutan ka ngayon.
15: Yung ibang kalsada po, hindi pa naman po ayos na tulad ng mga signage, hindi pa po siya kompleto para sa kasi minsan may nakakalito din po.
13: Kaya naman ang Valenzuela City na kasama dapat na muling magpapatupad ng NCAP ay hindi muna ito ipatutupad dahil sa marami pang road construction sa lungsod ayon sa lokal na pamahalaan. Pinag-iingat naman ng MMDA ang mga motoristang posibleng makatanggap ng kumakalat na NCAP text scam na nagsasabing may pending traffic violation na kailangan agad bayaran sa pamamagitan ng kahinahinalang link. Ayon sa MMDA, kapag hindi nagtatapos sa mmda.gov.ph ang link ay huwag na itong i-click dahil paniguradong scam ito. Maaari lang makita kung may totoong violation sa pamamagitan ng Notice of Violation, myhulika.mmda.gov.ph o kaya sa eGov app. Kasabay naman ng muli nitong pagpapatupad ay inaasahang mababawasan din ang kotong o korupsyon sa mga nanghuhuli ng mga motorista.
16: Layunin lamang ng No Contact Apprehension ng NCAP na paigtingin ang disiplina ng mga motoristang gumagamit ng kalsada para maiwasan ang mga aksidenteng hindi inaasahan dahil sa mga motoristang hindi sumusunod sa batas trapiko. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Sa day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumestigo ang hepe ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyong-bilyong pisong umano'y pumasok at lumabas sa bank accounts ng Vice Presidente at asawang si Attorney Man Scarpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
17: Yes, Kenneth, sa ika-33 araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang suspicious transaction na inuugnay sa kanyang banko o bank transactions ang isiniwalat ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council.
18: Base po dyan sa dokumentong yan na iyong hinahawakan, bakit po siya iniulat bilang suspicious transaction?
19: Based on records, Your Honor, as reported by the covered person, the reason indicated is graft and corrupt practices, Your Honor.
18: Punta naman po tayo sa transaction reference number ending 403192, transaction code STRE, dated July 4, 2019, involving a premium payment to Mercantile Insurance Company, Inc. Bakit din po ito na-report as suspicious transaction?
19: Your Honor, the reason indicated here is, based on records, as reported by the covered person, is graft and corrupt practices, Your Honor.
18: Just for clarification, Attorney Benaventura, kanino bang account ang involved dyan sa mga suspicious transactions na inyong nabanggit? Yung dalawang suspicious transaction reports na inyong nabanggit.
19: The indicated po rito is Zara Z. Duterte, yung una po, and then yung nasa, based on records po nakalagay ay Zara Z. Duterte, Your Honor.
17: Yan ang dalawang suspicious transactions na natukoy ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagharap ng Executive Director nito sa Attorney Ronel Benaventura. Maliban dito, isa pa umanong suspicious transaction ang natukoy ng AMLAC na may kaugnay naman sa illegal drugs.
18: Punta naman po tayo sa pages 5A to 5C. There is an entry with transaction reference number ending in 3283, line 8, second to the last line. Transaction code STRE, dated August 1, 2024, involving a transaction with Philippine Savings Bank. Bakit naman po ito na-report as suspicious transaction?
19: Your Honor, the reason po indicated here based on records is drug trafficking and related offenses, Your Honor.
17: Ang AMLAC umabot sa 666 covered transaction report o CTRs at 55 suspicious transaction reports o STRs ang naitala sa mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Mons Carpio mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay Benaventura, umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang kahalaga na matransaksyong iniulat sa AMLAC. Ipinakita rin sa impeachment trial ang mga umano'y sender of funds kay Vice President Duterte.
18: Sa ilalim ng subheading na sender of funds to VP Sara.
19: Okay po.
18: Ano pong mga transaksyon po kung mayroon man ang nakalista dito?
19: Just to read on the records po. Moreover, VP Sara was also identified as the beneficiary of the check purchases made by the following individuals. So may table po dito. Row 1 is purchaser of check. Row 2 is number of transactions. Then date and then amount po. So yung first line po is purchaser of check, Duterte Rodrigo R. Number of trans, 1. Date, June 20, 2006. Amount, 2,500,000 pesos. Yung last column po, purchaser of check, Samantha Jane Yenko Uy, Samuel Kang Uy, Yaniel Yenko Uy. Number of trans, 2. 25 October 2011 and 24 April 2012. Amount, 14,881,692.14.
17: Yes, Kenneth, sa pagdinig naman natukoy ang 319 million pesos na inward remittances ng Kali 88 mula sa China. Ang Kali 88 ay banana chip manufacturer na pagmamayari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Mons Carpio. Kaya sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lampas na ito sa itinakdang oras na 6:30 p.m. At kanina, bago tayo umere, nagsasagawa or cross-examination. Nagsasagawa ng cross-examination defense panel at nagkaroon ng ilang interjection yung Senator George. Kenneth?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
7: Kumpiyansa ang Health Department na makapaghatid ng mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng bagong Hospital System Watch o mas kilala sa tawag na ambisyon. Ayunin itong mapaganda, mapabilis at maging mas epesyente ang kalidad ng mga serbisyo sa lahat ng pampublikong ospital. Nakaangk na rin ito sa pangmatagalang programa na magkaroon ng mas matatag at maging panatag ang mga Pilipino sa aspeto ng kanilang kalusugan.
20: Ang aming layunin ho talaga ay mapabuti ang serbisyo sa ating mga ospital, particularly sa ating DOH hospitals. At dun sa tugon po ni ASIC Manikis tungkol sa ating healthcare workforce, makakaasa po sila na tuloy-tuloy po not only yung internal po namin na improvement sa DOH, yung tinitingnan po natin na staffing standards, support po sa ating mga healthcare workers, especially ho yung mga concerns around abuse and violence towards our healthcare workers.
7: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent sa nominasyon para sa generals and flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Major General Moises Micor para sa ranggong Lieutenant General, habang Major General kay Brigadier General Bob Apostol at kay Commodore Marco Buena sa ranggong Rear Admiral. Samantala, walong opisyal naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa sa ranggong Commodore. May nais sa tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.

0: Sa ulat probinsya, mahigit 6,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Davao ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership o titulo ng lupa mula sa Agrarian Reform Program ng gobyerno. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Matagal nang hinihintay ng maraming magsasaka sa Davao Region ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Tulad ni Norvea, na isang agrarian reform beneficiary na nagsabing malaki ang kanyang kagalakan dahil matapos ang higit 35 taong paghihintay sa titulo ng kanilang lupa, natanggap na niya ito ngayon sa tulong ng gobyerno.
2: Kung ibat is dakong kalipay, kay naangpon nagyod sa kadugay-dugay na namong gihulat, naan nagyod sa amo ang kamot, ang titulo.
1: Nagpapasalamat din si Teresa sa kanyang natanggap na titulo ng lupa, na posible rin niyang ipamana sa kanyang mga anak.
3: Nalipay gud kaayo ko sir nga naabot na gyud sa amo ang titulo unya akong isa sa inyo nga ako gyud ang ampingan og ako ang pa kuswagon unya ako ang ugmaron para mapuslan sa akong mga anak.
1: Kabilang sila sa higit 6,500 na mga beneficiaryo na mula sa iba't ibang lugar dito sa Davao Region na nakatanggap ng kanilang Certificate of Land Ownership Award o titulo sa lupa. Ang pamamahagi ng higit 1,200 na Certificate of Land Ownership Award ay pinangunahan mismo ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasabay ito ng isinagawang Project Split Stakeholders Forum dito sa Davao City noong Huwebes, Oktobre 2 ng kasalukuyang taon, kung saan umabot din sa 14,000 hektarya ng lupang pang-agrikultura sa buong Davao Region ang naipamahagi sa nasabing programa. Sa pamamagitan ng Project Split o Support to Partitization of Lands for Individual Titling, mas mapapatatak ang karapatan ng mga magsasaka sa pagmamay-ari ng lupang kanilang pinagsusumikapan. Bukod sa pagbibigay ng mga titulo ng lupa, nais din ng Department of Agrarian Reform na mas mapalakas ang iba pang suporta para sa mga magsasaka sa Davao Region. Nagpapaalala rin si DAR Secretary Estrella sa mga magsasaka na hikayatin ang susunod na henerasyon sa pagsasaka.
4: Sa mga katulad natin na mag-uuma, huwag sana kayong bibitaw. At sana turuan din ninyo ang inyong mga anak na magkahilig sa agrikultura para merong tuloy-tuloy na may pagkain ang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
1: Bibisitahin din ng tanggapan ang iba pang lugar sa buong rehiyon upang malaman ang mga lugar na dapat tayuan ng karagdagang farm to market roads. Gayun din upang suriin ang sitwasyon ng iba pang mga magsasaka at kung ano pa ang karagdagang suporta na kanilang kinakailangan tulad ng abono at mga kagamitan sa pagsasaka. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
0: Ikinatuwa ng 5 benepisyaryo sa Coronadal City ang natanggap nilang presidential assistance. Kabilang kasi sila sa mga napili scholars sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Yan ang ulat ni Sofia Turnos ng PIA Soc Sergeant.
5: Natanggap na kamakailan ng 5 presidential scholars mula sa Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato ang 20,000 pesos presidential scholarship mula sa bawat barangay makikinabang program ng pamahalaan. Ayon kay Barangay Chairman Dimson Floro, ang pagpili sa mga scholar ay nakadepende sa estado ng kanilang pamumuhay.
6: Sila po ay nabilong po sa mga pamilyang indigent family. Dumaan po sa tamang proseso, may nag-apply, may nagtanong. Siyempre, since meron tayong slot for that benefits, pina-apply po natin. Then, tinginan po natin yung mga documents, kung qualify ba sila sa pag-avail ng ganitong assistance. At the end of the process po, lahat po ng nag-apply na 5 ay pasok po sa qualification.
5: Nagpaabot naman ang pasasalamat si Russell Den, isa sa mga benepisyaryong scholar kay Pangulong Marcos Jr. para sa scholarship na kanyang natanggap. Ani ay malaking tulong ito para sa mga graduating student tulad niya.
7: Isa po ako sa nakatanggap ng scholar na galing po sa ating minamahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos at ako ay nagpapasalamat sa tulong na kanyang naibigay. Napakalaking tulong at ito ay gagamitin ko sa aking pag-aaral dahil sa ngayon ako isang fourth year student na so marami po kaming binabayaran na mga libro, mga damit at uniforms at other expenses po sa paaralan.
0: Inaasahan naman na mas maraming scholar mula sa lahat ng barangay sa buong bansa ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sofia Zabate-Turnos ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
8: Posible umanong makaranas ng tagtuyot ang halos lahat ng probinsya sa bansa dahil sa strong El Nino. Patuloy naman ang mas pinigting na paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia live. Clayzel.
9: Dayan, umiiral na ang Super El Nino ayon sa Office of Civil Defense na sa 106 na lungsod at mga munisipalidad ang nagdeklara na ng State of Calamity. Malinaw naman ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno. Paigtingin ang mga hakbang para maigsan ang matinding epekto ng tagtuyot.
10: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init ang bilin ng Pangulo. Huwag na nating hintayin pa at tayo maghanda na. Dahil sa tamang paghahanda, maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
9: Babala ng Department of Science and Technology, 86 na probinsya o lahat ng probinsya sa buong bansa ang nakakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init. Sabi ni DOSC Secretary Renato Solidum, mararanasan ang bihirang pag-ulan at posibleng tumaas sa 38.7 ang temperatura, sing-init ang nararamdaman kapag nakakaranas ng mataas na lagnat.
11: Talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak. The effects are being felt, but it can get worse next year. How we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
9: Nakataktang magpatupad ng mahigpit na conservation measure o pagtitipid ng tubig ang Department of Environment and Natural Resources. Gaya noong 2024, kung kailan tumama rin ang El Nino at nilimitahan ang mga aktibidad na matakaw sa konsumo sa tubig. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, aatasan ng mga golf course na gumamit ng recycled water sa kanilang operasyon para mapreserba ang tubig sa Angat Dam na pangunahing source o pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila.
12: We have to conserve water. Yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasa ng ating mga driveway and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time. Ang kailangan po namin is to work with the other local government units para po sila pong tumulong sa atin to police the areas within their jurisdiction about yung conservation of water po.
9: Nakikipag-ugnayan na rin ang DNR sa mga konsesyonaryo ng tubig para maglagay ng mobile tanks sa mga strategic location na magsusupply ng tubig sa mga lugar. Ngayon pa lang ilang probinsya na ang isinailalim sa State of Calamity. Nakapagtala na rin ng pinsala sa agrikultura dahil sa tagtuyot.
13: Provinces have declared a State of Calamity, which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. We also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. Affecting more than 249,000 hectares.
9: Tiniyak naman ng Department of Agriculture ang patuloy na paggawa ng mga solar irrigation at pamamahagi ng solar pumps sa mga magsasaka. Nakahanda rin ang ahensya na magpatupad ng cloud seeding o yung artipisyal na pagpapaulan. Dodoblihin ang pamamahagi ng abono at iba pang farm input sa mga lugar na hindi lubhang maapektuhan ng tagtuyot. Siniguro ng DA na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa.
14: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
15: The last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Gomez. And very happy po sila. Last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Gomez. And very happy po sila.
16: Mas dumami rin ang mga sports na nakapagbigay ng medalya sa bansa. Mula sa 11 sports na naghatid ng medalya sa Hangzhou, umabot ito sa 16 sports sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: We're very happy. We won so many medals in so many sports. Kung di po ako nagkakamali, 18, 19 sports. In China, we won in 11 sports. Yan po ang malaking pagbabago at yan po ang importante sa ating development ng Philippine sports, sa ating grassroots program.
16: Nanguna sa gold medal hall si two-time Olympic champion Carlos Yulo na nagwagi sa men's floor exercise at vault event. Bukod din sa matagumpay na pagdepensa ng titulo ni EJ Obiena, nagawa rin niyang itaas ang kanyang Asian Games record sa pole vault event na 5.91 meters. Habang ang ika-apat na ginto naman ay nagmula kay Jayus Gabriel Yape sa mixed individual virtual taekwondo. Samantala, nagdagdag naman ng silver medal sina Carlo Paalam sa boxing, Tatiana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo, habang may mga medalya rin ng Pilipinas sa tennis, beach volleyball, jiu-jitsu, MMA at iba pang sports discipline. Pero sa kabuuang medal standings, pumalo sa 17th pwesto ang Pilipinas. Pinangunahan ng China ang medal table matapos humakot ng 169 gold, 89 silver at 83 bronze medals. Ikalawang host Japan, sinundan ng South Korea, India at Uzbekistan. Bagamat hindi natupad ang target na 8 gold medals, mas malaki naman ang kabuuang medal hold ng Pilipinas sa Aichi, Nagoya Asian Games. Sa naganap na closing ceremony kahapon sa Paloma Mizuho Athletic Stadium, ginanap ang official turnover ng palaro kung saan susunod na tutungo ang Asian Games.
17: Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama ang information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
1: Ano una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kaming problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
0: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa Numasba Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur, ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irrigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
2: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, especially na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.
3: Tak BBM to. Kasi ngayon lang to ginawa after 40 years. Utos ng ating Pangulo ay pakinggan ang ating mga farmers at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. At ang usual na complaint, lalo na sa wet season, is hindi daw makatanggap ang NFA ng wet palay. So ito ho yung sagot na.
4: Ito ay building for dryers. Maraming dryer ang ilalagay natin yan.
3: Meron ng 36 na ganito na may tapos na, may patapos na, may ginagawa pa. Ito yung sagot sa problema ng ating mga magsasaka at attack BBM to. Kasi ngayon lang ito ginawa after 40 years of walang ginagawa. By June, tapos na. Sa next wet season, ready na ito.

0: ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay 10 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po tayo ngayon ng Martes, ika-6 po sa buwan ng Oktubre 2026. Oy, kamusta na kayarian? Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela o bawal ang tikon sa kalsada si Mamang Choper. Pakigising lang, baka bukas-bukas at inaantok ko sa manibela. Ho yan, delikado ho yan, oh. Huwag na nating damayan pa, aksidente yung naganap po kanina madaling araw, mga past 3 o'clock in the morning ngayong araw. Yan po sa may pati ho ng Balintawak habang nilalapatan po ng lunas. Emergency response, ang isang taxi driver na binangga ho naman. At tumugon po naman ang isang ambulansya ng Quezon City. Ano ho? Eh, habang nagsasagawa po ng pagtulong sana doon sa driver na nasakuna, nangga ho ng TNVS yung likuran ho ng ambulansya. Gal ho yung pintuan ng ambulansya at warak din ho yung harapan ho ng TNVS. Primero, maano lang daw ha? Dahan-dahan daw ang takbo. Dahan-dahan yung takbo tapos tanggal ang pinto. Ingat-ingat po tayo, napakahaga aksidente ho niya sa may pati ho ng Balintawak. Ano ho? Ingat po, alalay po lamang sa pagmamaneho. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ay, gagaya ho ng dati. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Ilustre, obrigado ho. Pabati na isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Tino mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Sa kanilang mga pamilya, kay Lala, kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kay Tatay. Sa lahat po ng pamilya nila, nasa man silang bahagi ng kapuluan. Apaluzon, Visayas at Mindanao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dok, muna tayo sa ating mga magiging lagay ng ating panahon sa loob po ng 24 oras. Official na po, diniklara ng DOST Pag-asa pagkatapos po ng habagat season kahapon. Baka ang bansa po naman, sumasailalim po naman sa transition.

0: Mo po namang parte ho ng Japan ay salamat naman. Kamuna din eh. Kapag yung mga ulan, kailangan natin niya pagka talagang ramdam na ramdam na yung tagtuyutan ho. Pero huwag ka. Onis na po yung apektadong mga sakahan, mga pananim at mga magsasakat mga isla po natin. Ulot po ng El Nino. Advance party pa lang yan. O yung super El Nino yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
0: Kami nga ba, na minuto na kami naman makalipas ang alas 5 na madaling araw sa ating mga headliners. Distribution ng fuel assistance para sa mga mangisda. Sisimula na ng DA ngayong linggo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Hot buffers, pinalalawak ng DA bilang paghanda po naman sa matinding El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Apat na patubig sa irigasyon sa mga malalaking dam, tiniyak po ng National Irrigation Administration.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Gandang umaga, Pilipinas. Sa mga detalye ng ating balita, target ho ng Department of Agriculture. Good morning, Secretary Francisco Kiko Laurel. Sir, good morning. Ang masimulan ngayong linggo ang pamamahagi po ng fuel assistance para po sa mga mangingisda. Agi po naman ito ng 6.2 bilyong pisong uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance ng DA. Alaw yung tulungan ang agri-sector na makayanan po naman ang epekto ng global oil crisis at nakambang very strong El Nino. Iba tawag pa nga nila dyan, Godzilla El Nino eh. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. siya nasa pinal na rin ang listahan po ng mga magsasaka. Susunod na beneficiary ng assistance na target lamang may pamahagi bago matapos ang buwan ng Oktubre. Kabilang sa prioridad ng mga magsasaka at mangisda sa mga lugar maapektuhan ng habagat. Ipo ng Zambales. Ulubogan na yung mga ano dyan, no? Mga beaches dyan. Tarlac, Pampanga, Bulacan. Ulubog na rin ng mga tubig bahayan. Patahan rin ang mga apektado ng tagtuyot sa Cagayan Valley po naman. Bukod sa fuel assistance, kabilang sa apply package ang 2.2 bilyong pisong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance, ilalim po naman ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, at 1 bilyong pisong fuel subsidy para po naman sa mga agri-truckers. Paugnay po niyan, ay naikipag-negosyasyon na rin po naman ang DA sa mga toll provider na para sa planong karagdagang assistance sa mga trucker na nagdadala ng mga agricultural products po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap tayo ng report, Climate Smart Agriculture, palalakasin ng National Irrigation Administration. Ilang paghahanda sa El Nino. Lahat nagtutulungan. Tayo ginaka para hindi nagbabaha, hindi nakakalmong bundok. Kami natin ang mga detalye kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dalawang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng National Irrigation Administration para palakasin ang Climate Smart Agriculture sa bansa sa harap ng banta ng Very Strong El Nino. Pinangunahan ni Administrator Engineer Eddie Guillen ang paglagda sa mga kasunduan kabila ang sa Clean Air Asia para bumuo ng mga hakbang na magpapababa sa short-lived climate pollutants mula sa rice production. Samantala na ipagkasundo rin ng NIA sa Creatura Corporation para sa pagpapatupad naman at regularization ng alternate at wetting and drying based carbon credit projects sa mga irrigation system ng ahensya. Saklaw nito ang 5 pilot projects na laging maisulo ang climate smart rice production at makalikhang dagdag na halaga mula sa sustainable farming practices. Ayon sa NIA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang food security kasabay ng pangangalaga sa kapaligiran at paghanda sa epekto ng El Nino. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Umabot na sa magiging 5.5 bilyong pisong pinsala sa agrikultura dulot pa rin po ng matinding tagtuyot ng El Nino na yan. Once party pa lamang ho yan, Super El Nino ha. Abang sisimula na rin po ngayong linggo ang pamamahagi po ng fuel assistance para sa mga restadong mangingisda po naman. Pantala, prioridad ngayon ng Department of Agriculture ang mapalawak ang food buffer ng bansa bilang paghanda pa rin sa posibleng mas matinding El Nino. Aring magdulot po ng pagbaba sa overall agricultural production. Kapag taya po ng DA, posibleng mabawasan ng nasa 700,000 metric tons ng projected palay production dahil po sa epekto ng tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., pinalalawak na ng pamahalaan ng rice storage capacity at nagbubukas na karagdagang cold storage facilities para bumatugunan ang posibleng supply disruptions. Sa kalusang sa lukuyan, Umabot na po sa 365 aktibong warehouse ng National Food Authority matapos umupang karagdagang 165 pasilidad. Samantala, ay mga

0: bagong cold storage facility na binuksan ng DA para po mapahabang shelf life ng mga agri products. Ang sasagawa na rin po ng DA, ang DA po naman ang cloud selling operation sa mga lugar na tinamaan ho na tagtuyod, kabilang po niya ng Isabela at Negrosa. Merong cloud seeding, sana meron din dock seeding. Mga kinakalbong bundok, kakain at tataniman na rin Responsible ho tayo. Tapos yung pakinabangan, kumita kayo ng libak-libak, iiwanan nyo nalang ng ganyan-ganyan. 25,000 pisong cold storage facility, tatayo po naman dyan sa Sorsogon. At yun ang detalye na katotok si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bumisita si Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chiu Laurel Jr. sa Sorsogon kung saan sinalubong siya ni Governor Edwin Amor at mga alkalde ng lalawigan. Inilahad ni Chiu Laurel ang mga pangunahing proyekto ng Department of Agriculture para sa Sorsogon kabilang ang bioreactor para sa seaweeds, pagpapalawak ng fish port sa Bulan, Sorsogon at pagtatayo ng 250 million pesos na cold storage facility sa Barangay Kabidan, Sorsogon City. Ayon sa kalihim, patuloy na sinusuportahan ng Department of Agriculture ang mga proyekto magpapalakas sa sektor ng agrikultura sa Sorsogon dahil aniya, very cooperative ang pamahalang palalawigan sa mga programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, siniguro naman ang National Irrigation Administration na sapan at tuloy-tuloy ang patubig ng mga malalaking dam sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sabi po ni Administrator Engineer Ed Galien, puno ang tubig sa mga matataas na dams, kabilang ang Bagat, Pantabangan at San Roque Dam. Diyan, ay naasang mapapatas po naman ng higit sa 50% naman ng produksyon ng mga magsasaka na pamagitan po naman ng irigasyon na hatid po ng mga nasabing dam pa rin. Mandala, DSWD, pinangunahan po naman ng distribusyon ng tulong sa mga apektado ng peste dyan naman sa Iloilo. Dali po niyan si Marian Grace Ernesta ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng tulong sa mahigit 1,100 na planter na apektado ng Red Stripe Subscale Insect o RSSI infestation sa Pasig City, Iloilo. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa City of Pasig Arena o COPA kung saan bawat benepisyaryo ay tumanggap ng higit sa 10,000 pesos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang pamamahagi ng ayuda ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang higit sa 1,100 na tumanggap ng tulong ngayong araw ay bahagi lang ng higit sa 6,000 na target na bibigyan ng assistance mula sa Pasig City na naapektuhan ng RSSI infestation. Matatanda ang nagdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Pasig dahil sa RSSI infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, Marian Arañata, sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Dako tayo na Lucena. Ang daan, 47 milyong pisong halaga naman ng El Nino Assistance. Inihanda na po para sa mga magsaka ng memoropa. Detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inihahanda na ng DA Mimaropa ang 147 million na El Nino Assistance Package para sa mga magsasaka sa posibleng epekto ng tagtuyot simula ngayong November hanggang taong 2027. Ayon sa DA Mimaropa, kabilang sa El Nino Package Assistance ang pananim, farm inputs, kagamitan sa pagsasaka, water management measures at drought-tolerant crops. Sa preparedness plan ng ahensya sa third quarter Regional Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, kasama sa inihahanda ang prepositioning ng agricultural inputs at ang monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng matinding tagtuyot. Samantala, sa ilalim naman ng Fuel Assistance to Farmers Project, ang kwalipikadong Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, mga registered farmers lamang ang maaaring makatanggap ng 5,000 pesos na fuel assistance. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Dagdag lang natin ang Iloilo, State of Calamity ho dyan. Ang deklara na ng State of Calamity ang bayan ng duwenya sa Iloilo dahil sa matinding tuyot. Sumira po sa mahigit 4 hektaryo ng mga pananim dyan sa nasabing lalawigan. Samantala, sa Albay naman tayo, balikan natin. 2.3 bilyong ila pisong inalam po naman ng DIB call para sa paghanda sa El Nino. Natin ang buong kwento ng mga balitang yan. Katutok po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang inilaan ng Department of Agriculture o DA Bicol para sa mga programa at intervensyon laban sa epekto ng El Nino sa Bicol Region para sa natitira pang buwan ng 2026. Kabilang dito ang pondo para sa irigasyon, certified seeds, makinaryang pangsaka, crop insurance at iba pang suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Mahigit 520 million pesos na ang naipamahagi ng DA Bicol mula Hunyo hanggang Setyembre para sa mga naapektuhan ng tag

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino.
3: Headlines.
0: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong sa ASEAN Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong Linggo.
3: Headlines.
0: Paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ni Court Presiding Officer Chief Escudero.
3: Headlines.
0: Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police groomers. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung saan ay agenda ang pinakahuling update sa paghahanda ng gobyerno kontra epekto ng El Nino sa bansa. Utos ang punong ekutibo sa mga pinuno ng kagawaran gawing mabilis at tuloy-tuloy ang pagkilos para mapagaan ang epekto ng El Nino na magdudulot ng matinding init mula ngayong Oktubre hanggang Marso 2027. Milin din na ni Castro ng Pangulo, huwag nang hintayin pa na lumala ang sitwasyon bago kumilos at sa halip, dapat ay mailatag na ang kailangang preparasyon sa tagtuyot. Kasama din sa utos ng Presidente ang pagpapalakas sa information dissemination para sa taong bayan sa gitna ng inaharap na weather phenomenon. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init na maranasan mula ngayong October hanggang March 2027.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang kasalukuyang stock level ng mga pangunahing food commodities bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nasa may 150 araw ang supply pagdating sa pork products, gayon din sa manok sa bansa. Para naman sa bigas, nasa 75 araw din ang kasalukuyang stock level. Dahil dito, kumpiyansa sa ang DA na handa ang bansa sa posibleng epekto ng El Nino pagdating sa supply ng bigas, baboy at manok. Una nang pinalakas ng DA ang paghahanda nito sa sektor kabila ang nasa higit 6 bilyong pondo para sa fuel assistance at iba pang tulong para masuportahan ang mga magsasaka, mangisda at maging ang mga agri-truckers. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pinaganda ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyon at kita ng mga magsasaka at banging isda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., humalingan DA ng kabuang 45 billion pesos para sa El Nino Response Program. Kabilang dito ang 6.2 billion pesos na United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation o Uplift. Kaugnay nito, sinasapinal na ng kagawaran ang listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong pinansyal. Inasahang makukumpleto ang pamamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong magsasaka bago matapos ang Oktubre. Ayon sa DA, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang kabuhayan ng sektor ng agrikultura.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Food Authority o NFA na dagdagan ang pagbili ng palay upang mapalakas ang buffer stock ng bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kailangang sulitin ng NFA ang natitirang harvest season upang mapuno ang mga bodega nito ng rice stocks. Kasabay nito, palalakihin din anya ang kapasidad ng mga warehouse ng ahensya. Pinalalakas din ng Department of Agriculture ang suporta sa mga lugar na may sapat ng o sapat pang supply ng tubig. Kabilang dito, ang dagdag na binhi at pataba ang paggamit ng solar irrigation systems at solar pumps upang mapanatili ang produksyon. Inihanda rin ang pamahalaan ng cloud seeding upang madagdagan ang ulan sa mga agricultural areas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Epekto ng Super El Nino sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa, pinasisilip sa kamera. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Itinutulak ng nakabangyang buhok sa kamera na imbestigahan ang epekto ng tinatawag na Super El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, food security at kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Sales Resolution 1496 ay inaatasa ng Committees on Agriculture and Food, Aquaculture and Fisheries Resources at Labor and Employment na magsagawa ng mga pagsisiyasat para makapaglatag ng mga kinakailangan hakbang at batas. Tinukoy sa resolution yung babala ng pag-asa na maaaring tumagal ang inyo hanggang Marso o posibleng Hunyo habang tinatayang aabot sa 4,000 yung maaaring makaranas ng kakulangan sa ulan at maaaring umabot pa sa 8,000 pagsapit ng Enero. Ayon naman sa Department of Agriculture hanggang September 26, 2026 ay apektado na ng El Nino yung 14 sa 15 rehiyon sa bansa. Binigyan din sa resolusyon yung panganib na matinding init sa mga banging isda at outdoor workers kabilang may heat exhaustion at heat stroke. Pinasusuri din yung mga kasalukuyang hakbang ng gobyerno para sa relief, mitigation at long-term solution upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong ng Asian

0: Narito ang kanyang pahayag.
1: This crisis must be our wake-up call to accelerate the ASEAN fabric and strengthen the ASEAN territorial security agreement so that we are ready for the next crisis.
0: Bukod dito, target ng ASEAN Power Grid Initiative na pag-ugnayin ng mga power infrastructure sa rehiyon pagsapit ng taong 2045 para sa stable na supply ng enerhiya na kailangan sa paglago ng ekonomiya. Layunin din ng ASEAN Petroleum Security Agreement na pagbabahagi ng oil supply sa pagitan ng mga bansang kasapi sa panahon ng emergency. Samantala, magpapatuloy ngayong Martes ang 2026 ASEAN Energy Business Forum sa PICC na susundan ng ASEAN Energy Ministers Meeting simula sa Miyerkules, October 7. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magandang oportunidad ito para sa Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair para maisulong ang mga praktikal na solusyon para matulungan ang mga negosyo at mga mamamayan sa gitna ng mga kinakaharap na krisis sa enerhiya. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinagtibay ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi saklaw ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act ang impormasyong lehitimong naiulat na sa AMLC. Hindi rin anya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits at ang AMLC witness na si Attorney Ronel Bonaventura ay magpapatotoo lang sa mga record na nasa legal na paghihingat na ng ahensya. Binigyan din pa ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLC at ang pagdinig ng impeachment court.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagbabala sina Senator Judges Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Rizzo Ontiveros laban sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang panakot kaugnay ng paglalabas ng AMLC records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinunto nito ang penalty sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o AMLA, partikular ng tungkol sa paglalabas at pagre-report ng confidential information. Tinanong ni Binluan si Buenaventura kung maaring managot sa kasong kriminal ang media sa paglalathala o pagsasahim papawid ng confidential na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Binluan na baring kabilang sa mga parusa sa paglabag sa confidentiality ang pagkakakulong at pagbabawal na humawak ng posisyon sa gobyerno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pinaalala rin ni Senator Judge Rafi Tulfo na pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng mga record ng AMLC bilang bahagi ng paglilitis. Ayon kay Tulfo, paulit-ulit ng binabadger ng depensa ang testigo kahit ilang oras na itong sumasagot sa mga tanong. Sinabi naman ni Senator Pangilinan na iniuugnay ng depensa sa posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLC records kabilang ang mga nilabas ng House Prosecution. Sinabi niyang maaring maiuwi rin ito o mauwi rin ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan maging ng mga senator judges sa cross-examination ng AMLC witness. Gitpa ni Pangilinan, may ruling ng presiding officer na pinapayagan ang disclosure ng naturang record sa impeachment court. Kaya kung tututulan ito ng depensa, maaari nitong dalhin ang usapin sa Korte Suprema. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Tito Soto sa mga counsel sa impeachment court ang konsepto ng parliamentary immunity. Narawagan naman si Senator Judge Rizzo Ontiveros na huwag magkaroon ng anumang pagbabanta, direkta man o hindi, sa media sa pagganap ng tungkulin nitong mag-cover ng impeachment proceedings. Dahil kay Ontiveros, mahalagang malayang may parating sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinyon ng mga mamamayan. Gayet nga, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect

0: sinadyaman o hindi sa hanay ng media o ang tinatawag na Fourth Estate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Allocables sa mga projects ng Department of Public Works and Highways, wala na. Ito yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Wala nang allocable sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang binigyan din ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon patapos itong inspeksyonin ng isang drainage improvement project sa Maynila. Ayon kay Dizon, direkta na kasing nanggagaling sa mga operating units ang request para sa budget ng mga proyekto. Matatanda na noong kasagsagan ng flood control scandal ay nabunyag na ilang mga politiko ay may mga allocated budget para sa kanilang proyekto. Ito yung tinatawag noon sa Senate hearing na allocables o nakalaang budget ng DPWH para sa proyekto ng isang politiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagtibay ng Pilipinas at Brazil ang kanilang bilateral relations sa itinaos na 7th Bilateral Consultation Mechanism meeting sa Brazilian Ministry of Foreign Affairs. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim ang delegasyon ng Pilipinas, habang pinangunahan naman ni Ambassador Susan Kleebank ang panig ng Brazil. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapalawak ng kooperasyon sa negosyo, agrikultura at enerhiya, depensa at climate change. Malugod ring tinanggap ng Pilipinas ang kahandaan ng Brazil na magbahagi ng kalaman sa sugarcane at ethanol production. Kabilang dito ang technology transfer at pagsasanay sa mga magsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police. Groomers, patuloy namang pinaghahanap ng polisya. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Abot sa 49 ng mga minor de edad ang nasa gitna ng Philippine National Police mula sa mga tinawag nitong cyber threat o yung mga bantang nagbumula sa internet. Ito ang iniulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Batay na rin sa kanilang datos nitong Setyembre mula na mangyari ang sunod-sunod na insidente na karahasan sa loob ng mga paaralan na sinasabi nila impluensyahan ng cyber threats. Kabilang na rito ayon kay Nartates ang mga napipigilang banta ng karahasan ng mga mag-aaral kung saan ang ilan pa nga sa mga estudyante ay nakukumpiskahan ng armas. Dagdag pa ng PNP chief, patuloy nilang tinutugi sa mga hinihinalang groomers ng kabataan na ang ilan na ayon sa TAPCAP ay accounted o tukoy na pero hindi na idinitali pa.
6: Ang Philippine National Police ay laging nandito. We will do our best. Kung meron tayong 100%, we'll make it the double, triple ang effort such that maramdaman at totally mawala yung ganitong mga insidente as well as yung mga minors natin, estudyante ay maprotektahan.
5: Nakako naman ang PNP chief na magtitriple kahit pa sila upang tuluyan masawata ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Tungod sa online groomers sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS, tina-target na rin malansag ng PNP ang recruitment ng mga teenager na isinasabak sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba ng 29.75% ang focus crime sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Belesio Narnates Jr., umabot na lang sa 7,233 ang naitalang kaso mula sa 10,296 na kaso. Kabilang sa walong focus crimes ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping at motorcycle theft. Sa buwan ng Setyembre, bumaba ng 36% ang mga kaso sa 2,063 mula sa 3,226 noong nakaraang taon. Iniugnay ni Narnates ang pagbaba ng krimen sa patuloy na pagbabago ng PNP bilang organisasyon. Ginatuwa niya ang magandang resulta pero tiniyak niyang hindi magpapakakampante ang pulisya. Mas palalakasin paan niya ang police visibility at operasyon laban sa ilegal na droga, loose firearms at terorismo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng National Reintegration Network na pinangungunahan ng Department of Migrant Workers. Makakatanggap si Veloso ng tulong mula sa psychosocial support hanggang sa pag-aaral at kabuhayan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, layunin itong matulungan si Veloso na makapag-adjust at makapagsimula muli kasama ang kanyang pamilya. Kaugnay nito, pinuntahan ni Veloso ang mga kawani ng DepEd Division San Rebay Siha para may pagpatuloy niya ang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Nabatid na nag-aaral na noon si Veloso habang nasa pitan. Katuwang naman ang Department of Trade and Industry sa paggabay sa negosyong nais niyang simulan habang nagbigay rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Veloso. Bukod dito, tumutulong din ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija para sa kanyang maayos na pagbabalik sa komunidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Teachers Month, sinabi ng Pangulo, nakatuwang ng mga magulang ang mga guro sa paggabay sa bata sa disiplina, malasakit at tiwala sa sarili. Anya, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan, ang paglikha ng karagdagang teaching positions, pagpapalakas ng non-teaching workforce at pagbawas sa administrative requirements upang mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sinabi pa ng punong ekutibo na patuloy din ang pagpapalawak ng career advancement, professional development, allowances, incentives at iba pang benepisyo para sa mga guro.
7: Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral. Pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach.
0: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na pinapalakas ng pamahalaan ang guidance at mental support sa mga mag-aaral. Anya, nagdagdag na rin ang school associate para at pinaigting ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang mga uri ng karahasan.
7: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat. Pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Buknok, posibleng palawakin sa pakikipagtulungan ng National Book Development Board at National Museum of the Philippines Marinduque. Yan po ang balita natin sa atin ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Posibleng gamitin ng National Museum of the Philippines Marinduque bilang bagong espasyo para sa mga reading initiative ng Buknook. Ang Buknook ay programa ng National Book Development Board o NBDB na naglalayong magatid ng mga libro at reading activities sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa mga babasahin. Nakapagpulong ang NBDB Leadership Development Division o RID kina OIC Architect Marjanier Malabanan at Information Officer John Marco Pitlo upang pag-usapan ang posibleng pagtutulungan ng dalawang institusyon. Layunin nitong maiugnay ang mga programa ng Buknook sa mga aktibidad ng museo. Sa kasalukuyan, mayroon ng Buknook site sa Marinduque State University. Bahagi ang pagbisita ng NBDB team sa serye ng mga pag-iikot nito sa mga Buknook site sa Mimaropa at Calabarzon. Patuloy ng mga sinusulong ng Buknook ang pagpapalapit ng mga libro at reading activities sa mga komunidad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mayacuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pamahalaan ng Yemen, inanunsyo ang paglulunsad ng military campaign laban sa mga Houthis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inanunsyo ng pamahalaan ng Yemen ang paglulunsad ng isang military campaign na layong bawiin ang mga teritoryong nakubkob ng militanteng grupong Houthis. Ayon kay Yemeni President Rashad al-Alimi, magtutuloy-tuloy ang opensiba ng kanilang hanay hanggang sa mapalaya ang kanilang bansa mula sa kamay ng teroristang milisya. Sa bukod na pahayag na nawagan ng tagapagsalita ng Yemeni military sa mga miyembro ng Houthis na isuko na ang kanilang armas. Maaalalang na sa lampas isang dekada na ang digmaan sa Yemen buwat sa awayan ng internationally recognized government at ng militanteng grupo. Ang pamahalaan ng Yemen ay suportado ng Saudi Arabia habang ang Houthis naman ay kaalyado ng Iran. Matapos ang ilang taong tigil putukan, muli na namang sumiklab ang gulo sa Yemen noong nakarang buwan at isa ngayon sa bagong suliranin sa galaw ng langis at iba pang kalakal sa Middle East. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Max Verstappen nasungkit ang kanyang unang Formula 1 race win sa Bahrain Grand Prix na ginanap sa Sepang Circuit sa Malaysia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford sa ginanap na Bahrain Grand Prix sa Malaysia noong Linggo sa Sepang International Circuit, ang 16th na round ng 2026 season. Nanaig si Verstappen sa kabila ng mga naging software issues sa mga race cars at pag-uulan sa Sepang Circuit para talunin ang mga karibal sa karera na sina Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari. Ito ang unang panalo ngayong season ni Verstappen. Yun na pang Bahrain Grand Prix sa Malaysia. Talit na sa Sakhir International Circuit dahil sa ongoing na tensyon sa Middle East. Susunod na karera ngayong season, ang Singapore Grand Prix na magaganap sa ngayong darating na weekend. Wala sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga guro sa Lawag City, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mga benepisyong natanggap kaugnay ng National Teachers Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Rani. Malaking tulong ang World Teachers Day Incentive, medical allowance at ang paglalabas ng 2024 PBB ng mga guru at personnel ng Department of Education hinggil sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 National Teachers Day Celebration na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ito ang naging reaksyon ni Principal Vreni Joy Pedro nang siyang Tumarac Elementary School sa Lawag City. Ayon kay Pedro, dati ay walang medical allowance ngunit dahil kay Pangulong Marcos ay masisigurong malusog ang mga guro lalo ngayong papago-bago ang klima. Pinasalamatan din ng principal si Pangulong Marcos sa mga insentibo para sa kanila dahil tinitignan ng Pangulo ang kapakanan ng mga guro dahil sa sakripisyo, mga responsibilidad na kanilang nagagawa at sa pagiging second parent sa mga estudyante. Nagagalit din si Principal Pedro sa announcement ng Pangulo hinggil sa performance-based bonus para sa taong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aktibong pakikilahok sa National Statistics Month Celebration. Panyaya ng PSA La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union. Narito ang balitang hatid ni Antoniette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Antoniette.
7: Pinanyayahan ni Chief Statistical Specialist Danit Estemido ng Philippine Statistics Authority La Union Provincial Office ang publiko na patuloy na suportahan ang selebrasyon at aktibong makilahok sa 37th taong selebrasyon ng National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre. Layunin anya ng selebrasyon na ma-promote, ma-enhance at ma-instill ang nation wide awareness at appreciation sa kahalagahan ng estadistika sa iba't ibang sektor at sa komunidad. Inanyayahan din ni Tenyido ang publiko na makilahok sa open house sa Oktubre 8 sa kanilang tanggapan kung saan makikita ang statistical booth, national ID booth, civil registration booth at career booth para sa lahat ng kliyente na nagnanais na mapalawig ang kaalaman sa mga serbisyong inihahandog ng Philippine Statistics Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: BGMP Naga City, handa na sa banta ng El Nino at Dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Jerome.
8: Inilatag ng Bureau of Jail Management and Penology, Naga City District Jail, Nail Dormitory, ang mga paghahanda nito para sa Super El Nino phenomenon. Sa panayam ng media, sinabi ni BGMP Naga City Acting District Jail Warden, Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis na isa sa mga ipapatupad nito ay ang pagtitipid sa konsumo ng tubig sa loob ng pasilidad. Nararanasan rin anya ang mahinang supply sa loob ng pitan kaya mag-iimbak na sila ng supply ng tubig. Magkakaroon din anya ng limitadong galaw ang mga personnel at mga persons deprived of liberty o PDLs upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang kalusugan. Patuloy na imomonitor ng BJMP Naga City District Jail ang kondisyon ng mga matatandang PDLs sa gitna ng epekto ng Super El Nino. Binibigyan sila ng atensyong medikal mula sa mga jail nurses upang maagapan ang mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon sa kalusugan. Samantala, bilang tugon sa kaso ng dengue, nagsagawa ang mga ito ng fumigation at cleanup sa ilang bahagi ng jail facility upang hanapin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Bagamat walang naitatalang kaso roon ay isinagawa ito bilang bahagi ng preventive measures upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mayigit sa 16 billion pesos na alaga ng tulong pinansyal mula sa Office of the President na ipamahagi na sa mayigit sa 300 barangay sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Juris.
9: Umabot sa 63 million pesos ang ipinamahaging pinansyal na tulong sa 315 barangay sa Catanduanes sa ilalim ng Bawat Barangay Makikinabang Program o BBMP na bahagi ng Social Civic Project Fund o SCPF ng Office of the President. Isinagawa kahapon sa Provincial Capital ang pamamahagi na pinangunahan ni Deputy Executive Secretary Attorney Denny Santiago. tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay. 100,000 dito ay maaaring gamitin para sa mga proyektong naaayon sa pangailangan ng komunidad. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay nakalaan para sa educational assistance. Sa kabuuan, 1,575 scholars ang makatatanggap ng tig 20,000 pesos mula sa lalawigan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor Patrick Azanza kay Pangulong Marcos. Ito ay para sa direktang paglalaan ng tulong hanggang sa level ng mga barangay. Ayon kay Azanza, mahalaga ang programa dahil ang mga barangay mismo ang makapipili kung saan higit na kailangan ang pondo batay sa kanilang aktwal na pangangailangan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang mga dumalong opisyal, punong barangay at mga eskolar. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI at ang LGU ng Tigbawan, Iloilo, naglunsad ng One Town, One Product Hub. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Harba.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: JP.
14: Formal lang binuksa ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo katuwang ang Municipal Government of Tigbawan ang One Town, One Product o AutoPub sa Tigbawan, Iloilo. Nayunin itong maglaan ng regular na lugar para sa mga maliliit na negosyo upang maipakita at maipakilala sa publiko ang kanilang mga lokal na produkto. Sa Tigbawan AutoPub, makikita at mabibili ang iba't ibang produkto gawa sa bayan, kabilang ang mga processed goods, artwork, homestyle products at wearable items. Itinatag ang AutoPub alinsunod sa Republic Act No. 11960 o Auto Philippines Act na nag-aatras sa malukal na pamaraan ng magtatag ng AutoPub upang suportahan ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Maigit naman sa 100 dengue cases na itala sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Charmaine.
15: Umabot sa 110 ang dengue cases sa Northern Samar para sa 35th Morbidity Week ayon sa Department of Health. Bumaba man sa 39 ang kaso na naitala sa sumunod na linggo. Patuloy ang panawagan ng DOH na maging alerto ang publiko dahil maaaring dumami ang breeding sites ng lumok kapag may naiipong tubig sa mga lalagyan, kanal, gutter at iba pang lugar. Inaalalahanan ang mga residente na regular na magsagawa ng search and destroy sa mga posibleng pamugaran ng lumok at agad magpakonsulta kapag may sintomas ng dengue. Kabilang sa 5S strategy against dengue, ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging o misting sa mga hotspot at stay hydrated. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kabayog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Hakbang upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino, tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas Mindanao Leg sa Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Armand.
13: Tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas Mindanao Leg sa Davao City na pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST ang ilang mga hakbang paano maibsan ang epekto ng El Nino. Ito ay inihayag ni DOST 11th Regional Director Dr. Anthony Sales sa isinagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Ayon kay Sales, napapanahon ang nasabing aktibidad dahil layunin nito na pag-isahin ang mga impormasyon, early warning system at response mechanism upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad sa iba't ibang panganib kabilang na ang epekto ng El Nino. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya, local government at iba pang sektor para makapaghanda bago pa man maramdaman ang mas matinding epekto ng El Nino. Inilahan nito na posibleng maghatid ng malalang epekto ang El Nino, partikular na sa mga komunidad na nakadepende sa agrikultura at pangisdaan. Patuloy naman ang paglabas ng pag-asa ng mga advisory at gabay sa publiko kung paano makapaghahanda at makapagpapagaan sa epekto nito. Nakikipag-ugnayan sa mga local government unit magsasaka, mangingisda, kabilang ang ibang sektor na direktang naapektuhan ng matinding init, kakulangan sa tubig at iba pang epekto nito. Binigyang diin din ni Sales na maaring mapalala ng climate change ang epekto ng El Nino, kaya mahalagang makapaghanda ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga sistema at mekanismo magpapalakas sa kanilang resilience. Gaganapin ang Handa Pilipinas Mindanao Leg mula Oktubre 15 hanggang 17, 2026 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senior citizens sa Bonavista, Gugusan del Norte, nabigyan ng tulong ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Reggie.
16: 29 na senior citizens sa Poor Cristo Home for the Abandoned Elderly sa Barangay Abilan, Bonavista, Gugusan del Norte ang nabigyan ng tulong bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens ang outreach activity, katuwang ang DSWD Caraga at iba pang ahensya ng pamahalaan, na mahagi ang DSWD Caraga ng hygiene kits at pagkain para sa mga residente, habang nagbigay naman ng karagdagang suporta ang Department of Health at PhilHealth. Naghatid din ang City Government of Butuan sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Department ng isang sako ng bigas at mga wheelchair para sa mga senior citizens. Ipinakita ng aktibidad na hindi dapat napapabayaan ang mga senior citizens, lalo na ang mga nasa residential care facilities. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mas naipadarama sa mga senior citizens na mahalaga ang kanilang buhay, karapatan, dignidad at kapakanan. Patunay na sa bawat yugto ng buhay, may serbisyong handang umagapay. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Very strong El Nino, pinangangabahang makakapekto sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito report ni Sheriff Timhar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Sheriff,
17: nakaapekto na ang El Nino sa 16 sa 44 na barangay ng Iligan City, kung saan nakaranas ng matagal na kakulangan sa tubig na nagresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga magsasaka. Ito ang kinumpirma ni City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernandez, na nagsabing kabilang sa matinding naapektuhan ang mais, kung saan isang magsasaka ang nakaani lamang ng isang tonelada mula sa 6 na ektarya kumpara sa karaniwang 3 tonelada bawat ektarya. Batay sa pinakahuling ulat ng tanggapan, mahigit 60 magsasaka at producer mula sa 16 na barangay ang apektado, na may 65.75 hectares na napinsala, karamihan ay mais at palay. Bilang tugon, sinabi ni Fernand na naghanda na ang tanggapan as City DRRM office ng mga binhi, water drums, hose at power sprayer para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Ibinahagi rin niya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa national government kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may nakahandang pondo para sa mga hakbang laban sa epekto ng El Nino. Nagbabala rin si Fernand sa posibleng sulong sa kagubatan sa mga tuyong lugar, lalo na sa mga liblib at kabundukan lugar gaya ng Rogongon, at hinikayat ang mga magsasaka na maging maingat upang maprotektahan ang kagubatan, supply ng tubig at kalusugan ng mga komunidad. Inaasahan namang magpapatuloy ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 7 o October 6, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Metro Base si Jam Satira. Jam, good morning!
1: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po tayo. Unahin po natin yung EDSA. Southbound Monumento Circle po natin. Heavy traffic po tayo hanggang A. Bonifacio. Heavy traffic pa rin po tayo. Southbound Balintawak hanggang Cloverleaf. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Balintawak Market. After naman po niyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Kamuning. Pagbaba naman po ng EDSA Kamuning, makakaranas po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po tayo ng EDSA Montilipidad. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang EDSA Tuason, pababa ng Main Avenue, hanggang paket po ng EDSA Santolan, at tuloy-tuloy pa rin po ito hanggang Connecticut. Southbound pa rin po na tayo ng EDSA Show. At heavy traffic naman po tayo ng EDSA Show. After naman po ng EDSA, bahagyan luluwag hanggang makarating po ng EDSA Guadalupe. At mag-moderate heavy na po tayo after Estrella hanggang makarating po ng EDSA Ayala. After naman po ng Ayala, makakaranas naman tayo ng may maluwag na dalawin yung traffic. At ito po ay mag-moderate heavy na po sa southbound ng EDSA Cabrera patungo po ng EDSA Tap. Dumako naman po tayo ng EDSA Northbound ng FB Harrison hanggang makarating po ng EDSA Tap. Ito po ay heavy traffic na po tayo. After naman po ito, luluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes. Magmamoderate to heavy naman po tayo mula Ayala hanggang makarating po ng EDSA Buendia. After naman po noon, magkakaroon po ulit tayo ng heavy traffic. Papunta po ng Pioneer hanggang makarating po ito ng Northbound ng EDSA Ortigas Fleet. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng medyo maluwag na dali na traffic hanggang makarating po tayo ng EDSA People's Power Monument. At ito po ay muling bibigat o heavy traffic na po tayo sa Gate 3 ng Cab Aguinaldo hanggang magtuloy-tuloy po ito papunta ng Santolan Flyover hanggang makababa po ng Northbound ng Main Avenue. Medyo luluwag po at paakit ng Pituason, doon ba ulit tayo mag-heavy traffic. After naman po noon, luluwag na po tayo Cubao area hanggang makarating na po tayo ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Martes. May pinapapatupad po tayong number coding at ito po ay bawal lang ang mga number na 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito naman po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa iba katanungan or emergency assistance, huwag po kayong magtubiling tumawag sa MMD Hotline 136. Mula pa sa Metro Base, ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
0: Thank you, si Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 12 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Nakapagpabot na po ng mahigit sa 56 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye hatid natin ni Mary Ann Bastasa. Mary, good morning.
3: Good morning, Alan. Na nga sa higit 56 na milyong piso itong kabuang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng Department of Social Welfare and Development sa nagpapatuloy na El Nino response ng ahensya. Bukod dito, may 1.3 milyon na ring tulong ang nagmula naman sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa ipinamamahagi ng DSWD ang family food packs, supply ng tubig at emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado na ng El Nino. Patuloy din ang monitoring ngayon at response efforts sa mga apektadong lugar, partikular sa Region 2, Mimaropa at maging sa Caraga Region. Tiniyak din ng DSWD na may available pa itong nasa higit 300 milyong standby fund na quick response fund sa DSWD Central Office at nasa higit 10 milyon naman sa DSWD Field Office 2, Mimaropa, Region 5 at sa Caraga. Meron ding nasa 34 na milyong piso sa iba pang DSWD Field Offices na maaaring gamitin sa relief Relief Assistance sa pamamagitan ng Interfield Office Augmentation. Sa kasalukuyan naman ay nasa 84,000 pamilya na. Ito nga na itala ng DSWD na apektado ng El Nino sa higit 800 barangay din sa Regions 2, Mimaropa, Region 5 at Caraga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastansa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Yan, meron pong

0: ka-importante sa Pilipinas. Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila nagtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 18 minutes na makalipas pong 7 AM. At gaya ng nabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin ang Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO. Uy! Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po.
8: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
7: Uy, congratulations muna, ha? Lieutenant Colonel, ma'am. Thank you.
8: Maraming salamat po.
7: Congratulations, ha? Okay. Una, ma'am, makikibalita kami. We understand na magkakaroon ng tinatawag na Safe School Summit. And this is scheduled this coming Thursday and Friday. Bigyan mo nga kami, Lieutenant Colonel, ma'am, ng updates o mga backgrounder muna tungkol dito sa isa sa gawang summit na ito sa pangunguna ng ating National Capital Region Police Office, please.
8: Opo, ito pong ating first Metro Manila School Safety and Security Summit ay isang two-day summit na nakafocus po dun sa pag-strengthen po ng ating school safety and security dito po sa atin sa Metro Manila. So pinagsama-sama po natin dito yung mga schools, mga estudyante, mga parents, yung LGUs, law enforcement at saka emergency responders po. Ganun din po yung ating iba pang government agencies para po magkaroon tayo ng coordinated approach sa prevention, preparedness at response po natin sa mga posibleng threat po sa ating mga paaralan.
7: Ayun. So ika nga, ang pangunahing tututukan dito sa summit na ito ay ang kaligtasan ng ating mga estudyante sa mga paaralan, Lieutenant Colonel, ma'am.
8: Tama po. Isa po sa ating Kumbaga, ang main purpose po ng ating summit na ito ay para palakasin yung ating mga paaralan bago po maganap ang isang insidente. Gusto po nating i-identify yung mga possible

0: vulnerabilities, improve po natin yung reporting at coordination, maging yung pagkakaroon po natin ng malinaw na standards at procedures para po mas maging handa yung ating school community sa anumang security threat or emergency.
1: Ayun, at ito po, inaasahan ang higit na mas malakas na ugnayan among the various sectors, so among the various stakeholders na may kinalaman sa pagpapatupad ng kaligtasan sa ating mga schools, Lieutenant Colonel, ma'am.
0: Yes, sir. Bali po, ito po ay parang ang gagawin natin dito is whole of nation approach. Lahat po ng posibleng apektado or mga ganun din po kung sino ang mga dapat makatulong, sino ang mga dapat gumagawa ng hakbang para po ensure na yung ating mga paaralan dito sa Metro Manila ay maging safe para sa ating, hindi lang po para sa ating mga estudyante, maging sa ating mga guro at magulang na nandun po sa ating mga paaralan. So ito po ay pinagsama-sama natin ang lahat ng mga concerned sa ating mga schools para po ensure na lahat po tayo ay iisa po yung hakbang natin at alam po natin yung mga dapat natin gawin at kumaga po yung ating pag-solve or pag-resolve at pag-prepare dun sa mga possible threats na ito ay iisa din po, kumbaga iisa yung tinatahak po natin is yung security and safety ng ating mga paaralan.
1: Okay. Siyempre, pag binanggit natin, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, na security and safety, nandito yung aspeto ng seguridad na physical. Ibig sabihin, yung mga premises, naroon in place yung iba't ibang mga assets, mga tauhan man yan, equipment man yan. Kasama rin ba sa mga topics na matatalakay dito ay ang online security o online safety ng ating mga estudyante, Lieutenant Colonel, ma'am?
0: Yes po, kasama po yung ating tinatawag, yung online threats natin ay ma-address din po natin dahil alam naman po natin na hindi lamang po yung kung ano yung nakikita natin physically ang dapat pong i-address sa ating mga paaralan, kundi kung ano po yung excuse po, kung ano yung nagiging reason kung bakit po nagkakaroon ng threat or saan po nag-emanate at saan nagsisimula yung mga emergencies dito sa ating mga paaralan.
1: Ayun. So talagang holistic ang approach pala rito, ma'am. Ano ho?
0: Yes po, tama po. Gusto po nating tingnan lahat ng angulo para po ensure po natin na wala po tayong makakaligtaan. Lahat po ay titingnan natin.
1: Okay. At sa Huwebes na nga pala ito, no? Huwebes at Biyernes na ng linggong ito. So, yung bang mga local government units, halimbawa dito sa atin sa National Capital Region, lahat sila ay kasali o nagpahayag na ng kanilang pag-confirm sa pagdalo dito sa summit na ito, Colonel Asilo, ma'am?
0: Yes po, kasama po yung ating iba't ibang partner agencies at sila naman po ay suportado po nila at sila po ay mag-a-attend dito sa ating gagawing two-day summit. Nandyan po yung ating DILG, syempre yung ating DepEd, maging ang CHED po at ang DSWD, yung ating iba pang agencies, kagaya po ng ating DOH, yung ating Commission on Human Rights, maging ang Bureau of Fire, OCD, yung ating Regional Peace and Order Council, at ang MMDA, kasama pa po yung iba pa nating mga local government units na magre-represent po sa kani-kanilang mga city at municipality para ensure po yung para po ipakita yung suporta nila doon sa gagawin po nating School Safety and Security Summit, kasi meron po tayong mga representative schools mula po doon sa mga malalaking paaralan po natin dito, yung mga high school and elementary. Opo. Para po ensure po, ganun din po yung ating mga colleges, para po ensure na lahat po ng level ng ating mga estudyante ay mabibigyan po natin ng tamang edukasyon kung paano po nila maiiwasan, mapaprevent at kung paano po magiging aksyon nila dun sa mga security threat or emergency sa kanilang mga paaralan.
1: Okay. Ayan, may nag-text dito. Siyempre, ang mga magulang ay tinuturing natin ang mga frontliners pagdating sa pagbibigay ng gabay at proteksyon sa kani-kanilang mga anak. Meron ho bang mga magulang na maaari ding dumalo dito sa summit na ito? Para of course, from the point of view of parents, they would know yung mga impormasyon na matatalakay dito po sa summit na ito, ma'am.
0: Yes po, meron po tayong mga magulang na in-invite dahil alam naman po natin yung role ng ating mga magulang ay malaki pagdating po dun sa security, sa school safety po. Yung ating po mga magulang ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa labas po ng kanilang mga paaralan. Kaya importante po yung communication ng ating mga magulang at ng ating mga estudyante para po dun ma-report nila yung mga legitimate concerns at ma-address po as early as possible.
1: Okay. In closing, Lieutenant Colonel Asilo, pakiimbita ang ating mga taga-subaybay ngayon pong umaga ng Tuesday para dito sa summit na ito. At kung sakaling interesado at magtatanong yung iba, saan po sila maaring makipag-ugnayan para kung sakali makadalo sila either via Zoom o face-to-face? Please go ahead po, Colonel Asilo, ma'am.
0: Magandang umaga po sa lahat. Sa araw po, sa Thursday and Friday po, excuse po, ay magkakaroon tayo ng First Metro Manila School Safety and Security Summit kung saan po ay address natin at aalamin natin kung paano po natin palalakasin yung ating school safety and security po dito sa buong Metro Manila. So sa mga gusto pong dumalo or makinig po dun sa mga magiging discussion, magkakaroon po kami ng announcement sa mga susunod na araw kung saan po kayo maaring dumalo or kung maaari po kayong makadalo via Zoom para po magkaroon po tayo ng interaction doon sa mga magaganap po na mga workshops. Pero yung first part po ng ating programa kung saan po ilalahad natin yung primary goal ng NCRPO kung bakit po natin gagawin itong summit na ito is maaari po nilang mapanood via sa live coverage po namin sa Facebook sa araw po ng Thursday ng umaga. So ilalabas naman po natin yan via live kaya po mapapanood po nila yan.
1: Okay. Ma'am, salamat na marami sa mga impormasyon na ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you. Good morning, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curiously ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster. pastor.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-ilip ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na may ilang kabalasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama ang information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. 35 minutes makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Ito ay ng update sa patuloy na pagtugon ng DSWD dito po sa El Nino. At yung posibleng maging epekto pa ng very strong El Nino. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
5: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Opo. Well, of course, ang DSWD, alam natin, anticipate na ng gusto itong mga posibleng maging epekto ng El Nino and the possibility of a strong El Nino. Hingi lang kami ng update, sir, ma'am, sa mga preparasyon ng DSWD, please.
5: Well, Alan, ang Department of Social Welfare Development ay hindi lamang po naghahanda kapag may kalamidad na, no? In fact, in anticipation of the effects nga of the El Nino phenomenon and other calamities or disasters that may affect our country, patuloy ang pag-produce at pag-preposition ng mga family food packs at mga non-food items sa mahigit 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan, Alan, nasa mahigit 4 million family food packs na yung naka-preposition, and sabi ko nga, araw-araw pa rin po tayo nagpo-produce ng goods para ma-reach natin yung target stockpile na around 5.2 million family food packs. Gayun din po, mas pinapalakas pa natin ang implementasyon ng local adaptation to water access through break and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o yung lawa at binhi.
6: Opo.
5: Na kung saan kinakapacitate natin yung mga vulnerable sectors para maunawaan ang epekto ng climate change, makapaghanda at matiyak na meron silang mga water access and mapagkukunan ng pagkain. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga small farm reservoir o yung mga imbakan ng tubig, mga impounding facilities. Gayun din po yung pagtatanim ng mga climate resilient crops o yung mga tanim na hindi nangangailangan maraming tubig o yung pagdidilig ng maraming tubig. So ilang lamang ito sa mga ginagawa natin para matuto ang ating mga vulnerable communities na ma-address yung effects ng El Nino. Gayun din, meron tayong mga water facilities
6: yan,
5: sa ilalim ng Kalahi Seeds o yung pagkilos program. Isa sa mga inilunsad natin recently o pinasinayaan natin ay yung air-to-water technology sa Barangay Gilotongan sa Masbate, na kung saan nako-convert ang humidity to potable water. No, adapting technology, we're able to ensure that the community is supplied with potable water. Gayun din, may mga ibang mga water systems under this project, gagaya ng isa sa mga nakita natin kahapon doon naman sa Iloilo, malalim na balon, yung pinagkukuna naman ng tubig na iniimbak ng community para masuplayan yung buong barangay. So these are just some of those that we are doing, Alan, but we're still strengthening the implementation of this para mas scale up pa natin at mas marami pa pong mabigyan ng benefit o mag-benefit from this.
6: Opo. Ma'am, balikan ko lang konti, Asek, Irene, ma'am, yung nabanggit nyo ng mga water filtration system. Mahalagang papel ng mga ito, ibig sabihin, yung mga tubig, pag dumaan sa proseso nitong filtration system, ay pwede nang inumin. Ganun po ba yun, Asek, ma'am?
5: Tama. Yung air-to-water technology, literal, Alan, na ang solusyon ay nanggaling sa hangin. So, there's a technology that was adopted and it's being used by the community. Parang ano eh, parang sa water refilling station, meron siyang may filtration, may reverse osmosis then, but the source actually was from the is from the air. So humidity converted to water. It goes through that water process na kung saan nga na ko-convert essentially that's it, na convert yung hangin into water.
6: Okay. Ang isa pa of course yung aspeto naman ng ating mga warehouses all over the country. Asek. Kasi siyempre, in anticipation dito sa El Nino or maaaring umabot sa strong El Nino, abay mag-iibang temperatura sa mga warehouse natin. Eh, alam naman natin ang iba sa mga naka-imbak dito, although hindi naman perishable, ay mga family food packs. Yung aspetong yan, kumusta po ang pangangalaga sa ating mga warehouses, ma'am?
5: Well, yes, tama ka dyan, Alan. Kahapon, nasa Pototan, Iloilo tayo at isa sa mga in-inspection ng kalihim natin, Secretary Rex Gatchalian, ay yung warehouse dyan nga sa Pototan. At nakita naman natin, yung ceiling ay merong heat insulator.
6: Yun.
5: aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan, yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods, kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
6: Opo. Sa ngayon ba, ma'am, well, nararamdaman ng araw ang epekto rin ng matinding taginit in some parts of the country. Meron bang mga request, halimbawa, galing sa ating mga LGUs na pinapadala sa DSWD na humihingi sila ng, kung pwede po, request, mas maraming supply ng inuming tubig o bottled water? Sa ngayon, may mga ganun na po bang mga request na dumarating, sir? Ay, ma'am.
5: Yes, Alan, meron na po. In fact, meron na rin tayong mga pinahatiran ng mga food and non-food items.
6: Opo.
5: At meron na rin po tayong pinahatiran ng emergency cash transfers, particularly dyan po sa Isabela at sa Cagayan. Kasi mga nakaraang buwan na ay apektado na ng lubha yung mga corn farmers. Hindi po sila nakakapag-produce, kaya tinutulungan po natin sila. In fact, ongoing pa rin yung payout ng ating emergency cash transfers for them. Kasi while we understand that the Department of Agriculture is also assisting them in terms of their agricultural activities, but on the aspect of social welfare, ano, yung dahil wala po silang kinikita at walang naiuwi sa kanilang mga pamilya, we're providing cash transfers. Now, yung total nga na naipahatid na natin na cash transfers ay umaabot na sa mahigit 720 million pesos and patuloy pa din po iyan. Now, in some parts then of Ilocos Norte, of Cagayan, Isabela, Oriental Mindoro, parts of Albay, Camarines Norte, and Catanduanes, parts of Northern Samar, parts of Mountain Province and parts of Dinagat Islands, tayo rin po ay nakapagpahatid na ng mga family food packs as part of the request, ano, or in response to the request of local government units. So we have more than 45,000 family food packs already distributed. We've also distributed close to 5,000 bottled water. Yung mga water container natin, kagaya ng mga jerry cans, and, tayo rin po ay nakapagpahatid na yan kasi in region 10 if I'm not in region 10 na i-dispatch natin yung ating water truck and yung water filtration truck. Take note, meron tayong mga specialized disaster equipments kabilang nga yung mga water trucks, and dineploy natin yung para makapag-supply ng tubig doon sa mga areas na lubhang apektado na po ng tagtuyot.
6: Ayan, okay. In closing, Asek Irene, ma'am, mensahe, message of assurance sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong maga mula po sa DSWD, please.
5: Alam mo, Alan, batid po ng ating pong pamahalaan sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. yung pong mga challenges na kakaharapin o kinakaharap na ng ating pong mga kapwa Pilipino dahil nga sa El Nino phenomenon at yung dulot nito na matinding tuyot. And we recognize, ano, the effects, and kami po sa DSWD ay patuloy na naghahanda, patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mga activities para matulungan ang ating mga kababayan to cope with the effects of this climate hazard. Unang-una po dyan yung pagtitiyak na meron po tayong sapat na makakain kung nagkukulang ang ating pong mga food supplies, and nakaka-apekto sa mga communities. Kami po ay may mga naka-preposition na goods. Pangalawa, meron po tayong mga water systems, may mga water equipments po tayo na maaring makatulong sa pag-supply ng mainom na tubig sa ating mga kababayan. Pangatlo, patuloy din po yung implementasyon ng Lawa at Binhi, at patuloy tayong nagtutukoy ng iba pang mga lugar na maaari nating ma-implement ito para mas makapacitate nga po yung ating mga kababayan to respond to the effects of El Nino. So nakahanda po ang ating pamahalaan, nakaready po ang DSWD, and for additional info regarding the programs that we are implementing,
6: opo,
5: bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD sa Facebook. That's at DSWD Serbs. Alan, with that, magandang umaga muli. Maraming salamat.
6: Thank you, ma'am. Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ayan, ha? Pagka ho ganitong pabago-bago ang panahon, noticeable na tumataas ang cases nitong malatarang kasong sakit. Ha? May kasamang ubo, may kasamang sipon. Ito hong tinatawag na mga influenza-like illnesses. Ha? So mahalaga sa tamang pag-iingat po, mga kaibigan, kaya naman nating mabawasan yung pong pagkalat ng ganitong sakit, yung influenza-like illnesses. Ha? Tulad po ito ng halimbawa, yung bigla na lang lalagnatin, bigla na lang magkakaroon ng trangkaso. Ha? So tandaan po natin ang mga sintomas, ha, at ang mga paraan ng pagkalat, at sundin natin yung mga simpleng steps para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit. Kinakailangan protektahan ang ating mga sarili, protektahan ang pamilya at ang komunidad laban po sa influenza-like illnesses. So pag lumalaho ang sintomas, gaya halimbawa ng nahihirapan na kayong huminga, ha, magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit po na medical facility sa inyong lugar.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Subukan nating makipag-ugnayan kay Ms. Annalisa Solis, ha, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Yan, tungkol dito sa ano na ba ang status ng El Nino sa kasalukuyan sa Pilipinas. At saka ito, unti-unti na nagsishift eh. Di ba? From Habagat to Amihan. Yan. Okay. Amihan na. Ha? Hindi na Habagat. Yan, alamin natin. Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ma'am, good morning po.
8: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa ng Good Morning.
6: Yes, ma'am. Una, the other day, nandiyan na yung anunsyo ng Pag-asa. Unti-unti na nagsishift from Habagat to Amihan, Ma'am Annalisa.
8: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, formal na pong dinikwara ng DOST Pag-asa yung pagkatapos po ng ating Habagat kahapon. At ngayon po ay nasa transition period na tayo towards po dun sa Amihan. So ito po yung seasonal shifting ng ating wind system, yung major wind system, na nakaka-apekto po o nagbibigta ng ating climate and weather po.
6: Okay. So ibig sabihin nito, yung pag-shift na to Amihan, paano po? Unti-unti, kumbaga yung winds galing sa Siberia, yun na yung umiihip patungo rito sa atin. Ganun ba yun, ma'am?
8: Yes, tama po kayo. So sa ngayon po ay meron po tayong intertropical convergence zone na nakaka-affect po sa ating bansa, lalong-lalong po dyan sa Palawan, Visayas, and Mindanao.
6: Mm-hmm.
8: So yun po yung ITC set na ito, nag-shift po yan southward kapag po nagkakaroon na po tayo ng transition tungo sa Amihan season. At sinasabi nga po natin yung mga, yung nandun sa tinatawag na Siberian High, dyan po sa may East Asia, yun po ang nagbibigay sa atin kung paparating na po o maaapektuhan na tayo ng Amihan.
6: Ayun. Pag sinabi ba natin unti-unti na nagsishift to Amihan, hindi na Habagat, ito ba ay nangangahulugan din na more or less tapos na ang panahon ng tagulan dito sa atin?
8: Tama po kayo. Tapos na po yung panahon ng tag-ulan sa areas under typhoon climate o yung pong naandito sa western section ng ating bansa.
6: Mm-hmm.
8: Kapag northeast monsoon naman po or amihan, medyo mas maulan naman po yung nasa eastern section ng ating bansa. So yan naman po yung medyo magiging maulan pero hindi ka distinct ng tag-ulan po nung ating habagat season.
6: Ayun. So eastern section naman ang magiging mas maulan. Ang western section nababawasan ng mga pag-ulan.
8: Yes po, tama po. At normally po, magiging dry season na po dito sa western section ng Luzon. Kasama na rin po yung ibang areas dito sa Mitanay area.
6: Ayun. Okay. Ngayon, ang tanong ho namin, ma'am, i-relate natin dito. Ito, nandito rin ang El Nino sa atin. Ano ho? Sa kasalukuyan, anong level na ang El Nino dito sa ating bansa, ma'am Annalisa?
8: Well, dun po sa El Nino condition, dun po sa Tropical Pacific ay strong to very strong na po. So, yan po yung ipapalabas po nating advisory ngayong dyan, a strong to very strong El Nino na po, yung possible po na mananatili po ngayong dyan na ito. Patungo po by end of 2026 ay nararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Pero yung impact po ay unti-unti na natin din nararamdaman sa ngayon. Impact marami na pong areas. Under dry spell, dry condition at drought as of September 30. And patuloy po na magbabawa, madadagdagan yung mga areas po na apektado nitong may mga kakulangan dun sa tubig ulan, dun sa normal niya pong mararanasan.
6: Okay, so ibig sabihin kung uulan man, mas kakaunti na ang volume ng rainfall na papatak dito sa mga areas na dito sa Pilipinas. Isa yun sa mga factors, Ma'am Annalisa.
8: Isa po yung tinatawag mo at labi sa kakulangan sa tubig ulan, so yung mga significant rainfall reduction para posible na po natin maranasan. And also yung pong mga temperature natin ay unti-unti rin pong umiinit. Lagabas, meron po tayong umihan. Nandun pa rin po yung tinatawag mo itong warmer than usual na hindi pa parang aminhan ng nakakaranas po tayo palagi ng mga cold produce. Although, iyan pa rin po, malamig na simulan ng aminhan, but then meron pong mga days and times na nag-dominate pa din po yung mainit na temperature during daytime.
6: Ayun, and usually naman, yung talagang lumalamig ang panahon eh, towards the end of December, patungong Enero, hindi ba ma'am?
8: Opo. So, mararamdaman natin both ang malamig na sinilang hangin at medyo mainit na sinilang hangin.
6: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito. So, sa Pacific region, bilanggit niyo ang status ng El Nino sa kasalukuyan, strong to very strong. Tama po ba?
8: Yes po, yan po ang papalabas po natin sa advisory ng DOS po pag-asa ngayong linggo.
6: Mm-hmm. Okay, salamat po ng marami, Ma'am Annalisa Solis. Thank you very much.
8: Good morning.
6: Thank you, good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
6: O ito ho, kaugnay niya na itong bilang naman ng mga lugar sa bansa na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, pumalo na sa 106. Yan po'y base sa tala ng NDRRMC.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Balita natin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
9: Yes, Busalan, pumalo na nga sa 106 na mga lungsod at bayan ang isinilalim sa state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Batay sa datos ng National Disaster Reduction Management Council, NDRRMC, pinakamarami sa mga ito ay buhat sa lalawigan na Cagayan Valley na nasa 66. Sinundan ito ng Caraga na may 23, Bicol Region na may 12, Calabarzon na may 4, habang isa naman sa Sokcerjan Region. Sa ilalim ng state of calamity, magagamit na ng mga apektadong lokal na pamahalaan ang kanilang mga quick response fund para sa mabilis na relief operations. Nabatid na sa pagtaya na pag-asa ay nasa titindi pa ang hagupit ng Super El Nino na tatagal hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, J. Mark Dagala.
7: Boses, kasama si Alan Alanige.
6: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, October 6, 2026. Bukas, October 7 na, 2026. Parang merong magbe-birthday bukas eh. Bukas na natin i-announce. Okay, i-announce na raw natin. Advance, happy birthday. Bukas birthday po ng isang sa ating mga executive producer, si Paula Antolin. Happy birthday, advance. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Villios, thank you, thank you. Oy, Ethan, good morning, thank you rin ha. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
19: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
20: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin